0: yan makabenepisyo ba lang estudyante? Mm-hmm. No, ang kahanay sa mga nagatuon sa mga sektor sa edukasyon kay Trapagaray.
1: Mm-hmm.
0: Si siling niya tulapot na gapon sa corruption eh.
1: Mm-hmm.
0: Iti ko corruption ang magapangibabaw kay Trapagaray. Well, hindi man tanan kalikaw mo, halos tanan dalahi.
1: Oho.
0: Halos dos tanan sa pinakalubog ang sektor din ha.
1: Oho.
0: Apitado gisang corruption kay Trapagaray. So, mm-hmm. Tingnan mo rin niya yung komento bilang estudyante sa siling niya impeachment, no? Nagkapatay ng impeachment ang sa kay Vice President Sara Duterte. Kapati, ano si alias GR ka Tropang Irwin?
2: Sige, be.
3: Susubukan daw, though possible nga butuan si Vice President Sara for impeachment sa plenary sa House of Representatives para si mo, sir, manabagin man siya sa ginaligar, involved siya sa corruption.
4: Based sa analysis sa mga, sir, mga ara sa house, sir, kung may probable cause mo sila, sir, na involved mag sa atin. Ano gisa, sir, nung dapat gisa impeach, sir, kung may ara malang
2: concrete na evidence, academy, sir,
4: sa mga ligsiya nga sa corruption.
3: So, ilang estudyante, sir, ang ining mga bagay ni mo sa usang ang gobyerno, especially this kind of mga artika ang ining mo, just like sa impeachment, may pekto niya yan sa
4: yes, sir. May araman, sir. Based sa amon nga sa student, is part mo nga sa amon nga future, sir, mo kung mabal sa corruption. Na if mapatayo ng corruption, ang amon nga future is mapikturan, sir.
3: Dalahin mo ka mo.
4: Yes, sir.
2: So, tema ko mo lang. Ang mga estudyante medyo sangkad-sangkad ng ilang paglantaw katropang France kay Tiara sa eskwelahan, may storyhan ni update sa social media, sa television, sa mga balita, mas taas ang ilang kamuklatan na ilaw awareness.
0: Mm-hmm. Kabalo na sila, no? Kaya siyempre, ang ibang na ang kalabanan, sila katropang exposed na lang through social media eh.
2: Yes.
0: So, social media is one of the ano gid no, ang pinaka-fastest na lang nagakalakta, nagadiseminate ng information sa publiko, no?
2: Mhm.
0: Pero kaya mo ning komento sa aton ng mga pamatan-on. Ang hotring sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, man ka trok sa Pervin, no? So, di may arasi ila yung kung ano ang nagkakadapat. Himuon ang nagkakadapat ka-Katraparwin.
2: Dapat, siguro, importante siguro sa mga kuturan ta, may ara kita sang pag-intindi lang no, sa proseso sa impeachment. Because nga, kailangan mo isang posibleng matabo. Well, corruption isa sa problema ta. Nga, paglustay sa kwarta. And this is the part and parcel sang article of impeachment which those 600 million plus nga kwarta tong agin na pagkatapos there were transaction later nga gin present dito sa ano sa House Committee on Justice nga there were several billions of pesos deposited sa mga account gani depende ni kung paano depensahan sa mga Duterte sang ilang ang ining mga akusasyon sila
0: amo nga ni Katropa Harwin no. So, subunin nga daw, muli ang tanan doon nagabantay, kaya nagatutok yung direkta pa Irwin. Ang otos yun nga decision man sa plenary sa kay Vice President Sara Duterte, Katropa Irwin, no? So, muli nga ito rin yung mga pagpakigangot sa publiko, pagkuhan natin sa ilan yung bahin.
2: No.
0: Ang otos subunin nga binutuhay for the impeachment ni Vice President Sara Duterte sa Kamara. Sa representante sa katropang Irwin, no?
2: Mm-hmm.
0: So, like the real ones patrol, inis katropang France under Burgos, ito lang mga bukol-bukol sila, once pag tumaras ng Santo Das Hood. Para sa nag-aog yung Pilipinas sa Pilipinas, XFM News.
5: XFM Live Reports.
2: Thank you so much, katropang France, sa mga latest update, mga latest balita. Sir Epi Helie, good morning. Sa kay Sir Lloyd Navales, good morning, katropang Win. Years remaining, katropa, before national elections, and there's a substitute after BP Sara. Amo ning ginambal ni Sir, ano, Sir Lloyd Navales, mga katropa. Tristan Yat Gulay, mayong aga, katropang Win, mayong aga. Salamat. man sa pagtutok diri sa programa. I hope mga katropa mahatag naton pila ka konkreto ka madetalye ang utse ni impeachment yan, no? Sa article impeachment may ara sang naka na pasulod dira mga abyan, no, nga in file. This is the second attempt sang impeachment. Matapos na impeachment to ang aton nga vice presidente, nagligat nga tuig kag may ara sa pagpinutuhay. Ang istorya lang kay ti ang set of congressman nga nagboto sang una sang impeachment 2025, laina ang mga grupo nga ni. There were congressman nga wala na mapalaron sa pagsabak sa eleksyon na pierde. There were several congressman nga nag-suporta sa impeachment, believing nga may ara sang balik, no, sa ila mga katropa. And sa mga time nga ni Mabian, hindi natin manigare, no, nga may ara sang issue nga dapat i-settle naton, no. Ang pinaka na pasulod nga mga article of impeachment mga katropa, which gin butubutuhan to sa ano, gin butubutuhan to sa House Committee on Justice mga abyan, ang article sang ang violation, no, sang graft and corrupt practices, no, misuse of fund, no, nga nagrabot mga katropa sa 600 million pesos. Pagkatapos ang hindi wala ang sakto nga paggasto to sang ano sang budget mga katropa, sang DepEd to, no, do amo na sang pila ka mga aplastada, atong pila to ka milyon to nga gingasto lang ko, no, sa sulod sang 11 kadlaw. Pagkatapos naubos naman, no, pagkatapos ang kasong sedisyon, no, ini sa presidente, madumduman nyo to nga nag-viral man ang pag ang video sang vice presidente nga grafika akig sang vice presidente, no, kag may mga terms to nga party to sa abaliya, kung may patay ko may ging contact na ko ng mga tao nga malaot sa mga grupo sa Romualdez kag sa presidente Santos na napasulod sa mga article of impeachment mga katropa sa diri, no. So anong sitwasyon, no, karon matabo, anong expectoran, what to expect later? Of course i-present ni siya ang article of impeachment katropa kag ibuto-butuhan, no. Nagbuto-buto na ang membro sang House Committee on Justice mga katropa, and there were 755 of them favored sa impeachment against the vice president, no? Pilang kinanglanta, more than 300 ka mga congressman sa aton nga kamara, and there were only one third of them na kinanglan nga makuha nga boto to impeach the vice president. Sila nagkabilog, synthesize lang ka mga congressman, pero ang kinambal din sa pila ka mga congressista linya, most probably makarabot kami sa sobra 200 nga magabuto for the impeachment katropa. Pero ti siyempre may pagbinaliluhanay pa na, subong may kinamangay pa na, may mga negosasyon para nga posible matabo mga byan sa kongreso kung sino ang ato mga congressman nga hindi pagidya luto bala for the impeachment. May ara pa sang kinamangay, no, ang termino sa mga politiko ta, negosasyon de amigo kag di benepisyo. Kung ikaw congressman mga katropa, siyempre kinahanglan mo man maghatag sa posisyon mo sa mga isyo katropa kontra sa mga kontrapartido. Kaya ang hindi nato marikawan niya kamot sa ato na administration, ara man das kongreso mo, no. Kung ikaw presidente, kinahanglan you have to make sure nga ang imong nga suporta sa kongreso kag sa senado anuman na superman, no, supreme, baskog, para hindi ka maigo sa kurano pa ng mga sitwasyon mga katropa kontra sa imo. So depende na karon, no, it could be nga may ara sang ma-oppose sang legality, no, sang impeachment, just like nagligan mga katropa nga gin contest ni ang impeachment sa Supreme Court because of sang pulisa sa pagpasaka sa impeachment, which naglapse kuno sa 1-year rule ban mga katropa ining impeachment. So dapat, eh, no, nga matalakay dayon But why kita kabalo mga katropa kung ano ang next yung mga baraha sa mga Dutertes to oppose sa constitutionality sa ining ginakabig natong impeachment proceeding. Isa ini ka mga proseso katropa sa aton konstitusyon nga sa pagkaka sa mga matag-as ka official, sa mga impeachable officials, public officials, gobyerno, pinaagi sa pagpresentar sa aton nga mga sa aton kamara kung buto-butuhan kung paano na kag sino ang kakason ng mga ano ng mga opisyal sa gobyerno, no? Tingnan ko na tulad ni mga katropa kung ano mga syempre sa nambal na tumik na mga ipon, no? May kinamangay pa ni sa kamara, no? Kung sino depende ni trade, no? Ang pinaka bugat subong nga akusasyon ni Senator Amy Marcos mga katropa, kamaya linga may ara sang kinamangay may tag 5 million pesos kuno kada congressman ha diri sa pungsod, no? Diri sa kamara kag kabaylo sang inaboto tuod na bao do mayo man
6: tuod ka
2: do mayo ba ah. So tanawin tayo mga katropa, eh, no? Kung sino ang maboto to, pero may ara to na proposal, no? Nga dapat tani mga congressman hindi mag paragunago sa ilang balota, no? Kung sino ang mga ano? Mga congressman nga maboto pabor, dapat ang kada boto nila kuno dapat ipakita nila amo ring boto ko, pabor ko, amo ring grounds ko, amo ring papati ko, amo ring akon nga paglantaw sa complaint, no? Amo ring mga bugat sa article of impeachment nga dapat impeachment ng vice presidente. Kay iban nga mga congressman ga pa playing safe mo, no? Para mabalaantay, tanawin tayo kung sino isog sila da, no? Balaanta kung sino nagboto mga katropa. Pero mabalaanta na ang Japon sa record mga katropa kung sino mga congressman na nagboto sa impeachment sa Vice President. But nantawin ta kung anong gravity mga katropa. Well, let's go back sa mga problema sa atun pungsod. Corruption. Ang corruption, isa sa dako nga problema sa atun pungsod mga katropa. Isa sa dako nga mga concern natin nga nagkakaon sa atun budget, sa atun kwarta, sa atun pagpakabudlay. Tananta, ipit kita ang nagataas nga kapigilohon sa pungsod Pilipinas. Ang sitwasyon nga ang krisis, may ara kita, bulubalda-baldata. Let's take a look at ang COVID-19. Ang COVID-19 mga katropa, during sa panahon ni Anay Presidente Duterte mga katropa, there were loopholes, no, sa pag-uyat sa siring budget naton. Nagdako ang aton budget, aton spending deficit naton because of the crisis. No, ti ang ginambal sa pinakamakutunan tati anong tanakaroon kay ti amuna siya ang dalagan sang istorya karon sa impeachment. Sa COVID-19, no? Problema to sa bilog kalibutan, problema to sa bilog na kapungsuran mga katropa. There were millions of people died during COVID-19, no? Ang nag-alma to gani ang Estados Unidos, nga ti amuna kay ti sala nga may informasyon ginatag sa aton World Health Organization, that's why ma-pull out na kami mahalin sila. So amuna mga katropa ang pila ka mga sitwasyon. Now ang ginapagwa naman subong is may ara sa mga isa ka virus. Ini mga crisis kung pigaw ang ato dalagan sa ekonomiya, apektado ta. Balda kita permi. Ti here comes another problem. Why man ato ni ang presidente? This is the first time. This is the worst ever nga problema sa crisis sa oil. Ini ba tapos nga nagkinagual to, nagdeklarar sang pagpakataki ang Estados Unidos sa Iran. Ang Middle East, isa sa mga daggo ng mga suppliers na ton, source of oil diri sa pungsod Pilipinas. No, ang atong supply nakadepende diri sa Asia. Huwag matagapadala gito yan sa mga barko para magkwa sa crudo ta. No? Pero nag-base kita sa mga refined ng mga oil na nakakuha na ton sa ibang mga pungsod. Especially, diri man eh, no, sa Petron, ang ma-process nila ng mga oil da, kita nagbakal man dira mga agakwa kita, isa sa mga source natun. So ang kada crisis mga katropa May mga opisyal kitas gobyerno, may mga opisyal kitas gobyerno nga da, instead of addressing the problem, ginakapitalize ini mga problema para sa mga personal interest nila. May mga issue kita sa family, may mga issue kita sa mga COVID vaccine nga ginbakal naton. We spend so much, mga katurpan, those people involved still out there ara pa Japan squad da, no? Wala madakpan, wala makasuhan pagkatapos gapadayon Japan sa ilang mga gahi sa gwa sang prisuhan. Kaya dapat accountable sa kwarta sa tao. We spent billions of pesos, mga katuran, that's coming from us. Ato na kwarta. So ining proseso sa impeachment, kung malantaw naton ang mga gravity because nakatutok nisa sa korupsyon mo, nagatutok nisa sa mga pagbiyolar sa mga sa aton konstitusyon, no, nga pwede maging ground para kakason ka sa pwesto. Now, may mga argumento to, hambal nila, why not wait for the next election? It's just a matter of years, no? Ang problema, amo sa mga katropa, on the political side, pwede na ito lang taon ni ang impeachment will ban a public official to stay in the position in the government, no? Because may ara sang permanente nga disqualification for public office, mga katropa, for election para sa mga impeached public officials. Duwa na ka mga ano mo, duwa ka ginakabig natun penalidad. Next is removal from office. Next is that isa ka official na hindi na makabalik sa posisyon. No? Ano naman aton concern da? Ang concern natin di is that ang mga posible matabo sa 2028 presidential election. Because ang isa sa mga dako taas ng mga popularidad kaga binotohay o kon mga supporters ara sa ano eh, ara sa kay Vice President Sara Duterte, no, nga nagataas Japan ang iya popularidad kag isa sa mga pinakadako nga pinaka isa sa mga contenders for presidency. Now ti hambal karon ginahadlokan ang aton nga incumbents, aton presidentismo kontra sa mga Dutertes mga byan. Now balik-balik ang tang istorya ta sa panahon sang inap the nice red ko okay man, no, sa una ang Dutertes and Marcos as mga katropa, tight ang relationship nila with the former President Rodrigo Roa Duterte, nagpungko bilang presidente, and also with the group of the family of Marcoses, the Responsable Pilipinas. And in fact, ang pagpapuli to gani sa anay presidente Ferdinand Marcos Sr., mga katropa, those were effort by Dutertes, no, to bring him home kag ilubong to sa libingan ng mga bayani. Effort to abis mga Dutertes, mga katropa, sa panahon, no? Ang ini nga election for 2020 or recent nga election which nagdaog si Presidente Bongbong Marcos bilang presidente, tandem ini mga katropa, kita nyo to, ang ila posisyon to, unity party to unify everyone notwithstanding sang ilang mga political affiliation, kontra o kontro. Dapat mag-isa sila under sa umbrella sang Marcoses. Ini nga mga plastada, mga katropa, hindi amunika ka-akseptado sa grupo sa mga Dutertes because even ang kontra nagasulod, no? Nagahatagatan ay ang Marcoses sang oportunidad for them sa ilang hanay. Maramdaman ta ang mga nag-cross border man gani nga mga officials gobyerno ta. Sang una, nagapungko man si former si Ombudsman Buying Rebulia, no? Sa kampo sa Marutertes, no? Pero eventually nag-cross border sa nag-pledge ang loyalty sa mga Marcoses, no? Kakadamo pa sa mga public officials naton nga nag-abandon ship kag nagkadto sa mga Marcoses, mga katropa. Now, ang pinakamasakit dito is that ginaduso sa una si ano mo, Vice President Sara Duterte na magpadlagan bilang presidente instead of Marcoses. Kag hindi na ito marigar mga katropa sa grupo sa Marutetes, may ara sa pinihak-pihak, may ara sa mga paksyon. May mga paksyon nga pabor sa tandem sang Marcoses. Ang tandem ni Sara, no, ni Vice President Sara, kag Presidente Marcos, nga may ara naman sa mga paksyon nga hindi pabor, kag pabor mga katropa. Isa sa napakita to sa iyang pagka-discontento ang anay President Tigit, no? Former President Rodrigo Roa Duterte, nga si Ginia balik-balik, nga si Bongbong Marcos bangag kag nag-yup-yup sang illegal nga droga, katropa. So, isa ni sa mga trigger factors, mga abyan, nga luga paguba abi sa imahen sang Presidente. Dito nakabinbin man ang ining istorya sang International Criminal Court, no? Para sa mga akusasyon sang crimes against humanity, gatago po niya, hindi pa muna ka-blow up mga katropa ang nagkalaluntad sa una sa tunga sa Duterte kaysa mga Marcoses. Eventually nag-develop ang problema nga nakita sa mga Duterte ngani atong kontra sa mga grupo sang tandem ni Vice President Sara kag Presidente Bongbong Marcos atong pagsulod na sa mga kontra sa mga Duterte gidya, no? Isa dire mga katropa nakita to, they form alliances sa mga anti-Duterte group, no? Nakita tong ulo-ulo ang itsura ni Anay Senator Antonio Trillanes III, mga katropa, kag iban pa nga mga kontrapartido, no? Diri na naglalain man ang mga grupo sang antay Sara Duterte kag Bongbong Marcos nga nakita to nga, ay nanunitabo siya man, di kung pamangkoton mo Presidente, sinya amo rin nga akong pledge subong sa atong pumuruyo to unify everyone, maupod kita sa isa ka bandera, no? Amo ni ang bagong Pilipinas subong, no? Tindugan tani ti ang ini nga mga ano nga mga opinion mga katropa, hindi amo na ka-acceptado sa mga Duterte, ha? Kag nagapanawagan sila nga ti dapat untato na ang mga hutik-hutik sa aton presidente kay ti Grambalto, nga wala sang kunano pa nga gihong presidente ta pon ko kundi puro lang political advisor ara ka pungko da kag nagatag sa iya sang mga instruction la kung paano magiho. Ti kita ta subong mga katropa matapos to nga sige Japon balik-balik atong bangag nga mga ano may social media, no? Siguro nakakita ang presidente ta sa sitwasyon nga dakod daw ka defenseless na kusapo na kag ako pang presidente, ako pa gayo nila dito nagsugod mga katropa sa ICC, no? Ginpahunugutan ang Interpol para maghahatag sa Warrant of Arrest Response sa Pilipinas. Kag mismo ang president, ang aton nga gobyerno ang nagservice ni sa anay presidente. Dito na lang napuyot ang tanan, no? Now, pamangkot mga katropa sa sinipanahon, ano gid bala ang impeachment sa pagpangbuhi sang tao? Pagpangbuhi sang pumuruyo ta mga katropa. Sang okay pa sila, no way man. Pero sa nag-away sila, nilapuyot ang politika, apiktado tanan. Sang daw okay sila, daw solve man tanan, daw hipos man tanan, daw ka-okay-okay man lang. Pero pagkatabo nga nag-ilinaway na ang duwa ka mga lideres mga katropa, lamita ang pumuruyo ta, lamita ang atong pungsod mga katropa, dira na naginuwa ang isyo sa korupsyon sa tagsa sa mga public officials. Nakamanap lamang sitwasyon katropa. So let's wait for the development. Ano pa ang posible matabo? Ano pa pwede mahimo sa sining impeachment karon nga matabo diri sa Kamara de Representantes mga abyan? Ang pinaka-challenge subong, well, definitely, nakita ito mga katropa, mapasar gidman mo. Mabutuhan gidman mo. Makakuha gidman sa dako kabuto mo. No? Ang ining impeachment. Muna, ako na personal paglantaw. Pero ang away diri sa Senado. Ano kahugot ang kamot sa aton presidente para magduso sa impeachment kung ma-impeach ang aton vice presidente mga katropa? Diri spongsod ta? No? Kaya ito, hindi pa amura ka solid kung sino magbinotohay, sino pa makuha ka, sino makuha nga mga tao o kung mga senador nga magduso sa pag-impeach o kung pag-approve o kung pag-decider sa kaso kung sa impeachment complaint batok sa BBC Presidente, di abangan ang susunod na kamarata ng Japan. Kita man dyan, pumuhulat sa mga katropa. No? Oras natin, 8:27 na sa aton nga para tuntunan. Mga katropa, sa aton pila ka mga abyanda o, ang aton nga Santo ng XFM, libo-libong papremyo. Nagapadayon sa gihapon, ari na kita sa week 11 sa aton nga papromo. No? So all you have to do is to send your entries the many as you can para magdaog kita, para makaangkon kita sa dako nga oportunidad para magdaog sa cash prizes. Nagligad to nga Biyernes, nang hatag naman kita sang 3,000 pesos. Nagligad to nga Biyernes, panghatag naman kita sang 3,000 pesos sa aton pinaka mga winners. Okay? So base ikaw na dason, no? Mga katropa, ang aton nga draw, ari may ara kita sang third prize nga 20,000 pesos. May second prize kita nga 30,000 pesos cash. Okay? May ara kita sa first prize nga 50,000 pesos naman, no? So hulaton nyo na mga katropa kung saan ang aton announcement for the grand draw. Pero mas mayo kung maka early ikaw, padala sa mga entries nimo at this point of time. Aside sa mga major prizes, mga hatag patas ang 10 consolation prizes of 5,000 pesos. Okay? There is XFM, nag-abri kita sa yunanata for you to drop your entries there sa aton istasyon. Okay? Ari kita sa Earth Street, Puente Velha Subdivision, Barangay Takuling, Bacolod City. Pwede ka makahatag na sa inyo nga mga drop sa mga entries ninyo, mga katropa, early as today, ah, no? Para sure bull. Para sulod gid para sa week weekly draw naton, okay? Ano mga proof for purchase, no, sang Yes to Health nga kinahanglan ta? Isa ka blister sang Santon Gold capsule, ang isa naman ka blister sang Premium D3 capsule, mga katropa. Ang isa ka blister sang Turbo Food supplement for men, kag 5 sachets sang Santon Gold coffee mix. Ang aton nga mga proof of purchase, paano himo o nisa mga katropa, sa isa ka limpyo nga papel, isulatan nyo lang sa ngalan, address, contact number, kagpirmahan. Amo na kasimple ang aton nga promo, pero sa babaw da, label nyo gid ang Santon and XFM libo-libong papremyo. Okay? Para makita na siya, para ma-qualify mga katropa, and i-label nyo ang week number. Like for example, pasunod na kita sa week 11 sang aton pa-promo. So all you have to do is to send your, o kung all you have to do is to label your entries under specific or mga designated week lead draw. Week number, importante gito sa mga katropa, no, sa aton yung mga kauturan. May nagdaog na, diba si ikaw ni Dason, makabulig-bulig-bulig. Para sa mga kulturan, tabi lang nga naghuluhan doman-doman. No? Oras na, mga katropa, 8:13 na sa pagpaparaganda. Let's pause for a break. Ma-commercial tanay, haboy ta mga panumdom ta pagkatapos sa mga commercials. Pagkatapos, tulakayon taman. Kung ano ang paglantaw sa publiko angon sa impeachment kanil.
5: Bullseye XFM 90.3.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
11: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Mas nagani gaya nung kusang ordaryo nga kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3 Coffee Mix.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
9: sakit ng katawan, mag Santhon Plus Herbal Oil.
12: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
9: Santhon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil,
14: Sister Pain.
15: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang karisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
9: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika,
16: bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
17: Santhon Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santhon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
18: The secrets of health.
19: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
20: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabatyag nga mamuhin. That's why, galipas nga nagalipas ang inadlaw, adito na isa nag-stay sa aton sa nga colon. Agiban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensyahan sa pagpagwa sa ni. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni, sunog ang clutch lining mo sa ni. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sa ni Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
19: Pero paano naton masiling dayon, Abi Doc Leo? Mabalanta dayon, constipated na ko inang kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
20: Isa, Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kagasunod pa gani sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
19: Amo na kalaba ha.
20: Ambot lang kung paano nila takso na.
9: Santhon Plus Gold.
20: Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule, Sir Josil, kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course, may upod gin sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa nasangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gani kita sang Santhon Gold Capsule pinaagi sa moringa, may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amo ning queen of fruits nga mo ang mangosteen. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangosteen sini kun ding yasa nga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
9: The secrets of health.
19: So, if constipated, maginom sa Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sininga excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
20: May fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule.
19: Oo.
20: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
9: The secret of health.
21: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santhon Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
20: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, yung medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko.
18: The Secret of Health.
14: Santhol Gold Coffee Mix.
19: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhol Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhol Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga-lawas to function well. So, Santhol Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sa inyong lawas. Ang collagen na kong epekto yung sinin to maintain sang manami firm na ito sinin skin. At the same time, nagapanami sa ato sa mga joints. So, Santhol Plus Gold. For those yama siling ati, bata pa ko, hindi ko gusto yung sang kape, hindi ko gusto yung sang caffeine, Santhol Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sa inyong brain.
18: The Secret of
21: Exciting, bro!
22: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals, mabakal sa mga butika.
23: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
24: Balansing nga mga komentaryo.
25: Further,
24: nga nag-atrust ang public opinion.
25: Objective.
24: Franka, kagdiretso sa mga punto.
26: Nga medyo isog pasalayan.
24: Ini ang Bullseye.
2: Oras mga katropa, nasa 8:40 na sa pagpangalagad na sa programa Bullseye. Good morning lang sa mga katropa na tundra sa Libertad Public Market sa Bagsakan, diba? Nagapamati. Salamat, Gid. Mabuhay kayong lahat. Thank you. All the members of class dira sa Southern Negros, mga biyan, thank you sa pagtutok dire. Medyo mataas-taas. Subang 42 ang projected ng heat index nato na dire sa Negros Occidental today. No, May 11, 2026. So halong, keep hydrated, inom sa damo, tubig, kag hindi magpa patial sa init, hindi magpa ano pa magsulay sa init, mga katropa. Just make sure may ara sang ano, may ara sang protection ka mo. May ara ka mo sang payong. Jacket man abi, no? Nga takurong lang, no? Para sa mga puturang ta, as much as possible, stay sa mga well-ventilated nga mga area, kag hindi init, nga mga areas, mga katropa, no? We're checking sa pila ka mga, ano, pila ka mga makabig naton, palabuto naton sa impeachment, no? Kita abi, we can just assume sang posible matabo, but sa mga abogado ya, sa mga lawyers ya, lain ni ng proseso ini mga katropa nga nag-upod diri ang ebidensya, ang mga kaso nga ukon mga rason for the impeachment, no? Kag syempre ang standpoint sa mga kongresista nga magabutos ni mga katropa kontra sa impeachment. Marabot ba na ang ining enough nga boto para i-impeach ang aton vice presidente? Para sa ibalo sa aton mga kuturan, kung impeach ka ng mga official, public official, hindi ta kambal na yun nga kakase. Impeach ka pa lang. So, ang proceeding, masugod na sa mga katropa. Okay? Ano matabo? Ang ining members ng House mangin prosecutor nila mo, no? Dito sa impeachment court. Ang Kongreso mahimo ni sang impeachment court. So ang aton nga mga congressman, makita mo na sila, mga judges na sila, no? Mga impeachment judge na sila magpungko dito mga katropa sa Senado, sila ning magapamati sa presentation sang prosecution. Of course, there will be legal panel para sa grupo sang mga Duterte para magdepensa sa kay Vice President Sara Duterte. And it will happen in several days of proceeding nga ipresentar ang ining impeachment committee.

2000 eh, no? Ang okay. Sige, sige, sige. Alang-alang siguro. Hindi pa siya kasabat. Sige lang. Okay. Sige, sige lang. Okay, kaso ah, no? Alright. So, amanay, aton nga pag-alantaw mga katorpasit o ang mga makabig naton ano, mga public official nga gin-impeach, no? Way back 2000, mga katropa, ang unang impeachment nga natabo sa isa ka presidente, si former president Joseph Ernesto Estrada. Gin-impeach to because ang kaso, no? Culpable violation of constitution, pagkatapos graft and corrupt practices, mga katropa. Gin-impeach to sa ang removal naglaboto lapit isa kabulan, no? Pero later na oust ang anay presidente tungod sang presentation, mga katropa, nga mismo ang mga aton mga senator judges why nagbuto para mag-abrito blas ang envelope, ha? Why to sa nagboto para abrihan ang envelope? Nakakuha sang dako nga boto ang hindi nga mag hindi magboto. Nakakuha to sang dako nga boto nga hindi mag pabor sa pag-abri sang envelope ng mga katropa, no? Kon ano tong kontenido, ebidensya ato sang aton nga sang prosecution, no? That's the first time nga nakita naton mga katropa ang proseso sang impeachment. All right? So natabo ini, natabo sad to tungod wala babuksan to ang ang envelope. Nag-alsa ang tao, nagmarcha sa EDSA, nagginuha. There were several public officials, executive secretaries, mga katropa, cabinet members nga nag-resign. Sa panahon ni anay presidente Joseph Estrada, pagkatapos ang pinaka-highlight to ang PNP, ang army, mga katropa, nag-withdraw naman support sa anay presidente, mga katropa. Dito na na buo, mga katropa, ang EDSA People Power 1, People Power 2, no? Nga gin-updan sa bilog nga mga pumuluyo para isinggitan ang papanaog sa aton nga presidente sa una. De modo, katropa, nga wala to saya na ano, wala to saya na impeach or na remove sa iya talata, iya posisyon bilang presidente, but na out sa napahalin, no? Tungod sang pag sulod na sang pumuluyo dito sa Malacañang. Nagwa to ang presidente, katropa. Naghalin sa Malacañang. That time, nagdaog ang tingog sang pumuluyo nga nagsinggitan nga ikakason ang ining presidente because nga ti grabing korupsyon sa iya nga sa iya administrasyon. So, same follow, mga katropa, matapos nga ang impeachment na tigayon na ano siya na oust, mga katropa, na pamatbatan pa to, no? Ang anay presidente nga may kaso abi sa graft and corrupt practices, mga biyan, kag may pagkapriso, but eventually gintagaan sa sang pardon, kag nakagwa naman, kag nakapadlagan bilang alkalde pa sang San Juan, gani, mga katropa. Okay, so that's the one, isa ka impeachment nga natabo na responsod Pilipinas ang isa ka na impeach ang isa ka presidente. Simeon Marcelo, no, ombudsman, no, 2002 nag pasakaan sa impeachment, na impeach, but during sang trial, mga katropa, nagresign. Former Chief Justice Renato Corona na impeach sang December 2011 kag na-convict sa Senado tungod sang kaso nga wala niya ma-disclose

0: ang iyang mga propiedad, mga assets niya. So na-convict ini mga katropa ang ang Chief Justice, the late Chief Justice mga katropa, Renato Corona, ang isa sang ginapuisan to ang iya mga properties mo nga wala niya ma-declare sa ano sa iya salin, no? Kag amo to ang nangin iwag sa pag-impeach sang anay Chief Justice. Ang last diri mga katropa, amo ni ang impeachment 2025 nga gin-file February 2025 sa kay Vice President Sara Duterte, no? Nga nakaangkon sang overwhelmed nga vote mga katropa sa Kongreso, notwithstanding nga wala mapresentar eksakto sa House Committee on Justice kagindiretso endorsed dito sa Senado. Ang problema kay ti nag panindugan ang Senate President, former Senate President Chess Escudero, nga hindi mapilit sang Kongreso nga mag-convene automatic ang Senado, and that after sang recess pwede makatipon ang Senado to convene as impeachment court. Pero lipod sa ibaraw naton mga katropa, may ara sa mga legal remedies ang grupo sa mga Duterte, no, to question sang legality mga katropa sang ining impeachment complaint abi sa Vice Presidente, no, gin question to ang legalidad kag ang times of filing katropa sang ining impeachment kontra sa Vice Presidente. Ang aton impeachment mga katropa pwede lang ma-file isa sa isa katuig. So kung ikaw public officials mga katropa na file lang ka sa impeachment, you're good, no, for one year nga hindi ka ma-file sa kaso, hindi ka ma-file sang impeachment. All right, ang ginahimo sa ibang mga presidente early on sing ila administration, gano feel nila daw ga takili daw ang ilang ginahimo, may ara na lang sa mga ploy ba nga mag-file sa impeachment sila for that particular year mga katropa, in defense, depensa sa posisyon nila bilang presidente. Ginapafile na daan sa impeachment. Ang impeachment nga kabalo sila nga hindi man makapasar sa Kongreso ba? No? So that makapasok sila, mapasulod na sa isa katuig, hindi sa ma-filean sa kaso, hindi sa ma-filean sa impeachment. Okay? So one, isa sa mga taktika sa pila ka mga opisyal natos ko. I think mga Duterte's mga pungko din sa posisyon, amo man himuon nila, no? Para for that year, no, solved na sila, hindi na sila ma-filean sa impeachment. Whether may ara pa sa sang ginakabig puwersa sa Kongreso, kag may ara pa sang ginakabig naton ano ng gahom Amado Tertes bi sa Kongreso kung may ara sa isang mag-alliance na, no? Usual nga ginimo sa mga lideres naton, mga impeachable officials, especially presidente, para ma-libre lang sa mga impeachment sa kada tuig. So amo naman tabo mga katorpa. So what to expect? Of course, sa nabal naton kinahanglan makakuha ang impeachment complaint kinay isang 106 vote. That's one-third vote sa Kongreso para makatipon sila, ma-impeach ang Vice Presidente. Once impeach ang Vice Presidente, ti hambal to i-transmit ang article of impeachment dito sa Senado. And amo tong termino mga katropa, ang Senado is ma-convene forthwith, no, ang term to gingamit nga ginambal forthwith ma-convene mga katropa without delay, immediate niya, no? Ang mga termino sa mga nota sa mga abogado is without delay, immediate, no? Ma-convene din yun. Dari kita mga katropa, medyo nagkaproblema sa panahon sa 2025 ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Alright? Nga ang ining Senado hindi mag-convene, no? Tapos resist yung tapos eleksyon na nai. Kaya hambal nila kuno sinya ang mapungko di wait takabaro kung sin oman ma ano mapungko din nga mga senado, senador may maperde para mabalanta until and then mag-convince sila. Damo sa mga opinion diri mga katropa sa ining mga proceeding. Okay? Pero let's leave it at that sa mga kongresista natin kaysa mga senadores. Kung paano nila italakay yun ini ang impeachment. Anong take nila? Dapat sa isa ka senador na magapungko man nga senator judge sa impeachment court, mga katropa, should refrain, no, sa paghatag sa pila ka mga komento on impeachment, because pagpungko nila dapat neutral sila mo, no, wala sila sang wala sila sang mga early judgment mula sa impeachment gani, no, kag at the same time ano ang mangin proseso, ano ang bugat, mga katropa, sa sining ginakabig naton impeachment proceeding. Anyway, lang taon ta ito, mga katropa, sa sining panahon, kagalan taon ta kung anong mangin makabig na ito na pamaagi sa kongreso para i-prove sa impeachment court nga indeed may ara bugat ini mga complaint, no, sa aton pila ka mga kulturan, mga abyan. So sa dyan eh, no, history in the making, the responsible Pilipinas history nga ginahulat man aton sa pila ka mga kulturan ta nga makitanta ang ini nga istorya, kag ini nga mga proseso sa aton konstitusyon, kung paano magagiho ang aton nga konstitusyon, mga katropa, on impeachable officials, mga katropa. We have the time now with Attorney Inoy Renato Ocon, Rinisito Inoy Novero, mga katropa. We have on the line, mga katropa, to tell us, to discuss a little bit some proseso sa impeachment. Attorney, morning. Welcome sa programa. Thank you again sa oras ni mo.
1: Good morning, Win. Sa inyo, Bilog Management, and sa atong tagpalamating at palangga naton. Mayroon
0: agad. Attorney, impeachment subong. Probably may buto-buto na para sa pag-impeach sa atong Vice Presidente. Anong take nyo? Of course, there's politics, there's the evidence nga pag-alantaon di. And one-third vote, kinahanglan natin sa pag-impeach, kinahanglan sa Kongreso to impeach the Vice President, Attorney.
1: Well, sa ako ni pananaw kung ang aton hambalan, House of Representatives.
0: Oo.
1: More or less may kasiguruhan na may overwhelming majority na makuha siguro ang House of Representatives na maka-decision na ma-file ang articles of impeachment against VP Sara sa Senado.
0: No question of...
1: I don't think may problema. Ang problema sa Senado na makakuha siyang 16 votes for judgment.
0: Diri, Attorney, primero may question of constitutionality sa impeachment. Siguro diri, why na kiti sulod na sa 1-year rule ba naton, why na sa previous impeachment kin file pa ang pagtalakay sa impeachment based sa mga article of impeachment kay ginsumiter sa House Committee on Justice. And if makakuha sang overwhelming or bisan 106 votes, diri, Attorney, automatic na makakadto na sa Senado. And ang term to lang forthwith, Attorney?
1: Yeah, automatic na siya. That is a constitutional mandate. Kag ang ilang articles of impeachment, munang ilang abing accusatory statement with evidence. Is file na nila sa Senado. Ang aton constitution nagamando nga gilayon makonvene ang Senado bilang hukom as impeachment court. Kaya ang aton Korte Suprema naghatag definition, ilan na iya definition sa ang pulo nga forthwith na within a reasonable period of time. That is necessarily nga agad-agad na pag-file deso nga adlaw makonvene sila, no? May rason man da ang Korte Suprema, kaya mo po muna preparasyon ngayon moon mo. Pero ang aton konstitusyon, klaro nga nagamando nga sa gilayon dapat obligasyon sang senadores nga mag-convene bilang impeachment court. Hindi nila dapat ini madelay tulad sa ginihimo ni Chief Escudero sa nagligad ng impeachment case ni Sara.
0: Oho. one month nga delay, attorney, would be framed as reasonable time or delay na gid siya?
1: Well, kung ako yung patanawon mo, 1 month delay would be unreasonable already. Kaya tika balo naman na sila tanan mo. Ano gid man ang imuon na nila man. Pa-prepare lang sila sa ilang, may rules naman sila. May ara naman sila lugar. May mga empleyados naman. Ang mga dokumento nga isumiter, ara naman. So, ang posible mo nila, mas may issue sila order na imanduan ang respondent sa pag-file sang i-answer. Hindi man na madugay, hindi man na mabudlay. In fact, ako niya gani pa nanaw. Kung i-file ang articles of impeachment subong nga adlaw, even today, baka issue na yun sang manda, kung sa korte pa, summons ang impeachment court requiring the respondent to file an answer to the articles of impeachment within a certain period of days, 10 days or 15 days. So wala na, I don't think that is a problem. So meantime, nga nag-ulat sila sang sabat sang respondent, ma-prepare na nila ang ilang mga mekanismo kag dynamics nga himuon sa impeachment hearing.
0: Attorney, during the House Committee hearing, ang Vice Presidenta wag ginag-attend. If amo na matabo Japon during sang time sa impeachment sa Senado,
1: Depende na sa iya. Yan ay diretso. He can exercise her, she can exercise her right. She can also waive it. Depende na sa iya.
0: But ang epekto siya ni legally sa accusation sa iya, ang representation medyo kulabos eh sa iya.
1: Well, ang epekto amon eh. Base sa epekto ya sa pumuluyo, public na perception. Hindi maayo para sa iya. Matabo nga posible tanawon sa mga tao nga natalawan sa magatubang sa kabaturan. Posible nga ang interpretasyon sa tao, guilty siya. Posible nga ang tanawon sa tao nga wala man sa sing controverting evidence na mapresentar batok sa mga akusasyon batok sa iya. Na that probably would be some kind of a popular consequence. Meaning, ang konsekwensya sina sa mga pumuluyo. Legally, sa konkorte ini, hindi na pabor sa iya. Galing technically, kumo political process ini sa Senado, ulat ka magyapon sa pag-ukom sa mga senadores. Kita man natin na may mga senadores dira na right or wrong, Duterte gina niya. Robin Padilla, Bongo, Jaime Marcos, De La Rosa, ambot kung sino pa da. Base may iban ba da nga base nag-una-una nga maboto sila according to the evidence and according to their conscience later on after knowing and receiving the evidence. Pero may mga tao ginaya, maboto ginaya, may sala man na si Sarah o kung wala, they don't care. Amo na ang ilaya nga konsensya mo.
0: Based on party affiliation.
1: So technically, bisan hindi, pada mag-appear si Sarah, ang question amo ni, baka kuwaayhan at least 16 votes sa Senado for purposes of convicting the respondent. Kaya kung may boto nga lubo sa 16, bisan 15 and a half pa na, or may 15 and a half na boto, of course there is none. But if only to emphasize na ang mandatory number under the Constitution is 2/3, which is 2/3 of the entire membership of Senate, which is therefore numerically fixed at 16 at the least. So kung hindi na nila malabot, bisan guilty pa na katama si Sarah. Bisan hindi pa na magpresentar ni Nawot nga ebidensya, kung hindi makalabot ni si Sahis ang boto sa Senado for conviction, she cannot be impeached. She cannot be removed.
0: Attorney, based on my experiences na to, there are two things nga mga punishment for the impeachment, no penalty sa impeachment na to, which removal from office and disqualification, permanent disqualification from holding office in the government. What if mag-resign ang Vice President, Attorney?
1: Wala nga ko niya pananaw amo ni, although wala pa kita president dira, no? Meaning wala pa ta jurisprudence. Pero ako niya pananaw, may ibang mga pananaw, ang ibang mga abogado o kung abogada. But this is my own legal humble piece of opinion.
0: Yes, sir.
1: Kung wala pa na file ang articles of impeachment, ang iyang resignation will render the case moot and academic. Okay. Kung na-file na ang impeachment na kaso sa Senado, then she cannot be removed kasi she removed herself voluntarily already.
0: Nag-resign na siya, yes.
1: But inang impeachment case is an administrative case. Kagbase sa aton general policy sa administrative cases, resignation will not stop the hearing of the case. So in that scenario, possibly ma-apply na ang general policy on administrative cases. Pwede nila sigihon for purposes of determining their culpability and therefore the possibility of imposing the penalty of perpetual disqualification from holding any public office.
0: Okay. So, same applies. Hindi pwede makapaglagan japon sa public office and removal daw na medyo na-exempted na siya. But ang criminal liability si ni attorney, because di, may ara pagit graft and corruption, may ara sang kwarta nga nadula, and people would demand for accountability, maybe there would be filing of criminal cases, matabo pa ni Japon after sa impeachment, sir?
1: Yes, because ang impeachment is simply administrative. It is not a civil case, it is not a criminal case. Ang criminal jurisdiction ara sa ombudsman sa pag-preparar kag pag-file sa criminal complaint o kung information na i-file na nila sa Sandigan Bayan. Kagang Sandigan Bayan will have the jurisdiction to try mga cases of corruption against the accused, whether public officials man na siya or private individuals in kahoot or in conspiracy with public officials accused of graft and corruption.
0: Nakikita ta, there were effort to question sang ining sang legality sang impeachment, attorney. But how important it is for us to abide sa process sang impeachment kag masaksihan ng tao sa proceeding, masaksihan sa tao ang proseso sa paglantaw sa ebidensya kag pagdesisyon sang ining mga senador sa base sa complaint, attorney.
1: This is for good of all. Aton tanan. Kay this is a system of accountability sang aton mga public officials na naara sa mga madalagko, mataas, kag mga poderoso nga posisyon sa gobyerno. So, mangin ehemplo ini para sa tanan. At the same time, mangin pagpakita sa kalibutan, ang Pilipinas, kaliya, wala nagatolerar sa mga karakter sa mga pisyales na wala nagakaigo suno sa atong kasubuan. So, more or less, it will provide a deterrent factor o lihi. At the same time,
0: yes, sir.
1: Diri taman makitan kung ano ang kalidad sa atong mga elective officials like sa Kongreso, like sa House of Representatives, sa House of Senators, pero mamakitaan kung anong ilang mga kwalidad sa konsensya. Kung bala, mabuto sila pabor gyapon sa isa kaakusado nga ebidensya tumanagid sa sanag, o kung makambyo sila sa ilang paghukom kay amo na ang dikta sa matutuod nga konsensya basis sa mga mapatihan. Ang mga ebidensya.
0: The reason we ask for that, attorney, because there were opinions nga abal nila, why not wait for the election to remove the vice president, whether or fit pa siya nga magpungko sa pwesto, why choose impeachment where we spend much for this, attorney?
1: In the first place, election, dako man gastuhan mo, katama, sobra pangit ang gastuhan mo. Ikaduha, kundi magamo na ang tanan ng mga politiko nga kawatan, morderers, mga abusador, Mm-hmm. Kamalo ka naman sa Pilipinas. Mm-hmm. Bisan ano ka kawatan, ano ka abusador, ano ka marderos. Mm-hmm. Basta nga ma-influensyaan sa kwarta, maintuan ng tao, madaong na i-affirm eh. So wala na sense of accountability.
0: Uh-huh.
1: Ang popular election is oftentimes dictated by money.
0: Yes.
1: Tagline, indifference, ignorance. Mm-hmm. Damo pa sa mga Pilipino nga, I'm sorry to say this. Oh. But as a matter of experience and observation, mm-hmm. damo pa Pilipino nga mga either indiferente mm-hmm. o kung ignorante.
0: Mm-hmm.
1: Di wala ka diyan sa makit batunan nga matarong nga resulta sa mga indifferent kag mga ignorant, because ang indifferent they don't care what really is happening and what will happen.
0: Oh.
1: As long as they can receive something, mm-hmm. di ba, during election amo nang nakatabo.
0: Mm-hmm.
1: Ang mga ignorant naman, because they don't know what is happening, hindi man na sila kahimo sa pag-ukom nga tarong o kung eksakto.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. And vast majority or number of our people during election time, amuni are sa siningasahi sang kalidad sang bumuluto, indifferent and ignorant.
0: We will wait for the process. Karot ginamit joga lantaw kami. We will have a coverage for this training. But any message para sa atong pumuluyo, sir, with the process sa atong constitution, with the public officials is being accused of corruption and violation of our constitution, sir?
1: Well, now, we have no choice to wait the process and then consider nga initanan-tanan pahin sang akon panghimanwa demokratiko. So continue to pray nga maayo ang matangatan sinitanan-tanan at kayuan naton sa bilog na pungsod sa Pilipinas. Let's continue to pray. Mm-hmm. Mga hukom sa mga horado sa Senado will exercise their decision, mm-hmm. their judgment based on their genuine conscience, base man sa ebidensya na makita sa uli.
0: Mm-hmm.
1: And let us just continue to pray nga mangin tawhay lang sa pungsod sa Pilipinas.
0: Uh-huh. With that, attorney, thank you so much. Salamat kid sa imong legal views, no? Kag pananawon mo sa impeachment nga ginaigapat igayon karon, sir. Thank you so much. Salamat kid.
1: Thank you, man. God bless.
2: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
0: Inyo naman ang mga katropa, si attorney Rini Cito Novero, ang convenor sa C3. No? This is something to do with accountability. The people, the public officials must know that there's accountability on every public position, na we should have been careful in using, in spending people's money in public office. Though, amo man sila kasimpli, mga katropa. Whether or ma-deny, ma-dismiss yun yung kasong impeachment with the Vice President, mga katropa, it's empirical for us to know the process and those evidence being presented by the Congress, whether or there's that merit, mayara sang merito, or just an allegation because of politics, di ba? Kahit mga bagay kung nakita natin, public knowledge naman na, kita ito naman mga katropa, ngati, you know, gakalatabo, so hindi, may legalidad, pero sa likod siya na may politika. Ha? So whatever it is, mga katropa, darito matis, ma'am, yan, ang credibility sa mga public officials naton to stand trial, no, to stand sa sining mga accusation, to defend themselves, no, against accusation of corruption, kag matinloan ang alan, then we'll proceed for the election. We'll see if these politicians fit enough to regain position in government through election, mga bien, no, 2028, let's see, no. Oras naton 9:11 sa pagpagragad natin, commercial ta, break ta pagkatapos ito.
2: Bullseye XFM 90.3.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yung ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
3: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets na soon, ah. Ina, kapay ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Mabigade. Kamutol, testing mo lang. Kampiyon ka dyan, Turbo.
6: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
6: Turbo, may maka at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
6: Sister Pain.
9: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. At one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
10: Sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: Mga katrupa, exciting!
13: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kung kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sa sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
14: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
15: Balancing ang mga komentaryo.
16: Further,
17: nag-atras ang public opinion.
15: Objective. Franka, kagderetso sa mga punto.
18: Nga medyo isog pa sila yan.
15: Ini ang Bullseye. Bullseye.
0: Oras mga katropa, 9:16 as mapaparagad natin. Karoon ta, impeachment Japan na itong tutukan ni mga katropa. No? Isa ni sa mga istorya, no? In the making sa Pungso Pilipinas, having these public officials being accused of violating our constitution, there is Pungso Pilipinas, mga katropa. Let's see, no? Kung anong paglantaw. Of course, pinakaimportante rin na itong mga kongresista, itong mga senador, intact lang ang ilang paminsaran as to their verdict as to the impeachment maybe with the Vice President, no? We have on the line, mga katropa, the Deputy Secretary General for Visayas, the Partido Demokratikong Pilipino. We have Attorney J.V. Hinlo. Attorney, good morning. Welcome sa programa. Ako si Katropang Win Salinas.
19: Hello. May haga Katropang Win. Mayong haga President.
0: Aha, Attorney, there is impeachment, probably votation or dividing the house as to the impeachment today with the impeachment complaint with Vice President. Anong paglantaw nyo sa mga ebidensya na ginapresentar sa mga complainants sa impeachment, Attorney?
19: Well, it's a numbers game always.
0: Uh-huh.
19: And kabalo kami that the House of Representatives is composed mostly of the allies of the president. So we expect that the vice president will be impeached in the House.
0: Okay.
19: And the case will go to trial. So that unless no, ang Korte Suprema magasulod kag magasiling na ang proceeding sa House of Representatives is unconstitutional. Just like sa una na itabo ang last year, no, wherein the Supreme Court ruled that may violation ng House kaya ginpa-stop ang impeachment.
0: Attorney, before ang petition dito sa Supreme Court is the one-year-old ban which hold the impeachment against the Vice President, anong lantaw nyo subong ng mga factors naman that Supreme Court will rule, no, to hold or to suspend impeachment sa Kamara?
19: Well, isa ako sa nag-file siyang kaso kontra sa proceeding sa House of Representatives, especially sa Committee on Justice. Ang isa sa ground naman, upod ni Attorney Israel Di Tutorion, ay the House of Representatives went overboard and acted as an investigator well beyond what was presented in the complaint and the attached evidence. So, ang sa amon paglantaw, there are private complainants who filed the complaints. May attached na nila ng evidence. The House of Representatives sitting to review whether there's a compliance in the substance and the form of the complaint went beyond their mandate and went beyond the limitations in the Constitution by acting as investigators. If they want to investigate, they can investigate in a separate proceeding and file it a year after, but not to cover the batch of complaint that was already filed. So that is the one of the ground which I believe is the strongest ground, together with the actions that, for example, well beyond the scope of the complaint. So imagine alleging accusations on actions outside the office of vice. It's not allowed.
0: So during the impeach the proceeding dito sa House Committee on Justice, there were presentation of bank accounts nga sa mag-asawang Dutertes with the Vice President and si Ivana. Anong paglantaw nyo ni attorney? Hindi na siya
19: buksan ang unod sa bank accounts. Ako sa idea na dapat ang public officials honest enough to show the narrative or summary of their bank accounts. But wala kami nihimo kay may existing laws such as the Data Privacy Act, Bank Secrecy Law, and the Foreign Currency Deposit Act. Unless nga maamyendahan ng inang tatlo ka mga layi, dapat hindi mabuksan unless there's a court order. Now, may mga gasiling that the impeachment proceeding is an exception. But we must make distinction kapabukas. House of sitting as a Senate. I mean, Senado sitting as an impeachment court. So those are the two differences. Kaya ang House of Representatives, ang ubra sini is just to limit its review on the complaint. Kung mag-act pa siya as investigator, that is well beyond sa iyang duty kag power. Kung gusto niya na makitaan ang bank account under a regular subpoena power niya in aid of legislation, it should be in a separate proceeding and filed it 1 year after this particular batch of complaints.
0: Well, may a personal attorney, I'd like to ask you as to the culpable violation of constitution charged against the vice president. What are your thoughts, sir?
19: He should be acquitted. Let's say I'm sitting as one of the congressmen, for example. He should be acquitted because they went beyond the process. Or strike off the record those accusations and evidence outside the complaint and the evidence attached. It should only be limited to the complaints filed within dispatch. Amo tugan isuin ko as a matter of process, go beyond or mag-shortcut kita. Just like sa first impeachment to, nagapabalo ang Korte Suprema, we have to follow the Constitution even if the intention is good. Otherwise, usaron ang proseso against the opposition. It will not be an equal application of the laws. Question.
0: Yes, sir.
19: Nakawala ni laging himo kay President Marcos kung nalantaw Manila na kulang tong ilang evidence sa complaint, pwedeng investigahan Manila at impabuksan ang bank account ni President Marcos at sa iya pamilya. That is my point. Selective lang. Mas stricto sila kay Vice President ang kay President Marcos, hindi sila mas stricto based on their interpretation.
0: Attorney, ang threat accuse of sedition against the Vice President, anong take nyo, attorney?
19: Paliwat?
0: Atong sedition, ang threat against the President and the family Marcos nga the last time nga nag-viral man to nga nag-hatag sang statement ang Vice President as to if may matabo sa akon, may naging contact na ko nga mga tao para maglaot sa Vice Presidente. Will it carry sa direct threat sa aton Presidente attorney no paglantaw niyo sa legal lawyer?
19: Well, as a lawyer, no, it was subject to a condition if she gets killed. So, the threat is not active because she's still alive. It is subject to a condition. It will only be an active threat if something happens to her. Precisely the reason why she gave that particular statement. Kasi siya ang dapati na may threat sa iyaya kabuhi. So, kung may threat sa iyaya kabuhi, she gave that statement out of frustration and as a warning that if something happens to her, there will be consequence. So, there is no active threat for as long as the Vice President is alive.
0: Well, we'll see, Attorney Kitty. Galantaw kami di sa mga resulta. Pero sa inyo ya, galantaw na kamo nga there would be votes, sustained enough vote to impeach the Vice President sa ano pa lang sa
19: Kamara. As what I said, no? Then the votes needed to impeach her in the House is just one-third
0: that's
19: of the entire House population. So,
0: yes.
19: For my estimate, that's around 106 votes.
0: 106, yes, sir.
19: Out of the 318. With that, I think it will be achieved. Now, maski diri sa Negros, tanan nga mga congressman tadiri sa Occidental at Oriental have been reported to lean towards the impeachment of the Vice President. So, they will be able to achieve that. Ang mabili na lang is trial in the Senate. Babaliskad naman, they need two-thirds vote to convict. So, ang kilanda niya boto sa Senado, 16 senators
0: two-thirds.
19: Doing a positive act by voting to convict the Vice President. Maski absent si Senator Bato de la Rosa, the votes of those who are against impeachment will not be counted. Because ang kilanlan, positive act sa mga senador, they need 16. Kung may mag-abstain, hindi mo na counted. So sa amon na mabudla yan ang mga pro-impeachment get the 16 votes.
0: Attorney, anong epektos ni? Because we know sa Kongreso, there were PDP PDP party members. Can they still run under PDP umbrella?
19: We don't have any PDP laban members sa Kongreso, but sa Senado may ara.
0: Aha, okay.
19: So, ang PDP, to include the Congressman Aldi Benitez. But siyang manoga, siyang wala na si PRRD, nagsila ilomani sila, no? So, in the House, our assessment, ganit, mabud.
0: But for those attorney, for those mga leaders bra sa mga ano sa mga localities under PDP, I don't know kung pila kabilog the Rez Negros Oriental, but we're looking at the entire country members ng PDP who would support the impeachment. May implication ni sa sir.
19: We do the PDP na buwan na siyang stand ng PDP that we are in support of VP Sara. Any member but as you said, there is no member sa House sa nabalaan ko. We don't have any member, so it has no application sa House. Let's say sa Senate. If there is by chance a member of ours, sinuni sila Senator Robin Padilla, Bato de la Rosa, and Bongo. Let's say isa sa ila mag-vote against VP Sara. So they will know the consequence that there might be a call from the members to expel them from the party. But as it is, ang tatlong ina, I don't think that they will convict VP Sara.
0: Well, pamangkot nun tapakata ni attorney, what will happen? Because ang popularity vote ara sa kay Vice President Sara to be president for next election.
19: Amo ni siguro ang amo na lang tao, no? Ginalantaw namon ang House of Representatives subong. Especially nung let's say as part of our local news. Kita namon nga ang mga congressman let's say makontra kay Sara. For the next election for 2020, preparahan namon dili nga mga kaalyado ni VP Sara nga mabutang kami sa mga kandidato kung nasara na namon makontrahan ang tanan nga congressman pati ang gobernador nga posisyon intrahan liwat sa PDP. So ang last time to practice lang to. We are already preparing also to make our political move within the province of Negros Occidental. At this time, intrahan naman ang Bacolod City. Amo na ang hapon na ginalantaw kagi planohon sa amon ng mga kaalyado. Naba naman kami mabugat kay ang tapot siyang damo nga resources amo ang mga incumbents. Pero mayo man na nga may challenger kay para ang mga dapili bisang alternative ng mga liderato makapili ang tao. Hindi lang nasagid complaint sa social media ang mga opposition din sa Bacolod at sa Negros. Pagbutanantas ang mga tsura para man mapagasto natin ang mga incumbent.
0: So that there will be a reorganization, attorney, matabo under PDP?
19: Not reorg, we will be strengthening. But isa ka clue, may incumbent na kami nga nakasayno sa PDP, wala lang ako yung pagwa ang itsura sa nga leader nga ari di sa amon sa upod.
0: Attorney, with all these happenings, the Responsod Pilipinas were divided, and there's the political instability in the country, having this impeachment with the crisis. Sir, anong mensahe mo para sa Pumulo Yuta?
19: The only solution is a clean and fair election by 2028. You cannot let you appeal for a unity or unity. Within the remaining period, there has been already an act that crossed the line. And what is that act? Dinpadala ni PBBM si former President Duterte sa ICC. That particular act shows that the only solution is a political confrontation by 2028. At the national level, and by reason of the actions of local officials, let's say against the Vice President, it is also to the interest of the opposition to put up candidates against them by 2020.
0: Well, we'll see what in store for the next election, attorney. We'll get in touch with you as to the lineup probably, pero hindi pa subong. Attorney, salamat gid sa oras ni mo.
19: Ang balita ko sa inyo, pabor na sa media. Para may balita, on tamo kisa sa Dirisa Negros, na puro lang sila di Areglo. Kung Areglo, ang media hindi ma-enjoy.
0: Right.
19: Tama, yung bigyan may kontra para mag-enjoy ang media.
0: Tama, tama. Attorney, with that, thank you so much for your time. Salamat, kid, attorney.
19: Salamat, man, XFM. Kag, RDC, Attorney J.B. Hinlo, inyo abyan, inyong kasimanwa. Kung masurvive ni B.T. Sara ang impeachment, kag, mapilian ako ni B.T. Sara na i-include sa senatorial lineup niya. Tani, next time around, mas madamo na sa inyo masuporta sa aton para may senador man ang Negros. Salamat.
0: Attorney, salamat kid. God bless. Mabuhay ka, sir.
19: Thank you.
10: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
0: Attorney J.V. Hinlo, mga katropa, ang Deputy Secretary General sang, for the Visayas, sang PDP, mga katropa. We'll see as it unfolds, no, ang impeachment mga yan. Okay, so reiterate ko na mga katropa, gaalan, tawagin man yung grupo sa PDP, sang PDP, nga there will be enough vote, no, for the impeachment. Pero ang hampang sa kung sa Senado, no? Ito kinanglan 16 mo, mga katropa, sa sining panahon, no? Damo pa. Sige lang. Anyway, oras na to, 9:36 na makomersyal ko, anay. Salamat, gid, sa mga katropa na to, nga nagawpodo kami sa... oras na to, 9:36. Balik kayo tapagkatapos sa Nisland. Bye.
10: Bullseye XFM 90.3. Supple

0: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Ling, isa akong bankrupt. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdamang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gig magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sister Pain.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
12: Balancing ang mga komentaryo.
13: For them,
14: nag-atras ang public opinion.
12: Objective. Franka, kagderetso sa mga punto.
15: Nga medyo isog pa sila yan.
12: Ini ang Bullseye.
16: Bullseye. Oras mga katropa, pa 9:39 na sa pagpunagrat sa tatutunan diri sa Bullseye.
12: Bullseye.
16: Impeachment mga katropa diri sa nambal naton proseso ni siya. Nga dapat naton masaktihan para sa mga estudyante bala, para sa mga kautura naton sa eskwelahan, mga katropa, may mga dapat tunaan man mo sa sining mga proseso. Pero para sa mga kultura naton nga nagparang sihon sa impeachment proceeding man abi mga katropa. Well, see kung anong mangin dulot sini sa pagdalagan sa politika at ekonomiya sa pungsod to. Ang hambal dere mga katropa may ara sang 9 pesos o 15 pesos primero 9 pesos tumong invention sa adjustment sa aton nga fuel. Tihabal nila to 10 pesos, mayroon 9 pesos. Pero daw nag-pension na lang DOE as much as 15 pesos mo, no? Hindi, kung nag-ambot lang kung pila, subong akay, kita ta, Petron, ang ila, 82 eh. Oo eh, ang ila litro. Okay? Pero, mga katropa, ang iba nag-90, 84 pa, 89. Tingala ko lang, hindi magpulo-pareho haw. Ang brigyana isang litro. Maybe ambal nila kuno ti linain man supplier namon sir mo. Kuha man namon to sa iban to eh. Indonesia, adto kami to sa iban nga mga pungsod para mag kuha lang sang magkuha lang sang tawag sini, sang amon nga supply sang oil. Ti lain ang bayluhana ito. Kadto kas Petron, ang Petron mismo katuro pa may 80. 81, 82, may ara man kung kis tag 84, do hindi nagpalaro man. Kaya ba daw kung kis tingala to bla? Nga isama na sa kumpanya. Hindi ba na po? Imposible man nga sa isa kumpanya, lain-lain supply na kuhaan nila. Isama na na supply nila, guro. Oh. Pero sa gas, mga katropa, may ranubo. Sa LKB naman, mga katropa, hindi man pulo pareho tanan. No? May ara sang 79 ang litro sang gasolina, no? Litro sang diesel. May pagguro, butang tadi eh. Ang mga baraton lang ay. Ang mga mahal, di lang ay. Ang question gi Japan, mga katropa, paano ma-press ba? Paano ma-pressure sa aton nga DOE nga ma-impose 101% ang aton nga mga fuel reduction? Doon ka na kambal, mag-compete, commitment tong DOE nga kami, nag-inspect kami sa mga, ano, sa mga sa mga gasoline station, kung pinamaligyanay nila, mag-justify nila, and then we will file necessary cases in case kidman, mga katropa, sa nagkakalatabo, abis pong suka. No? Doon mo na abing pinakaman sa tuwason. Pero, sige na, well, wait, we'll see. No, kung ano, gidman ang pinaka mga bagay na dapat consider natin sa sining pag-adjust naman sa fuel na tourist pong suka. Pilipinas, mga katropa. Alright? Gahulat-hulat man pila ka mga kuturan. Tas nga, hindi ko na ipatugong ha. No? Sa ano ko ha?

may nakita kaming may rage to oppose impeachment to dismantle ang muni ang kululbaan. Ma'am Shirley Arevalo, thank you, salamat gid. Ano pa lantaw nyo sa impeachment? Lantaw nyo sa ininga mga proseso? Oh. Yeah, bali na hulat na election kay para matapos nun eh. Kakapoy na abi. Tiyan mo na yung mga bagay-bagay, mga katropa ang gusto man natin, pagkendis pumuroy ta. Why man ta choice mo? Tuwa mo na yung proseso ta. Pamaagi. Katropa to test ang kredibilidad sa isa ka public official kung paano siya kabakod kag manindugan sa iyang pwesto o ila posisyon bilang elected public official. I hope mga katropa ang ini mga gakalatabo sa pungsod ta maka-impluwensya man bala no, maepekto man sa pagpili ta sa mga kandidato ta sa eh? Diriya kita nyo sa kongreso ya ano lang nimo kung sinoda ang ara sa babaw mo brang suportahan nila never natabo mga katropa sa istorya ta nga ang kongreso ginawa yung presidente. Kung may ara man ti in recent times I don't know kung may ara pero mag-aakto ni Abin mo akalabanan kung ano ang posisyon sa sa presidente, tamo man sa kongreso eh. Tsakto man na, may ara sa kamot to ang, may kamot to ang presidente ta sa kongres, mga katropa kung gusto niya plano. And that's why corruption, daraman kong isa. Araman da. No? Pero kita ya, binipisyo na ito na is accountability for these public officials to be accountable of, issues of corruption, issues of violation of our constitution, no? Sila niya manabat sa atong mga katropa. And they should be accountable. And they have to have that answer that will convince the people na they're clean. Ha? Tinlo sila. Antes galing election, may election tas barangay. No? Tiway takabalo ko na nung matabos na yung barangay tao. May mga barangay man nga nag-preparar mo. No? Ang linyahan na sa pungsod ta grabe oh pati kapitan naga intra sa dalagas politika. Sige na, no? Wait oras mga katropa sa pagbangrasit pa. It's 4:47 na sa atun paratun tunan. Ang kape na mo niya nga ginahatag sa inyo, mga katropa, pwede nyo na himuon sa atun nga entry. Ang entry na atun nga sa atun and XFM libo-libo pa premyo, pwede nyo na. Lima lang ka sa sales mo, no? Sa atun nga Santon Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, no? Ang gold na lang na pack nga kape. Kabay pa nga we'll see no kun basta magdaog ka mo 3,000 para ang iban nga kuturan taraga pa man coach nga ti paano maka-intra simple lang gina kayo ibo ka sa entry mo eh para maka-intra ka paano ka mag-intra paano ka magdaog to kay way ka man gihimo entries mo. Di ba paano ka magdaog kay way ka man daga intra sa mga ano mga promos ta intra ka na no para sa mga kuturan ta nga gusto mag-intra sa aton nga XFM libo-libong pa-premyo XF Santon and XFM libo-libong pa-premyo mga katropa sa bilog ni Cross Occidental may ara kita sa mga radio stations kung nag-accommodate isang sininga mga entries mga katropa if you're there in Canlaon pwede ka mo ka-drop sa mga entries ninyo if you're there sa ano sa Sagay ara man ang aton nga XFM may ara ka mo sa Kabangkalan pwede ba ka mo ka-drop pwede ka mo ka-bisita to. Drop your entries, mga katropa. Drop your entries, no? Sa sinong panahon, no? Okay, so anyway, sa mga balanta, no? Tutok lang ka mo sa mga public affairs program sang XFM because nga ti will keep you posted as much as we can sa mga balita namon, kag ginabutang namon, da, mga katropa. Gusto namon ma-lapot namon ka mo, no? Mapalapot sa inyo ang pamaagi ang mga balita na dapat nyo mabalaan. Dapat nyo mabalaan sa mga late sa mga gina-istruyan sa permis kapihan. Kabalo kong kapihan, tatriple naman. Oh, sige, grabe naman. Sobra-sobra, impeachment gate naman na.
Gapang iba, bobla Japon sa ato ng argumento, mga katropa, nga gusto ko lang patawaya. Hindi na ako magpa-intrad sa mga

0: mo. No? Ma-relax lang kami ha. Kay ti, kumbisanano pa, gihoda sa Kongreso kag Senado, huwag makami mahimo na Japon. Amo pa na na Japon, mga katropa, matabo na. Ha? Sino man Japon, pungko na. No? Pero, this is the start of the new beginning, mga katropa, where people demands for accountability and transparency. Next election, let's make a change of choosing the rightful leaders in our area in the government. Kay para hindi ta magbalik-balik sa amuning sitwasyon, katropa, no? And if ever there's an effort, mga katropa, of accusing sang mga public officials na to ng corruption, ma-depensa nila kaugalingon nila and ma-acquit sila sa mga accusation ngayon. Dapat na tubangon. Kag we hope nga itong public officials sa mga pariyos nga mga bagay, mga katropa, nga maging naisog bla sa pagatubang sa mga kaso. Kag mga public scrutiny sa mga public officials. No. Alright, so kamay pa. Maka-influensya man eh, makapabago man ilagan politika na itong mga katropa. Sistema, abi. Gakalatabo na eh, no? Alright, so anyway, oras na ton is na 9:50 na sa pagpakalagad na kwaita oras. Thank you. Salamat kayo sa pag-upot mga abyan. Boss naman na, no? Sa kalan sa aton nga technical partner, katropang Judy Villegano, sa aton station manager, Mr. Mitch Nipa, kag sa aton CEO, President, Dr. Remily Tuoy, ako naman sa katropang Wayne Salinas. Tugtog boss, God bless.
1: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premier D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premier D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective. Turbo.

Strong pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga

0: Plus Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang panggalusugan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
6: Oo, baklan ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
8: Girl,
7: di mo kailangang magtiis.
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
8: No more!
7: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
13: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
14: Exciting, bro!
15: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompletong ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098, series of 2026.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.

0: subong pag wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akong balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya!

0: katropa. Isa naman kabago kang matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagbagalingaw sa inyo tanan na ginatiguluhan. 24 oras! Babatian dire lang sa inyong paboritong estasyon. X FM.
1: Exciting!

Pagkatapos ko drip panindo sa kwarto, malakat anay ako. Pum! Bah! Ano pala ini? Nga nga pamatsyag ko, daw may nagatulog sa akon likod. Balik doon ko, abi. Pum! Ikaw? Kag may dala kang awasay? Pum! Ano mo ina?

0: rin na ako. Ay, nakaabot din man ako diri sa balay. Magkapauway na ako sini. Oh, kainit. Ah, aring pirtahan. Buksan ko. Nga nga sirado ini. Bukas ini pirmi ah. Bangudri ako nagagi pagkanto sa akong kwarto. Manuktok ako. Badet?
1: Ah, nagapalindro ako sa bintana, sir. Kaya nabatian ko nga nag-abot ka na. Kaya natingala ko. Kung nga nga nag-double lock ang portahe ni.
2: Oh, ba? Si Daisy niya?
1: Doy, Arika? Ang dumdum ko kung ato ka sa idalom?
3: Kainit, abi mo. Kag nakita ko nga nag-abot na si Papa, gani, hagaran ko siya.
0: Ha? Sa din?
3: Sa idalom? Dito kita sa idalom sang dako nga puno sang kahoy. Maayo dito kay mabugnaw. Mabugnaw ang huyop sang hangin pa. Ah, dali ka pa.
0: Ah, sige.

0: Puti, ari ka man. Di na si papa mo.
1: Ato si Idalom, ginbilin ko siya nga nagapungko dito. Kag nagahuragok na siya gani eh. Mahamu o katama ang iyang pagtulog.
0: Eh, amo gali?
1: Oo, badit. Ay, o gali. Malakad kita buwa sa downtown, ha? May baklon ako ng malahalon nga tela eh.
0: Ati, sige ah. Nakatapos naman ko sa ulobrahong ko diri. Himuson ko na ang ginggamit ko, kamagpahuway. Kinaw ginkapo, igidak ko.
1: Ah, sige. Ibabalik ako sa kusina. Mahanda ako sa pagkaon. Kaya sigurado nga kung makabog daw na si Papa, gutom siya.
0: Ah, sige. Ikaw ang bahala, Daisenia.

0: kanami sa mamatsyag ko nga nagdapat na nga akong likod sa akong niligdaan.
1: Padid! Padid! Dali dili! Si Papa! Ba? Matay na!
0: Si Desinyay na? Kakaluto? Patay na kung si Papa niya? Katwa

0: pua, ha?
1: Ay, badit, si Papa! Tulo ka siya, ha? Naghapaon siya. Tagang iya ulo, wasak na.
0: Ha? Hindi! Hindi! O Diyos ko! Sino lagi mo sinisa iya? Sino?
1: Magkuha ka na isang habol. Tabunan natin si Papa.
0: Ma?

0: Diyos ko! Doon sa ide ako makapati sa nagakatabo nga ini. Si Mr. kag Mrs. Conlo, ginawa sa isang wala makilala nga kriminal. Kagdira mismo natabo ang krimen sa ilang balay.
1: Eh, sino ko na nagpatay? Wala pa bala sang nasugin ang mga pulis?
0: Wala pa. Sige, paghihapon ang ila pagpangusisa.
1: Ay, hala. Duha ka taong napatay sa sulod sa isa kadlaw. Kag wala gihapon nakilala kung sinong kriminal?

0: siguro, tuman gid ang kaakig sang kriminal kay Mr. Kunlo. Kag si Adje, hamak mo ha? 16 ang iyang apilas. Kag labo sang wasay ang naagom niya. Kag ang amay nga si Mr. Kunlo, 14 ka bilog.
1: Te, nakita na ang wasay?
0: Wala pa kuno. Ang suspek, abo si Badet. Kag si Senya. Bangod nga sila lang nga duha ang ara sa balay sa napatay ang mag-asawa. Uy, bay, may nagapanuktok? Abi, buksing pirtahan.
1: Ah, oo. Ah, madali lang. Bah, mga pulis? Ano tani, sir?
2: Mga katrupa, exciting!
3: Santon Gold, live testimony.
4: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
3: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo.

0: strong pain, fast and safe. Yes! Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.
2: Maayong adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
3: Edukasyon.
2: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo.

0: Lakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikaayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo ti dasi mo ta sugar mo eh.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag hyperglycemia. Babatsyagaan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos do ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Una kita sa turmeric na may curcumin. Ang curcumin mayara na siya ng insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sininga tubo.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kun tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang dugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex, kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig tumala sang diabetes. Kag ang barley grass nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.

0: mamangkot lang kami. Nag-aatubang ining inyo balay sa bintana sa ang balay ni Mr. Conlo, hindi bala?
1: Ay, sir! Ay, naata ni sir?
0: Sino nakita ninyo sa bintana kay nasang mga alas 11 sa aga?
1: Si Bandit, sir, ang ila kabulig na agi.
0: Anong iyagin himo?
1: Nagapaninlo, sir. Ginatinloan niyang kristal nga bintana.
0: Ano bagay lang nakita ninyo sa palibot? May nakita bala ka mga tao nga nagalibot-libot sa balay?
1: May ara, sir. Isa ka lalaki. Nagatindog siya malapit sa balay. Sang ulihi. Nadula man lang. Ambot ko sa diin siya nagkanto, ah.

0: ninyo? Isa matuod sa mga suspetsado si Badet? Apang nakita sa mga pulis na nagasugid siya sa matuod, na wala siya sang labot sa krimen, gani ginbuyan siya sa mga pulis eh? Tagsisenya subong ang ginapatihan sang kapulisan, na abong nagpatay sa iya amay, kag sa iya nga manding. Apang ang makatilingala, amo ang sari-sari nga sabat niya sa pamangkot sa mga pulis.
1: Ote, anong ginhimo subong sang pulis? Gindakop na si Sinya?
0: Wala man. Sige gihapon ang ila pagpangusisa. Kag nakita matuod ang wasay, apang matinlo na ini. Kag wala sa nakita nga prints ang dugo sa tudlo ni Sinya. Kani wala sila sang pamatuod na siyang kriminal.

0: nagkagali sa lubong ni Mr. kag Mrs. Kunlo?
1: Oo eh. Halos na nga tao diri nagupod. Kag tunyo, suno sa nabatian ko, ang duha ka ulo sang mag-asawa ginutod. Kaginpadala sa forensic. Kaginhagad ako ni Badet nga masuporta kay sinya. Ara man si Martina. Nagpauli siya halin sa bakasyon. Bangod sa natabo sa iya amay kay sa manding niya. Ay, sugiran ko pagit ikaw karun ah, kung anong matabo.

0: ate, kamusta na? Ano ang natabo sa lakat ninyo?
1: Ay, hindi magani ako makahangop kung anong natabo.
0: Uy, nga aman.
1: Sari-sari ang panabat ni Senya sa pamangkot sa iya sa mga pulis. Sangin pamangkot siya kung sa diin siya sa matabo ang krimen, nagsiling siya nga ato siya kuno sa ugsaran sa ilang balay. Sangin pamangkot siya liwat kung sa diin siya sang napatay ang iya amay, nagsiling siya nga nagkadto siya sa kusina kag nagkuha siya sang salsalon. Ginpamangkot siya sang primero kung diin siya sang napatay ang iyang manding. Nagsiling siya nga may nag-abot nga sulat halin sa iya amiga nga nagamasakit. Gani naglakat siya. Pero sang ginpamangkot siya liwat, nagsabat siya nga wala siya makahibalo kay wala pa niya mapatay ang manding niya. Amo ato eh, nga ginuntat anay ang bista. Hatagan kuno anay sang jutay nga panahon. Agod nga mag-athag ang nagaliro-liro nga paminsaro ni Sinya. Bangod sa amo nga trahedya nga natabo sa kabuhi niya. Apang nagpaanda ang prosecutor nga kinahanglan hindi siya maglakat palayo. Bangod suliton sa madason nga simana, ang bista sang kaso nga murder batok sa iya.

0: Martina, may chance ay han nga maabswelto si Daisy niya.
1: Nagalaw ma ko ba, Det, nga maabswelto siya. Kaya mga tao, nagapabor sa iya. Paano kuno makapatay ang isa kababayeng nga reliyosa? Kagang iya tion, ara pirmi sa simbahan. Sa pagbulig sa mga nagakinahanglan sang bulig. Kagluwas sina, ang iya abogado. May gintato bang witness sa kuwarte? Isa ka doktor. Suno sa iya, si Sinya, may balatian nga ginatawag, temporal epilepsy.
0: Ay, ano'y na, Diamond?
1: Isa ka balatian nga nag-aatake, kunti unsang imong pamulanon. Kagamu ina, kung nga nga naglain-lain ang sabat ni Sinya sa mga pamangkot sa iya. Kag sa tiun sang amo nga pag-atake, malipat ka sa imo ginabuhat nga aksyon. Kagamoy nang rason nga wala siya makadumdum sang mga krimen nga ginapasibangod sa iya. Kagluwas sina, ara sa iyang pabor sa mga tawo. Gani nagapati ako, Badet.

0: Tina, telepono?
1: Sinunog ang panawag ba, Det?
0: Ang abogado ni Daisy niya.
1: Ay, padali lang. Isabton ko siya.

0: Ate Martina? Ano ka bu?
1: Badet.
0: No, malipayon ko.
1: Malipayon matoda ko, Badet. Kagdo sa malukso ko sa kalipay. Si Sinya, ang utod ko. Naabswil to sa kaso ng murder. Ngagin pasaka batok sa iya.
0: Oh, Diyos ko, salamat. Madalmugin niya, salamat.

0: mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Clubs diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
1: Mga katropa, exciting!
2: Yes, to help!
3: May naman ko, Diredok, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol, dira, inumo niya ang atong Santon Plus Gold. May ara man tapang banyos, dira, pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga mangkapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag. Ano parang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
4: Santon Plus Gold.
3: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa inyong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo nagdali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize mo lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
4: The Secrets of Health.
3: May namang kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi kung hindi siya kapangapi. Labi na mga alas dos, alas tres sa hapon, mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
5: Kaya hindi mo na tunopunggan ang magpangapi. Kapit pagid ba na Doc Erwin kung may sakit ka? Kundi pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
4: The Secrets of Health.
5: Kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
3: Mm-hmm.
5: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawa. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Erwin. Namuning Premium D3 Coffee Mix.
1: Yes, to help.
3: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend na ton?
5: Ang Santon Gold, yes. Mayara sa mangustin.
3: Mm-hmm.
5: May ara sa benepisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pagkat ang pag-function sa natin sa nga pancreas. Ini magustin kag vitamin D3 ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagkat sa nga papatamis niya is stevia.
3: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
4: The Secret of Health.
3: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
4: The Secret of Health.
5: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
3: yes.
5: Tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Ini kuha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
1: Yes, to help.
3: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamong nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
4: The Secret of Health.
3: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Dok Leo, anong iyang himoon?
5: Konsulta gid siya
3: sa
5: medical doctor or matagaan siya sang order for laboratory.
3: Laboratory?
5: Test. Pero may ara, Dok Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
4: Santon Plus Gold.
3: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Dok Leo, na may problema man ang ilang nga bones lang atulan. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May ara man iban nga hatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga basi sa imong constipation.
1: Yes, to help!
5: Pero kung halimbawa constipated gani, Dr. Win, halimbawa may mga tag 1 week ka madangatan nga hindi normal, ukon bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhone Gold Capsule. Kay nga aman mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos nami sini maimnan mo gid sang Santhone Gold Herbal Tea.
3: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid mga constipated, tapos damuon tubig inom, Dok Leo.
5: Yes.
3: Kung isa kulang kita tubig, amo managaba trigger, tapos kaon pa kita sang mga wala fibers nga mga pagkaon.
5: Mm-hmm.
3: So kaon kadamo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya Santhone Plus Gold, Santhone Vitamin C kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
4: The secret of health.
1: Mga katupa, exciting!
2: Puchay, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag Santhone Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santhone Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan, gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santhone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santhone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Alam mo ba na regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santhone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santhone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santhone Plus Herbal Oil? Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santhone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santhone Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain. Ako si Sarah, sa akong kutipan ni Lilo.
12: Sa

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Bilis sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.
2: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa igayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
1: XFM 103.9
3: XFM Network Philippines.
4: Mga katropa, X

Pagdetalye sa mga balita, interview sa mga personalidad, ang nangin sentro sa balita kagkontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita, sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari.

0: XFM tayo malas sa Jess 41 na mga katropa. May nga gasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsinig kamahan sa bungabahin sa kalibutan. Welcome na din sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Sentro.
1: XFM News Sentro.
0: At lang kita sa buong mga katropa sa Martes, Mayo o kung Lunes, Mayo 11, tuwing 2026. Kagsubong aga mga katropang inyo din kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
1: Sentro.
0: Ito naman din mga katropa mag-inup na nai. Subong Lunes, umali na last 10:30 sa aga, tubto ba last 12 isang udto. Agad sa pila ka mga importante, mga katropa nga mga issues. Dalagkuhan nga mga istorya, kag ton dapat tutukan siningad law. Sa mga katropa na ton nga nagatutok na, o maling kayo na sa aga pa. Good morning, dra sa inyo tanan. Good morning sa mga katropa naton nga nagatutok na sa radyo. Mga katropa, ang XFM Bacolod, mabatian nyo kami sa inyong mga transistor radio sa FM band, mga katropa. Mabatian nyo kami dira sa radio frequency nga 103.9 kag 96.7, mga katropa. And also, mayara man kita sa ang ginatawag nga social media. Social media naton mga katropa sa Facebook. Amuning XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag sa YouTube, amuning XFM 90.3 Bacolod. Amuning aton nga mga social media page, mga katropa, kag channels. Nga kung gusto nyo malantaw live stream, search lang na mga katropa. Kag meron pa kita sa ginatawag nga official streaming apps ang XFM Philippines. Inyo ma-download nga libre mga katropa dra sa inyong nga mga Android phones. Pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network sa inyong nga mga Google Play Store app.

0: 06 mga katropa. Sa liwa, tamo ning 0915-628-7926. Kag mga katropa, subunga, gano ba lang aton kaundahan sa aton nga talakayan? Dapat tutukan, kag-diskusyonan, sining adlaw sang Lunes, Mayo 11, tuig 2026. Diri lang sa aton nga palatuntunan, ang Sentro.
1: XFM News Sentro.
0: Padulungan, tadugay-dugay mga katropang FIVOX. Tinguan naton si Dr. Teresito Bacolcol, ang Director sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology to discuss mga katropa nga may crater glow. Magsiling kita crater glow mga katropa sa hapos nga sugilanon may nakitaan nga banaag. Oh. Hindi ni sa siling mga katropa magsiling naton bala nga basta banaag sang adlaw gabanaag ang adlaw. Ang interpretation tanang mga katropa is hope mo. Was damlag. Pero ari mga katropa, we are praying ngang banaag gani nga nakitaan sa crater sa crater sa Bulkan Canlaon is temporaryo lang. Kay ti mga katropa makakulugmat ini. Kay ang possibility sini mga katropa basta may pag makita albong dugas, may sanag sa baba sa bulkan. Ginabantayan ng mga katropa basi may mga lava o kun magma na. So kinabantayan mga katropa sa aton nga mga eksperto ang posibleng nga lava flow. O sa sulod sa bulkan magma pagwa na lava na. Amo na aton mga katropa ginapangamuyo, no? Ngang ini nga crater glow o kun banaag nga ara mismo mga katropa makita sa baba sa bulkan kanla. Temporaryo lang na madula na sa dayo. No? Mga katropa, 10, no? 49. So ti amo ning aton during balantayan sa karon, no? Nga ti kun ano na mga katropa, hindi ta naluyag nga matabo ang inang abagay nga same as sa Bulkan Mayon. Kahit ting Bulkan Mayon mga katropa, may mga ano to mo, no? May mga may natibhag to nga portion sa Bulkan Mayon kay bangod mga katropa may lava flow nga natabo. So, amuning aton nga dapat halungan. Kag ano kita mga katropa para malikaw sa disgrasya mas timprano pa nga bantayan ta na nang ada. Karon ko anta nang FIVOX discuss ta na para sa pumuluyo sa publiko para maihibalo kita ta na. Kag dugay-dugay mga katropa sa nagapadayo ning ano sa plenary sa angot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kuantam na karong komento si Attorney Joe Max Ortiz sa angot din. Anong paglantaw sini? Kahit siyempre mga katropa, may iba nga mga may mga perspective. We cannot question, we cannot, ano mga katropa, we cannot blame kung ano nang ilay nga paglantaw, especially sa sininga ginahimo sa karon angot sa politika sa Pilipinas. Mga katropa, kahit may mga kanya-kanya nga mga pananawan ni mo, no? Angot sa iyan nga pag-impeach sa iya kung ano gini mga katropa ang posibleng nga madangtan sa politika sa Pilipinas. Kahit for how many years nang naglipas mga katropa nga may natabo nga gina-impeach dari sa aton sa Pilipinas. And later on, tinguan taman ba si Makachimpo, makita with attorney, jail senior inspector, attorney Genevieve Umadhay, mga katropa. Kahit doon may nasugtan, to kung nga muwa for the PDL college education, no? Tagaan man sang mga kurso ang PDL, discuss na karon na, no? From the PIO sang BGMP NIR, kay jail senior inspector, attorney Genevieve Umadhay. Alas 10:48 na, mga katropa. Amo na nga ton karon tutukan talaka ang kadiskusyonan. Siningadlaw sang Lunes, Mayo 11. Diri lang sa Sentro.
1: XFM News Sentro.
0: Mga katropa, before kita na mag-update sa lakat sang panahon, dari importante. Adlaw-adlaw, unta gini mga katropa ang pagtumar sa sining mga food supplement. para malikaw kita sa kung ano ang mga balatian.

0: nga nag-uso sa karon, nagadamo, nagalapta, nagalinaton lang. So ito yung mga katropa, magtumar kita sa Ultimate Trio sang Yes to Help. Ultimate Trio sang Yes to Health, mga katropa, muni ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Cap Premium D3. Mga katropa, ang Santon Plus Gold made of mangosteen, amarguso, malunggay, ahos kag spirulina. Gintingob ini, mga katropa, sa isa ka kapsula. Agad nga makabulig ini dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man o kon malignant. Hello sa mga tropang, imo nga blood pressure, imo sugar level, nagapalang lapaw. Ani mga tropa, makabulig man ini paganhagan ang pagtumar everyday sang Santon Plus Go. Agon na no pagitabi mga tropa nga mga balitian da nga nagatay sa inyo sa kabudlayan sa tagsa kadlaw. Magtumar lang kamo everyday sang Santon Plus Go. Safe and effective. Mangod mga katropa, imo ini tanan sa organic ingredients kag 100% effective, mga katropa. Mayroon pagigitas ang Santon Vitamin C, ha? Hindi ka mo magkabalaka. Bastante tayo sa dipinsa. Bangod magtumar kita, mga katropa, sang Santon Vitamin C. Alkaline-based ka vitamin C ini. Himo naman niya, mga katropa, sa mangosteen, spirulina, kag mga prutas ka manggaranugid sa vitamin C, ha? Namin siya, mga katropa, ang epekto sa aton nga lawas. Tumar kita everyday sang Santon Vitamin C, mga katropa. And also, ang Premium D3. Imo naman ini sa virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3, mga katropa. Gintingob naman ini, mga katropa, sa isa ka soft gel, agad nga makapahealthy sa aton nga cells. Makapabaskog sa aton nga mga katulanan. Kag makalikaw pa sa aton, mga katropa, sa kung anuman nga mga infections nga cause ng bakterya, kag viruses. Tay mga katropang, ini nga mga produkto sa Yes to Health, mabakal tayo ini tanan sa Yes to Health Wellness Center nga namtang dra sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores, mga katropa, kaangay sang Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, mga katropa, kag sa generic. Hindi magkalipat ha, sa online sa Shopee, inyo man ini nga mabakal. Centro. Alas 10:52 na mga katropa, padulungan ta ang PDMPD Subo. Kamusta hontang lakat sang tiyempo? Kagdugay-dugay mga katropa, pakigangutan ko lang diri si Dr. Director Bakulkol sa Viber na lang, ako na lang di iyakro matawag. Katropang Kristo, pero PDMPD kitablaanay. Kay ang binaton sang kahapon, maulan nun, may experience ang tanong pagulan-ulan. At nakilido ay gidman mga katropa, nagaliwat ang tiyempo kahapon. Karabing init pa ganit kahapon. Sentro! Katagi, ting init, asta subo nga. Kamusta kong tanim mga katropa ang heat index ta? Kay tingiban, gapangabay na tanim, mag-ulan man ba? Sentro! Pero galing siling naman sa iban, bako nula no naman tati, yawan kami, kiginabaha naman kami. So, tikaluluing iba nato yung mga katropa, mga katropa, sa sining mga tig-ulinit, tig-ululan, tig-balagyo, duway na lagit kita sinipasingatuan, mga katropa. Kagatagite ng init, gasala, kundi nga makapahandong, no? Pasilo. Same man, no? Kung mag-ulan, binagyo, ginabaha, sala ka man kung din kita magpanglatas, magkita kung din kita makapanago. Para hindi lang kita makatropa, malabot man sang baha. Tingnan mo na niya nga itong sitwasyon sa bus palibot. No? Hindi na sisiling mga katropa ordinaryo. Makakulugmat na niya itong sitwasyon sa bus palibot. Kahit okay, siyempre mga katropa, muna nang epekto sa ano tamo? No? Muna nang epekto sa aton nga palibot. Subo. Pero check na yung PDMPD today, oh, no? Mabisita kita mga katropa sa PDMPD. Bantayan ta ni. Mga katropa, kung nanonin ang update sa lakas ng panahon, siningadlaw sang Lunes, Mayo 11. Ari mga katropa sa piyak na linya, Ah, okay. Aris pa kang linya. Gali si katropang Bryle San. Your mga katropa. Central. Sir Bryle, good morning. Welcome to this XFM, sir. Si katropang Andrew, imo kaupod subong, ah.
1: Yes, katropang Andrew, good morning sa imo. Subong yes, sa tanantan palamati. Balo natin pinakuling lakat siyang panahon. Mayo 11, tuig 2026. Kagina alas 3 siyang aga ang mata no, ni Tropical Depression Kaloy o kung na international name nga Hagupit. Ginabana-bana basis available nga data ara sa 570 kilometers east sang Surigao City, Surigao del Norte. Kag 530 kilometers east man sang Gian, Eastern Samar, nga may coordinates ang 10.7 degrees north, kag 130.6 degrees east.
0: Okay.
1: Ni siyang may kabaskugun nga hangin, nga bagalab o tubtub 45 kilometro per hora malapit sa sentro, kag may pagmadlos nga magalab o tubtub 55 kilometros per hora. Ini siyang nagahulag west-northwestward sa kada sigon nga 15 kilometers per hour. Samtang easterlies naman, padayon nga nag-apekto sa nabilin nga parte sa pungsod Pilipinas. Pero ang tropical depression nga si Kaloy, gina-expectar man naton based sa latest nga tropical cyclone bulletin, ma-downgrade ni siya into a low pressure area karon sa hapon. So Eastern Samar kag Dinagat Islands maka-experience sa cloudy skies with scattered rains and thunderstorms tuga ini siyang trough ni tropical cyclone Kaloy.
0: Okay.
1: Kag Negros Occidental naman maka-experience sa partly cloudy skies to at times cloudy with rain showers or thunderstorms dala iniya sang easterlies. Kasarangan, tubtub may malaging nga pagmadlos nga uyop siyang hangin, gikan sa namin na nasidlangan, panasidlangan, padayon nga ng impluensya diri sa aton sa probinsya. Ang aton nga kadagatan, mangin na kasarangan, tubtub makanay-kanay. Ang aton pagit, no, nga heat index na kadalagan maximum 41 degrees Celsius. Brian Sanyor, siyang PDRRMO Negros Occidental. Good morning, Katropang Andrew.
0: Yes, sir, Brian, no? Ang ato ni subong observation, ang low pressure, ano na ni siya, sir, no? Nag-posibling matunaw na ni siya. Pero, sir, Brian, may mga gina-expect pagkikita nga another weather disturbances after this?
1: Correct din, Katropang Andrew, no? May ara kita nakita naman nga outside pa actually, no, sa aton nga Philippine Area of Responsibility.
0: Okay.
1: Do may ara naman somewhere sa southern part, no, gapurma naman nga low pressure area. So, amo naman yung ginabantay-bantayan aton kay base anytime mag-develop naman siya sa bagyo.
0: Wow, okay. Do ikaw lang duty, daway mga tito, musbong.
1: Kaya ano, may event kami subong si Randro, ariti ang Prisaa subong sa Amon.
0: No?
1: Prisaa National Games na Blatiga, augment ang aton ng mga upod.
0: Ah, okay. Sige, tingala ko man kay ikaw ang nagano subong. Mga tito, magaling sako subong da?
1: Oo, sako din mga tito subong. Arato sila sa radyo, sila itong gabanat sa radyo.
0: Sige, sige. Thank you again. Salamat sa update. Good morning.
1: Yes, thank you again, Katropang Andrew. Good morning.
0: Yes, sir. Mga tropa, ito na batian from PDMPD si Sir Bryle Sanyor. Amo diri mga katropa sa update sa lakat sang tiyempo naton sa sininga mga inadlaw mga katropa. No? Pero maguluhalong lang kita, bulubantay. Ulo aligmat kita mga katropa kay basi ko bakibot kita nga bao do grabing tagiti isang kainiton tapos pagka tapak alauna alas 2 sang hapon alas 3 galinagapak ang atopta. Galiaga, ano na, gaulana. Isa na sa mga makapalaing isang matyag sa iban sa aton. Usbong sang duta, blang kainiton mga katropa. Panimauan tambaho, no? Alas, Jessica tayo otso ng mga katropa, siningati on. Tinguan ko nga makapakigangot kita with our Philippine Institute and Volcanology, Volcanology and Seismology Director. Ay Dr. Teresito Bakulkul mga katropa, no? Para ma-discuss ta ini.

0: katropa, Rines Piak, kanina makaupo naton ang FIVOCS director, mga katropa, si Dr. Tricito Bakulkol, ang otri sa crater glow, mga katropa, sa nga nakita sa crater sang Bulkan Canlaon, Rines Piak, kanina. Director, good morning po. Welcome dito sa XFM Bacolod. Kasama nyo ngayon, sir, si Katropang Andrew. Good morning, sir.
1: Yes, good morning din.
0: Yes po. Thank you sa inyong time po, Director. Sir, how do you define this? And what are the indications of this event po, Director, this great crater glow?
1: So yung nakita nating pula o banaag ay, again, crater glow mula sa superheated volcanic gas sa loob ng crater.
0: Okay.
1: So hindi ito automatic na ibig sabihin ay may lava flow na lalabas ng vulkan.
0: Okay.
1: Matagal lang may mainit na volcanic gas ang Canlaon since 2024 pa, pero yes, ngayon lang naging visible sa mata dahil sa current conditions at intensity ng init at gas emission. So ngayon, may mga nagtatanong din, ano ba itong superheated volcanic gas na ito? Yung gas, yung superheated volcanic gas ay ano yan, kadalasang binubuo mainly ng water vapor or steam. Kasama ang mga volcanic gases natin, meron tayong sulfur dioxide,
0: okay,
1: meron din tayong carbon dioxide, hydrogen sulfide, hydrogen chloride, di ba, pang gases. So, kapag ibig sabihin natin superheated, mas mainit ito kaysa yung normal boiling point ng tubig, at maaaring nasa around 100 degrees Celsius hanggang ilang daang degrees Celsius. At minsan pwede rin itong lalatas pa ng 500 degrees Celsius lalo na pag malapit na sa crater or vent.
0: Okay.
1: So minsan may mga kasama din itong maliliit at mga mainit na abo or rock particles na pwedeng makadagdag doon sa nakita nating glow.
0: Okay po. Director, so the lava, the possibility of lava flow, malayo po ba, sir, no? Malayo yung chance?
1: For now, wala pa naman tayong nakikita yung last na kung magpo-progress pa to, kung tanong mo is magpo-progress pa to, ito mag-atic eruption. Hindi natin naman natin complete inaalis yung possibility dahil nasa alert level to pa rin ang Canlaon volcano, meaning may ongoing volcanic unrest. Pero again, okay, base sa current observations natin, ang nakita natin din ay mainly superheated gas emission. At again, mataas yung init. Hindi pa yung lava effusion or
0: okay,
1: lava exposure. Yung huling, the last magmatic eruption natin sa Canlaon ay noong 1902 na may Strombolian eruption. Ibig sabihin yung short burst of lava at may lava exposure din.
0: Okay. Director, yung mga nakita na crater glow, those are the superheated plume, ganon? Yan?
1: Yes.
0: Okay.
1: Yes.
0: So, so ano po yung presence niyan, Director? Nasa loob ng superheated plume, ano po ba yan? Ang mga, ano po, may mga volcanic materials po? Yan, sir?
1: Yes, so yung katulad nung nabanggit ko, ang superheated glow ay kasama dito ay gas na binubuo mainly ng water vapor o steam, other gases like yung sulfur dioxide, carbon dioxide, hydrogen chloride, di ba, pang gases. So again, kapag sinasabi natin superheated, yun yung tinatawag natin yung 100 to minsan up ka ng more than 500 degrees Celsius, and kasama ito yung mga bato, rock particles.
0: Sige po. But Director, for how long na po ba nakita ito? Kasi as we remember here in Negros, and based on the report from the FIVOCS din dito sa Negros po, sir, nag 1 year na po ba? Since last year pa po yung monitoring dito, no? At nakita yung crater glow po, sir?
1: Nakita natin ito sa ating infrared camera, pero I think this is the first time na nakita sa naked eye na anina. Pero matagal na nakikita to. Kapag may long exposure ng camera, nakikita rin natin to. And pero again, I think this is the first time may nag-report sa atin na nakita sa naked eye.
0: Yes po. So yung itong pangyayari, Director, through naked eye po ba to? Nang invisible?
1: Yes.
0: Okay.
1: Again, ngayon lang naging visible lang.
0: Yes
1: to
0: po. But yes, sir.
1: Matagal na ng may superheated gas, maraming factors
0: okay
1: yan kung bakit invisible ang glow, tulad ng Temperature ng gas,
0: okay po,
1: dami ng emission, yung cloud conditions, humidity, at visibility sa gabi. So, posibleng natutugma lahat ang mga condition na ito, kaya nakita ngayon ang glow.
0: Okay po. Director, for the ano po, for the awareness ng public po, kailangan, this is another concern din po ba kasi nang invisible na yung ano, yung crater glow.
1: Again, yung sinasabi natin kanina kung maaari pa ito mag-progress into magmatic eruption.
0: Okay.
1: Again, as I mentioned, hindi natin completely inaalis yung possibility.
0: Okay po.
1: Dahil nasa alert level 2 pa rin tayo. Pero dapat patutugmatong natin with other parameters. Dapat
0: yes, tumahin
1: yung volcanic earthquakes
0: okay
1: natin. Dapat, so, lahat yan dapat magko-complement sa isa't isa.
0: Okay po. Director, if the crater glow will be more visible and will become more brighter po, for the upcoming days po, this might be another parameters to make the alert level, to rise and up the alert level of Canlaon, sir?
1: Well, again, yeah, we will continue to evaluate all monitoring data. Kapag may sustained escalation kasama yung crater glow,
0: okay,
1: and at the same time sustained escalation ng pagdami ng volcanic earthquakes,
0: okay,
1: malaking pagbago sa gas emission, yung ground inflation, malaki or malalakas na eruption activity, maritong we may recommend yung pagtaas ng alert level.
0: Okay, sige.
1: So, we titira natin sa kabuuan.
0: Yes po. Sige po. Director, yung ano lang po, yung reminders po natin sa public because this is another concern for the people nearing or living near the Mount Canlaon po, sir.
1: Okay, so yung crater glow ay signal yan na natiling under unrest ng Canlaon volcano at patuloy itong naglalabas ng superheated volcanic gas. So,
0: okay,
1: dapat maging vigilant yung mga kababayan natin. Again, follow yung recommendations natin na dapat walang tao inside of 4 kilometer permanent danger zone.
0: Yes, sir. Okay po. Director, with this, thank you very much for your explanation and for this information po. Good morning.
1: Maraming salamat din po.
0: Yes po. God bless po, sir.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito na batian si FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol, mga katropa. Angot de Reyes sa banaag o kung ginatawag ning crater glow in English sa Bulkan Canlaon. Pero mga katropa, wala ginadula sa FIVOX ang posibleng pag-increase sa level of magma sa edifice sa Bulkan Canlaon.
2: Sentro.
0: Kasi siyempre mga katropa, may swelling of the higher portion of the Mount Canlaon. I'm referring mga katropa sa edipisyo sa Bulkan Canlaon, no? Ang iyan abalang gapalibot ra bala siya mga katropa. May pagbanog.
2: Sentro.
0: May nakita mga katropa nga doon nag-bulge bala. Doon na medyo may ang iyang normal state sang level sang edifice sang Bulkan Canlaon, may pag-increase mga katropa. But silingon, gabanog siya. Kaysa sulod gali dira mga katropa, ang vent sang magma, may magma vent na siya. Posibleng nga ti, hindi na ma-hold sang magma vent ang presence, ang amount sang magma dito or ang volume sang magma sa ilalim sang Bulkan. Posibleng nga mag-increase kamangdanan nga ang higher portion sang edifice sang Bulkan medyo nagabanog mga katropa, no? Te amo na subong, no? Wala ton tani mga katropa kag ti pangamuyuan ta.
2: Sentro.
0: Siyempre, di man tani makapugong sini. Pagbuot ni sa mga ako, mga katropa, kung gusto ho, niya gijaya nga munang matabo, no?
2: Sentro!
0: So, ang ato na lang gijaya himuon. Ang ato na lang gijaya himuon, mga katropa, ang mga precautionary measures. Para, di, malikaw kita sa kung ano na nga disgrasya. O mga pumuluyo, dara malikaw kita sa kung ano nga mga casualties, bala. No? Para wala na kita sang dugang pang problema kay Every time nga mo ni mga hitabo, disaster in eh. Yan nga sa palibot. Nature in yung mga tropa. Nature causing ni nga mga disaster. Bala? Hindi mo niya mapunggan. Centro. Alas 11 Jess na mga katropa. Amo tong update ta sa Crater Glow nga nakita. Ti kung gabi ganin mga tropa diri sa Bacolod, mas makulbaan taguro mga tropa. Nga mas mang invisible pa ang Crater Glow. Kunari kita diri sa syudad sa Bacolod. Lapit na siya mo, lapit na siya. Mga katropa nga kuha sang camera. Ti through naked eye. No, aton nga mata pala. Visible ng ano, visible ang Crater Glow. Mas kaladlukan pagin siguro mga katropa. Bisan amo na ning distansya ta away from the crater sa bulkan diri sa syudad sa Bacolod. Magplantaw kita bala kun matabuan bala nato kisa ti oras ng gabi klaro bala no. May mga ang tilda bala sa bulkan, may makita mo may mga suga gani di ba? No. Ma ang punto ko diri mga katropa, mas makulbaan pagita siguro kung magdukot balang kasanag sang banaag. Nga makita through our naked eye from Bacolod. Di mo pinaguro mga katropa ang makaladukan eh, no? Iti kitaon na ginato, kitaon na ginri sa ato, nga muna yung distansya, tamo. Dito alin sa baas ng bulkan. Titire siguro mga tropa mo na nga to, nga dapat bantayan pag ito. Sentro! Kag, siyempre, matingala, kata kung may mga nag-ilig na dira sa baas ng bulkan. So, we are praying for that, no? Nga, spare kita sa makako sa sininga mga size ng tragedia or disaster. Nga posible ito bango na to dari sa probinsya o kung isla sa Negros.
2: Sentro sa mga mali, sentro sa mga impormasyon. Sentro!
0: Mga katropa, padulungan ta si Atty. Jomax Ortiz. Ah. Proceed kita for our next topic. Tala kayo ang tanimang katropa. No? Kaya doon may mga nakita ko din ng mga insights and also based sa mga reaction kag mga gina-expect sa iban ng mga political experts bala mga katropa or mga political analyst nato. Ang otre sa kay impeachment ni Vice President Sara Duterte, which is ginabutuhan na sa karon sa plenary, kung sa din din mga katropa, do ginabantagan din ang pila kagatos ng mga mamalida, oh, kung pila din ka porsyento magpabor for the impeachment sang Vice Presidente. Aris, piyak ninyo makaupo na ito mga katropa, no? Eksperto, angot sa pagtalakay na ito sa politika, si Atty. Jomax Ortiz, mga katropa. Attorney Maing Udto, welcome diri sa XFM. Kaupod mo subog si Katropang Andrew, attorney.
3: Good morning, Katropang Andrew.
0: Yes, attorney.
3: Sa aton maukod nga tagpalamati, mayong agagin.
0: Sige. Attorney, salamat man si mga tiyempo, attorney. So, subong, arena, why pa man ang result as attorney regarding ni sa binutuan sa plenary? Saan na yan ang magawang resulta, attorney, within this day, man?
3: Subong alas 3 ng hapon.
0: Okay.
3: Ara na, ma-start na sila, no, kag-debate na siguro sa primero. Maybe after 1 hour or two, base butuway na, tapos ang debate.
0: Okay.
3: Definitely, subong hapon, mabutuway na sila sa plenary. Kag kung makabutuway na, kay nominal voting ini, kada isa-isa la, pamangkutong kit kung ano ilabuto. So, ang spekulasyon na masubra 200 votes ang mabuto, pabor nga i-file ini ang consolidated nga articles of impeachment. Sa sinang apunto, kung i-transmit na by tomorrow, ang Senate as an impeachment court makonvene. The problem is, there is that huring-huring na base makudita. Meaning, islan si Senate President Soto, somebody nga base sa pihak. No? Karon, majority vote sina, meaning 3-3. The problem is, si Bato de la Rosa, kay absent man siya, ano mag-isip siyang majority? Majority sa 23, kay wala si Bato de la Rosa, o kung majority siyang 24. Okay? So, ang matabo sini, bantayan tini karon katrupang Andro, kung nanugid ang butuhay sang plenary.
0: Okay.
3: Katrupang Andro?
0: Yes, attorney.
3: Kasi may question ka.
0: Sige. Pero attorney, pilagi ni gani ang dapat makuha ng boto for the possible impeachment ni? Para madala sa Senado, sir?
3: Sa subong, 318 ka congressman.
0: Congressman, okay.
3: Divided by one-third, that will be 106.
0: Okay, 106.
3: So kung nakakuha boto 106,
0: Okay.
3: Tisaka na to sa Senate.
0: Senate.
3: Mm-hmm. Now, ang huring-huring nga posible masobra sa 200. Mm-hmm. Tungod kay sa Gyapon ang majority dira ang lakas MD.
0: Mm-mm.
3: Ang lakas MD mga 19 asa kabilog.
0: Okay.
3: Ang next is National Unity Party in UP.
0: Mm-mm.
3: Although why na sa kalabo 30.
0: Oh.
3: Okay? Ang iban pa gin grupo kontra sa PDP. Ang PDP laban sa Subong nga congressman why kalabot pulo. Pulo, 15 lang.
0: Okay.
3: Te kon iban pa nga ang party list pa.
0: Mm-mm.
3: Why tayo kabalo sa lakad, but I think ang liderato ni Boyde daw confident sila nga they can get more than 200.
0: Mm-mm.
3: Okay?
0: Mm-mm.
3: Una, makakuha sila 200 in the sense nga ang Malacanang will be using siyang ginatawag budget allocation.
0: Mm-hmm.
3: No? Bilang baraha.
0: Mm-hmm.
3: O kung ilan negotiating tool.
0: Mm-hmm.
3: To convince ang mga congressmen.
0: Oh.
3: Na magupod buto pabor nga ipasaka ang impeachment nga ang article sa impeachment.
0: Okay.
3: So using the position sang Malacañang,
0: mm-hmm.
3: te siguro base mapos magkuha sang 200 votes katropangan. Mm-hmm.
0: Okay, but pati ka man attorney malabot ng 200 more than 200 kay dogi na batian ko attorney do mga 215 ang gina-expect.
3: Oo, malapaw pa ganin sa 200 te 106.
0: Okay. Mm-hmm.
3: Makalalabot ang 106, tapos na.
0: Mm-hmm.
3: Ayan pagin mag 200 plus.
0: Mm-hmm.
3: So sinang apunto, mag 200 plus, guaya overwhelming.
0: Okay.
3: Overwhelming ang butuhay.
0: Mm-hmm.
3: Di, ang next step, ara sa Senado.
0: Mm-hmm.
3: Kung bala, makakuha ka conviction nga 16 votes.
0: Mm-hmm.
3: Which is too difficult at this time,
0: mm-hmm.
3: considering nga ang nagkatabo da subong sa Senado,
0: mm.
3: there is that shake up.
0: Okay.
3: Meaning may ara political schism.
0: Mm-hmm.
3: O pag hindi pangintindi ay okay. To the point nga kabudlay magwa da sila sang 2/3.
0: Uh-oh.
3: Kaya ang 2/3 of 24 is 16. Okay?
0: Okay.
3: So kung isipon mo gid head count ka it appears katrupangan draw.
0: Mm-hmm.
3: Hindi makakuha 16. Okay?
0: Mm-hmm.
3: Kaya ang ibanda nga once upon a time maupod sa butoy pero subong kung may mga pending cases na in-file against them, especially committee report sa Senate,
0: mm-hmm.
3: hindi na matipyok si Villanueva,
0: okay.
3: si Escudero, si Jingo Estrada.
0: Mm-hmm.
3: Dugang pag-isang kasong in-file sa mga Villars, minus 2 ka na, si Mark at si isa ka Villar. Now, ang Loren de Garda, hindi mo pa mapaktan anong buto sini. In the sense nga ang bata yaya, medyo anti-Malacanang siya. So we still do not know. It is pana siya spekulasyon ni tanan kung malabot yun ang 16 o kung hindi. Katropangan draw.
0: Okay, so bali attorney ang ining bagay sa karon tidri pag hindi matest attorney kung sino ni ang loyalty sa mga nabiling ng mga PDP congressmen attorney
3: di ang PDP subong definitely pila na lang kabilog si Paulo na lang ang kalabilinda kaga ang iban pa.
0: Mm-hmm.
3: Sa isip na niya sa Malacañang daw ay kalabot pulo.
0: Okay.
3: Oh, so direta makadto sa party list. Mm-hmm. Kay 1/5 sang membro sang 318 party list na. We know already mga party list na tong 55 nga nagbuto solid votes sa committee.
0: Mm-hmm.
3: Ang akbayan.
0: Mm-hmm.
3: Sigurado na na. Oh, te kay ini nga mga party list kinanglanon man budget. No, mga siyempre loot sila sa Malacañang.
0: Mm-hmm.
3: Guaya money talks.
0: Okay.
3: To sing conscience vote ini, that will be a big question.
0: Mm-mm.
3: Okay? So, whether conscience vote or kung money talks, the same, they can get in my forecast,
0: mm-hmm.
3: makakuha sila more than 200 votes.
0: Okay.
3: Katropangan ro.
0: Wow. So, theater ni, may mga allegation nga nagaguluwa nga, binaklanay, may binaklanay. Anong imo nga pag project
3: ate,
0: prospect mo man dati?
3: Ginagwayaya. Amo naman hindi ang political landscape ta. Hindi bala. Ang corruption ganyan sa Cebu. May matapos.
0: Oh.
3: Abi, sinulang diri sa Negros Occidental nga madaog nga way kwarta.
0: Correct.
3: Meaning, money talks. Mm. That's the reality.
0: Mm-mm.
3: Okay?
0: Mm-mm.
3: Exception na yang way ka kwarta, madaog ka sa isa ka lokal nga eleksyon. Everybody knows nga ang kwarta is the most powerful tool na magdaog, especially during election.
0: Mm-mm.
3: So inisubong, kay kumo crucial diri ang butuhay, Malacanang will, of course, enter into the picture and use ang ginatawag allocation sa aton budget na kung hinali nga hindi ka magpabor sa butuhay, di siguro, it's either nga hindi pag-release imo budget for the party list o sa lokal o kung nga buin-buinan. That's the problem. So, who can refuse? Sang sina nga irresistible nga pwersa, which is money.
0: Yes.
3: In short, money talks. Mm-mm. And this money talks is more powerful than conscience board.
0: Correct.
3: Katro pa ngandro.
0: Amo ganit, attorney. No? Attorney, kung maglabot na ni sa Senado, may aragid man sang iban nga mga do gina-project ang iban, nga do they are expecting nga posible may mangin madugo ang sa kon sa Senado na kon sa impeachment court na gini attorney ang ini nang kaso ning malabot na balang masaka na sa Senado attorney.
3: Dira ya lapuyot nga away.
0: Lapuyot nga away.
3: Okay, lapuyot. Hindi man na malubag si Bato de la Rosa.
0: Oo.
3: Si Bunggo.
0: Oo.
3: Si Ruben Padilla. Si
0: Cayetano.
3: Si Marcolita. Si Cayetano. Oh. Ang ibanda, duda.
0: Okay.
3: Kung isipon mo ang duda, isipon mo ang negative votes, kag isipon mo ang ginatawag sigurado na nga pabor sa conviction ni Sara Duterte, hindi ka at this time makakuha 16. Only time can tell kung there will be shifting of allegiance. We still do not know. If the three, Escudero, Villanueva, Jinggoy Estrada, kung napromisaan sila na hindi na magsaka ang ila plunder case, then possibly mag-change mind sila. Or withdraw ng kaso against the Villars kaysa subong ginpail ang kaso against sa ila corporation. And that explains why nagabalang-balang man ang mga Villar, pati ila negosyo. Di ko may deal sila at the height sa ginatawag impeachment trial, then these are the only factors that can change the result of the 16 votes. Katro pangandro?
0: Okay, attorney. So, bali, attorney, ang kung magkato ni sa Senado, may pagpang-duwa-duwa panigali or may duwa-duwa pa ni attorney?
3: Yes, duda na. It's a 50-50. Laban-laban pa gani, abansi pa ang no conviction mo as of today.
0: Okay.
3: Oh, but, no? In the course of the trial, at the height of the trial, they can always change their minds. Okay? Kag ang Malacanang will be using ginatawag liberates o kon negotiating tool to convince ang mga senador na you vote for the conviction of Sara Duterte. Okay? Kaya ang iban na mga congressmen, nadlock man, may katahap man, na solid votes ang Mindanao in favor of the Dutertes.
0: Okay.
3: Plus dugangan pa sang duha ka religious groups, no? Na they are also voting by block. Sa sina nga punto, amo ini ang nagapanghatag sang apprehension sa aton nga mga congressmen kag mga senador.
0: Okay.
3: Petro Pangandro.
0: Okay, attorney. So bali attorney, tita ni kun amo gid man ni be, may dapat earlier sang or antes ni magwa bi ang desisyon sa plenary ni attorney, dapat ang Senate ma-convene na sila. Ano man?
3: Kulaton na nila ang transmittal.
0: Okay.
3: Tomorrow. And then by Wednesday, the possibility is the Senate President Soto will now convene. The problem is kung bala ano ang sistema mag-convene. Pwede bala ang minority makasiling before we convene, let us cast our votes kung pabor pa sa convening of the Senate as an impeachment court. Karon, kung ang majority magsiling, niya hindi lang tayo mag-convene, O kundi, guaya, shortcut. Yan, tapon mo to ya ang, so, ang supposedly nga full-blown trial. Kung mo nga hindi pabor ang, may, ang minority, ano, madayon o kung hindi. That will be a, ginatawagin na nga, highly controversial. Definitely, labutanin ni sa Korte Suprema. Kaya kung maglabot sa Korte Suprema, there is that possibility na base may issue temporary restraining order. We still do not know. Only time can tell. As a matter of fact, during the first impeachment hearing sa Senate, nobody would believe at that time na the Supreme Court will declare the unconstitutionality of that impeachment trial.
0: Okay.
3: Why may nakabalo? Katropang Andro?
0: Yes, attorney. So, ang aton diri subong, ang ma, ang himuotan lang langgit dyan, attorney subong, is maghulat. Mabantay na langgit kita. Subong, attorney.
3: Mabantay na lang kita. Kay sadya ginin karon niya ang alas 3 siya.
0: Oo, dala mo ginabalaan.
3: No? Sadya ginin niya karon.
0: Pero attorney, di, ati, kung ma-transmit na to buwas, and then, possible nga Wednesday, ma-convene ng Senate, no?
3: It is possible na after sang butuay, there might be
0: Makonvene
3: kudita.
0: Ah, okay.
3: Okay? Kudita.
0: Attorney, hindi kita sa possible nga kudita for the Senate President. Sino ni Ayhan, attorney? Ano sino gina-prospect nyo nga mag-initiate sini for this kudita, attorney?
3: Sa tanaw ko, ang ginaay nila, it might be Loren Ligarda.
0: Okay.
3: Or Caetano. Or Marco Lita. Ah. Anyway, nakakuha na gitman sila sa majority ng 13 votes. So, why not play somebody na competent, mag-handle? Importante na hindi lang ipandol sa kay Ruben Padilla. Kay Basi mag...
0: Magdimag ka lang mo?
3: Basi inartista bala. Dahil pagkatapos, sambalo niya pa ang atong impeachment trial, tinagalog niya, wala sa English anay.
0: Pero attorney, hindi ko malawa anay, sinong possible nga, kung may kodita nga matapos, sino yung posible nga magpungkos, Marco Lita as the Senate President or si Caetano?
3: I think si, it's either Caetano
0: or Ligarda.
3: Ligarda. Ah, okay. Hindi na sila makuha kay Marco Lita. Kay klaro na si Marco Lita yan.
0: Ano na mo, no?
3: Pasulion mo ka pakulbon. Duterte na siya. Piliyong man ni although nga si Caetano, Duterte man, pero at least medyo may jutay pang may kuan pa na jutay ah. Medyo taas-taas walang iyang pagtanaw sang tao na basi magliwat pa. Pero si Loren Ligarda may pangduda man kay tungod ang bata iya si Congressman Leveste, medyo ang tenor sang iyang mahambalanon anti kwan siya, pro Duterte siya. So, si Loren Ligarda torn between two lovers ni ang guwaya sina. Di amalaan ni karon niya decision tungod sina ang bata iya, di rin nag-upod sa piyak. As a matter of fact, kinakontemplate na rin sa Malacanang na they are filing cases against the company ni Congressman Leveste.
0: Okay.
3: So, that will be another negotiating tool.
0: Correct.
3: Magamiton sa Malacanang.
0: Sige, attorney. No? So, hulaton ta ni attorney. Ah. Kung ano gitman niya. Attorney, thank you very much for your discussion kag sa sining mga insights naton for this impeachment sa ano ni kay Vice President Sara Duterte. God bless you, attorney. Good morning.
3: Okay, salamat kag sa tanan. Mayong aga.
0: Thank you, good morning.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito na batian si Attorney Joe Max Ortiz. Tingnan mo nang iya nga pananawan mga katropa, no? Amo tong iya yung mga gina-expect sa sining nagapadayon nga grabe mga katropa, no? Do soap opera, no? Do soap opera ang politikas Pilipinas. Thank you time is mo yung mga ang masubo lang dribla mga katropa is ang pumuluyo nga they are not aware kung ano subong mga katropa ang hampang kag ang lakat sa sitwasyon sa politika ta. Amo lang gini mga katropa yung do kaluoy sa ila kay hindi islab lang mga katropa maka react no. Amo na lang gini slide kung ano yung matabo dati. Wait ta dami mimo eh. Amo na lang gitana mo no. So, sining panahon mga katropa, ang gambalang iban, dapat ang atindiron niya subong kung ano ang ginapangatubang nga kabudlayan sang tagsaka Pilipino, hindi politika. Te, siyempre galing mga katropa, basta amuni gani, politika, damakin man amun. No? Bastante, ito sila yung mga katropa ang magaboto to ng mga kongresista, bastante, buta naman ang buon-buonanin nila. Ne? Kaya mo, ama ko man ang mga katropa kakurap, no? Why matadalabot kung si Vice President Sara Duterte man ang impeach? Why matadalabot mga katropa kung si Presidente Bongbong Marcos Jr. ang impeach? Subong! Ang importante din yung mga katropa, ang aton nga panindugan bilang Pilipino. Nga ti siyempre, ang aton niya pinanumpaan, amuna mo, kalain lang mga katropa, no, naobserbahan ko lang, grabe sila magsugid sang panindugan nila nga matuod kami at tampad kami para sa serbisyo sang pumuluyo. Oh, grabe sila mga katropa magpahamot kuno abi dutuod-tuod gidla. Sentro. But in the end of the day mga katropa, puro lang to galitanan kabutigan.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Di na sila. Oh, ang ginpasalig nila sa pumuluyo, di na to. Ato na to sila. Ito na to sila tanan sa Kamaradi Buaya. Ay, sus, Kamaradi Buaya. No? No? Kamaradi Buaya na nang tawag subong da.
2: Sentro.
0: No? Bisan magsulod ka da mga tropa. No? Sulod ka da. Oo, oh, delikado. Halong ka da kay puro buaya na da tanan. Ito yung mga katropa kahuluya. Bla. No? Ang dignidad sang House of Representatives mga katropa, ginalinas na lang subong. Duplaan, pasensya sa mga nagkakaon subong.
2: Sentro.
0: Ginaduplaan na ng dignidad subong na sa mga radatanan sa Kongreso. Na. No? Kay tuod ba na? No? Kay ti siyempre mga katropa, ang siling sang iban, ganing mga ekspertos, politika, this is way beyond of our constitution. Ang impeachment.
2: Sentro.
0: No? This is way beyond na mga katropa. So, gina-take advantage yung impeachment for their political agenda, mga katropa.
2: Sentro!
0: Sakto man, ha? Sino man natabi karong hipokrito ang ma-deny sina? Kaya mumugin man, ha? Tita Nanda, sila pang tampaon mo, mabalikin na sila, mga katropa, bisa nun mo nakadapal sa ila. Magbalanog na ng guya na nila. Salambil ng hingod-hingod nila sang dapal mo da. Importante mga katropa, buta ang kwarta. Oh, buta ang bulsa nila sa kwarta.
2: Sentro.
0: Ang inang kwarta mga katropa nga nakapabuta sa buon-buona na nila, sa bulsa na nila. Kwarta na tanan sa pumuluyo.
2: Sentro.
0: Oh, which is mga katropa ginggamit for their own personal agenda mga katropa.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Alas 11:32 na. Mag-pause kita na for a while mga tropa. Kay Dugay-Dugay. May ban pagkikita ng mga tupi kung tutukan. Talupang doon ta. O, angot sa pila ka mga balita dari sa lokal. O, sa syudad, kag sa probinsya, kag iba pagin ng mga hitabo mga tropa. Magabalik pang sentro. Please stand by.
4: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: The secrets of health.
6: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven in Nucleo.
7: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
6: Okay.
7: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga ma-notice sa mga tao sa aton palibot ug sa aton sunod nga panimalay.
5: The secrets of health.
6: Do amo ni nga klase ka ginabatyag ta Doc Leo nga way sang instant solution.
7: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Dosil.
6: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti aralan na sa guwa mo. Dili mo ba mention yan, or if not daw gulpi lang ginit ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo yan ang mamuni-muni ka lang gid yan.
7: Kabudlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho, kag isang diin lang mangin toxic ang environment sini nga kung padalman tagit, hindi mo man nabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Nang hambalblas ang iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalain-lain nga factor sa gimbalance sa sulod, especially sa hormone.
8: Santhon Plus Gold.
7: Ang Santhon Gold Capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap gintunan kung anong iya sini nga efekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, challenges, nga hindi kita mag-react daso-daso, kundi mabulo balanse ta anay, makapulupamin sarta na makarelax ta.
8: The Secret of Health.
7: Ang moringa nga sangkap sa Santhon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton siringa brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton siringa parts ang brain, irritated kita. Madali kita mag-react.
6: Short-tempered ikaw.
7: Yes. So,
8: Santhon Plus Gold.
7: Ang isa pagid sa manami man, ang mangustin nga sangkap sa Santhon Gold. May aras ang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain kag sa aton siringa nerves. Ng isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones na ton, signaling systems na ton, messengers na ton, nga ginapaagi sa aton siringa nerves, problemado.
8: The Secret of Health.

0: para nga masigurado pagid magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan ginsiguro nga mabutangan sa Sir Joseph sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secrets of health.
2: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
3: Yes, to help!
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang emosyon ni pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
4: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape. Dapat na kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya ti may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pangbulo balanse ka.
4: More
0: ka sa gidatog benefit.
4: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
4: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag inom kape eh arad ang Santon Gold Coffee Mix again may collagen kag may glutathione toling glutathione isa dira sa ginahimo ya ginadetox siya aton lawas sa nagulayon na pagwaya ang mga toxins that nagadulot if not kun magsupport ina hindi dayon na pagwa infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
4: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangape magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia in short that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine. Kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad. Bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine.
1: The secret of health.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga

0: Plus Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat,

0: dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Wow, guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay din Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
3: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oo, oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
5: Girl,
4: di mo kailangang magtiis.
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
5: No more!
4: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Rula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Bibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
10: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: Mga produkto ni Doc Hiko, kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may 7 sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayang, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalansi sang sistema sang atong lawas. Kag Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa, mabakal sa mga butika. Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe, antimpla, saboroso, kagwala, tupong sa kahamot. Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may 7 sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika.
12: XFM 103.9.
13: Arena Plus welcomes Derrick Rose to the family. His story reminds us that champions don't just play the odds, they rise above them. Feel the thrill, play smart, and be part of the sports community at arenaplus.net. Arena Plus, the Philippines' best sports book. Awarded by Sigma Asia Awards 2025. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Visit www.pagcor.ph/regulatory and keep it fun at pagcor.ph. Arena Plus welcomes Derrick Rose to the family. His story reminds us that champions don't don't just play the odds. They rise above them. Feel the thrill, play smart, and be part of the sports community at ArenaPlus.net. Arena Plus, the Philippines' best sports book. Awarded by Sigma Asia Awards 2025. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Visit www.pagcor.ph/regulatory and keep it fun at pagcor.ph.
12: XFM 103.9.
8: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
14: Central! XFM News. Central.
15: XFM time alas 11:43 na mga katropa na gabiling na itong kapalatuntunan ang Centro.
16: Centro sa mga balita. Centro sa mga impormasyon. Centro.
15: Manan nyo din nga kaupod si katropang Franz Andrew Burgos, mga katropa. Pero ano gidanay, no? Gina panginbulahan naton, ha?
16: XFM
15: atong nga OIC sa BCPO nga sa karonti ano na get confirmation as the Bacolod City Police Director si Police Colonel Eugene Ribadumia, mga katropa.

0: our city director sa Bacolod City Police Office, mga katropa. At istingan talang kung ba si makatag siya sa aton sang simpo, ya bala. Ba si kondo busy pa si CD, tinguan talangan. Si makatag siya sa aton sang iyong simpo, siningan lao. Okay, sige, busy pa siya siguro.
1: Centro!
0: Okay lang, no? But we congratulate Police Colonel Eugene Badumia.
1: Centro!
0: As our, the, ano na gid, no? Confirmed, our, confirmed ng aton nga city director, mga katropa.
1: Centro!
0: Yeah. Last 11:45 na. Tinguan ko na lang ni si Jail Senior Inspector Attorney Genevieve Umadhay. Medyo interesting ni siya, no? Kaya ang ining programa, mga katropa, sa Bureau of Jail Management and Penology ng Cross Island Region. So they will be signing a MOA together with ano, mga katropa, no, sang isa ni ka, not sure lang kung ano ni siyang ano ng grupo, mga katropa, no. Yes, okay. Ang Academ, no? This is Academ, mga katropa. Sa sector siyang Academ, muna yung State University of Northern Negros, o kung SUN, in short, mga katropa. College education for the PDLs. Discuss tani ang kaundan sini, mga katropa. Talakayon tani. With Jail Senior Inspector Attorney Genevieve Umadhay, spokesperson sa BJMP NIR.
1: Centro!
0: Angkot sa sining programa, no? Tagod nga makatagman bisang papaano bulig sa bahin sang aton nga mga persons deprived of liberty. This kind of programa, katropa.
1: Centro!
0: At least, no? Abisar nga tito, mga katropa, ginatawag na nislang mga persons deprived of liberty. But they have the right man, mga katropa, nga magpadayon sa ilan nga education. Deserve man nila, mga tropa, ang quality education ko, no?
1: Centro!
0: So, ate, sige. O, oh, basi-busy si attorney, no? Pero sige lang, ha? Proceed na lang ta kay Katropang Wendell.
1: Centro!
0: Bawa ka na lang ni balita ni Katropang Wendell. Basi kondo lang alang si attorney Umadhay. Sige, do busy na siya, no? Pero sige lang.
1: Centro!
0: Bawa ka na yung mga balita ni Katropang Wendell sa siyudad sa Bacolod, ha?

Balon tani mga katropa ang dugang ang mga detalye sa syudad sang Bacolod ng mga balita. No? Kaya ang 4-day work week, unta to na mga katropa, ibalik na ni kuno sa normal nga schedule ang trabaho. Unta to ng 4-day work week, mga katropa. Nasiling naton nga do nagligad ni gin ano ni siya no? Implementar na ni do nabulanan, pinilaguro ka bulan lang. Ang nasambit ng 4-day work week ko kung duwag gigani na bulanan, no? Sentro! Sige mga katropa, tingwala to ng mga updates sa syudad sa Bacolod. Angot sa diring plano naman sang syudad. Ikang ani. Okay, do ginunahan gin isang banwa sang Tubuso nga ibalik ng 4-day work week nila mo. Sentro. Ay, syempre mga katropa ang iladaan yang ang source of energy nila to mga katropa or ang source ng electricity nila ti solar ko na mo, no? Tapos ito mga nag-initiate na naginis lang mga katropa para sa maayo nga serbisyo, no? Ang kalidad nga serbisyo mga katropa, mabalik kag mapadayon. Sentro. Kasi ang serbisyo daan sa banwa and also sa kada LGU mga katropa sa Pumuloy, okay nang langin na mo. No? Sentro. May mga panginanglano ng tao sa opisina dara karon. Sa ilang mga municipal hall o kon city hall. Tapos kailin mga katropa, kinanglano na to sa tao, do maatrasar pa kay bangod nga, four-day work week lang sila. Sentro. Monday to Friday, dapat tatani mga katropa para masikaso sang husto ang kinanglanon sang Pumuluyo and also sang publiko mga katropa. Natuhoy sa sininga, mga dokumento nga iproseso, nga ginapangabay kag ginapangayo

0: isang publiko kung pumulo yun. Sentro. Sige, check na natin mga updates sa siyudad sa Bacolod. Alas piyak linya si Katropang Wendell Balinario. XFM Live Report Sentro. Katropang Wendell, please come in.
1: Yes, Katropang Sentro. Sumong yan at tao. Mga Katropang Lunes. Hindi pa hayag. Ito tayo sa iyaya. Pati nga yung sumong lang yung press con. Katropang Franz na ting na 4 days for six. Tulad na. Tungod yan, tingagin sa implementar sa katong Dres Punto Pilipinas at pag-aunta sa France. Ito sa notaria na si Datakop na no in a 4 days work week. Ito naka-iskaray na mismo ni SRLG Secretary sa Remote of France. Ito sa suryahan. Ito sa ambitiyang sa presyo sa buong itong nag-amata. O plus pati ano magkabala ka sa pagkamakulo sa Dres City Hall kaya hindi matapos-tapos padlaw ang ubo gina-extend ang situra although na sa ulit ginapagayon ang online pass up sa Dres City Hall meron ulit ang mga iba na matapos-tapos hindi na ubra or nagkatinggap ano, o nagkakapaklan tungod isang di apat lang yung kanta mga work week to work where they did, no? So, sa taon, mas masaya, within this day, or within today, makakagawa na sa resolution ang natin magabalik na sa 5 days work week sa kung sa normal na tora sa ubra sa likod sa mga kanta o ang tora sa county adik sa pangpang. At ang ining yung mga adlaw, no? Ang ito mismo, sila nga si Pana. So, meaning, sa paabot ng BNS, ay ubra. Alin sa mga lunes, at BNS, so, magasubod na sa France. At yung mga subong ang ipahalat, at hopefully, sa nasaya, ay mamatamat na so, normalize si Pana sa balik. So, nga, kasi magamit sa maayo, pag-seto pa sa si Andre, ubra, para tiwala na sa paabi, at matayog din ang mga proseso at nakatulong direkta sa France. At the same time, ang public service. Pero although, sunod sa yan, yan ko na magiging na guntak mga offices but pinangat sa office at the doon daw. At ang offices pala ng pati at online setup. So, buong meron ito na, no? Kaya may agregat sa France at may angos yung pagbalik na sa 5 days work.
2: Transactions, no? Although may mga skeletal man sa iba na mga offices, but I think siguro kung based assessment we can go back to the regular work schedule. At the same time, ang price and fuel is improving naman compared sa nadikit ng mga bugra.
3: Saan ang mag-effect?
2: Within the week, no? So meaning by Friday may ubra na.
4: Pagwa ka PO?
2: Within the day. Will issue an executive order. Although ini siya, paralin siya sa non-essentials. Kating essentials, tanga mga services ng mga departments, continue man niya sa nagligad eh. So at least subong tanatanan will go back to the 5-day work.
4: But then continue.
0: Katropang Wendell, natumbot si Lingon ni Mayor Greg nga ang essential is continue. So 5 days kidyang trabaho nila sang ginpatuman yung 4-day work week daw muna.
1: Yes, katrabang branch for example to ang
0: so, wala sila nag-observe ang essential wala nag-observe gali isang 4-day work week.
1: Yes, yes, amo sa atin okay. Ang mga essential offices wala man sila nag-observe sang 4-day work week. So pag ang patuman pagwa ni sa resolution sa bukas ng katrabang branch halos gali para na lang kitin sa mga offices at nag-observe yan sang 4 days work.
0: Ate Mayo man ina, no? Kahit yung tsakto man ang payag ni Mayor Greg kay damo o gidya sang pending ang mga trabaho, hindi masasang trabaho, hindi matapos, kay ti apat lang kaadlaw ang, ano, ang trabaho, no? Mayo man ina, yes. Napinsaran. Bali din ni sila nag-initiate man, ngay balik ni, kahit doon ginunahan sila sang tuboso mo.
1: Yes, kasi mga Francois, sa probinsya sa Turut Occidental, nagdaman sabi sa total mas na ibra kaya kita kada mga friends no sabi niya sugin siya sa nagrekomendat po natin man ang sakayin sa Soboto. Kasi nagamatamat naman sa Soboto ang pilarang kaiban sa kasi sa mga kusunod sa kakulod, no, may sasayang pastor yan, si Mayor Greg Gaya, sa LG Secretary, itong de Cremulia, tingin mo pagitin nga sa buong, no, and this day, gita sa mga pransa, magbuwa ang resolusyon, suno, iya kay Mayor Greg Gaya.
0: Oo, ti bantayan to na pro, wala na, tapos lang may mahimo, kay kinanglanon sila sa publiko, umunang obra nila, no, mayo man ini pabor man ko nini nga ti 5 day balik nila sa 5 days kiti tsakto na katropang Wendell may mga may iga proseso ang ibandri sa aton nga hindi matapos tapos kiti pila lang kadlaw ang ilang opisina dera
1: yes
0: kaya online ano komento sang iban nga nakapulos to sang 4 day work week ya yeah? May na, ko anta man sa komento kun okay man sa ila na anong ilang na batsagan nga 4 day work week sila tapos ginbalik sila sa 5 day work week to kamo na bla to pang Wendell oo
1: yes pa tapang France
0: pangayuan ta na ito
1: sa karon oo mangita ko dito sa bong dako mga tao sa mga business sa tapang
0: gani man
1: time pa sa bong
0: at sige lang panyaga sila sige ah karon ah kuhaan, tanas lang kuminto da. Mabisan, ano lang, reaction lang nila kung anong mambal nila. Yo, kahit eh.
1: Yes, mungkin.
0: 4-day work week. Do na bulanan, no? Way na bulanan, correct? Way na bulanan na 4-day work week, no?
1: Do wala niya, do.
0: Way na bulanan. Gani man, kahit eh, balda ang operation, magamuna eh. Makita mo, gidman mo. No? Sige ah, Katropang Wendell, thank you, good.
1: Yes, Katropang Franca. Kahit ya, hindi ka din. Kalo, si Tiga.
0: Tema katropa, tapos ng maliligayang araw at sa provinces based on the decision of the governor. Sentro. Depende kay Gov. Lacson. No. Siyudad niya. Ano to sila karong kay Timanduan sa ni Mayor Greg sa tayo. Karong nga balik na kamusa lima kadlaw ang trabaho. Sentro. Iti, nagbalik naman sa normal ang tanan. Kita ganin sa pribado ang mga kumpanya, 6 days a week, no? Katropang Chris, 6 days a week, ano? Ay, doon ka man ganin katulog, 7 days a week, ka man 24/7 ka ganin. Makibot na lang kung dito pagbalik eh. Kumbaga, turong ka na nablao. Sige na, malawi. Pinagkaroon na ako. Nuras ang chimpo. Dahil lipot na lang. Wala, so, sige na siya na. O, binis ka tropang kres, ya. No. Masiling siya nga 4-day work week. A bit day na ya. 3-day work week yung dapat, ya. Sana all good man ba? 3-day work week. Ya, cool. Bit tennis po. Why 4-day work week lang yan? Sige mga tropa. Alas 11:58 na. Ginatamya ko galing sa happy birthday. Dala si Ella Zoe de Paula. Happy birthday, Wing. Ha?
5: Uy, happy birthday. Happy birthday to
0: happy
5: you.
0: Happy birthday. Kag sa mga nag-celebrate sa birthday kay Mamerta Panunciano Ancheta. Happy birthday, man.
5: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: From Ancheta family, Fabilio family, Bakod family, kag Panunciano family.
6: Wow, ka-perfect.
0: Bakod, gin man eh. Ah, okay.
5: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Okay. Sige. Mga tropa, mga produkto sa Yes to Wealth, mabakalinita na sa Yes to Wealth Wellness Center, yung namtantra sa Dalan Lizares, Barangay 39, Ciudad San Bacolod. Kag sa mga drugstores, kaya sa Mercury Drugstore. Negros Grace Pharmacy, mga tropa sa Generica, kag don't forget sa online sa Shopee, mabakal man ninyo initan. Sige, oras tayo yung nakulabos na magabulos ng XFM Network News. Saliwatin yung kormans katropang France Andro Burgos. Nagkapasalamat kayo may uto and God bless us all mga katropa.
7: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Sunzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Sunzone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Sunzone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
7: Sunzone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunzone kag Vitamin D3.
10: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Mas nagani kay nung usang ordaryo ng kape. Gato kang pagkadiyoso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix. Langit ang kape ko.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunzone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunzone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Sakit ng katawan? Mag Sunzone Plus Herbal Oil.
11: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sunzone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
7: Sunzone Plus Herbal Oil.
8: Talagang maaasahan.
7: Sunzone Plus Herbal Oil. System Pain.
12: Edgar, sa ka-service ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangangap salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako.
7: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
7: Sa mga butika. Sunzone Gold. Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Di pwede pagigo.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Now na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
1: Ako si Brian De Paz.
3: XFM News Nationwide.
2: Formal nang inilabas ngayong araw ng Peanut Gallery Media Network o PGMN. Ang umano'y controversial video na ginamit sa naging pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez sa isang episode na pinamagatang hashtag Martin Luther Fund. Sa sabing episode, katropa, nilatagpo ng PGMN anchor na si CJ Hero ang mga detalye na umano'y budget padding, phantom savings at manumalyang paggasto sa pondo ng Kongreso na pilit umano'ng itinatago ng administrasyon sa pamagitan ng paggamit ng mga trolls at impluensya sa media.
4: The internal budget of the House of Representatives na sila mismo ang gumawa. If you think powerful na ang Appropriations Committee na hinawakan ni Zaldico, wait till you hear about the committee that decides how much budget Congress gets and gets that budget passed without challenge. Because he or she has a voice and vote in all other committees. His wife, Tiwog Party List Representative Yeda Marie Romualdez. Well, itry niya this time, ihiwalay ang sarili niya sa kalokohang nangyari sa Accounts Committee ng sarili niyang asawa. Because what Yeda did sa accounts is much worse than what Zaldi did sa appropriations. At lahat ng ginawa niya doon, hindi pwedeng walang basbas o kumpas ni Martin Romualdez as House Speaker and Martin Romualdez as her husband. The Accounts Committee is the holy grail for the corrupt.
2: Naniniwala ang grupo na matinding pressure, pananakot at ang ginawang pag-aresto sa nilang mga membro ay nagsisilbing matibay na ebidensya ng pagtatangka ng mga makapangyaring opisyal na supilin ang katotohanan.
3: XFM News Nationwide.
1: Hindi na ikinagulat ni dating COMELE Commissioner Rowena Aguanzo ng mabilis na takbo ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ayon kay Aguanzo, sa paglulunsad ng Ridge Coalition sa Cebu nitong linggo, mas mabuting sa Senado na lamang maglatag ng mga ebidensya ang mga mambabatas dahil ito naman ang magsisilbing tunay na husgado sa oras na umakyat ang reklamo. Ang naging pahayag ni Aguanzo na ikasunod ng nakatakdang pagboboto ng House Plenary sa naturang impeachment ngayong Lunes, May 11, upang desisyonan kung tuluyan ang ipapadala ang kaso sa mataas na kapulungan.
3: XFM News Nationwide.
2: Iginiit ng dating kongresistang si Mike Defensor ng isinasagawa na impeachment proceedings laban kay Vice Presidente Sara Duterte ay isang paraan lamang upang mapigilan ang posibilidad na pagtakbo nito sa pagkapangulo sa darating na 2028. Sa kanyang naging pahayag sa paglulunsad ng Rage Coalition sa Cebu, nakiusap si Defensor sa mga mambabatas na suriing mabuti ang issue at huwag gamitin ang wing ng politika o kay bilang na mga kalyado para lamang magtanggal na opisyal sa pwesto. Nagpakawala rin na matinding patutsada ang dating mambabatas laban kay Pangulong Bongbong Marcos kung saan sinabi nitong ang mismong punong ehekutibo ang nararapat na managot at makulong sa gitna ng umiinit na tensyong politikal ngayon sa bansa.
3: XFM News Nationwide.
1: Hinamon ni House Committee on Higher Education o Higher and Technical Education Chair Jude Asidre si Senador Aimee Marcos na maglabas ng matibay na ebidensya para patunayan ang aligasyong may alok na pera o proyekto kapalit ng boto para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Binigyan din ni Asidre na ang lumalakas na suporta sa impeachment ay nakabatay sa mga dokumento at testimonya sa pagdinig at hindi sa anumang bentahan ng boto na tinawag niyang isang reckless accusations. Naniniwala ang kongresista na posibleng diversionary tactic lamang ang isyong ito upang ilihis ang atensyon ng publiko habang papalapit ang mahalagang plenary voting para sa articles of impeachment sa Kamara.
3: XFM News Nationwide.
2: Ipinagpapa sa Diyos na lamang mga katropa ni Senate President Tito Soto ang mga balita tungkol sa muna planong kudita para sa ipatalsikin sa pwesto. Habang nanatili naman siyang kumpiyansa sa paglilingkod na nakabatay sa tiwala ng kanyang mga kapwa senador. Ang usapin ng balasahan sa liderato ng Senado ay lumutang kasabay ng mainit na diskusyon sa impeachment proceeding laban nga kay Vice President Sara Duterte, kung saan nadakdang magbutuhan ang Kamara ngayong araw. Nanindigan si Soto na handa ang Senado na mag-convene bilang impeachment court sakaling maipasa at opisyal nang maipadala sa mataas ng pulungan ang articles of impeachment mula sa mababang kapulungan.
3: XFM News Nationwide.
1: Isinilbi na ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang subpoena base sa declared address ni Sen. Ronald Bato de la Rosa bilang bahagi ng legal na proseso ngayong araw. Ayon sa tauhan ng PNP, bigong makita ang senador sa bahay nito sa Davao Region. Ang subpoena ay naglalaman ng umano'y extrajudicial killings noong tumatayong city at regional director pa ng PNP Davao si De La Rosa. Una nang nilinaw ni Interior Secretary John Vicrimulya na ang isisilbing subpoena ay hindi warrant of arrest kundi isang pagpapatawag kaugnay sa umano'y naging partisipasyon ng senador sa extrajudicial killings sa ilalim ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
3: XFM News Nationwide.
2: Philippine National Police, mga katropa, susunod sa direktiba ng DILG at sisisatin ang mga AJK reports. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Ipagpapatuloy ng Philippine National Police ang kanilang fact-finding review kaugnay ng mga ulat ng extrajudicial killings at iba pang insidente. Ito ay inisunod sa direktiba ng Department of the Interior and Local Government upang masiguro ang masusing pagsusuri sa mga dating operasyon, partikular noong panahon ng Senator Ronald Bato de la Rosa bilang Davao City Police Director. Ayon kay PNP Chief General Semirecio Natates Jr., maglalabas sa subpoena ang Criminal Investigation and Detection Group sa mga individual na sangkot upang makakuha ng formal na impormasyon na makakatulong sa investigasyon. Kasama sa proseso ang Directorate for Investigation and Detective Dan Smith at PNP Legal Service para matiyak na ang investigasyon ay naayon sa batas, maayos na koordinasyon at nakabatay sa ebidensya. Nilinaw ng PNP na ang subpoena ay hindi arrest warrant kundi isang legal na hakbang para lamang magalap ng impormasyon at magbigay linaw sa mga ulat. Para sa nagkakaisa sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako, si Katropang Earth Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
1: Sinibak na sa tungkulin ng isang police corporal mula sa Malolos City Police Station matapos mag-viral sa isang CCTV footage na nagpapakita ng kanyang marahas na pananakit sa kanyang kinakasama sa loob ng kanilang tahanan. Agad na ipinagutos ni Police Lieutenant Colonel Romel Heneblazo ang pag-relieve sa naturang pulis at paglalagay dito sa ilalim ng restrictive custody, kasabay ng pagkumpiska sa kanyang service firearm at PNP ID upang matiyak na hindi ito magagamit sa anumang pananakot habang gumugulong ang investigasyon. Maring kinundina ni National Police Commission Commissioner Rafael Calinisa ng insidente at tiniyak na hindi palalagpasin ang ganitong uri ng pang-aabuso sa kababaihan, lalo't nakatakdang maharap ang sospek sa mabibigat na reklamong kriminal at administratibo.
3: XFM News Nationwide.
2: Samantala, mahigit 300 na open pipe muffler sabay-sabay na sinira kanina umaga, mga katropa, dyan sa ceremonial destruction sa lungsod ng Valenzuela. Ito po'y pinaunahan ni Interior Secretary John Vicrimulya at Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian. Ang mga nakumpiskang pipe ay lumabag daw sa City Ordinance Number 390 Series of 2017 o muffler registration ordinance na sabing syudad.
1: Malugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang si Pangulong Santiago Peña Palacios ng Paraguay ngayong May 11 para sa kanyang official visit sa Pilipinas. Sa isinagawang welcome ceremony, pinatugtog ang pambansang awit ng Pilipinas at Paraguay habang binigyan diin ng 21-gun salute bilang paggalang kay Pangulong Palacios. Si Pangulong Palacios ang kauna-unahang Pangulo ng Paraguay na bumisita sa bansa mula nang maitatag ang diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at Paraguay noong December 12, 1962. Layunin ng pagbisita na lalo pang palakasin ang bilateral ties at kooperasyon ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan.
3: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita katropa, inihagpon ang National Dairy Authority o NDA. Tumaas pala ng 6.5% ang halaga ng produksyon ng gatas. Ngayon pong unang quarter ng 2026 kung saan umabot sa mahigit 11.7 million liters ang naitalang supply batay sa datos din ng Philippine Statistics Authority. Ayon kay NDA Administrator Marcos Antonio Sandaya, ang pag-angat na ito ay malinaw na senyales ng tumataas na produksyon ng mga local dairy farmers at ng lumalaking demand na mamamayan sa mga sariwang milk products. Target po ngayon ang tanggapang maabot ang kabuuan na 53 million liters milk production bago matapos ang taon sa pamamagitan ng agresibong pagpapalawak ng breeding program at pagdadagdag ng mga dairy animals sa iba't ibang panig ng Pilipinas.
1: Senador Kiko Pangilinan pinabubuhay ang 4 billion peso Coco-Coir program ng DPWH. Narito ang report. Kinimok ni Senador Francis Kiko Pangilinan si DPWH Secretary Vince Dizon na buhayin muli ang programang Bumibili sa 4 billion pesos kada taon. Ayon kay Pangilinan, malaking tulong ito upang magkaroon ng dagdag na kita ang coconut farmers at mapalakas ang industriya ng niyog sa bansa. Ginagamit no

0: Cancer Sana of Quezon o Calabarzon sa may pinakamarami ang palikanteng sinundan ng Central Luzon at Metro Manila. Habang nasa 11,394 naman ang nakisa sa Register Anywhere program sa iba't ibang panig ng bansa.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:16 sa XFM News Nationwide. Na pwede niyo pong mapakinggan sa pamamagitan ng mga XFM stations nationwide. XFM 91.3 San Francisco, XFM 107.1 Tagum City, at XFM 99.1 Mati City. Balitang regional, katropa. Unahin po natin dito sa bahagi ng Jensan, may 200 kilong tinatawag na ambergris o yung suka ng balyena. Muling hinukay dyan sa Libak, Sultan Kudarat. Katropa natin sa balita, Ivan Polonan, XFM, Jensen.
2: Kay na mga residente at lokal na pamahalaan ang tinatayang 200 kilo ng pinaniniwalaang ambergris o suka ng balyena sa bayan ng Libak, Sultan Kudarat kahapon, Mayo 10. Matatanda ang unang ibinaon ang nasabing bagay matapos itong matagpuan sa karagatan ng barangay Tipuan noong Biyernes dahil sa masangsang na amoy nito. Ngunit agad itong ipinahukay nang makumpirma ng mga eksperto na ito ay tunay na ambergris base sa isinagawang pagsusuri sa mga sampol nito. Ang naturang bagay na tinaguri ang floating gold ay kilalang nagkakahalaga ng milyon-milyong piso dahil sangkap ito sa paggawa ng mga mamahaling pabango at produktong pampaganda. Kasalukuyan na itong nasa pangangalaga ng mga otoridad para sa mas malalim na pagsusuri. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ivan Polonan, XFM News.
3: Apat na taong gulang na bata binawian ang buhay matapos malunod sa ilog sa araw ng Mother's Day. Katropa natin sa balita, Rich and Joy Alipis ng XFM Antique.
4: Isang malungkot na pangyayari ang nagtapos sa selebrasyon ng Mother's Day para sa isang pamilya matapos malunod at masawi ang isang apat na taong gulang na batang lalaki sa Barangay Sulong, Sibala, Mantique, bandang last 10 ng umaga nitong Linggo, Mayo 10 taong kasalukuyan. Sa panayamang ex-chef Mantique kay alias Joel, tiyuin ang biktima, sinabi nitong sumama ang bata sa kanya at ang nakababatang kapatid nitong si alias Nick, 2 taong gulang, upang manghuli ng isda sa ilog ng Sulong. Ayon na kay Joel, hindi nila na malayong nawawala na pala ang bata dahil abala sila sa pangingisda sa paligid ng ilog. Umuwi pa umano sila sa kanilang bahay sa Sityo Takas, Barangay Sulong. Pagbalik nila sa lugar, doon na lamang nila nakita ang katawan ng bata na palutang-lutang na sa tubig. Agad pa itong isinugod sa Ramon Masa Senior Memorial District Hospital, ngunit idineklara itong dead on arrival. Lubos ang pagdadalamhati ng pamilya, lalo na ang lola na nag-aalaga sa bata. Napagalamang ang ina ay nagtatrabaho sa ibang bansa habang ang kanilang ama naman ay nasa Maynila. Mula dito sa 93.3 Expo Mantica para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang Rich and Joy Alipis, XFM News.
0: Sa Cotabato, katropa, mayroon pong pagawaan ng baril at drug den ang nabuwag ng pulis sa bayan ng Buluan, Maguindano del Sur. Katropa natin sa balita, Sam Sally, XFM Cotabato.
5: Nalansag na pulisya ang isang pagawaan ng baril at ginagamit na drug den sa barangay poblasyon sa bayan ng Buluan, Maguindano del Sur. Matagal na manong minamanmanan ang nabanggit lugar bago isinagawa ang raid sa mga operator nito. Bukod sa mga makinarya sa paggawa ng baril at mga material ng ina-assemble na baril, nakumpiska din ang ilang sachet ng Cebu at illegal drugs paraphernalia. maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang apat na mga suspect na kinilala sa mga alias na Abubakar, Gianni Camaro at Eman. Sa anipwersa sa operasyon, ang Provincial Drug Enforcement Unit ng Maguindanao del Sur Police Provincial Office at Bulungan Municipal Police Station. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Samsali, XFM News.
3: Away sa diskuhan humantong sa trahedya, mag-ama patay, inasugatan sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
6: Sa halip na magdiwang para sa Mother's Day, nagluluksa ngayon ang isang ina sa sityo Tuwi, Barangay Inayagan, Naga City, Cebu, matapos mamatayan ng asawa at anak na lalaki kahapon na madaling araw. Ito ay matapos silang pagsaksakin ng kanilang kapitbahay na si Albert Junson Cedinho, 28 anyos, na agad namang naaresto sa Barangay Linaw, Lungsod ng Talisay, Cebu, sa isinagawang follow-up operation. Patuloy sa pagdadalamhati si Nanay Idna Wagas Tapdasan, 49 anyos, na nasugatan din sa insidente matapos hindi na maisalba ang buhay ng kanyang asawa nga si Conrado Ubas Tapdasan, 59 anyos, at anak na si Dumik Wagas Tapdasan, 21 anyos. Batay sa paunang imbestigasyon, nagsimula ang insidente matapos ang pisa sa Barangay Inayagan kung saan nag-inuman ang suspek at ang isa pang anak ng mga biktima na si Giancarlo Tapdasan. Sinasabing nagkaroon ng alita na matapos pilitin umano ng suspek na pasayawin si Giancarlo, ngunit tumanggi ito na nauwi sa away. Matapos nito nagtungo umano ang suspek sa bahay ng mga biktima, ngunit wala roon ang kanyang target na si Giancarlo at ang kanyang mga magulang at kapatid lamang ang kanyang nadatnan. Dahil sa galit at umano'y kalasingan, inatake ng suspek ang pamilya gamit ang kutsilyo na nagresulta sa pagkamatay ng ama at isa sa mga anak habang sugatan naman ang ina. Na-recover din ng mga pulis ang hinihinalang kutsilyong ginamit sa krimen ng suspek. Maharap ngayon si Cedinho sa kasong 2 counts of murder at frustrated murder. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: At mga katropa, may delivery rider ang arestado matapos pong makuhanan na mayigit sa 400,000 pesos na halaga ng Cebu sa Bacolod. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
7: Nasamsam na mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency Negros Island Region o PDEA NIR, katuwang ang PDEA Negros Occidental at Bacolod City Police Office ang mahigit 400,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawa ang operasyon sa Abada Sky, Barangay Vista Alegre, Bacolod City noong Mayo 6. Kinilala ang naarestong suspect na si Alice JP, 43 taong gulang, isang delivery driver at residente ng naturang lugar. Batay sa investigasyon ng PDEA NIR, na recover mula sa suspek ang 21 sachet ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 65 grams at tinatayang may street value na 442,000 pesos bukod pa sa ilang mga personal na kagamitan. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya ng pulis ang suspek at haharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa,

0: tropang Brian ay naasahan ng pag-asa, tuloy nang hihina, magiging isang remnant low o ganap na matutunaw ang Tropical Depression Kaloy sa loob po ng Philippine Area of Responsibility bago matapos ang araw na ito.
1: Katropang Buddy, ayon sa pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 530 km silangan ng Giwan, Eastern Samar. Taglay ang maximum sustained winds na 45 km per hour habang kumikilos pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour.
0: Nakaranas naman, katropa, ng maulap na kalangitan, may kalat-kalat din na pag-ulan pagkidlat ang Eastern Samar. Ang Dinagat Islands gayon din po dahil sa trap ng bagyo. Habang Easterlies naman ang mga kapekto dito sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa.
1: Para sa ating heat index forecast, naitala ang pinakamainit na temperatura na abot sa 44 degrees Celsius sa Dumangas, Iloilo, Cuyo, Palawan, San Jose, Occidental, Mindoro, Kasiguran, Aurora. 43 degrees Celsius sa Barangay Eastern Samar, Roas City, Capiz, Masbate City, Daet, Camarines Norte, Puerto at Aborlan, Palawan, Iba, Zambales at Baler, Aurora. At 42 degrees Celsius naman sa Iloilo City, Camarines Sur, Mulanay at Infanta, Quezon, Sangli Point, Cavite, Abukay, Bulacan at Nueva Ecija.
0: Mag-ingat din po tayo dito sa National Capital Region, katropa, dahil 42 degrees ang inaasang init na mararanasan sa Metro Manila.
1: Sumikat ang araw kaninang alas 5:30 ng umaga at lulubog mamayang alas 6:15 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balitang International hatid po sa atin ng Santon Gold. Subukan ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. Tinanggihan mga katropa ni US President Donald Trump ang tugon ng Iran sa inihain nila na usaping pangkapayapaan matapos itong lumabo o matapos po itong tawaging totally unacceptable. Dahilan para lalong lumabo ang pag-asa na matapos ng 10 linggong digmaan sa gitnang silangan. Dahil sa kabiguan na magkabilang panig na magkasundo, agad na tumaas ng 3 US dollar per barrel ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado habang natiling sarado ang Strait of Hormuz. Sa kabila ng matinding pressure na tapusin ang sigalot bago po ang kanyang pagdalaw sana sa China, iginit ni Trump at ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi pa tapos ang laban hanggat hindi pa ganap na nasusugpo ang banta ng nuclear capabilities ng Iran.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Rumampa at nagningning ang mga bagong reyna ng The Miss Philippines na magdadala ng bandila sa bansa sa iba't ibang international pageants matapos ang ginanap na coronation night kagabi. Dahil dito, hawak ni Nicole Borromeo ang title bilang Miss World Philippines, si Mariana Arellano bilang Miss Tourism World Philippines at si Alison Hetland nakakatawan bilang Miss Supranational Philippines. Kumpleto na rin ang powerhouse lineup ng bansa kasama sina Generals Javier bilang Miss Eco International Philippines, Isabella Ismaela bilang Cosma Philippines at April Smith bilang Miss Charms Philippines. Hawak naman ni Catherine Wardell ng Summer Island ang Miss Teen Universe at si Trixie Rojas ng Iligan City bilang Miss Eco Teen Philippines. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang balitang sports atin po sa atin ang Premium D3, katropa. Lakas sa bawat kapsula. Tumiklop ang Pinay tennis star na si Alex Ayala kay world number 2 Elena Rybakina sa score na 6-4-6-3 matapos ang dikit na labanan sa round of 32 ng Italian Open na ginanap sa Rome. Pagamat nagawang makalamang pa ni Ayala sa unang bahagi po ng second set, nanig pa rin ang lakas at karanasan ng defending champion para tuloy ang selyuhan ang kanyang slot sa round of 16. Magsisilbing mahalagang preparasyon para kay Ayala ang naging magandang performance niya sa clay court habang nag-aanda na ang Pinay tennis star para sa susunod niyang laban sa French Open.
2: Nationwide.
0: Tatak alas 12.29 na mga katropa. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayong Lunes, May 11, 2026.
1: Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian Tepaz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Maraming salamat hanggang bukas.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas! Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo. Dito sa XFM News 99.5.

0: tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong pa-premyo.
1: Ako si Arlene Uy sa Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Melito Uy sa akong nginadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Samton kag XFM, libu-libong pa-premyo. Thank you!
0: O, ikaw man ka tropa. May chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
2: XFM
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko magpagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangodyara na sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
7: Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
8: Ice yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, balunggay, at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Samsung Plus.

0: sa malapit na butika.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
3: XFM.
4: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. PD Sara Duterte, absuelto o kumbiktado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sa atong lawas. Gani dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta mga suki nga mga tagpalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Konsa din ano, pinagi sa aton siring nga pagpangalagad, padayon kita siring nga mga talakay sa natural nga mga pamagi sa pagpabakod sang aton lawas, kag paglikaw sa mga balatian, pinagi sa pagtukib sa mga sikreto, sa mga tanom sa aton palibot, mga sikreto sa mga sangkap na makita lamang sa aton kusina, mga sikreto sa mga prutas, sikreto sining mahimo madulot sa aton sang paghaklo sang matinlo nga hangin, paginom sini sa matinlo nga tubi, ang paggamit mismo sang tubi, ano? As part sang aton sining natural and home remedies. Tagiban pagid sining natural nga mga pamaagi, natural nga mga metodo. Kana pa idalom siri sa naturopathic medicine. At yung muna nga aton siri nga tutok, no? Sa aton siri mga suki nga mga tagpanamati. Kung paano mapabakod ang aton sining lawas, nga kon mahimo pala nga daan aton matempranuhan nga ang balatian ato nang adaan malikawan. Kumbaga focus kita sa masami pagabot sa prevention. Pero kon may ara na kita sini sa maginabatyag sa lawas, magasuggest mo kita sa inyo, no? Sampila sini ka mga pamaagi nga maka-support o kon makabulig sa inyo sini nagkalain-lain nga mga treatment sa inyo sini ginabatyag. Kakuna kinahanglan nun magahatag magita sini sa pinaka mga suggestion pinagi sini sa mga dekadidad kag FDA o kon Food and Drug Administration approved nga mga food supplement. Kani tutok kita sa aton sini mga suki nga mga tagpanabati. Isa na naman ka topiko ang aton sini pag-estrayan sa edisyon sa aton sini nga pagpangalagad. Kagti daw do kadamo gid sang mga insidente, no, sa sining sa pag-atake, no, sa sining aton pag-estrayahan sini ang topic sa ning edisyon sa aton siri pagpangalagad. Pero antes sina live gali kita mabatian sa tanan nga mga XFM stations diri sa isla sang Panay, Kalibo, Roja City, Antique, kag diraman sa Tabok, ano, sa siyudad sang Bacolod, kag Negros Island Region nga may mga XFM stations. Ayan may mga concern ka mo sini sa inyo ika ayong lawas, may mo nyo lang isend sa aton siring text hotline 0950-975-6970 0950-975-6970 para makahatag mo kita sini sa pira ka mga suggestion, rekomendasyon, kung tanang makabulig pa ayon na sa inyo sini magdebatyag sa lawas. Welcome to kita, no, sa aton topiko kapag istoryan sa ningedison sa aton sering pagpangalagad. Oh, by the way, live magiging kita makita na, no? Sa Facebook page sang XFM Radio Patrol Iloilo. Kung may mga concern ka mo dira sa ikaing lawas, feel free, ah, nga i-send lang dira, no, sa aton sa ringa comment section. Later portion sa aton sa ringa pagpangalagad, aton nina pag-basahon. Well, kanto kita sa topiko nga aton sa ni pag-istoryan sa ning edisyon sang aton sa ni pag-pangalagad. Magatutok kita sa aton sa ni pang-adlaw-adlaw nga mga pangginawi gagmay naton sini nga mga naandan, mga nakagawian, pero tuman kadakaw gali ang impact sa aton sini nga kalawasan. Tungod nga ang gagmay-gagmay gali nga mga hindi amo ginahimo naton, ano? Nagasululupot ni sa aton sini nga lawas pagabot sa panahon kag nagaresulta sa nagkarinlain sini nga problema o kunbadatian sa lawas. Sini nga edisyon aton pag-istoryahan ang about sini sa stroke. Kumusta ang inyo sinadira ng mga blood pressure? Kumusta ang mga katapo sa pamilya nyo dira? Nga, na

ang dugo hindi makalabot no sa parte sang aton sininga utok kag may duha ni ka main types ining ginatawag naton sininga stroke ining ma-block bala ang aton sininga blood vessel. Actually most common ni siya kung mabarahan bala ang ugat amo ni ginatawag naton nga ischemic di mga 70% ini no sa ginatawag stroke nga nagkatabo kag may ara mano stroke sini nga nagburst o kung nag lupok ang aton sini nga kaugatan na like parehas blasang tubo example lang nato na nga nagleak o kung na naglupok te ginatawag ini iya nga hemorrhagic stroke ang mga 30% ang nagakatabo sanino sa mga stroke incidents. Pero nga ang nagakatabo ano ang ining stroke usually tungod ini sa ginagmay naton nga mga pangginawi pero tinuig na nga naandan naton why kita nagamain why naton dinhi ma-correct no sa aton sa mga suki nga mga tagpanamati mga Facebook live viewers naton diri kita nga nagakatabo sini ang stroke ini tungod sa ginagmay nga pangginawi nga nagaresulta sa ginagmay man nga damage tungod sa mga masunod isa sa ni high blood pressure na sa mga hypertensive dira isa ini ka risk of factor tungod sa bisyo kasubong sinisang pagpanigarilyo tungod sini sa kondisyon man sa lawas kung ikaw sini ang diabetiko mataas ang imo sini nga cholesterol. Kulang ikaw sini sa physical nga paghulag, kulang ikaw sa exercise, kulang ikaw sini sa nagakaigo nga tulog, makatulog ka man sa gabi pero utod-utod, masami ikaw sini stress, amo man sa palainom sini sa makahulubog nga ilimnon, sa mga overweight man dira o kon obese, sa mga mahilig magkaon sini sa processed food instead of natural food. Pila lang ini no, sang mga ginahimo naton adlaw-adlaw ayhan ginagmay pero nagaresulta man sang adlaw-adlaw ginagmay man nga damage kag ang adlaw-adlaw nga ini tungod sa primero ay pagkita sa may mabatsagan sige-sige tayuyon astang adlaw-adlaw sinimana binulan tub-tub tinuig munisiling bala nila nga ang gamay kuno ang tulo-tulo pero kung sige-sige makabuslot o kung makabuho man kuno sa bato amuni bala nga ginagmay nga damage pero ay naton makorekta ano di naga sige-sige bisan ginagmay ka ginagmay nang naga dugang adlaw-adlaw sinimana binulan kag tinuig kag ano bala ni mga ginagmay man naton nga mga habit nga makaprevent kung nakapalikaw sa aton sa stroke, may nag-message dari sa aton about it, amugin na dok, ampaygid. Basta may inom, may sigarilyo. Pero hindi man tanan na, may ara man yung nag-inom nga way nag-sigarilyo, may ara man yung nag-sigarilyo, nga way nag-inom. Pero amulan na dok alabanan, gid, no? Basta nag-inom gani, may sigarilyo. Kung nag-sigarilyo, nag-inom kafe. Usual wala nito, kumbaga, no partner, partner, gid sila, no? Amun yung mga ginagmay na itong yung naandan, kung hindi na itong matalupang dan, mag-resulta gani sa simple nga nabatsagan, pabuyan-buyan, nantub-tub, mag-resulta pagid sa malala sa nga badatian. Pero ari gani, no? Mga small habits na ito, nga mahimo makapalikaw, kung makabuling sa ito para makalikaw kita sini sa stroke. May nag-message pagid, sige, kondok, basta nagpangapi ko, Santon Gold Coffee Mix, gid lang. Wala nang iba. stick to one ba? Hindi kayo, hindi kayo mag-one, hindi kayo mag-premium D3 o kung premium D3 coffee mix o kung Santhol Plus Coffee Mix. Giblan mong iban sini, may ara sila sang Premium D3 Coffee Mix. Ang may ara pagin sila sang Santhol Gold Coffee Mix. Kung may ara pagin sila sang Santhol Plus Coffee Mix ha, sa ila sini nga mga bulutangan dira eh sang ila sini nga mga ginainom kon dilim non na sa adlaw-adlaw dira sa sulod sila sini nga balay. Pero kung paborito may mo ya ang Santhol Gold Coffee Mix why man problem kay ti beneficial man sa aton sini nga lawas. Balik kita ha sa aton sini nga talakayan. Ang isa gali no ka pinakatutukan gid naton na para nga makalikaw kita sini sa stroke ang muning pagkontrol sa nga aton sini nga blood pressure ha isa gid ni sa dapat naton tutukan tungod ang high blood pressure

0: is the strongest stroke risk factor. Ah, sa aton sa mga tagparamatiya, sa mga hypertensive, dire na aton nga mga listener, ano ba lang nagkakatabo kung hypertensive ang isa katao? Hinay-hinay, kagamat-amat nagkakadamage ang aton sa kaugatan until nag-aabot ang panahon nga ini ang mabarahan, tub-tub, posible ini ang maglupok. Kadamo sa mga tao, ano, nga completely normal lang ila sininga pamatyag. That's why gina-encourage yun na ton nga monitoran yung inyo sininga blood pressure. Kaya sa early stage, why kasang sintomas sininga mabatsagan? Amo man sa stroke, no, sa aton sininga mga tagparamati, that until, o kung until kutob sa tiyempo nga matumbakan na lang, pala nulom imo sinipanulok, dulaan kasani animo or may confusion ka na stroke ka nagali. Many people feel completely normal samantalang nagakatabo ang damage ano sulod sa ila sining lawas. So dapat i-monitor naton sining blood pressure like dira kita sa 120/80 sini sa healthy sining blood pressure range sang una mo tilain man ang standard sang una no. Sa American Heart Association, pag-abot sini sa aton sining blood pressure, kaglain naman na subong. Nga ginasiling, nga kung consistently sa imo sining pag-monitor, kung ang imo sining blood pressure is 130/80, te ginakabi, ginanga, medyo taas-taas ng imo sining risgo sa stroke. Labi pagid, kung mas magtaas pagid, so 130/80. Pero ano bala ni mga gagmay na to, yung mga pangginawi nga makabulig para nga hindi magtaas pirmi ang aton sa nga blood pressure ukon hindi o kung makabulig sa mga hypertensive nga ma-manage. Bisa ma-manage man lang, no? Makontrol ang inyo sa nga blood pressure. Isa diri, amo ang paglakat gali adlaw-adlaw. Take note, ha? Adlaw-adlaw. Hindi isa ka adlaw sa isa ka semana. Isa ka adlaw sa isa ka semana. Balas ang kilala ko, 1 day sa 1 week sa. Isa sinisa dapat, ito ni Mongali, 20 to 30 minutes ni nga paglakat adlaw-adlaw makabulig para ma-improve ang blood vessel flexibility, ang pagnamig at pag-inat-inat sa aton sininga kaugatan, makabulig para mapanubo ang aton sininga stress hormones, makabulig para magnami aton sininga blood circulation, kay makabulig pati no sa aton sininga weight control. Kay kalabanan man lang sang mga nagadalagko o kung naga tinambok, naga overweight, tumtum maglabot sa obesity, magluwas abi sa iban pagin yung mga factors ano. Ini ba lang bastante sa kaon pero kulang sa hulag. Di resulta sini magtinambok kadang isa sini ka tao. Pero kung permi kita sini nagahulag, bisan pagali 20 to 30 minutes nga paglakat-lakat sa adlaw-adlaw, dako gali sini ang impact. Nga control na ton ng aton sini nga blood pressure, nga makapanubo man sa risgo na ton sini nga mabarahan ng aton kaugatan o kung maglupok ang ugat na ton sini sa ulo. Dugang pa, likawan nato ng pagkaon masamisang processed food nga kargado sini sa asin. Tungod ng asin, isa man sa factor na gina-consider naton sa pagtaas naton sa ning blood pressure. Of course, pag-abot niya sa table salt o kung rock salt, lain naman niya nga pag-istoryahan naton. Pagtulog sini sang maayo, kag i-reduce naton ang chronic stress. If possible, kung napalampas man lang naton, likawan naton ang nagay ugtas kag pagka irritable. Sunod sini nga isa naton dapat i-manage o kon kontrolon bulubantayan, magluwas sa hypertension o kon high blood pressure ang aton mangali sini nga blood sugar. Bauti dire kita sini sa mga kaina hypertensive, subong iya mga diabetic, di kalabanan galing kalabanan no sa mga hypertensive balaan sa paglipas ang panahon kung di ma-manage so siya, dira man ang diabetes. Kag di kalabanan man sa may mga type 2 diabetes, di mga hypertensive man. Nga nagapataas ang risgo sini sa stroke ang diabetes. Initungod kung mataas ang aton sini nga blood sugar, nagyaka-damage ang aton sini kaugatan sa paglipas sini sa mga panahon nga nagaresulta kung kabangdanan sang inflammation. Siyempre, pagka-damage mismo sa ugat, kagpag-build up sang plaque dira o kung posible nga ma barahan nga naga pa-increase sang gidatawag blood clot. Di ano bala ang magagmay na ton nga mga pangginawi nga may dako nga impact kung kita sini ang diabetic nga kung makontrol or bisan pa mamanage man lang naton nga aton sini nga blood sugar. Pero sa mga may type 2 diabetes because of insulin resistance, di pwede man ganit-tanit na ma-reverse mo. Pinaagi sa aton sini nga life, lifestyle. So ano balang pwede naton sini nga himuon? Especially ha, kung mahimo palang likawan gid naton ang masaming pagkaon sang mga makalamay nga mga kalanon kag mga ilimnon, hindi magsigi pangyamis, hindi magsigi kaon dulce, damo kalamay, likaw sa pastries, likaw sa mga panghimagas pagkatapos ni kaon, likaw sini sa masaming pagkaon sang tinapay ukon na refined carbohydrates. Kay may mga ginakaon gali kita nga hindi man matamis pero gina-convert sang aton sir galawas sa sugar pagsulod dira sa aton sa ninyong lawas kasubong sa tinapay. Magluwas sabi ang ibang tinapay, ginaputos man sa kalamay eh. O kung ginapaligid sini sa kalamay. Pero masaling ibang, di ba nudok nga tabang man niya kung malasay man niya kalamay. I mean nga tinapay nga kung ginkaon, paano ni mangin sugar susulod sa lawas? Di because of ginatawag na converts ng aton lawas as sini ni mga refined carbohydrates into glucose. Instead, kaon kita sini sang mga utanon, madahon kag berde nga utanon, ara ang malunggay, ara sini ang ampalaya, ara sini ang dahon sang kamote. Ang ampalaya magluwas sa bunga, dahon sang ampalaya kung makaon man aton na the best man no. Ara man sini ang beans, iban pagid sini nga mga prutas, whole grains. Amuning aton bala sini nga pangbulos sa mga naandan naton. Kay why magkita sini nagapinsar no ang iba no, mahimo why man nagapinsar ini nga sa adlaw-adlaw gali nila nga pagkaon nagaresulta gali ini sa balatian. Kay ang mga food choices kunon naton kundi kita kabalos sini mag himo o kun magpili duha lang kabutang ang ginahimo naton sa aton sini nga lawas, ang ginakaon naton nagapabakod o kung ayan, nagahilo sa aton sininga lawas. Di dapat to nagakaon kita ginapaminsar galin naton. Ano mangin resulta sining ginkaon ko sa akon ikaayong lawas? Baka pataas balinis sa akon sininga blood sugar? May labot balinis sa pagtaas sa akon sininga blood pressure? Yang blood sugar, kag ang blood pressure nga mataas, risk factor ini sa stroke. So dapat una-una na to no, hindi lamang para mabusog kita, hindi lamang tungod sa kanamit kag sa aton sa mga cravings kun nga nagakaon kita. Sunod nga dapat naton gali himuon, dapat gali kita sini magtulog sang insakto. Kay nga aman kung pigaw ang aton pagtulog, malipot, kulang aton sa nga pagtulog, makapataas magali ni sa risgo sa isang stroke nga aman. Tungod nga ang kakulang sa tulog, maka-apekto sa blood pressure, maka-apekto sini sa hormone, may labot din sa inflammation. Kag may labot man din sa insulin resistance nga nagaresulta man sa type 2 diabetes. So isa siniya sa dapat naton bulubantayan man ang aton siniya tulog kag especially no sa aton sa mga tagpalamati, bulubantayan nyo man ang inyo sa mga kaupod sa balay dira kung masami makabati kamo sa isang ambal sang kilala ko tambutso sang barko. Siguro nung tambutso sang barko nagapalapit sa pier o kung manog larga. Siya parehas lang ah. In short, sa mga nagahuragok bala no, sa aton sa mga tagpalamati. Pero lain naman niya nga topic ko our episode niya aton dina paga istoryahan na no. Kay nagadisturbo man din ah, sa aton sa nga pag tulog kag ti kwani may mga episode sina nga nagauntat ang pagginawa no sa mga nagahuragok bala no nga hindi lang ma bantayan ha? Pero bantayan nyo man ha, sa aton sa mga suki nga mga tagpanamati kabisan pang inyo sa niko galingon kati magin may nabalaan gani ko nga ambal sa asawa, singa langga, nagahurago ka bala samtang katulog ka, sabat sang banas ni, untod ka, huwag ko kabati ako. Paano ka makabati katulog ka? Isa sa dapat mantalupang doon. Kag isa pagid no, sa dapat galin na ton himon para ma-prevent o kung makalikaw kita sa stroke, stay hydrated. Dapat gali inom kita sang bastante nga tubig. Para hindi kita mamalhan sini, hindi kita sini ma-dehydrate. Kaya ang pamangkot balaan, may labot bala ang dehydration sa aton sini nga lawas nga magadulong sa aton sa pagpataas ng risgo sini sa stroke. Ang isa sini nung nagkakatabo kung dehydrated ng isa katao, nagalapuyot ang iya sini nga dugo. Nagapigaw ang iya sining blood circulation. Mas mabugat ang pagtrabaho sinisang aton sining kurason. So, importante gida sa aton sining mga tagpanamati, especially sa mga hypertensive, yung mga diabetic, dira, kung mainit ang panahon, dapat may nagakaigo kamo sining tubig. Sa may mga ginabatsag o kung may mga balatian, dapat nagakaigo man nga tubig ang inyo sininga inuman. Siyempre, depende sa kung anong imo ginabatsag o kung may problema ka sa kidneys karon or sa bladder man madira, ginilimitahan ka na sa pag-inom sa tubig. Hindi kaya magsunod sa kinaandan nga mag-inom ka man sang kung ano kadamo nga tubig ang imnon, nga way kaya sang ginabatsag. Kagamo man na sa mga physically active, mga trabahoso dira, construction worker o kung mga nag-exercise, gapanghakwat sang mabugat, dapat nagakaigo gid nga tubi ang aton sini nga pag-iimnon para nga malikawan nga maglapuyot ang aton sini nga dugo, maghinay aton sini nga sirkulasyon, malikawan nga mabugatan aton sini nga heart, nga may labot man sa risgo sini sa ginatawag stroke para aton ina malikawan. Baw ila binigida kung mainit ang mga insidente sini sa stroke, mga ginadala sa aton sining hospitals ha, bisan nga aton sining mga doktor naka-notice nga kadamo sang mga ginadala sini sa emergency tungod sa stroke, isa sini sa may labot man ano ang kakulang sa tubig, mainit sini nga panahon, and of course ang accumulation pagid sang iban sini nga mga risk factor. Pero kung may problema kita sini sa stroke, may prevention man kita nga pwede gali mahimo, magluwas sa ginatawag exercise, magluwas ni sa tubig. Pag-abot naman niya sa nutrisyon, pag-abot sa pagkaon, may ara man gali nga makabulig sini sa aton. Like naman quote bala diri sa aton, no? Tidok ang pag-inom niya sang Sunthorn Gold Capsule. Ang ginasiling nyo nga premium D3 kag vitamin C, kung upuron sila, makabulig man bala ina. Para nga makalikaw kita sini sa stroke, si Ma'am Linda Sangharo ang nagapamati sa aton. Thank you mo ma'am sa imo sini nga pamangkot diri sa aton sini nga tupiko. Actually no, sa aton sini mga tagpanamati, kung ibase naton sa mga food supplement like Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kay Sunthorn Vitamin C, syempre, especially sa Sunthorn Plus Gold Capsule, tanaon naton ang iya sini nga mga sangkap para makasiling bala kita nga makabulig or hindi makabulig, may benepisyo o kung wala sang benepisyo. Base sa pagtuon na no, sa aton sini mga tagpanamati, pag-abot sa mga sangkap sini, sipad si Baron naton kung anong iya sa nagbenepisyo sa aton sini nga ikaing lawas, especially pag-abot sa sirkulasyon, pag-abot sa aton sini nga kaugatan. Kaya ti, dapat ang mga risk factors sini aton mani-manage mo talupang doon naton, like ang aton sini nga blood pressure, aton blood sugar, inflammation sa lawas, blood vessel health, kagang aton sini nga blood circulation. Base sa pagtuon na no, ang garlic o kung ang ahos, ginagamit ini no para nga makabulig, pa relax sa aton sini nga kaugatan, para mabuligan ang aton sini blood pressure, hindi sini magtuman ka taas, nagabulig man ni para ma-reduce ang inflammation, kaya magabulig, nagabulig man ni para sa manami sining blood circulation. Kaya na-recommend ganin nga kung makaon, kaya mo kaonon sining raw manami gid. Tungod nga ara sining iya, o kung aridri ang iya sining mga sangkap, mga bioactive compound nga makabulig sa aton sining ika-ayong lawas, especially pag-abot iya sa prevention. Sa stroke, tungod nga mabuligan kita nga mga risk o factor makorek na nga daan naton. Ang problem lang ganin sining kung may mga stomach issue, may stomach irritation, acid reflux, problema sini sa digestion. That's why iban sini ginagisa-gisa nila kadali sa olive oil. Pero sa aton sini mga tagpadamati, ang isa sini sa bintahan na ton subong, kaya ang ahos o kon garlic, isa na sa sangkap sa aton sini nga Santhon Plus Gold Capsule. Nagasuporta sa aton sini nga ikaayong lawas, sa aton sini kaugatan, sa aton sini nga blood circulation. Isa pa gid sini ka sangkap nga ari sini sa aton nga Santhon Plus Gold Capsule, amo sini ang ampalaya. Ginatawag man ni nga bitter melon. Hindi gali tanan nga bitter, malain ah. Sa aton sa mga tagpalamati, may mga termino kita gisama, oh, ka-bitter gid sa imo, dahil kaya malipay sa kalipayan sa iban. Pero pag-abote ya sa umpalaya, the bitter gali, ano? The better ang iya sininga binipisyo sa aton sininga ika-ayong lawas. Kaya nga man, ang ampalaya, known niya no, sa aton sa mga tagpalamati, nga makabulig para sa blood sugar. Masuportahan niya no, ang aton sa healthy blood sugar levels. Kaya ti base iya sa pagtuon niya, ang ampalaya ti may insulin-like effect. Gidali nga makabulig siya sa pagpanubo sa mga mataas ng blood sugar level. Lakip na sa mga may diabetes nga konsigi gani taas ang blood sugar ano sa aton sini mga tagpalamati, mahimo sa makahalit, makadamage sa aton sini kaugatan, hindi man siling gulpi-gulpi kundi sa amat-amat nga nagaresulta sa pagpalanigas ang aton sini nga kaugatan. Pero hambal sang kilala ko, paghumok naman sa mayor nga ugat. Kung nagapalanigasin ni kuno ang kaugatan, may labot man sa inflammation, kung masami nagataas ng aton nga blood sugar, plaque build up, kag clot risk. Nga ini, isa sa mabuligan nga malikawan kung may ara kita sinisang ampalaya, no? Especially sa mga tao, bala nga may insulin resistance, kaya makabulig ini para ma-improve ang insulin sensitivity kag blood sugar control. So, isa man na ni kasangkap gari sa aton sa ringa Santhon Plus Gold Capsule. So, sa pamangkot sa isa na itong katexter, kung makabulig bala ang Santhon Plus Gold Capsule para sa pag-prevent, take note ha, prevention ng aton ginestoryahan dariya para bala malikaw na nga daan kita ang stroke tungo nagabulig sa no, pahagan-hagan sa mga risk of factor like hypertension, kagbataas sininga blood sugar. So makabulig siya sa aton sininga mga tagpalamati, hindi direkta kaysa texter na to na, hindi direkta dito sa stroke na mismo, kasi stroke resulta lang ina mo sa mga risk factor bala kung nagataas padayon imo blood sugar, imo sininga blood pressure, kulang ka sa tulog, kulang ka sa hulag, nagatilipon-tipon na nagasululupot na sila. So isa nga makabulig, nasabat na ton, among Santhon Plus Gold Capsule, tungod sa yasin nga mga sangkap. Kung magluwas pati, may balunggay pag hindi na, may superfood, a food nga spirulina, may mangustin ina, kagiban pag hindi nga mga sangkap. Sunod niyo pamangkot. Ang premium D3 makabulig man bala ini, kung importante man bala ini sa stroke prevention. Ano pala ang efekto no sa vitamin D kung premium D3 o kung ano bala ang benepisyo sini sa aton sininga lawas? Ini nagabulig parang mapabakod ng aton sininga immunity. Abis ang ibang vitamin C lang, pero actually ang premium D3, vitamin D makabulig pabakod man sa aton immune system. Makabulig man para makalikaw kita sini sa inflammation. Mabenepisyuhan man ang aton sininga blood vessel health and the muscle function. Kag base sa pagtuon sa aton sini mga suki nga tagpadamati, kun manubo gali ang aton sininga vitamin D, ginaangot ini sa mataas nga risgo sa nisang high blood pressure, cardiovascular disease, di ari dari ang coronary artery disease, ari dari ang heart attack, ari dari ang heart failure, ari dari ang atherosclerosis, o kung pagpalanig abala sang aton sininga kaugatan kag paggamay sang alagyan sang dugo dira sa sulod agara man dira sini ang stroke. Kung manubo ang imo sa vitamin D3 o kung vitamin D base sa nisa pagtuon. So, mo nang ibinipiso, yeah, kung nagagamit kita sa isang premium D3 soft gel capsule, especially kung ginaupod na ton siya sa Sunthone Plus Gold capsule. Ang sunod niya pamangkot, ang vitamin C bala, importante man pag-abot sini sa prevention. Base sa pagtuon, ang vitamin C nga ini is an antioxidant nga makabulig. Number one, protect sa aton sininga blood vessel. Makabulig man ni suporta sa collagen. Makabulig man ni para ma-reduce ang oxidative stress. Magluwas sa pagpabakod mang sa aton sininga immune system. So, ang isa sinisa dapat na aton sininga bulubantayan kag suportahan sa sulod sa aton sininga lawas amo ang aton sininga blood vessel nga dapat maging flexible siya kun manami ang iya sininga paginatinat nga isa sa mabuligan sini sang vitamin C nga may pahanunot bala ang aton sini nga kaugatan hindi magpalanig para iwas sini sa pagtaas ang blood pressure kag pagkabara o kun mabarahan na ini. That's why pwedeng-pwede gid gamiton sini ang Sunthone Vitamin C for prevention, especially kung iupod mo siya sa premium D3 soft gel capsule kag Sunthone Vitamin o kon Sunthone Plus Gold herbal capsule. Asa nagapinamangkot ang pila ka beses kung magtumar sa ring Sunthone Plus Gold premium D3 capsule ng Sunthone Vitamin C, ato libisan twice daily lang, like 10 minutes before pamahaw o kon 30 minutes after pamahaw, kag like mga isa ka oras naman antes sini mag panyapon. Available ni sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sini nga mga lugar. Pagabalikan ta, pila nyo sini ka mga paramangkotanon, may labot sini sa ikaing lawas pagkatapos gid lamang sa aton sini malipot nga mga pahanumdom.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sunthone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sunthone Plus Gold.
2: Sunthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunthone.

0: Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Health

0: fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pabalik sa mga butika.
1: Pabalik sa ton sa nga pagpangalagan dari sa ton programa.
0: The secret of pill.
1: Sa inyo gini palaga sa palamang kotalan na may mo nyo lang isend sa ton sa nga text hotline 0950-975-6970. Bawo si Dudoy ka pamatik sa ton. Sakto ginadok, anhon mo pa. Bisan mainom ka pa bulong kung may damage, kung may damage na kay na stroke ka na. Gani mag Sunthon Gold na ta, may premium D3 na, may vitamin C pa. Do mayado yo. Si Dudoy sing antika no. Nagapamati sa aton sa ringa pag pangalagad. Sa nga pinabangkot gali no. Kundin ko no dapit ang Yes to Health Wellness Center. Kaya dito ko na sila mabakal sang Sunthon Plus Gold Capsule. Premium D3 capsule kaga Sunthon Vitamin C. Kaya mapakonsulta na lang kuno sila. Dalan na lang sila pagkanto. Pero ang pamangkot pagid, libre gihapon dok ang konsulta ninyo. Hindi lang paglawaga ang ngalan taga First District. Ako. At tali no, ang Yes to Health Wellness Center open na sila halin Domingo hasta Biyernes. Alas 9 ang takna sa aga. Bukas na sila dira. Pwede ka mo sila makakanto. Available dira mga product nga gina-mention bala na tondre. Ginapakilala na tondre. Mga produkto de kalidad sang Yes to Health Incorporated. Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Sunthon Vitamin C. Nari-sari sila yung mga kafe. Tsaa, mga habon, balanyos or abing herbal oil nga sarang yung mabakal dira. Kagpadayon, kaglibre gihapon ha? Ang aton dira nga consultation kati ara dira pero may aton sering alternative medicine consultant nga magahatag sa inyo sarang kaigo, sarang giya, advice, opinion or suggestion. Kung ano man inyo sinin magkidabatyag sa lawas at agan, kamusin isang protocol, mga dapat, hindi dapat himuon, mga dapat, hindi dapat kaunon, mga dapat, hindi dapat hinumon, etc. Para sa inyo sinin specific na magkidabatyag sa lawas. Kumbaga, kung sa mananahi, ni o kung sa mga panapton, bala, hindi siling nagakadto ka lang sini sa mall kung magbakal sang RTW o kung ready to wear nga bayo. Kundi kung magkadto ka dira, kasubong ba lang daw nagakadto ka sa sastre o kung sa mananahi. Kibalang taksan ka gida sang bayo o kung pantalon nga bagay gid sa imo. Kumbaga, hatagan tagid sini sa nagakaigo nga panugyan nga bagay gid sa imo sa nagkidabatyag sa lawas, bagay sa edad mo, bagay sa kung ano man ang imo sa nga mga medical history or mga result mo dira sa laboratory. Kanto ko mo dira sa aton sa niya mga tagparamating na nagpinamangkot about kundi nahamtang Yes to Health Wellness Center, Ayang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang din sila sa Iloilo Midtown Hotel. Buwas sa Martes, pwede ka mo mga kanto or bisan subong Lunes sa kanto kamo to hingagaw kamo to katemprano pa man. Bukas gyapon sila hasta pa na sila karon takna alas 5. Para sa mga taga-syudad sa Bacolod, Negros Island Region, pwede ka mo din ang makakadto direkta man na, no, sa Yes to Health Store. Kasi kung na-bulk o kung medyo madamo-damo inyo baklon, posible, makadro discount pa ka mo din, no? Kung magkadto ka mo din sa Yes to Health Store, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, tabok na gidiri sila sa Marayo Bank. And of course, amo man din sa Yes to Health Wellness Center, kung damo-damo ang bakal mo sila, makadudulid screen to ka man da, no, sa aton sa ning mga bumalakal dira o kon mga nagapamati sa ton magluwas nga may libre ka pa sini o kon libre pang ila sini nga health consultation. Pamaser lang kamo dira, kadto lang kamo dira, tabu-tabuon nyo lang Lunes, kung dira lang sa Domingo, Tob-tob, Viernes, kati kon Sabado sirado ini sila, no, ang Yes to Health Wellness Center. May nagapamangkot sa aton kung pwede ka nung kainom sang Sunthon Plus Coffee Mix ang yasa nga bata. 12 ang edad, babae, kay gusto gidok mag-inom sang kafe na ginapunggan lang namon. Actually, manami gid man no kun ang mga kabataan, ang mga pamatanon, may kafe sila nga para gid sa ila. Indi ba lang nga bata pa nag-introduce ka na sang halos puro caffeinated ba lang nga mga ilim nun. Muna nga balsang nang kilala ko bla. Sige, magngayo bata sang kafe. Hindi ni pwede sa bata. Yeah. Para ni sa may mga edad-edad. Ang caffeinated nga coffee. Pwedeng-pwede sa nag-message sa Tondri. Pwede pa yung nun. Akong painom siya sang Sunthorn Plus Coffee Mix. Kaya ang Sunthorn Plus Coffee Mix, waay ni iaya sang caffeine. That's why pwede sa kabataan, pwede iya sa mga pamatanon, mga hamtong mga may edad-edad na. Kung ang preference niya sa pag-inom sang coffee is hindi ka mo sinigusto sang may kafe. Yeah. Instead, ang aridri, lecithin, isoflavones, aridri, complete protein, nga makabulig pabakod sa atong siringa, tulaan, kag mga sangkap na nag-aululupod rin, hatag sang sustansya sa atong siringa lawas para magnami atong siringa memory, mabuligan kita sa nga mabalansa yung hormone, lakip na sa mga kababainahan bala nga nag-edad 40 pataas o kung sa age bracket na bala sa pag menopause, makabadyag sang symptoms pa na. Tapos yung iba niya mga banas ni nag-message na lang sa aton siya, Doc, irritable permisi misis, baklang ko na lang Sunthorn Plus coffee mix. Makabuli gali, Doc, kaya naganami ang pamatsyag. Inatungod sa isoflavones, nga ra sini sa soya, isa sa sangkap sini sa Sunthorn Plus coffee mix. Pero kung gusto ka mo ya, sang real coffee taste, real coffee aroma, pero may benepisyo gyapon sa aton siring lawas samtang nagiinom ka mo siri, nagapasulod kita sinisang collagen kag glutathione sa aton siring lawas. Pwede ko ma-recommenda sa inyo kung pwede ka mo siri makatry sang Sunthorn Gold Coffee Mix. Sunthorn Gold Coffee Mix, may healthy ni siya nga mga sangkap, natural nga mga sangkap like aradira ang manunggay, mangustin, ampalaya, garlic, superfood nga spirulina, kagindugangan pagid sang collagen and glutathione nga nagabulig. Siyempre ha, tagontang, hindi man siling sa isa mo lang sinika inom sang Sunthorn Gold Coffee Mix, manami gadayo ng panit mo, kundi consistency. Total gapangapi, gapangapi, manggid lang kamu adlaw, away na try nga mo ni ang inyo sini iilis sa o kon italos anay sa inyo sini na andan nga kafe. Kagang nami sini katin pampatam is stevia. Sa aton sini mga tag paramati. Available na ni sa mga butika para mas marapit sa inyo sini nga mga lugar. Pero kung narin buwa, may mga metabolic condition na kamo or syndrome. Like taas inyo triglyceride, taas inyo cholesterol, taas inyo blood sugar, tungod sa insulin resistance, medyo naga-overweight na o kung naga-obese, tungod sini sa mga calorie nga ginapasulod sa aton sini nga lawas. Pero gusto gyapon aton mag-inom sini sang coffee, ara gyapon ang real coffee aroma, real coffee taste. Kung ang inyo sini nga gusto o kung inyo sini itry nga pag-imnon sini among premium D3 coffee mix. Akin nga man, ang premium D3 coffee mix may xanthon kag may vitamin D3, especially kung hilig ka sa kafe pero kulang ka sa exposure sa silak sa isang adlaw, which is hindi maproseso ang vitamin D sa imo sa ring lawas. Pero kung naginom ka sa premium D3 coffee mix, may vitamin D3 ka na, may xanthon ka pa alit ni sa mangustin. Of course, may ara pagid sa isang malunggay kag iban pagid sa mga sangkap. Kag kasubong sa isang xanthon gold coffee mix sa stevia man ang gingamit sini nga pampa tamis. Available din sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sini nga mga lugar. Kung may mga feedback kita nga mabaton na no. Daw pila diri, isa, duwa, tatlo, apat, mga lima or anum nga nag-update sa aton diri nga nami gid ang ila sini nga pagpamuhin sa aga. Sa ila pag-inom sini, sige-sige, sang Sunthorn Gold Herbal Tea sa gabi. Bawagin sunod ko nilang hambal na ton nga isa ka oras antes magtulog, inom na kamo sini sang Sunthorn Gold Herbal Tea. Kaya nagabulig ini pakalma sa aton sa ningat yan. Kating isa ba lang ka problema no, sa aton sa mga tagpadamati, kung disturbo aton sa ningat tulog, ang aton tiyan lang doon di mapahamtang bala. Daw butod, nga daw nagahilap, nga daw gutom, ngayon ka man gana sa ni magkaon, Pero kung halimbawa gani karon kondisyon ng aton sininga tiyan, isa sang rason nga nagahamuok ang aton sininga pagtulog, hamuok nga padayon. Kag manami pagidong, I mean padayon bala nga manami ang tulog hasta pagkaaga. Di padayon gawin na bugtaw-bugtawa. Lain naman yung istorya. kay kung gusto ang tulog ta, nagapadayon yung manami ang aton sa nga tulog kada gabi, ang posibilidad, isa man isang factor nga, makabulig palawig-lawig sa nga aton sa nga kabuhi. Sunthorn Gold Herbal Tea, kung imnon mo ni sa gabi, tungod siya sa nga cinnamon, cinnamon bark, tungod siya sa nga malunggay, tungod siya sa nga curcumin, nagabulig sila para magpanami man sa nga aton sa nga bowel movement pagkaaga. So sa mga constipated ra, pwede nyo nitilawan na, no? 1 cup sang maalabaab suri nga Sunthorn Gold Herbal Tea, isa ka oras antes kamo suri magtulog sa gabi, pwede nyo ni siya nga inumon. Namin nag-message sila sa tondering tatay niya may prostate gland enlargement. Ba, no, halos kawalo, tubtob kapulo mag-ihi sa gabi, doon na makatulog sa gabi hasta mag-aga sa balik-balik sa CR. Pero sa natilawan niya, Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthorn Vitamin C, mga 1 month kung gamit niya, nabuhin-buhin na na. Ito na lang kalima kabeses sini magbalik-balik sa CR. Kati ang mga sangkap sini aton yung Ultimate Trio, may anti-inflammatory sila mo. Kung may anti-proliferative nga mga ginatawag beneficial sa aton sini lawas, ito yung problem balaan sini kung ang prostate gland, sige damol, sige enlarge, nagadinako. Ni ginaipit niya man ang tubo, ginaagyan sang ihis ni halin sa aton sa nga barukhan o kung sa aton sa nga urinary bladder. Which is samtang nagalipas ang panahon sini nagabudlay nga nagabudlay ang pag-ihi sini sa mga tao nga may amo sini nga problema. Especially kung pala inom kasi ni sang makahulubog nga limnon. Inom ka brandy, whiskey, inom ka beer, basta makahubog ha, bawa nag-worsen pagit ini sa sitwasyon. Problema sa damduman ko sa istorya, wala nga perte na gid nga kaakig sa iya sining asawa. Kay halos gabi-gabi na lang nagainom. Di may prostate gland enlargement siya. Pagkatapos magsigi karon pinainit kay hindi sa makatulog mayo sa gabi pagkaagasa ni irritable ang balsa ng asawa o ari-ari na ta, ari na ta para mauntat ng inumo. Patayog tayog taihi. Patayog tayog kung nasa lai. Kung mas tayog bang ihi ang balsa sa asawa, kung mas tayog bang ihi mo sa akon, pwede ka makainom, sige-sige. Pero kung tayo, ganing ihi ko si mo, untat ka na inom, para nga hindi ka na magsigireklamo. Nga sige, kabalik-balik sa CR, hindi ka makatulog, may magpinaugot kaya karon na ulamid, baka may di sa sulod sa balay. Abati, sugot ang bana, basta nga ba, te, padayunon ko inom. Sige na, bala, na basta nag-ihi-ihi. Kadaw hindi ko mabuhi, nga wais ang inom kada gabi. Bote ara na, nagpatayog-tayog na sila ihi. Bawa pag-ihi sa asawa, aplabasin siya. Istorya lang nga to na. Pag-ihi sa asawa, ba doon mga isa pa ka, kung ano mga isa pa ka pi, ang tayog niya, ang balsang bana. Why na? Daog na ko sa niya. Tising sa bana. Tiyak ko naman turno. Sa asawa siya, imo na. Paghana sa bana nga maihi sa asawa. Ops, ops. Why oyatay? Why oyatay? Ito ang tupa sang iya, dalas dapa-dapa. Nira sa tiil niya eh. Ang punto sa nino, sa aton sa mga tagparamati, especially kung may problem bala sa enlargement sa prostate gland, kag pala inom ka pa sa makahulubog na limdon, hindi ka din makabulig. Nagadugang pag-inis ang iritasyon dira sini sa sulod. Pero ang manami sining balita na bato na ton sa ton sa ringa texter niya sa ringa tatay, alin sana makapulo ka beses pabalik-balik sini sa CR, kay gaduging ganin mo sa gabi ganin sa nagasunlog o kung naga duging. Tisubong kalima na lang. Ah, sige, sige, tumar. San Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C. Kagin sunod yung manong aton siring rekomendasyon, gintry niya 1 hour antes siring magtulog, Santhon Gold Herbal Tea. Kagin na-recommend na aton sa may mga problema, bala sa ihi, bala, sa gabi. Yan ang kasi nako, ihi nyo bala sa gabi, bala. Likawan nyo ang pag-inom sa damo. Damo nga tubi antes kamo dayon magtulog. Ang pinakatayog nga inom sa tubi, like isa ka oras antes kamo sini magtulog, inom na kamo ang daan. Amo na nga aton sa rekomendasyon. Nabitirawin nyo no, sa aton sini mga suki nga mga tag-palamati. Sa nagapamangkot dali sa aton, pwede kuno ang Visionex Plus. Kuno ay kaman sing ginabatyag sa mata, pero permi ka naga-computer kag naga-pulaw. Bati sampat gid nga pwede naton gamiton sa aton sininga lawas, especially protection sa aton sininga mata, ang Visionex Plus. Bisan way ka pa sing ginabatyag, pero ang mga risk factors ara. Like for example, masami ka nagatubang sa computer, sa imo sininga laptop, sa imo sininga desktop. Pagkatapos, paghalin mo dira, dira pang imo sininga smartphone, dira pang imo sininga gadget, nagapulaw kapagid. Nagapataas ini sang risgo sa pagkakapoy sa aton sininga mata kag pagburon sa aton sininga panulukan. That's why no, sa aton sini mga tagparamati manotice naton sa mga kabataan, bala mahiligon exposed sila sa gadget, bala. Iban sa bataon pa, kung mga bata pa, may mga antipara na. Kadagmol sa mga lens, ha, sa ilasini nga antipara. Isa nga makabulig sa aton para mahalungan na aton sa ringa mata, lutein, zeaxanthin, beta-carotene, vitamin E. Mga antioxidant din sila, specifically, para gid sa aton sa ringa mata. Of course, may benepisyo man sa ibang partes ng aton sa ringa lawas, pero ining lutein, kaya zeaxanthin, bala direkta, ining mga benefit sa aton sa ringa mata. Especially, exposed ko sa computer. Computers, and, you know, ang blue light bala sa gadget na ton makapastress sa ton sa ringa mata. Pwede makainom. Visionex Plus soft gel capsule. Bisan wa'y pa sing ginabatyag, pero exposed ka sa screen kaga palapulaw ikaw. Kumbaga, more kita sa nutrition and prevention. Visionex Plus, sarang ini mabakal sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sini nga mga lugar. Kagbaw sa kainit, balas ang panahon, dugay-dugay ginabalhas. Ang ibang sinin, nagka-irritate, ang ilas sinin nga panit, nag-dry, nag-kurinot. May nagpamangkot sa aton, may habon balado ka pwede gamiton para sa body odor. Nagapangilis nga ako no, nga kung magamit mo bala, bisan paano makabuhin-buhin man sang hambalya dari sang baho sa ilok. Abitray no, ang paggamit sini sang Santhon Plus Herbal Soap. Ang madami is sa Santhon Plus Herbal Soap, ito natural lang yan sa mga sangkap. May ara inisang dahon sang bayabas. May ara inisang dahon sang barunggay. May ara inisang kapayas. Iban pagid sa mga sangkap, kag makabulig pagid din, no? Sa nagkalain-lain yung mga problema natin sa panit. Bala, like, mga katol-katol sa panit, mga skin irritation nga pabalik-balik diri, tungod sa iya sa mga sangkap. Abitry, bala, sa aton sa nga text dere kon maligo ka, gamita sa bilog mong alawas ni Santhon Plus Herbal Soap. Gamito naman sa imo sini kilikili o kon mga singit-singit dira nga ti dira gid sina nagahalin ang nagapangalis nga kung kita sini ang balhason. Kag sa mga dalas-dason ko na lang ni bisan wa pa sini nagpamangkot ano, pero previously kag diri sa aton sa ring mga text message sa inbox aton na magapamangkot diri, kun daw pwede naton ma-recommenda para sa guya yang habon. Especially kung may dark spots ano sa aton sa ni mga tagpanamati dira, may mga kambang-kambang dira, do hambal kini sang kilala ko, ando kang mayo sa ginatawag may mga do mapa-mapa bala. Sa aton sini nga guya, mo bala kisa ko na nung maginapang apply ta sa aton sini guya, tapos silakan kita sa isang adlaw, ang reaction bala sa aton sini nga panit nagaresulta sang mga dark spots. Abitry nyo tilawis sini paggamit sini sang Clear Skin Herbal soap. Ang manami naman niya sa Clear Skin Herbal Soap, kaya ti makabulig din nino sa aton sa nga panit, especially kung nag-dry imo blang nga panit, kaya ti may aras sa VCO. Para nga hindi tuman mag-dry nga aton sa nga panit, may vitamin C man ini, ti kabalo kita nga ang vitamin C, isagid sa kinanglanon para mangin healthy man ang aton sa nga panit. Ti sa inyo sa nga guya, pwede ah, pwede dalas-dason, pati inyo sa nga liog, kag inyo sa nga butkon, pwede nyo magamitan sa pagsabon sa ni St. Clair Skin Herbal Soap. Manami sa ni, may glutathione, kung may kojik siya, may VCO, may vitamin C pagin para sa benepisyo sa aton sa nga panit. Santhon Plus Herbal Soap, Clair Skin Herbal Soap, available man din sila sa mga butika, kag parmasya marapit sa inyo sa nga lugar. May nagpamangkot sa aton ang Santhon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix sa Santhon Gold Coffee Mix. Mabakal mabalak nyo sa butika. Yes, available gina sila sa mga butika hag parmasya sa inyo sa nga lugar. In fact, pwede ka mga kadtosin ni sa Mercury Drugstore. Available dira ang mga product na mention naton dari sa aton pagpangalagad. Ano? Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica. Kasi iban pagin sinin yung mga butika na sarang ka mo sinin makabakal sa mga product na na-mention na ton rin, no? Produkto di Caridad Series ang Yes to Health Incorporated para sa aton sinin nga ikaayong lawas. Siya, the best gilmandok ang Santhon Plus Herbal Oil. Naglagaw-lagaw ko sa plasa, amon ni gamit ko dok kapamanyos, dawa ay naga alay ang akon sininga tuhod, pati nga akon sininga hawak, nga permi ko mabatyagan kung masubrahan ako sinising lakat. Balan mag-isaman sina nga makabatyag kita sa mga palang-alay, palamaol, kung ma-stress man ang aton sininga ugat, kag ang sirkulasyon aton blas rin mahinay, which is ang aton sininga sa Santhon Plus Herbal Oil makabulig man sa aton sininga blood circulation, makabulig man para makondisyon pati nga aton sininga panit, tungod nga magluwas sa peppermint oil nga makabulig para sa palanakit sa aton sininga lawas, palamaol, kag palang-alay, makabulig man siya, no, para sa pagkondisyon sa aton sininga panit, tungod may moringa oil pagid ni kag may VCO kag isa pagid ang balsang kilala ko sinya dok pati mga lamok kali galagaw man sa plasa mo. Siya gusto man karon nila mag slide isa nga makabulig sa aton para maprotehiran ng aton sininga lawas, especially ng aton sininga panit, batok sa hagat sang sapat-sapat, batok sa hagat sa nikang asang lamok nga mahimo magdala sa isang dengue infection. Amo ang benepisyo man makuha naton kung ginagamit ato niyo pamanyos is Santhon Plus Herbal Oil. Kadamo sa benefit ni makuha naton diri, no, sa aton sa mga tagpalamati, hindi lamang mga palang-alay, palamuypoy, palanakit sa aton sa ni nga kalawasan, kundi nagasarbe man ni as mosquito and insect repellent. Gina-advise naton permi nga sa palanakit sang lawas nyo, hindi ka mo dayon magdiretso sa isang pag-inom sang pain reliever. Kapin pa kung nakaya nyo malang. Kagtiba si madala pa lang sang simple nga hilot-hilot, malumasahe, reflex sabi dira, apply sang gamay nga pressure sa ni, kagamit o kung paggamit sa ni sang Santhon Plus Herbal Oil. Pero kung nalimbawa, hindi nagid madala iya sa hilot, pwerte nagid niya nga palanakit sang lawas. Ang balsang kilala ko lang nga daw malitik, nagid ang iya sa niya ulo. Hindi na sa maka-eskwela. Kay tungod sa dysmenorrhea, pwede matumaran iya, no, sang cess the pain. Ako nang pala nakit balas ang kalawasan, disturb dagid, madisturbo nakikita sa aton sa ni mga pangginawi at sa ni mga pangkulag, pwede kita makatumar sa ni sang cess the pain. Available din sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sa ni nga mga lugar. Well, sa aton sa mga suki ng mga tagpanamati, ba daw kaalang-alang na naman sa aton sa nga oras, sa aton sa nga pagpangalagad. Sa mga nagapamangkot din, no, nahanungod sa niya sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, especially sa concern kung pwede kung mabakal din online, kay may nag-mention din sa aton, ano? Siya dok, gusto ko man tani magpatulutiga. Anong gusto mo patigaw? Gusto mo magpatulutiga? Anong gusto mo abiklaruhain eh? Gusto ko magbakal online. Available man bala online ang Turbo. Ah, okay. Turbo Dietary Food Supplement. Dili gid pa mangkot sa aton sa ninyo texter. Actually, available ini tanan yung mga products ano, na mention na ito sa aton sa ring pagpangalagad sa TikTok and Shopee. Halimbawa, may TikTok account ka mo o kung Shopee account ka mo dira, i-type nyo lang sa inyo sa ring search box ang Yes to Health Inc. 2011. Sarang nyo dira makita kag ma-order ang mga produkto nga preferred ninyo. Kaghulaton nyo na lang, no, ang i-deliver sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay. Kasubong sa isa naton sa nika-texter, nagapamangkot sa about sa Turbo Dietary Food Supplement for Men, kung pwede ni ma-order online. Pwedeng-pwede gida, makabulig in enhance naton sa nika sexual performance, makabulig padugang sa pwersa kung damidyo nagaluya ng pamatyag, makabulig pa kondisyon sa aton paminsaron sini kung damidyo gumun kag-stress kita kayo, nga nagaka-divert ang aton sininga focus, nagapadula sa aton sininga gana, kaya nag-affecto man sa aton sininga blood circulation. Pwede matumari ni 30 minutes before and loving-loving sa kay Mrs. Kag-available man rin sa mga butika, kag-parmasya malapit sa inyo sininga mga lugar. Well, since alang-alang nagiging aton sininga oras sa aton sininga pagpangalagad, subaybayan na naman ang masunod sininga edisyon aton sininga talakayan para sa dugang na naman ng mga kaayuhan sa kinandan. Ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin. Aton lawas halungan antes paman mangin ulihi ang tanan kay sunupa sa giresiling. Health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Yes to Health!
3: XFM 103.9.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalaka, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandown Copamex. Halos isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang ito. Sandown Copamex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandown Copamex. Mmm, sarap.
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang post-seller agent na naka-datership, importante na lagi energetic at wala isang kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Ganing bago ka maglala ang palangkin na dating pinakumulan sa Sister Pain para garo-garitso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: XFM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Ihi ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo, mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Kung vitamin C, tandaan.

0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes.
0: Pero
1: nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Mas gari, sa ka-service ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangarap, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko tayo na wala nang sakit ang ako.
2: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
5: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
6: Na XFM kid how?
7: Kay pagbukta ko balita din mo.
6: Na XFM kid.
7: Inanyang music ah.
6: Na XFM kid.
7: Ay, wala ka lang music magtapos bukta ko lamay aratis mga balita. Lapso ng aming mga DJs nila kanta.
8: Wala sang konkretong asal.
9: Kag wala sang katumbas nga rason kung naka X.
8: Simply
6: may how kita pa.
8: Enjoy lang.
6: Nga XFM gid how.
10: Timo.
11: XFM 103.9.
12: XFM time. 1:54.
13: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: Arena Plus welcomes Derrick Rose to the family. History reminds us that champions don't just play the odds. They rise above them. Feel the thrill. Play smart and be part of the sports community at arenaplus.net. Arena Plus, the Philippines' best sportsbook. Awarded by Sigma Asia Awards 2025. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Visit www.pagcor.ph/regulatory and keep it fun at pagcor.ph. Arena Plus welcomes Derrick Rose to the family. History reminds us that champions don't just play the odds, they rise above them. Feel the thrill, play smart, and be part of the sports community at arenaplus.net. Arena Plus, the Philippines' best sportsbook. Awarded by Sigma Asia Awards 2025. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Visit www.pagcor.ph/regulatory and keep it fun at pagcor.ph.
15: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
16: Luzon,
15: Visayas,
16: XFM
17: Color sa XFM,
15: and Mindanao with more than 50 strong nationwide.
18: Sumasa inyo
15: on air
18: and online.
15: XFM Network Philippines.
18: Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa.
15: Sa Bacolod 103.9 XFM.
19: Na ang mga hubag ko.
20: Sample Plus Gold. Plus pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
19: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan na kape. Kainigidyang sa borsang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
20: Sample Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sa mga butika.
18: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Check na check kung healthy ka. Mula mata hanggang paa. Facial Desk Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Facial Desk Plus. Mahalagang paalala, ang Facial Desk Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa nabag-uri ng sakit. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit ngayon. Hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
18: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
17: Walang gana kay misis.

0: Kinis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
3: Sakit.
2: Pag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Pag-assist pain. Kalang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist the pain. Mabibili sa mga butika.
4: Mga katropa, exciting dito.
5: A 106.5 X7 Rojas, kagagiyas to Healthy Incorporated, ang nagpapasalamat gyud sa ato mga naging katropa partner sa bago lang nagtapok nga serbisyo ang katropa caravan sa Barangay Libas, Rojas City. Serbisyo gito ni Kapi sa First District Congressman Howard Pinto. More power and

0: oras, 1:59 na sa hapon.
1: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
2: Nay, makagraduate na gitman ako. Mabuligan na naka mo ni tatay.
3: Ga, buksing ko ba?
4: Hubog ka naman! Dito naman halin!
3: Bisan pala hubog ako. Pero top-top solis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
1: Makahatag sang leksyon.
5: Ikaw nga may sangakon kinadala. Panindugay ako.
6: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Hala, kadas ka buhi mo.
7: Amo, ginaangambal ko sa imo palilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Hayte, sino ang amay sina?
1: May mga istorya man nga makahatag sa konsumisyon.
6: Pang, pakuta ako bisan ka isa lang, be. O, ari, o, 1,500 ina, ha? Abi, abi. Ay! Maugat! Ay, dako! Dako, gitya! Ay, dako!
5: Oh, sige pa, baby. Ipabatsyag sa ako na mas palangga mo ako sa asawa mo. Oh, yamitin ko na, sorry.
1: Ina, mga katropa, ang hatagan natong sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes, tubtub Biyernes, alauna imetsa, tubtub alas tres imetsa sa hapon. Sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM, Roja City, Capiz. Katropa mo, exciting, X-rated.

0: sa bulan sang Mayo? Yeah! Nakakausad pa ba ang lahat dyan? At ikaw ba'y nga nagkapulo pa niya? Gana ka mo dira hao ko nagkapulo pa mahaw na dira ganing iba naton nga mga katropa. Alright mga katropa, updan niyo naman kami subong ni katropang Joy. Kag syempre ilulupod naman kita nga mag istorya hanay.
1: Magdamyawanay.
0: Kag syempre magbardagulan. Yes na yes mga katropa, tiwaga bardagulan naman ta subong nga adlaw sang Lunes. At yung aton gipagpanamiyaw ha sa aton mga katropang listeners dira sa mga radio nila subong nga hapon nga tinakasaksak na nagaandar.

0: said na dira sa Gedli Gedli. Kamusta, kamusta kayo dyan? Ngayon nga pagpamati kid sa atong programa subong nga hapon. And of course, mga katropa, di once again ang atong gigapag-panamiyaw sa inyo tanan. So, isagid ka maayad ayad nga hapon. So, isagid ka good Monday afternoon. Diba, wala lang kapilati. Lunes na katropang ay. Kaya man, habagan, inila ko na ang weekend katropang ay. Made in China.
1: Ay, ano fake?
0: Kay wala gadugay.
1: Ay, okay. Galing mag-guba.
0: Yes, of course. This buong hapon, mga katropa, ha. Tungin sa liwat nga pag-abi-abi sa inyo, Tara Andrea, sa atong program, ang X-Rated. Kag syempre, di mo ka muna gapamati sa subong nga hapon. Aram ang kamudra sa mga kabarangay, Andrea, sa atong sa bahin sa Syudad San Rojas. Or ba si Ara kamudra sa 16 tanan? Ka mga kabanamuhan, Andrea, sa atong sa Bugos nga probinsya sa Capiz. Kag syempre, sa mga kaiting naton nga probinsya, Andrea, sa Western Visayas. Ara ka man sa all over the Philippines. Or ba si Ara kaya subong sa around the world. Kaya man ti isa ikaw ka OFW, no, sa nagka-lain-lain nga pungsod sa bilog nga kalibutan, mga katropa. So once again, thank you so much na naman, mga katropa. Ang ating nga pagpasalamat sa pagpili na naman sa X-Rated program. Kaga syempre sa amo ni katropang Ira bilang background program. Kag inyong mga makaupod sa subong nga hapon, subong nga Lunes ang hapon. Kag ti ha, gabay pa nga may mga amang may Monday blues dera. Ti gabay pa nga kuwain na sa subong nga hapon dahil sa itong programa. Yes, ito syempre panibago nga Lunes, panibago na naman nga question of the day. Ano na naman bala subong

Papips, ano ang mas delikado sa relasyon? Ang ex ang ex na sige pa communicate o kung ang partner nga hindi makahambal sa no sa iya?

0: na naman ang ulo, takatrapang, ay, kaya da pareho, gino, makaguba.
1: Doon na yung bird, na naman kitas. Pareho, boat. Ay, ti, why na tropa, tumpik-tumpik, kaya tropa kay man. Delicates man ini ang ex na. Sige, pa-communicate ko. Siyempre, balaan to na na akong nag-communicate, eh. Hindi kinaya mapunggan na mag-reply.
0: Pero dari kita katropang, ay, sa right side ho, dari kita sa, ano na, oh?
1: Ang partner. Oh, oh. Hindi makahambal sang, no?
0: Sa yes. Kaya ti, sa ex do, wala ta to habol, do, di ta to ma-armalite. So, iniya sa, sa partner, di mo gining may, may control pa ikaw katropang, ay. Yes. Pero di, syempre, both ina, ano, hindi maayo sa isa karelasyon ka na.
1: Yes. Ay, ti, exiling mo kung ma-armalite, ining sa right. Akong pilion, ining sa left, eh. Kaya man, ang ex, sige, pa-communicate kay ti, amo na gani. O, hindi ta

0: ayaw man kong makamove on, maayaw man kong hindi. Wow, no, no, no. Pero both sa ako nakatrap ng Choi.
1: Sige, Ate Uso, move on ha. Nakamove on na galing Ivan. Di ba katrap ang ay?
0: Yes. Ay, kamo mga katrap of peeps. Basi isaman kamo sa mga ex ha. Kasige pa communicate dra sa may mga partner na subong ex niyo.
2: Ayaw ay!

Korea ha. Yeah! Uy, mayong hapon na nitirak ha sa mga katropa peeps natin ho. Subong nag-monitor na sa atin nga programang X-Rated. Kay katropang Joel and Joe, kay siya family Lorenzo Dresinibahin sang Haginda. Good afternoon. Kay katropang Nathaniel Fernandez. Of course, tirapin niya sa mibahin sang Graceville Subdivision, Barangay Tiza. Kay Uncle Pinky sang Barangay Tingina. Kamusta, kamusta, ang duty-duty mo na katropa ng Uncle Pinky. May dahil nga pagpulo pamati at kit-anay naman kita sa sunod ng mga inadlaw. Kay katropa ng Tolitz Alinsog sa may pataglawaan tali papa. Ay, siguro nag-asenso nag-iniya si katropa ng Tolitz kay tia busy nag-in siya sa iya nga pagbulubaligi. At iba yung hapon lang sa tanan mga kaingod ha nga nag-pulo pamati man sa bunga hapon. Kay Uncle Dudong sa Barangay Talon. Good afternoon, ba? Siyempre mga katropa at isa sa mga tinion ha, nagapalayag na kita sa tag sa kalilisuan sa inyo mga radyo.

0: sa probinsya San Capiz.
1: Yahoo!
0: Naraman sa 93.3 MHz ng XFM Antique.
1: Wow!
0: Sa 96.7 ng XFM Bacolod.
1: Yahoo!
0: Sa 106.1 MHz ng XFM Kabangkalan.
1: Wow!

trabaho nyo dira. More energy pa para sa aton. Tanana kag syempre, happy, happy Monday! Yes, of course, mga katropa. Di sa subong nga mga inora, sa subong nga mga tinion. Hindi lang kita babatian sa inyong mga radyo, kung sa inyong Facebook Live na ito sa subong nga hapon. Kaman tinagapalayag man kita, pinagi sa atong nga XFM Radio Up. Yes, mga katropa, so simple lang ang mga pag-

iki indira ka tropa XFM Radio Network. So tag sa ninyo ka mga cellphone or tablet man dira pwedeng pwede gid ma-install or ma-download mga ka tropa themes. So ano bala ang advantage kung may ikaw sang app nga ni ang ating XFM Radio Network app. Aba, di wala pa tumpik-tumpik sa mula dayon ka open sang imo nga application. Pwedeng pwede ka na maka-explore sa mga nanaresari nga mga XFM stations nationwide. Wala ka na pag-liso-liso no kung sa radyo. Di wala ka na pag-sundin or pag-sagap sang mga signal dara sa mga karadyohan nyo. Kay Manti, ipilion nyo lang yan ang frequency nga gusto nyo mapamatian sa bilog nga XFM Philippines mga katropa. Kag syempre, araman na lang atong mga paborito gayad ng mga programa sa XFM, mga paborito nyo ng mga musika, kag entertainment programs, kapareho na lamang sa X-rated programs. So, wala gini ka problema. Ako nara ka man sa Luzon, Visayas, Mindanao. Anytime, anywhere, ma-access mo ng XFM Philippines. Pinagya sa atong XFM Radio Network app.

sa 0.5. At syempre mga katrol, pamayaran na inis ang 1,800 followers. Aba, kaya nga, itong pagpasalahamat ha sa ating mga katrol.

gifts nato niya, hindi katuntol. Salamat mga katropa ha, sa wala pa dala nakatuntol. Live kita sumong sa XFM Rojas 106.5. Kag syempre mga katropa, ayaw niyo gid pagkalipatan na i-power share ang aton live sumong kay ti para mas madamo kundi mas masadya. Kag sa aton draga comment section, at you feel free to have to drop your comments sa inyong mga pa-share route at alam niya won birthday manina anniversary fiesta kasal reunion ano manina gaganap sa inyong kabuhi special manina ukon hindi special pwede niya mga katropa pip sa inyo dira mga nababatsyagan subong ang inyong mga kwandra ko na imbier na kamuti i-share niyo man dira sa amin. Wala niyo ma-advisean pa ka muna katropang Ira and katropang Shoya. Mga katropa, hindi gin maghuya-huya. Pwedeng-pwede gin. Yes, katropang Ira, kamanti ko may palaligban or consumisyon sila to karon. Dito nga to nga o nato sa ato mga katropa peeps para tayo magmunumag-ani na mga katropa. Yes. Kaga syempre sa mga katropa peeps naman nato ang natiwala sila kung subong sang data kapag lantaw sa ato ng Facebook Live. So hindi gin magkasubo mga katropa, pwede mas gapon magpalabot sa inyo mga mensahe, mga pa-shout out o kung panamiyaw man ina. Pinagin sa pag-text niya sa atong XFM text line number sa numero nga 0908-625-225.

0: atong YouTube channel 106.5 XFM Roca City Capiz. Or pwede man gani nga i-click nyo na atong nga caption sa atong nga program or ara man naka-pin sa atong nga comment section ng atong mga social media accounts, specifically ng atong nga YouTube account, mga katropa. Kag later on, ti-flash na din katropang Neil ang QR code, so pwede nyo na i-scan da karon kung maalam ko mag-scan sa QR code kadiretso na kamusta na sa atong nga YouTube channel. Kag syempre, kung nato na kamo to mga katropa, don't forget na da nga mag-subscribe. Wala bayad na mag-subscribe. Kag syempre, pindutan nyo lang dira ang notification bell o kung ang bell icon sa atong nga YouTube channel para ti always kamo notified na YouTube. Always na kamo i-reminder bagtingon every time nga nag-start ng inyong mga ginaambangan ng mga programa dire sa XFM Rojas. Kag syempre, ang ating nga TikTok account, ang 106.5 XFM Rojas, nag-post man kita dito sa atong nga mga balita o kung ano pa man dire sa atong nga istasyon. Kag ang atong nga secondary Facebook account sa mga ginagamit, ang XFM Rojas 106.5.
1: Yahoo! Yes, ito mga katropa, excited na pala ka mo kung ano na naman nga istorya sang kabuhi ang aton pagatalakayon later sa subong nga Lunes nga edisyon sang programa nga X-Rated. Inibalaihan makahatag naman sa aton sang leksyon.
0: Inaihan makahatag naman sa aton sang inspirasyon.
1: Wow! Ukon basi

0: syempre mga katropa, speaking of stories nera, diba si may mga istorya mga kamadrasang kabuhi bala nga gusto niya na mahatagad ginsang kahol tawag sini atensyon o kuna palayag din sa atin nga programa mga katropa base silent listener kamasang X-rated kagtigi na pulo pa ng dom nyo man ipadala din inyong mga sulat base problema ina sa pagigugma problema ina sa imong kahagugma sa inyong relasyon ha, pwedeng gid mga katropa magluwas lang sa problema sa kwarta. Kaibang problema, tama yun o. Mga katropa, peeps. Sige, ano ba yung istorya sa iyo kabuhi? Tisulata lang kag ipadala sa atong messenger account ang XFM Rojas 106.5 or pwede man niya i-email sa atong email address ang XFM106.5@rojascitycapiz@gmail.com. So, hindi na magka-uya drama katropa, peeps. I-hightagin yung inyong identity para ti, of course, hindi baka madali mabalahuba sa kahanginan if ever. Yes, at syempre subong hapon. First honor gid ho si katropang Ma'am Emia Villa Gracia Tandog.
1: Wow!
0: Aba, grabe gid si Ma'am Emmy. Baway gid siya nag paulhi kay Juan. Kuan siya to subong ho, tawhay siya to. Bulupungko lang siya to sa yanga laundry o kung sa Jack's laundry hub. Nagapangaduwa subong nga luna si katropang Sulu.

Siyempre, tiyo this Monday afternoon, hindi gid yung madula man sa ating comment section every time. As always, si katrapang Melvs Anisco. At yari na siya sa ating comment section. Naglatag man sa iya mga pasararaut. Ay, sorry na ba sa muna ng gali katrapang Angra. Dari kita kay katrapang Rafael Torbodigdo. Kati always man present sa ating programa. Sige niya maing hapon ko ng mga gapahon. Diwata DJ Joy, diwata DJ Ira. Nagatutok naman dari ang direkto da sa extra rated sa talaga pahuway-huway kay garagitnit na naman ang init. Yes, of course, thank you so much katrapang Rafael kag same

syempre, sikat pa ang Crystal Maria Joy Libardo, naglatag naman sa iyang emoticon. So this time, tiging palutaw-luto niya naman ang heart. Wala niya danayagin it sa pababaw. Siya. Siling ni Katropang Crystal, good Monday everyone. Hello Katropang Ira Guapa, Katropang Joy Sexy. Paka shoutout lang ko kay Ordres Roja City, especially sa akong nga beautiful girly, kay Rogelyn Crystal Joy Libardo, kag si mother ko na Maria Libardo. I miss you. Guys, thanks again and more power to your program. Yeah! Thank you so much, Katropang Crystal Maria Joy. Kay syempre, dira kay Mother Maria Libardo, nga always ginaka-monitor dira sa X-Rated program. So, kamusta, kamusta ka mo dira na sa Bahinsang San Jose, Roja City. So, kabay pa nga, arala ka mo sa maayo nga sitwasyon sa talaga monitor sa atin nga programa this afternoon. Yeah, zari naman sa buong hapon si Ma'am Senaline Finikito Tabike at iwagin nagkalipat sa pa-highlight

0: sina ang pula nga kabayo. Uy, birthday subong ni Tata Val katrapang Rafael bado magin promesa sa blasangon nga dona. Pero hasta subong magala 5 na nga nangan duwa ay gid na kabutuan. Basi na donut na to.
1: Amuya katrapang ay basi ang donut ni Tuto. Na donut ni Mars.

sige trapang time mo. So, ariwan sa ating comment section. Bati nagpa-highlight man siya. Kag kapareho ni katropang Lloyd D, katropang IT, may top fan budge man. Si katropang Mosok Berry. Diba? Someday ba si mga may top fan budge naman niya ang ipa doon ni katropang Ira? Taga-ansang pa-premyo? So, sige lang ah. Lagat-lagat nandira sa mga may budge na or may top fan budge na ng mga katropa pips na to. Si katropang Ma'am Sinaline, watching now siya kung sa ibang katropang

0: kaysa sa...
1: Oo, kaysa nga ibandarang ibukuti mo na katropang Noy. Sige, tropang Eric. Siyempre, kung ara ang tatay, ara mo ng bata, eh. Nagpa-highlight na and pa-followers. Dara sa masamay bangin sang hamuli awon. Panaya, sige, tropang Lloyd. No, no, no, no. Silingya to. Yeah!

0: Family de Vito nga nagamonitor ka sa atong programa. Si katropang Rafael Adigno ti nagsaba sa atong question of the day. Sila niya kung sa akon ang partner na hindi ka hambal sang no kay biskan kalain kag kalamit ti obrahon sa imo pasugot ka man gihapon.
1: Wow!
0: Doon naglingin ang ulo ko sa sabat. Rafaelaw?
2: Sige, pero ginapili niya kuno nga delikado ang ano ang partner niya hindi maka say no sa yung ex. Sige, basi ko nung may mga ubrahon siya nga mga basta karamit o kung kalain. Aba, ano naman yung ginatumod mo ha, katropang Rafael?
0: Sige, katropang Solomon, ari na nagpalatag man sa iya nga mga pa-shoutout this afternoon. Tisali na pa-shoutout lang ko na dira kay Ma'am Annie, kay Tuto Val, nga ti birthday boy. I-confirm na nakaroon kay Tuto Val kung birthday niya giman subong. Kay Ma'am Liza Digala, kay Dodo.

0: ang Lloyd D. Kakay Joel Villona sang Hawol Awo na Panay. Sige, tiwala kita utang katropang Solomon ha. Di so far wala pa mami nagdugang dire sa iyang recruit or sa iyang listahan katropang ay intak man sa gapon ang iyang mga ginapasarar out as always. Sige, ari mo si katropang Ma'am Elma sa Brevega sa Subo nga hapon. Ari naman siya nagpa-attendance naman siya sa ating comment section. Silip niya hello ko na mga gwapa DJ Ira, DJ Joy, listening, listening katropang Ira. Nanalo ako ng Zanton Plus. Ang layo ko naman, paano ko mag-claim?
1: Katuan mo din sa istasyon, Ma'am Ihe, Ma'am Elma. Ay, sugot ka, Linda Santique. Kanto ka din sa Rojas City. Alright, hati. Ang isa na, tonto ka winner mo, si Ton Palma. Layo man siya. Sige. Gigitrap ang Lloydina Valles. Happy birthday, Toto Valles Calada. Ay, birthday, giman kuro ni katropang Toto Valles, katropang Jumeli. Wait, tamahimo, kantahata na lang siya sa happy birthday kay Basi. Babatian niya pa kang padalaan niya tadi doon.
0: Ah, okay.
1: Ay, Toto Valles, hindi nga kanta para gida sa imo.

Ate Saliwata. Happy, happy birthday kay Toto Val, Dizon Escalada. Mabuhay ka hanggat gusto mo. More kabayos to come. Totoo ba ha? Ang wish yun akon para si Muti. Kung gusto mo pa mabuhi, kung astasan o mo gusto. Kaya syempre, good health lang yun as always ha. Timanin kabayo kay Basi. Ina, pangi mo ikategi. Toto Val Dizon. Kag syempre, ang mundo na atlandra ha. Amo na nga mong panugian. O katrapang Diyo, kasi may wish ka sa iya. Sige ate, sige na lang ka. Ini bisa wala tamay na baton nga donut. Mag-wish magkatagya po na. Te syempre,

0: Amo gidlaban ginoba. Kaparaga kani nga wala birthday. Ayan pa sa birthday. Ti sige to ah. Ti kung gusto mo maglawig pagiray mo kabuhi, ti buhin-buhin ni ang kabayo. Na pula tutuban ha. Kaga syempre ah, more blessing to come pa sa imo.
1: Yes, except sa blessing dapat makakita ka naman ha sa imo maging kaupod sa imo nga pagtigulan. Siyempre, totoo wala. Need mo ginina para may mag-aalaga sa imo someday.
0: Ayan!
1: Saliwat, happy, happy birthday, totoo wala. Hambal ni Ma'am Elma Sobre Vega. Ti-enjoy gid ko noho sa imo nga birthday subong nga Lunes, May 11.
0: Yahoo!
1: Asi katropa nga Ton Palma mayong hapon. Katropa nga Ayra kay katropa ng Joy. Another day, another X-rated na naman. Aba, wala gid ko kahingagal sa Friday ba? Present nang naghangang ako nga typing board. Hindi na ko ka-type present. Oh, hi. Silingan, tagid ka tropang Ton Palma. Ikaw gina mga daon. Ugaling layo ka man. Layo lang. Huwag ka gin pa-type ni keyboard. Pero sige, amayo pa mga katropa pips natin sa malayo ko nagadaog. Ang mga katropa natin diri sa malapit ko nung waay. Bawi-bawi ka mo sa sunod ang mga katropa pips. Sila ni Sir Solomon, nagsugat anay kami sa XFM Patrol. Nagbusina ko, wala nila makilala kay naka-ninja ko diri sa barangay Takas kaina. Aba, nag-inano ka naman katropang Solomon. Nga man naka-ninja, ikaw siguro may ginawa panaguan. Ang gini kao hao.
0: Yahoo!
1: Yun, this is Sir Solomon. Lagi nakapulo pa naguan ni siya guro sa iyang kabuhi. Oh.
0: Ayun!
1: Sinaga, ninja-ninja siya katropang ay. Sige ah. Sige katropang tutubal. Aba, happy birthday ko nyo. Greet niya ko niya ako galingon sa happy birthday.
0: Happy birthday, self.
1: Amo na to ang ano kung wala uyab kay man
0: wala may ka-greet sa iyo. Plano ba si tutubal?
1: Ah, sige pa. Matugmahan mo to. Madayon ang donut.
0: Oo, oh, dapat may kwan. Matugmahan
1: or malapit, no? Katropang ay. Sige, tadi pag-game mo na to sa atong comment section.
0: Oo, ganito to Val, birthday mo man, no? Pero si Toto Val, mga 12. Char, joke lang ina ha. Ako, mga imuanay katropang siya.
1: Siguro nagtapak na niya sa ano, eh, sigurado, gin si Toto, isa, kwarantahin ka na to.
0: Ako, kuha na nga, nay, mga 38.
1: Ang busito to, mag-grabe ka mo ba?

0: Fritz Ian Pareño. Siling niya ang iasabahan sa ating question of the day. Sino ba naman ang may ganang mag-message sa akin? Eh, yung reply ko lang naman, why? Yes? Nope? Ewan ko sa'yo.
1: Oh, no!
0: Ang cold ko, di ba? Pag ex na, hindi na dapat ini-entertain yan.
2: Ay, amo na yung manami, katropang Fritz. Ugaling ti hindi man pareho si mo tanan ang mga tao. Kahit lang kung palareho kita ay ti tanan nga tao, buuto ni.

0: XTC. Yeah. Sikat rapang tuto, Val. Tisilingan mga hapon ko na to beautiful chika babes. Ira, Joy, kanto ka mo din sa Pure Flow Water Refilling Station. May libre na rin ang tubig para sa inyo. Salamat mga katropa sa greet sa akong kaarawan. Di confirm, git kaarawan niya, git subong. Katropang ay.
1: Sige, bisa na po.

0: Cappy's Adventurous Vlog. Steve, may panamyaman sa imo tutu. Val, happy birthday. Kuno tani, malasig mo kami mamayang gabi.
1: Wow!
0: Amo lang yan kay kundi mo mabusog ang iban. Ang iban, hugbon mo eh, tutu, Val. Upo sa imo kabayong pula.
1: Yes. Sige, tropang Solomon Antonio, patamyaw lang di ang batch 2001 sa Pontevedra National School. Kay grand alumni na Munbos nga adlaw. Ah, thank you mga katropa peeps. Wow, enjoy-enjoy naman din si katropang Solomon sa Buwas. Basiya, dito ka na sir, makakita ha. Sige mo magiging uya. Puno pangita ka na dito ba sa inyo nga alumni. Pili-pili ka lang sa ano pa, bakante pa. Malay natin ang mga classmate mo, draw pa ng mga kabatchmate mo dati. Di matipuhan mo man yan.
0: Correct, kasi ara sa alumni ang true love.

0: enjoy lang ka tapang Solomon. Kaga syempre sa mga kabachelor ako, no, batch 2001 sa Pontevedra National High School. Ini siguro ka tapang Aino.
1: Yes. Busog naman bossy ka tapang.

nga tikalon hambal niya at aga niya kamusang sanon.

0: totoo ba? Sige ba? Oy, sige lang, Sir Ernesto. Ang ato nga ni Hambal sa iya. Sugta na lang namon siya kay Ti. Birthday niya man sumuha. Oo, di ba katropang totoo ba? Labi mo to, wala may nakabalo sa imo bin promisa.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Shoutout ka doon sa imo, Sir, ha? Kung

0: Ernesto, ano naman si katrapan? Sir Ernesto Alvarez. Paano na, Sir Ernesto? Kay man, angkar-angkar siya ang ginadala ni Totoo Val. Pag wala siya katandem. Kapalupangita sa gani, Sir Basi, kung may i-recommend ka man dala sa iya, ho.
1: Grabe, na-stress siya si katrapang Ernesto.
0: Yes.
1: Totoo Val, sige lang. Kay birthday niya mga katrapang Ernesto, bayin na nas Totoo Val.
0: Gani, o sila yung katrapang Capius Adventures, ho. 37, kung si Totoo Val. At i-drop niya lang talaga karoon ng iya na edad. Mga katropa, how about time check it on? It's 2:41 in the afternoon. At this time, we're gonna say BRB. That's be right back. Mga katropa, peeps, magabay lamang kita sa pila kapahanumdom. So kindly stand by.

0: Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Hoy. Tatuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang rest sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan ito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maibalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang

0: Gold.
1: Yahoo!
0: Mabibili, sablit na malapit na butika sa New Car.
2: The secret of health.
3: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Ang

antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistein at daidzin at glycitin. Ang ginistein na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibenepisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo,

0: sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng

0: puso ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Fisher X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating program.

0: Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakaawang sa tirahin. Mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Santon Gold.

0: Fire, Santon Gold, Coffee Beans. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibilis ng mga butika. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content ito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Claire's Skin.

ninyo. Kaupod nyo sige hapon ng inyong mga DJ Chika Babes sa kahanginan Katropang Ira. Kaga Katropang Joy sa programa nga X-Rated. Mga katropa, ang inanay nga programa ang puylog nga granadulong sa Zantol Plus Herbal Soap. Ang Zantol Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis ang aton nga kutis, ang sabon nga makapatay sa kagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Zantol Plus Herbal Soap ang himo sa mangosteen extract, kalin sa prutas nga mangosteen nga mahamot kag may astringent property nga nagapahugot sa aton nga panit kag nagabulig sa pagpasarado sa mga buhubo sa itsura kapag itipunan sa balhas kagiko. Ang Zantol Plus Herbal Soap ang may aramas ang virgin coconut oil nga makapatay sa gagaw kag nagapabaskog sa humot sa mangosteen. Bangod ang BCO, isa sa maginakabig nga good carrier oil. Kagisay ni Core Herbal Oil mga katropa, nga kung ilakot mo sa iba ng ingrediente, hindi maguba ang iyang properties kagka-epektibo. Ganyan ang paginahulat nyo para sa natural nga pagpagwapa, mag-Zantol Plus Herbal Soap ka na. Mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar, pwede man mabakal online na pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Zantol Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.

0: Bank Insurance Corporation. May mga po nila sa inyo tanan ha, lakip ng dira sa inyo ng mga intern na nagatulo trabaho dira Subong. Siyempre, dira Masumiya Drug Market sa Gene Access Boutique, dira kay Ma'am Donnelline, Yoretta, kay Ma'am Catherine Famula. Kumpulit sila sa Subong hapon dito ah. Hello, hello, dira sa inyo, Ma'am Hati. May dayad niya pag pamati. Gid kaga, salamat sa always nga pag monitor sa XFM Rojas. Siyempre, dira man sa Aqua Refilling Station, dira kay Ma'am Kidap ni Valverez, kay Ma'am Annalidi Gala, kag kay Ma'am Desiree. May yung hapon dira sa inyo, ha? Kag kay Ma'am Emmy Saliwat, dira sa may bahin sa Jax Laundry Hub. Good afternoon, Ma'am Emmy. Tinagapulupong kabala sa gihapon. Uy, dira manggaliw sa unahan lang, ha? Sa may exit sa Capis Doctor, dira sa may Avelinos Ihawan. Batag-agi ko kaina, nagalagubo ang ilang Bluetooth speaker. Thank you, mga katropa. Haba, may pila manggaliw kita ng mga katropa na nagapulo pa mati mana sa aton. Thank you, mga katropa, once again.
1: Kaga, syempre, good afternoon, kag happy listening sa mga katropa. Security guards na ito, mga katropa.

tayo sa bahay sa Calswell Poultry Supply. Kay katropang GK Bullard and Jean Detra. Kay katropang Give Heart Celero Barrio 4. Subuman kay katropang Elmer Valencia Bienes Jr. Ang mga Cal's SGs na always gina ka suporta man sa extra rated program di ba hapon lang sa inyong mga katropa kag syempre sa mga katropa naton nga nagajuti dira sa bahay sa Pueblo di Panay subong man dira sa may e-performax sa contact centers kag dira man sa mga nagajuti sa bahay sa Capelco nag-assistera sa ilang mga consumidor nga nagabayan sa ilang mga bill or any transaction dira sa Capelco. Di good afternoon gid mga katropa. Siyempre, sa aton mga

Sumay Barangay Lawaan Water Village. Kamusta, kamusta mga pasyente? Gawin nga mag-alala, yun na ina sila. Sa mga empleyado mga nga nag-aubraha sa privado o ko na pampubliko nga mga OPC na good afternoon sa inyo mga katropa peeps. Tapusan ang inyong mga obra kahit para magka-uli na tamo. Sa mga negosyante na atong dinasin na narisaring mga establishment. Kamusta, kamusta ang inyo din ang mga binta? Kamusta nakatakas na bala ang kapital? Gabay nga nakapatas akag may ginansya pa. Hello, hello again sa inyo mga katropa peeps. And of course mga katropa sa mga drivers, sweet lovers na ba? Sa nga itong mga karasadahon at always sit na ka-monitor dria sa atin nga programa. Good afternoon again sa mga katropa ang jeepney drivers na ito, mga nagabiyahe sang bus, nagabiyahe sang van, mga tricycle drivers na ito, mga motorcycle riders.

ang Chidoro or Sanastorada Center. Kamusta, kamusta, kamadara? Siyempre, dira man sa mga Burgos, Tali, Papa, sa mga katrapa pips na ito. Nga natin, nagabulubuligya na dira ko. Ano man rin nyo, ginabalik.

sabi mo yan eh. Parang ba ni katropang Ernesto ho? Kung hindi sa tikalon, gato pa ang paghatag niya sang donut.

0: kabayo karon na
1: kasi
0: amo na iya ka trabaho na kapi sa 37 na kung si totoo man amo sino sobra kita sa nga isa ka buwit ba so o di natotoo ba 37 ka na karon na di isa man ang sobra ah ay no gid nan umudan

0: si katrapang Solomon na nakiladlaw sa imo katrapang ayo kan sa rin puro na kuno may asawa. Ay, mga alumni batchmates.
1: Oh, oh, tilang ko Sir Solomon, why kid bisan isa? Ay, di agawan mo eh.
0: Joke lang ang katrapang Solomon. Hi, imagine katrapang Solomon, tatanan sila may asawa na ikaw. Mapabilin pa balang bingko nga bati mag-double effort na dala ha, katrapang Solomon. Si katrapang Ma'am Senaline, thank you for always Mr. Solomon sa pagdumdum. Good ka katrapang Ma'am Senaline sa pag-shoutout man. Ari man sa subong nga hapon, si katrapang Den Angelo Calzado. Sering niya shoutout ko na watching from Iloilo City. Patamyaw sa family Calzado sa Barangay Lanot, Rojas City Idol. Abati, sige. Good afternoon, gidraha. Kay katropang din, Angelo Calzado. Kag syempre, sa iya ko no, kapamilya, draho, ka family Calzado.

0: katropang Solomon. You're welcome. Ikaw na katropang Ma'am Sinaline. Kaya si katropang Crystal naman yun. Isa lang niya. Una nga emoji. Hindi, nagapulo pa ng dom.
1: Maya siguro.
2: Kaya sa madumduman ba siguro? Hili mo. Oh, yan eh.
0: Amo lang. Kay Basi, bala. Ama niya, pass lang muna ako mga guwapa. DJ, sa question for today.
2: Uy, bakit?
0: Tapos may laugh

gusto naman mabalaan ko nga man ha, katropang Ma'am Crystal. Oy, nakabalik si katropang Pasa Tekinet. Ang lodi ni katropang Fritz Ian Parreño. Good afternoon, katropang Ara and Joy. Subong nang ko nag-comment kay TBC Gid Pierme nagapamatitri sa barangay Poblacion Norte Sigma. Di pa shoutout lang po sa crush ko, Mrs. Jen Rose Del Mindo ng barangay Amaga Sigma Capiz. Mayo pa niya si katropang Pasete Kineto tiya. Ano a loyal sa yung crush. Amo na iya Sir Kenneth. Gabay nga besan kinastad ikaw ni Ma'am Jen Rose. Importante padayon si Giapon. Huwag nagalubad ang imo pag crush sa iya. Welcome back ha katropang Pasete. Kagsalamat kita sa pag pulo pa mati niya dira sa mibahin sa Amaga Sigma. Sige, tayo mo nang gusto tayo katropang Kenneth. Ano ganyan name drop sa crush dito sa comment section. Sige, si katropang Louis J. Dimo, tiyan listening, listening naman siya kuno sa subong ng hapon. Thank you so much katropang Louis J. Kag, thank you so much kita sa pagpamati naman dito sa extra rated. Si katropang Kenneth, siling niya graph ng kuno katropang Ira and Joy. Pa-shoutout lang kuno kay katropang Kathy Corsino. Sige, ati kong kapamati subong si Ma'am Kathy or si katropang Kathy. Diba ti anay na niya dito katropang Kenneth. Kag subong man si katropang Randy Ranz Santisas. Listening man siya ko na sa subong na hapon. Aba, tagadingan ni si katropang Randy. Thank you so much kina katropang Randy sa pagpalabot sa mga panamiya this afternoon. Ari man, si katropang nating Noranian Alakapa sa atong comment section. Sila niya, God bless the both of you. Katropang Joy and katropang Ira, greet lang kami din sa XFM Sagay. Medyo malain na pamatsa kay daw trangkasuhon ako, pero carry lang.

0: ka katropang Dolphy.
1: Kasi kulang na katropang Dolphy sa paglulanta mo sa sinihan.
0: Ayun!
1: Abi, pagdaludalikiyak man sa sinihan kung kaisa i-treat man self mo. Kasi nahidlaw ni na sa sinihan. Si katropang pasati kinat. Good afternoon, katropang Ira and Joy. Iti pag-greet man sing Happy Mother's Day to all mothers. Alright, at isa tanandra nga mga nanay, happy, happy Mother's Day. O kung belated, sa kay katropang Naranyan Alakapa, ho, God bless, kag happy birthday sa akon ihado nga si Caleb, anak ng day Connie Dumile Barigas, kag Navi Ziogira.

na yung mabaw sino. Katropang ay no, mga ang nag-viral to bala nga kwan. Atong incident bala sa police nga nagkastigo sa yung partner di hamot. Magkita sa comment section na lingaw, mag-

Ligid yung mga kalalakin. Andi man tanan ha. Pero mo to assister mo po kakita. O sa video doon mo ginagamugot-mugot ko katrahundre. Kapila ko ginbalik-balik. Nadlock pa gani ko atong inuklo. Okay na bala. Hambal ko ba si bala mapatay niya pa mga bali.

0: nakapile sa Rosie. Kapag di ikaw man ang lalaki. Sige. Si katropang Kenneth. Siling niya, good afternoon katropang Ira and Joy. Pwede po ako kasend sa ngakon niya story katropang Ira and Joy?
1: Wow!
0: Uy, pwedeng-pwede ang katropang Pasate Kenneth. I-email mo na yan sa amon nga email address. Kaya buwas o kung sa Miyerkules ato ni na basahon na sa kahanginan kani amat-amata na dira kuman ang imo nga istorya sang kabuhi. Excited

biyaga or inspirational story. Bukan ba si X-rated. Sige, basta ano lang, katropang Kenneth, ha? Di ako nang ginapangita natin diri ang mga istorya sa inyong kabuhi. Di anytime, good. Pwede mo ma-email sa ato nga email address xff106.5 rocasitycapi@gmail.com. Yeah!

katropang pathetic na dugay ka na din namon nga ginahulat kag ay ti tuntulan mo na bala nga ton nga istasyon basista subong nga mayo ay sige hapon ha sila nga istasyon na niya mga tuan ang una ni mo anay nga himuon ti lantawan mo din ang address nato na kay para ti safe ikaw mga kanto dari hindi ka mag-usik sa nga pamasahe kiman balaan mo na kung diin ikaw manao. Yahoo! Ay katropang Kenneth pwedeng pwede kagidripa

0: tapon.
1: Si Buya Tito, katropa.
0: Ano ibig sabihin, nag-comment about sa life mo, katropang pasadikina? O kung ano man, ano ginamit na sinin katropang June?
1: Sa linya, shout out sa tito ko pala komentaryo bisan kapo tito.

0: sulok ng mundo. Luzon, Visayas. And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kayo pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inanyang music, ah.
0: Wala sang konkretong sagot. Wala sang katumbas na rason kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa.
0: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, gid how?
4: Timo!
0: XFM 103.9
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
5: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya nainsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen, nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Sister Pain.
12: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagpa-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatla.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Aceeași qualitate.
1: Maayong hapon, Sulazan Rojas, Provincia San Capiz. Maayong hapon, Pilipinas. Adlaw kita karon sa Lunes, petsa 11 sa bulan sa Mayo, 2026. Kaupod niyo sa karon ang inyong newscaster, katropang Joy Banagudol.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Kaga sa mga headlines para sa top of the hour news.
0: Headlines. Headlines.
1: Kamara, mag-aboto na subong Lunes versus VP Sara impeachment case.
0: Headlines. Headlines.
1: PDP laban nagpaandam sa mga kongresista na mag-suporta sa impeachment ni VP Sara Duterte.
0: Express Balita. Express Balita. Headlines. Headlines.
1: Kaga karon dito na kita sa kaundan sa aton ginpanglinyad ang mga headlines sa nagapangunang top of the hour news. Pagkabotohan sa Kamara di Representante subong Lunes, Mayo 11, ang impeachment case. Vato kay Vice President Sara Duterte, agod pabakuro ng report sa House Committee on Justice nga nagasiling na may probable cause sa reklamong impeachment batok sa Vice Presidente. Ini matapos ng pila ka semana nga deliberasyon kag pag-usisa sa mga dokumento kag ebidensya batok kay VP Sara. Talakayon man sa plenaryo ang report kag resolusyon nga maghatag dalan agud mapadala sa Senado ang 4 ka articles of impeachment para sa trial. So na naman kay Batangas Representative Gerville Luestro, handa na ang komite nga depensahan ang ilang findings agud makakuha sang bastanteng boto. Sa una nga botohan, 53-0 ang resulta sa Justice Committee pabor sa pagpati nga may probable cause batok kay VP Sara Duterte. Base naman sa Constitution, kinahanglan ang 106 nga boto ukon katumbas ang 1/3 sa 318 ka mga miyembro sa Kamara agud mapasarang impeachment kag matransmit ini sa Senado nga mangin impeachment court. Pagahimuan ang butuhan na pinagi sang normal or sang nominal voting kung sa diin isa-isa tawgo ng tagsaka kongresista agud magboot or magboto sang oo kung hindi. Lakip sa 4 ka reklamo batok kay VP Sara Duterte ang ginapahayag na sala nga paggamit sa mga sobra 600 million nga confidential funds, wala mapatahag nga manggad, alegasyon sang suhulan sa Department of Education kag ginapahayag na pagpamahog kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos kag anay House Speaker Martin Romualdez. Sa atong padugang balita nasyonal, nagpaandam ang Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o kanya PDP laban batok sa mga mamalidha na magasuporta sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Soro sa partido, hindi nila pagbatunon sa PDP laban na mga magaboto pabor sa impeachment kag posible man nga i-blacklist o kung kontrahon sa ilang kandidato sa masunod nga eleksyon. Ginpahayag sa partido ngayon.

Ay, inyo anay akong waay pamansang dapat nga balantayan. Kulupahan dong anay ka mo ba? Okay, grabe ginang kainit mo. Sa mga hapon ato na nailagat-lagat on kung sino pa bala ang lagdugang tari.

0: dito si katropang Eleanor Gatilogo at Iselina Godia, magkatropang Ira and Ma'am Joy. Happy Mother's Day to all mothers listening right now, watching live and listening sa Barangay Linaw, Kabangkalan City, listening with my husband June. I'm back. Humbly katropang Ma'am Eleanor. Sige, thank you so much katropang Ma'am Eleanor Gatilogo. Maayong hapon ang dress sa inyo sa bahay sa Kabangkalan City. Welcome back sa inyo ni husband Butson. For sure, sa sumunga hapon, nagpulupangapin na naman ini sila katropang ay ni husband niya June samta nagpamatidriya sa X-Rated program.
1: Yes, umbali katropang Ernesto Alvarez, hatagan ko na ni katropang Rafael, si Toto Val, Santanduay. Abaw, sige, pero donut ko nung anay to, umbali katropang Ernesto Alvarez, kag siguro para ini kay katropang Kenneth, pa-picture, hindi ka man guwapo. Kaya si katropang kwapo na tistoy pa katropang Alvarez.
0: Kisa lang mag komentar si katropang Rafael. Si katropang may agi man ka.
1: Yes, si katropang Ernesto.
0: Gabay.

what ho. Ang dumdum ni tatay, ang radyo ang nag-run out. Yeah! Ay, amo gani ka tropang Eric. Wow, grabe. Dugin na hampang nga naman kita ni ka tropang Kapelko. Wow, dugin na kibot na.

0: ng X-Rated sa XFM.
1: Oh,
0: thank you so much once again, Katrapang Eric, sa pagsunod rin sa itong bago nga live. Live stream sa subong hapon. Si Katrapang Aton Palma, tisili niya ba tulog? Naku tayo ni, gulpi lang ko nagbugtaw kay nadula. Kamu?
2: Kamu!
0: So kami pala ang yung pahinam?

0: Katrop Pia, sabaw may nagdugang pa na Katropang Joy.
1: Ay, yes, Katropang Ay, di si Katropang Elmero, kay na dito sa aton nga previous live, wala siya to, ari siya diya galiho. Kung hindi pa mag-brand out.
0: Puro eh.
1: Kung hindi pa mag-brand out, ha, Katropang Elmer, di kakadumdum di hati. Sige, good afternoon ko na Katropang Ira and Joy. Shout out to the calls of poultry security guards. Di, sige, natamya ito na ina Katropang Elmer, ha. Kung nagpamati ka mo kay Inati, walagi kang madri na lilipatan sa atat nga programa sa mga taga-calls dara, mga Katropang SGs na ito, no? Mga tiso yun, gid, nga nag-duty dara sa bahay sa calls poultry supply. Thank you so much. Di, ang t-shirt mo, di? Saan mo, diba, Katropang Ay?
0: Mm-hmm.
1: Hanggang pa nga isang t-shirt.
0: Yes.
1: Sige, kay Katropang Elmer, ha. Anytime, walk-in under sa station, no, sa XFM Rojas, kaya tinagahulat ka dire ang pa-t-shirt ni Zantone Coffee Mix. Kaya siyempre, si Katropang Mosok, si Tay Mosok, Arihoti, kapita mga guwapas, ba? Bago lang tayo nag-mention na ng kape. Anong ginawa at kape mo dire, Tay Mosok? Zantone Gold Balaina, ukun Santong Coffee Mix. Sige, makita nga pag pulo pa nga, pindala tayo mo so kasang talaga monitor din sa aton sa X-rated program. Siline ka to pang ton, sabat niya sa imo.

0: over there, and here was Seneca.
1: Yahoo!
0: Sige, it was vanished by my mirror before. Sige, aga tropang Lloyd. Ano kuno ka tropang John? Amanya ka tropang ay the power of Capelco over there, and here was Seneco. Ang ginahalinan sang power sang Capelco, Seneco, tapos gindula ako nang sang ilang mayor.
1: Before.
0: Sige, ihiligay nun. Bila ka tropang Loy, kado ba si mong sala pa kita dali sa pag-interpret sa iyo nga message. Sige lang. Thank you so much, katropang Loy, di sa pagsunod dali sa aton nga, or pagsunod dali sa aton nga live sa subong nga hapon. Si katropang Ma'am Marilyn Ibajos Fenis Fantilaga, watching sa kuno sa subong nga hapon. Katropang Ira, di katropa, gini yan, hindi siya madenay kay iyang profile picture ho, naka XFM pa.
1: Yeah!
0: T-shirt. Yes. Subo ang katropa, ina ni katropang Jovan, ang ati solid yun nga nagasunod sa iya. Thank you, Ma'am Marilyn Ibajos Fenis Fantilaga, ati Bulubisita, kalandri, what's is the trona? Shout out ang dara ha sa family fan Tilaga, kag may ayat nga pag pamati gyud. Alright, mga katropa, dawa ay naman sang comment at buksan tanahang aton nga istorya sang kabuhi subong nga hapon. Alright, inibala ang ginatiguluhan sa kadugay na namon nga magkarelasyon. Wala ako na-receive nga gift, pero sa workmate niya, nga ex niya, nag-effort pa siya maghatag. Aba, amo gid ning ginahambalan ta nga ti important, mas importante pa yang iban nga tawo kaysa sa original. Mas mabuot sa iban, tapos mukhang halimaw sa partner. Ay, grabe naman ito. Dinag-ugi yun man ang atong istorya sa buong sa nag-viral. Charot. Alright, mga katropa, hati ato na inibasahon. Dari lamang sa 106.5X FM Rojas, ang katropa niyo.

siya pang DJ Chica Babes. Just call me Ann. Isa man ako sa mga listeners ang programa niyo nga X-Rated. One time, sa nagapamati ako, naisipan ko man nga ipadala ang ako na istorya sang kabuhi. Gusto ko lang magpangayo sang opinyon ninyo mga DJs. Labi na sa mga girls ng mga katropa. May nakita abi ako sa bag sang boyfriend ko.

Bee Gees, Heads Up lang. My girl workmate siya na close niya gid katama. Ex niya ang babae. Sang high school pa sila, ha? Kag initanan, aware man ako. Kaya istorya niya man, ini sa akon.

Chase, wala man siyang problema sa akon ang ilang setup. Kay man, siling niya, coincidence man lang ang tanan. Kaga wala sila yan nag-istorya or nagasugod na magtrabaho sa isa lang ka kumpanya. Kagdugang pa mga DJs nga ang babae nga ini nga ginatumod ko di may asawa na. Long distance relationship sila sa iyang asawa. Kay man ari ini sa iban nga pungsod. Kag isa pa, may bata naman ini sa ladishes. Paugon ta lang ang babae nga ini, nga ka-workmate niya, kay Jisoo. Pero DJs, ang niligad lang semana, may nakita ako sa bag sa nakon nga boyfriend. May regalo siya nga nakabutang, nakasulod mismo sa iyang bag. Nakaputos pa ang nasambit nga regalo sang manami nga gift wrapper. Kag kabalaan mo gid nga daw malhalon ang ara sa sulod. Gani ako DJs, out of excitement or sa akon nga kalangkag, di ginbuksan ko agad-agad ang nakita kong regalo. Kay man DJ sa tukay tayo, pagkakita ko isang regalo sa iyang bag, nag huna-huna gina kuya nga para ato sa ako niya. Kag nadumduman ko pagani, nagahilapit ng galing amon nga anniversary sa tunga time. Sobra gid ako ka-excited mga DJs. Nagatumbo-tumbo gid ako sa kasadya. Kaga nalipa gid ako katama kay nakita ko nga cute ang unod sang regalo niya. Bukad ko sang regalo, mga katropa. Squishy gali ang unod. Pareho bala sang nagauso subong. Hambal ko pagani sa akong kagalingon. Wow, ano bala ay hanang nakaon si Niniyaman? Gaman early pang iyang pag-gift.

nabuksan ko ang gift. Todo giyad ang iyak kaaking sa akon. Nga ako no, ginihilabtan ko atong nakaraf nga gift niya. Kiman, hindi man ato kuno para sa akon. So ako DJs, nakibot gid. Mansang iya gina akto sa tonga time, siya nga naging reaction sa akon. Ginpamangkot ko siya kung para sa diin ato. Para kay sino ato? Hambal niya lang sa akon. Birthday ko no sa niya ka-workmate nga si Jisoo nga ex niya. Kag nagpabati-bati man kuno, o kung nagpabati-bati man kuno sa iya san nagligad nga malapit na ang iya nga birthday. Kag hindi niya kuno gusto hatagan na initani nga regalo si Jisoo. Pero sige, gigid ko no ang pagpinangulit sa iya.

Galing ko naman sa iya. Naman na kinahanglan pa ni hatagan. Sang regalo ang babae nga ato. Samantalang ako gani iya nga girlfriend niya. Sa sulod sa 5 ka tuig. Wala gid nakabatsag nga nag-effort man siya nga hatagan ako sa regalo. Balaan mo kung yung inahambal niya sa akong dishes. Sili niya hindi ko na mag-i or hindi ako ko na maging OA. Kag mag-overthink. Simple lang daw ato nga gift. Dugi na kabeg niya kabaylo lang man. Kaya ginlibre mo siya sang babae. Sang siya ang nag-birthday. Kag ang ina nga eksena. Di, subong ko lang nahibaluan man DJs. Never niya man nga na-mention sa ako na. DJs ang natabo, tiya. Ako pa gani ang nagputos liwat sang regalo. Kay man na naakigid siya. Balaan yung DJs sumugod sa to. Duwala niya ako masyado gina istorya. Until such time naging tapos ko sa pag-wrap sang maayo ang gift. Kaga DJs akoon ko nga di somehow nasakitan gina ko sang natabo nga ato. Naghipos na lang ako after sa to. Hambal niya pa gani sa akon. Naka-uig ko na sa akon. Ka-overthinker na klase sang girlfriend. Kay manti, ahaw mo to lang gid ko, no? Kagkababaw gilang sang rason, ginabig deal ko gid ang tanan. Hindi ko man tani gusto nga mag-selos. Kaya to think nga may asawa na ang babae. Pero ang gina-consider ko is ang babae nga ito, may past sila sang boyfriend ko. Kagang idea nga sa iban nag-effort siya. Kaginadumdum gid niya. Samtang sa akon, hindi ko malang mabatsyagan. DJ, isang akon nga pamangkod sa inyo, mga katropa. Valid ba lang akon nga nabatsyagan? Ano ba lang dapat kong himuon na? Palihog atagi maniyo ko sang advice. Ini na lang si Anne, kagining ako na X-rated story.

katropa, ngayon nga programa ang Builog ang Gradol Ong, Sun Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad ngay pamper ay mukagalingon gamit ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap ang mayaras ng glutacogic, kag virgin coconut oil kon BCO nga nagabulig. Agad nga mapungga ng early signs sa skin aging ukot pagtigulang sa ngato nga selula sa panit. Nagabulig man ini agad nga mapaputi kag mapakinis sa ngato nga supat gamit ang natural nga mga ingrediente nga sa Clear Skin Herbal Soap. Pwede ba ng anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, treats blemishes in our skin. Kaya nang ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap. Garing mo na nga natural ang pamaagi sa imong pagpagwapa mga katropa. Magamit na sa Clear Skin Beauty Soap nga mabaka sa mga butika sa inyong malugar. Kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, kag pwede man mababakal online. Pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Clear Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health,

0: ki tropa man tuman man ang inaagian subong. Sa ngatan nga letter sender nga si katropang an kay T ang boyfriend niya sa iba naga-effort samtang sa iya. Waay! Ay, daw kalain man nila sa pamatsyakan niya T ikaw ang partner niya tapos sa iban mayad kaya? Tapos sa partner mo, hindi. Hindi. No, confirm ano, katropang Joy.
1: Yes, katropang Ay. Ano man yun si katropang boyfriend mo, katropang Ay. Tibis ang diin nga ang gulo lang tawon. Tintigil sa'yo manami. Sa iba nag-effort. Tapos sa imo, lipat-lipat lang. Kag hindi pa to basta iban. Kaya man TX niya to.
0: Yeah. Diba? Amo gani katropang Joy. Ay, di. Sa ako niya, katropang Ay. Hindi na kaya magpatumpik-tumpik pati. 5 years ka mo. Tapos, amag itong naging reaction niya. Kumbaga, ingit-ingit siya, akig-akig siya, mistress na waay na putos liwat. Ang amo nga to nga regalo. Boy, ti may kumus-kumuson ginang ex niya nga si Ann. Liman, kahumok yung sinasang squishy.
2: Ayoy!
0: Kahaga, noon, tumakaladik pa sinangiyang hamot eh. Kay man, though chocolate o kung dulce siya nga strawberry. Bisan, ano man nga klase sang squishy. Ano bala ina nga disen niya sang squishy niya nga regalo to niya man tri na mention na rati. Sige, ako si Muya, bulagan ko na na yan. Man, okay lang tani kung nagregalo siya eh, pero sa naging reaction niya ya, ano hindi ka dyan marami katropang Joy.
1: Yes, katropang IT sa fact pala nga ti magkaupod sa trabaho, tidra pa lang doki bang kibagoyin ka na, pero ikaw ti nakita tag nga maintindihon sa gihapon kay man hambal mo gani na istoryahan nyo na ina nga duha ang setup nga na kag wala ka man masyado di nagpabutsyag nga nagselos ikaw prior sa ina nga gift nga incident pero ti ti nadakpan mo gid siya no nga nagmay pa sikreto nga gift sa iya nga ex na ka workmate niya tapos ikaw gali iawala ti wala na kita sang mahimo dra ka tropang ay ne ti mahambal talang ti gusto mo in another 5 years makonsumis on kagyapon sa yung mga boyfriend kay man kuna ko yung pambalon amo man sa gihapon di ba katropang ay
0: yes kung ano sa sauna amo ginasaya in tiya mayo man tani kung yan naging reaction bo pa sa jagid ka hindi na para sa imo ya eh sa akon hina nga ano bala ka trabaho kay man birthday ni Abby
2: magaling kay kikakigit siya
0: yes do ginapahalagahan niya gid ato nga regalo para sa ihatag ni tani kay Jisoy tiya red flag na ina katropang pang an bulagi na inangin mo nga boyfriend kay man 5 years pa mo lang kamo

di mabasik kita dito sa yan naging reaksyon na parte sa atong regalo. Kay man kung wala siya may ginamin, wala meaning ato para sa iya, tiya, hindi siya makikisimo, i-explain niya lang ang matuod. Nga ti regalo.

0: kaga ano gid ya red flag gid ya katropag ay style lang kapag sa imo boyfriend ha maton wala ko gin bata kagapon lang
1: oo
0: para hindi maabot ang imo nga mga technique maton abot ka na ni Rocket oh bulagi na ina ha katropang an kami na rin nagasugot ni katropang ay sa imo
1: yes so, balik katropang to dahil salamat sa manami nga tingog nyo nga duwang katropang Iran katropang Joy nakanap ko kadali kag nami pasang bugtaw ko yeah! Pero kung katropang Ton Palma si Andrew 7 hobok at fat ayun pag unato niya katropa na kiss alam mag-comment pero doon hindi pa maintindihan ka sige mga katropa Pips at salamat gid ha isa na naman kay istorya sang kabuhi ang ato na buksan nga puno sang leksyon
0: puno man sang inspirasyon
1: at syempre may ara gid ya sang konsumisyon gani gabay nga makadesisyon na ikaw ang katropang sa subong pa lang ayaw na inapag padugaya pa sa mga katropa natin nga nag-upod sa atin subong nga hapon thank you so much good araman ka ba sa atin nga Facebook live o kunya sa radyo lang nga Gapulo Pamati see you naman tomorrow mga katropa naging kaupod nyo na lang ang inyong mga DJ Chica Babe sa kahanginan katropang Ira
0: katropang Joy
1: dali lamang sa XFM 106.5 ang katropa nyo.

0: Jovel, pangpangumang pangaboyang ko. Hindi ko mga panarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid kunon niya sa arthritis. Matungaging nadluat-luat ko ng paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Anton Plus Gold, mapakal sa mga butika. Anton Gold, Coffee Mix.
2: Kung siyan sa sumab, isa ka studyante, kadagap iupod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Anton Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa may, kagmay collagen, kag-glutathione.
1: Anton Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa, ha? Sa mga buta. Uy! Boy! Gising!
3: Ano ka ba? Kaya agaga. Natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Salthon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
1: Salthon Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislam at iwanan ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na

0: Gold.
1: Ako si Arthur, hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang nirekomenda sa akin ang Santol Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
0: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santol Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: din man kamo, amo na dapat kapin nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kang Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
4: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
3: Isang pahid lang
4: ng Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ang galang katikati.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
4: na all-in-one
3: sa presyo
4: magaan.
3: Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
7: Bili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
1: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: XFM.
10: The Secrets of Health.
11: Nga abala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suningalawas gina siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no kun pasosyal-sosyal lang. Actually ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw now sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
12: Gusto mo

0: kung hindi nato nini mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganin mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang nga depensa batok sa nagkarilain nya badatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo. Kasi kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang na sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen, nga sangkap sering Sunthone Gold a Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pag inyong mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pag yin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: XFM.
4: FM.
5: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabakod galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee Mix with Turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
4: XFM.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Yes, mayong hapon mga pinalangga ko nga katropa.
2: Ay, grabe, pasabog. Na-excited na lang yung ato yung mga engineer.
1: Kaya nga, ah, gadasig sa ilag yung pakita niya bala nila ang ato niya, guys. So, kamusta ka mo dira, mga katropa? Bawa. So nahidlaw ko mo kay Sexy D, nahidlaw, kamusta ang inyo nga weekend, no? Kaya si Sexy D, nyo niya dogin ka, poy, gid. Kaga, anyways, tapos nagali ka gapon ng aton nga Happy Mother's Day, no? Pero Happy Mother's Day gapon sa aton da nga mga nanay, mga mama, mga lola, tada, no? Kag-deserve mo gina iya nga itreat. Aho, di ba la? sa liwata, mga katropa, alas 4:18 na sang hapon, kag ang petsa subong, Mayo 11, 2026! Siyempre, nakatutok makamugyapon diri sa extra service. Every Mondays to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Siyempre, kaupod ang inyo nga Sexy D nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gid malipatan. No, nainita na natin nga daan lang ako. Yung kainit, ganyan so bumaw mayo lang ganyan si Sexy D. Wala, nag-spaghetti. Akay, ka very, very sexy ganyan sa ato niya. Subong yung ages ba? Gwa, tadi akaro, tag-singko na lang. Siyempre mga katropa, diri lang sa inyo paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod. Ay, siyempre, sa aton da nga mga katropa, no? Salamat gid sa paghimo nyo naman background music sa akon sa subong nga hapon. Kag, sa mga nakatutok naman sa aton nga live, maaniya gid nga hapon sa inyo. Kag, maayo lang nga pagpamati. Kag, pagtanaw. And speaking of lantaw, of course, pwedeng-pwede nyo kami malantaw sa amon nga YouTube. Amoy na ang XFM 90.3 Bacolod live stream. Siyempre, kung wala nyo yan nalantaw ang live ni Sexy D, kag kung gabi show do yabiin nyo Facebook, pwedeng-pwede gigamoy akalantaw sa aton nga YouTube. Ah. Kagara, makami subong nag-live sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag kung gusto nyo yung magpatamyaw, daya pwedeng-pwede gigaw mo ka makakomment sa aton nga live. Kag, siyempre, ano to? wala, gali ah. It's a prank na naman. Kag kung mayara ka mo da dedication or i-shoutout, pwedeng-pwede nyo gid mamakomment. Kag, siyempre, do like and share and follow gid sa aton yung page siya ah. Kaya para at least mag-grow, taba lang nga mag-grow. Kag permi nyo yung makita diya si Sexy D nga nag-chismis ah. Kag kung wala ka naman niya Android phone or smartphone, pwedeng-pwede ka gidya mag-contact sa amon XFM official hotline number nga 0915-628-7926. Kaya dira kita yamag, tusik-tusik. Sino ba lang mahilig sa tusik-tusik? Kay kagapon Mother's Day, do wala, gitaya kaagi tusik. Ang nagtusik tuya sa akong do, pabo tuya kagpato. Ang Mother's Day, kuya. Gin pala ba, kuya? Siyempre, hindi ko na niya pagpadugayon, paya. Ipakita ko na yan sa inyo, kag ipakilala ko na yan sa inyo. Ya ang ato niya subunga, guess. Ya nga, pagwapa, sexy-sexy. Dusi ang hawak, charot. Please welcome our guest today is Katie! Di na si hello. Katie naman.
3: Hello, hello. Good afternoon.
1: Hi! nakikita mo ba ang nakikita ko?
2: Yes, of course. Nakikita ko, kahit.
1: Ay, ala, takot gali ang imo nga headphone. Gali kayo, mabatian mo okay lang ko na niya karun sa ano niya. Pero hindi, araya kay atagatag, mabatian mo gadya ang tanan niya. Pati ang akon nga, ano da, makakuan mo na, ma... Uy, suli ang piyak. Ah, hindi pala mahilig sa headphone ng aton subong nga bisita. Ara na, nabatian mo na.
2: Yes, ah,
1: hindi,
2: yes.
1: Na, hindi man magtabog ang imo jula her.
2: A mess, but... Kaya.
1: Oh, sa subong, mga katropa, before kita magsugod, anay, chismis lang, tawon ta anay ang aton Sir James King. Kung di naman nagkadto ang aton klasadya, katropa listeners and solid supporters. Let's go, Sir James King!
4: Salat ba? Salamat mga katropa, ini ang aton na klasadya. Katropang listeners and solid supporters, sadyahan ay lang sa hapon. Kasadya. So, kung yari kita sa may Burok Pahudos, Barangay Estepanía. Ngayon, no? Burok Pahudos, Barangay Estepanía. Yari, mga katropa na ito. Iba kita sila, katropa na Bel. Mga bago na ito nga katropa sa XFM. XFM. Ikaw pinay XFM. Na katropa.
5: Katropa.
4: Mapamatihan nyo kami sa 103.9 XFM Bacolod. Tapos di sumo si Katropang James King para sa ito niya. Katropa Baleta. Nagsansa ka na yung magdawag sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Na-try mo na nga itong mga sandong pada. Si Ma'am Yasin, ang pala taga ni Ma'am?
5: Ito din yan.
4: Si Ma'am Rosita Villaruel, mayana siya sa...
5: Glaucoma.
4: Madugudugay na siya na may glaucoma. Pero, kumbala katropa, ang glaucoma, mayayari ko sa ito, mayayari ko sa food supplement para makakabi yung gulig. Dahil siya nang problema sa mga nasa platform. Pati naman natin siya dugay-dugay. No? Pero si Ma'am Rosita, may chance siya magkatib sa ating ruleta. Diri ang mga bago na ito mga katropa nga nag-like, nag-follow sa ito nga XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ma'am Rosita, handa ka na? Handa ka na mag-dawag sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Kung handa ka na lang, so handa ko ano madagan mo. Ready? One, two, play the tunnel. Play the
5: tunnel. Pan-a-20.
4: 76 ka na? Pula kabilog ng kabataan?
5: Opo.
4: Pulo kabilog ng kabataan? Maiya! Mga biyaya, mga pulo. Ito na! Oh, nanay, kang tatay ko, nagwalo na sila. And si Mila man lang mga panyipin. Ito ang mga bataan mo.
5: Kaya mo pagod
4: mo. Oh, so kung wala pa yung gusto ka. Wala pa na isang sisaryan po. Kapos na nga tumagyo. Pag-ing nais ka nga. Hindi mo siya mo na kagahit. Hey, get ready na. Nain, gantong tako ng produktong madagan mo sa aton na plaza dia. 1, 2, 3, and 2. Nanay Rosita, Patiuga, Patiubalata. Ah, ano yan, madagan ni Ma'am. Dibihak sa iyan ang mga kabataan. Tag, ako, hindi mo ang mga followers sa ilang Facebook page. Gusto mo, dugay mo na ginagatya mo na yun. Ano, magkasak mo na siya. Pagang nakiyot. So, kailangan, umayara to, may budik ka, no? Sa mga food soup mga dito. Pero, angin mo ka na magagat, sige nga. Hapon, sa atin ka, sad na. So, hindi ka magpundo, ha?
5: Magpundo.
4: So, hindi ka siya magpundo. Ayan, hindi na. Ayan, ang madagal ni Ma'am. Kailan kayo na tabi nga. Ma'am, isa pa. Buti yung pwede. Pasang vitamin C, umusan na. Pero Ma'am, ang weirdo yata siya mo kung matili para sa mga ha? Nakabulog yung para sa ila. Ang ating Santong Plus Gold. Ang Santong Plus Gold natin, may mangosteen, ang palea, malunggay, garlic, spirulina, food supplement para gid. Ang ay gid sa mga edad na may rosita. Santong Plus Gold. Huwag mo muna yan. Huwag mo muna sa spirulina. Okay? Congratulations sa naman ba ni Nanay Rosita?
5: Maraming ganyan, Mama.
4: Sa XFM? Katropa!
5: Katropa.
4: Ayan! Asa naman sa madasir na klasadya mga katropa, no? Dili sa Purok, Kapahudos.
5: Barangay Estepanía.
4: Barangay Estepanía, Bacolod City. Salamat!
1: Yes, thank you so much, Sir James King. And congratulations sa kay nanay, no? Anyways, welcome to XFM Bacolod Station, katropang Katie. How are you today?
3: I'm doing well. How are you, everyone?
1: Ginaunahan ko gindi English nga. Ako ni karon English niya, madinugo na lang gindi niya ang ilong ko ya. So diin pa nagaling na nga ton katropang Katie gana.
3: All the way from little Paris of Negra, Silai City.
1: Wow, girl. So diin ka dampi sa Silai, katropang
3: secret.
1: Katie.
3: Secret. Kitaan nyo lang ko
1: ito. Maka secret ka ha. Pwede ka na ika-hi sa aton nga gupo-gupo nga manager. Wala.
3: Hello, manager. Gupo-gupo, gadya.
1: Kaya sa aton mga guna gugupuhang mga engineers. So, hi, Anay.
3: Hi. Damo-damo, di actually guwapo. Oh. Kita ko pala lang guwapo.
1: Aragin. Areo, saka on. Ara na. Sige, be. Hello, bilawat, be. Hello.
3: Hello.
1: Okay na. Okay na ko, no, kay wala ka na daan na anad sa mga dagko nga mga mic, no?
3: Wala, medyo do... Bagang bukod, alakad ako. Mani mo.
1: Sugot ka to. Watang ang mic ko.
3: Pwede ba makiport? Talakot ba dyan?
1: Pwede ka pakilala ang aton nga katropang Katie Anay. Bisa aton nga mga katropa, be.
3: Hello, mga katropa. Good afternoon. I'm Katie, all the way from Silai City. Garami, di ba?
1: How old are you na gani ang aton nga Katie?
3: 20 plus 8.
1: 28?
3: Yes.
1: Mayo lang gina ka tropa, wala si Sexy D. Nag-sleeveless. Kaya kung nag-sleeveless si Sexy D, ambot ano ding guwa na mo, di nga duha. Ang guwa, di karo tag-sinko na lang, tag-sinko na lang, tag-molo na lang. Puro na kami dito ng mga suso. Ang title ko subong is Suso. The Suso Service. ano ang vital sound? Gaubo-ubo kapag inaiya. Ano mag-ubo ang mag-ranon, be? Ang pigado, ya?
3: Charot.
1: Ano ang vital statics ni katropang kay Tita?
3: Ang vital statistic, guro.
1: Yes,
3: 36.
1: Wow.
3: And the rest is history.
1: History. Throwback.
3: Throwback na lang tama balik sa picture.
1: Subong ganun. Ano ganun work ni katropang Katie? Taga na?
3: BPO.
1: BPO. Oh, yeah. Wow. Muna ganun nga. Hindi ko din. Mag English kayo. Basi karoon. Masugda niya ko. Di karoon English. Hindi ako kasabat. Madugo na lang ganun yung ilong ko. Yung mga katropa. Mag-ammonia. Pero subong pa cute-cute kada anay. Kaya ma-endorso anay siya. Basi miyara kada iya. Ando ka rin. Preparar mo dang imo. Da itamyawon da ng mga katropa. Mga friends mo. Family mo.
3: Yeah, sure. Abi ko makanta. Joke. Joke lang.
1: Dadating din tayo dyan. Huwag kang mag-alala.
3: Hindi.
1: Hindi. Makantahon tagid kaya. Kaya, ang sana balaan ko do, dancer niya nga ito niya, Katie. No? Kaga, dedicated. Gini siya paglabot sa iya nga body. Kaya nag-workout. Gini siya mga katropa. At isa subong anay, speaking of dedicated siya sa iya nga body, syempre kita mga katropa, kinan lantaman nga maghalong sa aton lawas eh. Kahit iya, ang kinanlan tagi dyan protection sa adlaw-adlaw. Kag syempre, ginaundurso ko gadya sa inyo ang aton nga paborito nga Ultimate Trio nga ginapangunahan sa Santon Plus Gold. Ini nga supplement nga may kusog na antioxidant nga nagabulig paligon sa aton immune system. Kung permi ka ginakapoy, wala gana o kung gusto mo yung mangin healthy permi, perfect gid ini para sa imo. Kag ang nami sa Santon Gold Plus na mga katropa, may lakip ini nga mga natural nga ingredients kag isa na ina ang mangustin nga powerful antioxidant nga magaprotekta sa aton nga cells. Ang ikaduwa amo ang ampalaya nga nagabulig pa lower down sa aton cholesterol and blood sugars. Ang ikatatlo amo ang malunggay nga rich in vitamins kag nutrients para sa overall health. Ang ikaapat amo ang garlic nga anti-cancer and anti-inflammatory. story. Last but not the least, among aton nga spirulina, ang superfood nga rich in protein kag vitamins. Dugang pa nga kung may ara kaya bukol-bukol sa kaluwasan or sis, tap na on ina sang aton Santon Plus Gold. Bukol ha, pero mga bukol niya namun niya do alang-alang na niya madalas ang Santon Plus Gold. Kay lifetime na niya nga gabukol diya. Siyempre, ikaduwa tanga produkto amo ang Premium D3. Amo naman niya ang Sunshine Vitamin Ta kag baga protekta sa atan against viruses and bacteria. Isa naman ini siya ka soft gel nga nagaunod sang malunggay oil, virgin coconut oil and vitamin D nga nagahalin sa sunshine. So kung indoor naman ang lifestyle mo, kag kung kulang ka sa sun exposure, perfect gid ini para sa imo. Syempre ang aton nga ultimate trio hindi niya makumpleto kung wala ang aton nga Santon Vitamin C. Isa naman ini ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag Santons. This is non-acidic capsule. Amo na gani nga nagadugang pagid palig-on sang imo nga immune system tungod nga vitamin C siya. Nagabulig ini protektahan ang lawas ta batok sa sipon, ubo kag iban pa nga balatian. Kag isaman ini siya ka antioxidant protection nga nagakontra sa free radicals or cause sang pagkatigulang or aging. Nagabulig mo mapapugong or padutayon niya ang pimples mo kag mas glowing ang healthy kag ang imo nga skin. Siyempre, mga katropa, may ara pagid ini nga anti-inflammatory effect. Makabulig magpabuhin sang imuhubag o kon inflammation sa lawas. Energy booster, amo na gani nga mag-reduce ang imo nga kakapoy. Baga, bigumadunlan ninyo, sexy di. Siyempre, ang mga produkto himo ini sang Yes to Health Incorporated nga nagapati, health is wealth, kaya mag-yes to health! Kag available ini sa tanan ng mga butika nga malapit sa inyo lugar or pwede gid kamo kakadto sa Yes to Health Wellness Center kay available dira ang aton nga mga produkto nga ara sa Door 46 Vinco Building Lizarre Street Barangay 39 Bacolod City. Kag kung tamaran ka naman nya magwa or magkadto sa butika, pwedeng-pwede nyo gid jud ma-order through online. Kag available ina sa Shopee, Lazada, TikTok, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 kag mag-add to cart na. Wow, arena. Mabalik na si Sexy D sa aton nga guwapa-guwapa nga guest subong nga si Katie, katropang Katie, no? May mga question lang si Sexy D sa imo, pwede lang?
3: Hindi.
1: Ikaw, ha? Isog kita ka kay mama. Ariyo. Kung may flirt level, ano ang score mo? 1 out of 10.
3: 11.
1: Why
3: settle for less?
1: Nag 11 ka ba?
3: Gusto ko yabi mo.
1: Anong itsura sa katon nga Kitty, katropang Kitty, kung mag-flirt ba?
3: Secret. But, balaan mo lang na.
1: Ay, ikaduwa ko pumangkot. Ano ang pinaka-weird nga ginkaon mo?
3: Hala, kanama mo. Isa-isa ka mong kugit. Basta yung mga mention ko sa...
1: Oh my God! You're getting into my nerve! Sige lang, okay. Lagi na yung mention mo sa'ya.
3: Weird. Ano so man? Far daw, wala pa bang ko weird nga nakaon.
1: Ako may ara na ko weird nga ginkaon.
3: Ano
1: medyo
3: na siya?
1: Fluffy na siya.
3: Ako daw, medyo baho siya.
1: Fluffy nga. Ay, God. Fluffy na siya. Medyo brown. Dami worm.
3: Ako, hindi. Ano to sa ano mga yung? Daw basta daw worm man siya. Pero hindi siya gami.
1: Worm man. Ito yung kakasing yung worm, ha?
3: Real worm. Nakaon, kamster.
1: Ay, katatlo ko nga mamangkot sa imo is, ano ang love language mo?
3: Quality time, word of affirmation, gift giving. Actually, tanan ginatag pa yan.
1: Wow! Miss ka sa sala nga tawo?
3: Ayo, ikaw maloka na.
1: Andiyo lahor. Kumulado. Numalokpak. Sakit-sakit sa imo tingo. Gula ba?
3: Ay, sorry. Sorry.
1: Nga ka mo labog, tadiya.
3: Uli na.
1: Ang kaapat is, kung mahimo ka maging artista, sino ka kag naa?
3: Ako eh, may ban pa na bala. Hindi pwede nga ako niya own name, magdalon.
1: Anyway, yung sampol na iya.
3: Si ano, Goram, pinakalapit. Kailin.
1: Kailin.
3: Alcantara.
1: Wow, oo, kahit na ulo na yara.
3: Tambay, mas nabay ko ulang pati.
1: I like your dimple. Ang favorite, hindi just say me. Your dimple, oo.
3: Sexy dimple.
1: Paano magka-dimple man? Kaya kung dimple, ready be sa juli.
3: Dandoan, nakakaroon.
1: Oo, paano? And ang Chris na ang tudloan niya kakuno kung paano magka-dimple karon. Ang ikapat nga pamangkot sa imo amo ang ay kalimanan ne. Ano ang mas pilion mo, galupad o kunda mo imo kwarta pero hindi ka kahalin sa balay nyo?
3: Ay, damo akon kwarta. Bisan di ko kahalin. Kay may delivery naman mo. Hindi mag ako mango. Hindi ka ba? Lumagamit siya. Yes, nasa bungag po't banda.
1: Pero, single lang aton nga. Katropang Katie.
3: Single, kaya hindi siya subong kabalong.
1: Sa kabalong. Oo. Single.
3: Wala signal.
1: Wala, wala signal.
3: Single.
1: Wala signal. Pero kung may signal.
3: Taken.
1: bali, as a Katie, kado, ka-sexy, gid sa imo, anong secret sa aton katropang Katie, no?
3: Actually, muna na pinakatambo ko nga version sa mong workout ko gani kay. But, actually, since then, nag-workout lang since college. Bata mo, ginipinakad ako nga figure subong kay tamaan. Halimbawa sa December, nga kanan. Sang Anli buffet.
1: Pero happy ka man sa imo nga life subong?
3: Not most of the time happy. Oh. Ang happiness, yeah, it comes and go. It goes and comes along the way. Pero hindi tanay ma-maintain ko nga
1: wala mo ko ba lagi inform yung English-Englishan mo ko di? Namiad ka pala. Ano, nataana?
3: Oh, kisa, happy. But sometimes, emotion na yung happiness mo.
1: Yes.
3: You might be happy today, tomorrow, lain naman. Oh, ang ko na.
1: Depende sa mood, no? Depende sa mood. Ay, tamyawon, tadi anay, ang mga katropa, tanga ara subo sa aton live. Ari diri nagapanguna si katropang Ton Palma, mayong hapon, always present lang ko di a. Ang ikaduwa, tanga katropa si Madam Nanette Vasquez, Susan, good PM po, sexy di, at kay Miss Beautiful, at sa buong staff ng XFM Bacolod City. Yes, thank you so much, Madam Nanet. Kagariman diri si katropang Madam Loretta Oloroso Ambolo. Hello, Miss Sexy D. Good afternoon po. Good afternoon po, mga madam. And thank you po sa pagdaan. Wow, pagdaan. Ang ika-anom ko nga pamangkot sa imo. Ano ang pinaka-indi mo dapat ginhimo, pero ginhimo mo gyapon?
3: Damo eh, ako pa ba?
1: Ano gani?
3: Ginhimo ko gyapon. Like pagkadtod eh. Pagkadtod ko di gyapon.
1: Kaya yun eh. Yes, pagkadtod ko. Thank you so much, Gida, sa pag-effort mo eh.
3: Of course, imagine, ikaw na gitna.
1: Imagine, balahalin ka pa yan sa Ilopius. Eh, pwede ka naman lang ito gani, maligo-ligo ito sa Sumba. Pero mas gimpili mo yan magbiyahe. Bisan ka init-init yan. Ang bali niya, good PM, ma'am, sa guest mo from Imo lang ko. Ang bali, Sir Mitch. Imo lang ko.
3: Sana all.
1: Sana all. Say hi, anak kay Sir Mitch.
3: Hello, Sir Mitch.
1: Well, ikaw, isanay, bika-agi, bika ano. Sa turbo, wagas ang lakas. Ikaw, be?
3: Sa turbo, ano ito man?
1: Wagas ang lakas.
3: Wagas ang lakas.
1: Ang pinaka-jiga-jiga, balang words balahaw. Kati ang turbo, tado ka, Viagra, siya nga supplement na
3: oh,
1: mo.
3: Oh, nice.
1: Wala, nice na doon.
3: Sa turbo, wagas ang lakas.
1: Nice. Very good. Kasi kung may kung baklan, takas ang turbo, ay ka magyapong gamitan. Kay single ka, diba?
3: Are you sure?
1: Hala, di ko gali sure. Sige, ama, proceed na lang sa question. Ano na kulbaan, kuya, kunya. Kaya hindi kuya sure. Ano ang ginaka-turn of fun mo sa isa ka lalaki?
3: Mango.
1: Yes. Nga ah.
3: Kaya of course, explain, ang joke bala tani, explain mo pa bala ha, di ba? Most of the time, wala ganyan ga-work ang relationship kung do hindi sa permi ka gets or kinanlan mo pa explain ang tanan-tanan.
1: Do wala siya initiative.
3: Kag syempre, do tanan na lang yung balaya nga dapat nga self-explanatory explain mo pa doga kadula kumbaga kung hilig kesa doka fast ano yan
1: baka may sense of humor nga lalaki
3: hindi mo yan hindi yan mag-gets explain mo pa doka boring diba
1: yes ang kag diba may talent ang aton nga katropang Katie no pwede ka kanta sample bidali lang bing aton katropang Katie diba
3: syempre hindi kaya wala kayo talent sige lang kataon
1: ko gumawa lang din
3: ano man.
1: Sige na.
3: Wala ko pepara. Kaya wala ko kabalo nung katahon ko.
1: Ano? Hindi. Johnny. Yes, Papa.
3: wala ko sumang talent. Kaya wala ko pepara.
1: Wala ko katahon. Ati, example na lang as a BPO, bino. Sige, be.
6: Hello. Thank you for calling XFM Bacolod.
1: Amula na.
6: How may I help you today?
1: Amula na. Tayo nagamba ko short sample, no? Kaya...
6: Actually, yeah, most of the time, ma-start kini sa hello, sa opening, and greetings. And then, umuna, go on, pamangkot.
1: Ang lumiad ko yung blow sa iyo, yung katrawa. Ka-very slunky dyan sa iyo. Ang gawa.
3: Ogot-ogot.
1: Hi, Sir Mitch. Mayong hapon.
7: Hello. Oh, hi. Good afternoon, thank you.
1: Wow.
7: Diba?
1: Siyempre mga katropa, mag-a-advise naman ang aton, katropang Trini, magbalik ang ato. Magbalik lang kami sa ikaduwa namun nga programa ha. Pero pag umabati, takita anay, sang gamay nga pahinumdum, tamyawun ko di anay ang bag-o, tanga katropa, nga hambal ni Ton Palmao, waving. Ari man diri nagapanikatika ang aton nga Tuto Rian Gallego. Hi,
3: wow.
1: Tuto.
3: Hi,
1: kag si Manseba Henia G, katropa, hello sexy D, good PM, nagakadala ako sa kadlaw mo. Thank you so much sa pag-agi din, no? Kagambal niya, katropang rin, Gallego. Daw mayo ang guest, ha? Yes, ako very sexy-sexy. Balas ang ato niya, guest so bong. Ari man diri sa Sir Lloyd D. Navales, good PMSD. But now, when you are gone, I am what? Nalanggit na yan ato niya, Sir Lloyd. Dubag ko ka lang kapabatsyag, Sir Lloyd, daw. Anyway, thank you so much sa pag-agi, no? Kag mga katropa, magabalik lang kita, no? Mamati kita, anay sa gamay nga pahinumdum. Siyempre, diri lang sa inyo nga paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod, katropa mo. Exciting!
8: XFM 103.9

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Pacheck-up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Sample Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Nabibili sa mga balikan.
4: Kape na may natural energy booster. Sandown Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sandown Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sandown Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus.
4: Marami na ang natulungan.
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atakot.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasak. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
9: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: Maayong adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
11: Edukasyon.
10: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa ng mga dulong sang sigurado kag mapuslanon ng mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag, balati anon. Lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule na may mga sangkap ng turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
11: Edukasyon,
10: edukasyon
11: para sa ikaayong lawas.
10: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ng mga palanakit sang joints ukon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agud aton mahibaluan kun ano mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric ukon kalawag. Ang turmeric may compound kag ini ginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potential nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints.
3: epekto naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapahaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula, kagpagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyo tukon tugabang. During our early times, ginagamit na iniya ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtap na o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babae, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, why man? Arthritis, ilanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
11: Edukasyon, edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: Matika naman kita ya sa Amarguso. Amarguso man ang palaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa luta-lutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kadto naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang evergreen herbal capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kunsariin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kung responsable sa pagpanubo sa aton sa nga blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalangubag sa aton sa mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sa nga mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang evergreen herbal capsule. Ang wheat grass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll. Nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang sangkap sang evergreen herbal capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang evergreen herbal coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas nga ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santon. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.
12: Ako si Rod Perez,

Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon para sa igayong lawas.

0: Happy na lang ga ko nga katropa.
1: Laing lang
0: yun. Bukod kami tani ang malagod
1: piya. Kambag, welcome ba?
0: Nalipat sexy di. Asa liwat ang mga katropa? Alas 5:01 na sang hapon kag ini nga oras ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Kung may problema ka naman sa mata like glaucoma, pterygium, katarata, solusyon ang taina paagi sa paggamit sang Vision X Plus. Kaya ang aton Vision X Plus mga katropa may ara ini lutein, beta carotene and zeaxanthin nga magaprotekta sa aton nga mga beautiful eyes, especially sa aton mga lola na mga lolo no, sa mga nagaobrada sa computer, nagababad firming mata sa gadget, pwedeng-pwede ka mo mag-inom sang aton Vision X Plus. Kaga, syempre, ikaw man iya, katropang trainee or Katie, pwedeng-pwede ka ginis ang Vision X Plus kaya diba, ga-BPO ka firming kaya nag-aatubang sa computer.
1: Yes, correct. Nami siya galino. Natry mo na ni siya.
0: Oo, na-try ko na sa akin. Nagsanag ang ako mata. Nakita wow. Ko. Ganyan nga, why ko gali sa yung tsakto nga tao.
1: Alo!
0: Charity gala. Ah, syempre, mga katropa, ari na diri ang aton yung mga katropa bal ni Madam Loretta ho. Bye for now, pauwi na po ako. Yes, ingat ka po Madam Loretta ha. Ingat po palagi kung saan po kayo pupunta. And thank you so much po. Hello sa mga katropa, tada excited na bala ka mo nga magabasa na si Sexy D sang sulat naging padalas ang aton nga katropa kag pag-a-advisean man sang aton nga katropang Katie no. Pero before na katropang Katie, may ara kada shout out. Pwedeng-pwede mo gid ma-shout out subong ah.
1: Hi, gina-shout out ko dagalay si Zack. See you later, Zack.
0: Sino na si Zack man?
1: Ang tropa ko na. Sa balay.
0: Yung panago si Zack raw. Ay palangga, mayong hapon. Mo palangga lang ko ani. Wala na, mula na mga friends mo daw mga paka isa sister family.
1: Yeah, sa mga friends ko da sa Shurian and family ko da sa Silay, sa Iloilo and my loving husband sa din sa Subong sa Canada.
0: Wow.
1: Ako kasi yan ang lantaw sa live.
0: Ano kay Canadian imo ba na no?
1: Oo.
0: Canadian. Yeah, syempre may araw mo ko da i-shout out isa mga family Gallego da tuto. Ang bala si nanay nga natun Happy Mother's Day kag syempre sa akon mama eh. Happy Mother's Day mama kag syempre sa akon eh kag sa mga kilala ko da nga mga nanay da Happy Mother's Day gid sa inyo. Laban lang tayo kahit anong pait ng ating buhay.
1: Yes,
0: for diba lang. Si mama ko gid di Happy Mother's Day to you mama. I love you so much, Gid. Kag salamat sa walang sawang pagbantay mo sa imo, apo. Ah, syempre, shout out kung managali si Madam Cincha. Bo, Madam, see you on June. Nagid niya sa Silay City, ha? Mga katropa, abangan yung Sexy D. Kay may gig naman si Sexy D. Kag nga, kung akumpare nga si Marlo Pabora, nga nagapanag-iyas ang Mark Mobile. So, kung mayara ka mo, da iyang needed nyo, da iyang mga sound system, lights, or ano pa da, pwedeng-pwede ko gid niya ma-recommend sa inyo si Mark Mobile. Kaya, smooth transaction, gid niya. Kag, hindi ka mo maginulsol sa gamit, iya. A very affordable na kanami pasang bugas ang iya nga mga operator. Diba? Nami pag iyong operator makisama eh. Oh. Sige na mabasa ni si Sexy D sang sulat. Ready ka na bala katropang trainee mag-advise?
1: Ready.
0: Oh, sige.
1: Basta pakasakat ko pa.
0: Oh, yes. Sige. Ibasahon ano ni Sexy D. Alright, mga katropa. So, bantayin nyo ha kay ma-advise ang aton katropang ng Katie ha. Pero before na, basahon na ni Sexy D. Mayara naman kita subong sulat nga ginting uluhan sa LDR. Dear Sexy D, taguan na lang ko sa pangalan nga Peachy. Isa ako ka OFW Sexy D. Bale, may ara ako live-in partner sa Pinas. Kag bag-ulang gid kami na iya nagbulagay Sexy D or bag-ulang gid bala na first time nga layo ay ang amon lugar. Kag hindi ko kasaw Sexy D. Kung layo ay kami tungod nga sa kapigaduho nangin OFW ako. And ang status namon subong is medyo complicated did kami sex di. Tungod nga gusto niya mag phone sex kami. Paano ko bala ihambal sa iya sex di nga hindi ko kaintindi sang phone sex? Kag paano ko inibala sugdan or sa diin ko masugod kay wala pagid ako kaagi phone sex sex di? Mangayo ko tani advice sa imo kung ano ang pwede ko mahambal sa iya sex di kay basi mag-inaway kami kung mabalaan niya nga hindi ko kabalo. Sa liwat, ako gali si Pitchy Sexedy kag madamo gid nga salamat. Sa katropang Pitchy, thank you so much gid sa pagpadala mo sang sulat, no? Do medyo ano gid subong si Sexedy kay do biskan ako, doon hindi ko ka-relate. Kaya why ko kaagi man phone sex mo? Katutuod, lang yun dyan katropang Pitchy. Pero, pamangkoton tabi ang aton, katropang Katie, be. Kung kaagi siya, kagbasi ka-relate siya. Kaya matikwa ka na dyan, iabana. Doon siya, giniguro, ang maka-advise mo, katropang Pitchy mo. Sige, be. Ano tabi, pamatian tabing aton, katropang Katie, be. Anong i-advise sa aton, katropang Katie, sa aton nga katropang Pitchy?
1: Ang advice ko, problema na gali subon.
0: Hindi man ah. So for opinion mo lang, mga katropa, opinion lang namon ha.
1: Oo,
0: kung may ara, makamundi opinion niya inyo, pwedeng-pwede niyo gindi yung makomment sa aton nga live ya ah.
1: Pero joke-joke lang to, hindi ko na-idya na kung ba naakas mo. But anyway, going back. Ang advice ko lang sa katropa, tanga si katropa Pitchy, part kinaguro yung mas spice up ang relationship, especially nga LDR kamo or long distance relationship. Of course, depende managapon si mo kung magsugot ka or hindi. As long as nga hindi bala labag sa loob mo nga magpati or mag-comply sa gusto himuon sa imong partner. So, ano si mo? Sexy D. Chakto.
0: Oo, yes, syempre. Insyakto, ginaiya. Amo lang na ma-advise sa natin niya, katropang Katie. Kasi gusto mo, pagkidya pala wigo niya, pwedeng-pwede ka gidya mag-advise sa MMK, diya.
1: Well, kung gusto ya, for example, if gusto ya ka, gusto ya man mag-spice up ang relationship nila, so, ma-start kidagya po niya sa communication, and if kung willing, magit siya magtuon, why not? Diba? Ask yung partner, maybe maka-help ang partner niya, nga para mag-spice up yung relationship kag mag-start ng conversation if willing gid saya mag-do like ang ginatawag nga phone sex.
0: Yes, diba? Pero nga ton katropang Katie, kaagi naman ang phone sex.
1: Oo, syempre.
0: Oo, kasi,
1: kay LDR kami.
0: Oo, LDR mo kami. Kuya, wala kuya kagi. Wala ko kuya idea. Yung mga ano-ano. Daya. Pero katropang Pitchy, mas mayo siguro ang prangkahon mo na lang imo partner. Ang wala kagid idea pag-abot dira. Kaysa sa magpa-pretend ka, di ba lang kabalo ka, nga sagad-sagad ka, pero ang jending, gali. Wala kaya kabalo kung anong unahon mo daw or paano mo na himuon. Kaya biskan ako, katropang Pitchy, wala ko kabalo kung din unahon, ubahon da. ano how? Paano? Gay ko biklo, bika tropang Katie, ah?
1: Wala ko clue, actually.
0: Depende man actually depende, sa inyong conversation, no?
1: Kung wala niya
0: kung diin, da iyo mas-start, no? Diba?
1: Correct. Kung di mas-start. Kung matyag ko ka balo, sagad na nagawang partner mo, ah, sa mga wamon, na kasi nangagad.
0: Amo na, ah. Pero ako, kung palangga kay ka-partner mo, kung ginarespeto niya ka, na hindi gid man na siling mag-matter, gidaya, or pwede mo man balon ang imo partner nga, pwede da soon lang, kayo hindi pa yung ready yung self kung magamuamo na daya, kaya hindi kuya kabaluya, di ba la?
1: Oo, especially nga subong at inion, hindi nagid kaya kasalig man agad-agad, bisan ano pa ka na muna kadugay ka-partner mo tungod sa social media, kung hindi ka komportable nga, or pilito niya ka about sa muna nga butang, di ba? Hindi ba na pwedeng imuon mo gidang tanan-tanan tapos bayaan ka man lang.
0: Ano? Imuon mo tanan-tanan tapos
1: kagi wala man na nakadepende actually sa mga phone sex or anything sexual over the phone. Kung palang gaya ka na, pwede mo na ma-express in a different way yung iya pagkahidlaw si mo.
2: Yes, yeah. Very good, Gidya. Very nice. One gid, advice gid sang atong katropang Katie, no? So may mga bago to di subong ba ni Rin Gallego. Imported ang guest ta bawa.
1: Bistan riyan.
2: Salamat kuno dang bal nanay, happy Mother's Day manda sa imo. Yes, thank you so much nanay. Kag si RIB nga akong sweetheart nga si Bergs Darrell ho. Good PM po Sexy D at kay Miss Beautiful at sa buong staff ng XFM Bacolod City. Thank you. Saya na, good afternoon. Na katropang Katie kay Burgos Darrell. Burgos Darrell.
1: Hello. Good afternoon, Burgos Darrell. Thank you so much.
2: Nan. Ari mandiri si Madam Elvira Gilogo. Good afternoon sa inyo, ma'am. Good afternoon, madam. And thank you sa pag-agi. Thank you. Nagkapindutan ko yung angkadlaw. pero sa liwat, katropang Pitchy, kulang lang na sa istoryahan, nay. Pero ti kung ang imo partner ya, wala ga palangga si imo, ti amugi na yung imatter, yung about the sa phone sex, di ba la? Pero kung love niya ka, maintindihan niya gid na iya, kaga ipaintindi mo gid sa iya, ikitiba si bala ang outcome naman na sa pagpaintindi mo sa iya, mangita naman da sa isang babae, diri nga pautwasan niya.
1: Agay, amugi na yung hindi pwede.
2: Diba? Mangita sa babae nga pautwasan niya naman. Kaya ti, hindi mabulong tuya ang iyaya or hindi to siya masatisfied sa LDR tuya. Mayara gin man ay agakatabo amuna, diba la, katropang Katie?
1: Mayara gin na iya.
2: Pero kamo, kati, since LDR ka man, mayara, may mga times kis ang agakomplicated gin man ang inyong nga relationship tungod sa sitwasyon, how?
1: Mayara, pero kasi hindi ko amuna. Kaya kung about sa mga like mga sensual nga over the phone nga muna, hindi ko amuna kaso. Siyempre, yung relationship hindi man perfect. Pero if amuna na yaka sensitive ya, kag privacy mo na ya, bisan tuod nga in a relationship ka mo, hindi yung makanaya pwede mapili
2: yes,
1: sa mga
2: muna nga mabuta. Yes, correct. Gadya. Gabi ka ato. Advisor, subo niya. Ay, wala ka mo kabalo, mga katropang. Aton katropang Katie is teacher ni Bala. De Bala, teacher ang kurso sang aton nga katropang Katie. Amo na kasi duka teacher siya ma'am. Ang tsura lang duka Viva Max pero teacher ni Bala. Viva Max pero teacher gali iya. De Bala katropang akag syempre, thank you so much, katropang Pitchy, sa liwat, sa pagpadala mo, no? May na-learn naman kami sa subong kahapon. Diba? So, mabalik ko kay katropang Katie sa pag-interview. Okay lang.
1: Okay, gid. Ikaw pa ba?
2: Basi bala, galaing bala buot mo, wow. Di dalain buot mo sa akon bala kagisok matan mo ko to karon yung hapon Black Beauty oh Black Beauty ko no
1: bisan brown ko tani
2: brown siya bala hindi siya black beauty
1: joke lang thank you
2: pero wala mo man ko di gyapon na dulungan sang ukoy mo Birch Darrell ngukoy ko diin na charity lang ni ano ni Sexy Dia pero kung may ara mo lang why not di bala tuntura bala
1: subong bala
2: subong bala kung no kay mamit ka mo dayon no ba mamit and greet ka mo ni ano katropang Katie oh. Ang ika 7 kung nga pamangkot sa imo katropang Katie ano ang mas piliun mo palangga ya ka or palangga mo siya
1: palangga ko siya.
2: Nga.
1: Kay ang love, ginamba ko nila, it must be like not self-seeking. Yes! Oh, it should be given out. Wala mo na yung ginapangayo sa isa ka tao, but it should be given out.
2: Yes. Kung ako, palangga ko man siya. Di ba mo man nagipili, palangga mo siya. Kasi at least yung balabis kan di ako yung love, buhay ko yung inusulan sa uli.
1: Correct.
2: Di ba? Wala siya isumbat sa akon. Kaya gipalangga ko siya. Pero paano na yung palangga ya ka? Tapos kalaw ay man sa pindu, gininto mo lang yung tao kung ikaw yung palangga ya. Tapos siya, hindi mo yung palangga, no?
1: Correct. Kaya gusto mo lang gali yung makabenefit.
2: Ikaw kagi ka naman may gininto.
1: Siyempre, oo.
2: ano na tabo na tasubong sa iya?
1: Wala na ako kabalo. Pero tani, nakita mo na ang someone nga hindi ka paging toon.
2: Itsakto,
1: ikaw yan. Kage ka naman na may ganin.
2: Oo, idam mo na. Hindi ko na yung pag-i-deny. Pero, ang gipaginto ni Sexy Dio, mga deserve to yun nila. Ya, kaya nga, diba? Mga hinarusgan, mantubi, mga, kumbaga, sa 100% nga respect do, 80, lagi to yung ano yan.
1: Ang pinaka-maximum.
2: Diba? Almost, gabi, subong biyaga, take advantage na yan mo. Tiko, di, ginadyento na lang ni Sexy D. Ang kamuman ng mga lalaki, ba ka balo, na kamu bala ginainto, kamu mapainto man kamo. Hindi man kami bala mangingin, matawag naman ng ginto kung wala may mapainto. Yeah! Diba?
1: Oo, na lang ko.
2: Pero sa una pa to yung mga papi-papilab pa to yung balibar, Burgos Daral, kanto on takada, may time ah. Ay, ang bot ba siya magka-time, kaya ako naman ang wala time. Ang ikawalo ko nga pamangkot sa imo, kung tagaan ka superpowers, ano ang pilion mo kag nga ah?
1: Superpowers?
2: Yes.
1: Bisa na ba mga power, sure ka na.
2: Oo ah.
1: Superpower, hindi ko sure kung if it's a power, pero nang ano man, tanig iba mangkot mo ko gina, ba nakapipir ko na. Maging ano, girl, ah, power to read someone's mind.
2: Para?
1: Kaya kasi daw ka, may mga, personally, ah, ako, yabalay nga tao, pero pagkapakaning ko daan or anxious kung kisabla ma, bisan sino lang ko, anong napanumdom niya sa akin man, or ano, anong napanumdom niya. Para bala,
2: hindi
1: ka nayawan, pakot-pakot.
2: Pero actually, di ba, sa aton, ng mga dagko, yung mga hinaharap ya, actually, biskan mag-t-shirt, pataya, or magano ya, do ka bastos, gidman niya ka pananaw sa isang tao ya, biskan wala patay, ginabastos, gabi, nga ano, nga, bala, mga katropa, nga, amo ka muna yung manulok sa mga bagdagko, tits, no? Diba? Oo, biskan ako. O, sang una, magbakadto ko sa market, ha? Nag-t-shirt ako na. Pero kitanon, gapon nga dako ang akon nga pagpalangga. Bago, Diyos ko, do, magtulok bala sa akon, doon ginaubahan, kuya, bala nga, ano niman, doon wala maniga silang ang bayo. Ano niyang raiba niya, diba? Si, may ano na
1: di. Yes, right.
2: Oo. Kitao na ang lahat-lahat. Bo, mga katropa, wala mani bala namon, gimpili nga magdalalagko niha. Ti, anong tanakarong kay ti amon, ginhatag sa amon. Di ba? Anong masay mo, di ba? Kaya kung anong ramdam ko, ramdam mo rin yan, di ba?
1: Correct.
2: O ano yung masay mo yan sa ila, daya?
1: Ako, ya, para sa akin, whatever, kung ano man yung inyong alawas, ya, kag ang lawas ang iban, hindi ta dapat paghilabtan.
2: Yes, be confident, gindi ano.
1: Confident ka lang ya dapat kung pero, anong arasim.
2: May ara ko, bigay, kisa, makita, ganun na, kita yung hilabtan, tinilagdag ko, tiya, tits, yung kisa, ganun, makita ko nga, babae nga, wala sa ganit, tits, ganit, sa posis, sexy, sexy, sino, doon ko, wala, malang yung mag-agi nga, kung kita yung,
1: kapila ko, ginam experience, actually, like, first kami before, mga dua, first kami bayo, tapos, siya ginpasulod sa opisina, tapos ako, yagin sa why. Ako na, do, pero, para yes, lagi kami exactly kung ano nga ba yung bakal, yan mo man ang akon. Siyempre, do kiss up, lamambal ka nga daw ka disadvantage, mag kiss up, huwag ako ka, tits kayo daw gina, o na-discriminate nila kung paano kaya mamayo nga.
2: Yes, yes, correct.
1: Do, wala ka man bala intention para bala magpakita kita or para magpabastos-bastos.
2: Ako kagi ko na ha, one time ha, may na-client kung ginkuha niya kung mag-gig ko. Tapos, nang gintudloan niya ko kung ano suksukon ko. Pero ang ging pangtudlo, ito sa akin, yung mga outfits, outfit, which is puro gito yung ka-sexy, sexy, gidya. Pero ang ging bayo ko, do ka normal lang, sexy to, pero hindi gin sila nga, do ka revealing, gid. Bawa, ang ginimo, yaya sa akin, yung katrapang Katie, ging pasuksuk niya kuya on the spot sa stage, nga nag-perform ko, ging pa-jacket niya kuya, tina-insulto kuya eh. Kati nang ang sabat niya sa akin, is pare, ikaw ng mga bisita, yan, no. Wala kuya, El, wala kong amuna, kay tia, nang dapat aware sila nga nagkuha sila entertainer amo ginaya hindi mo na guro pwede mahilmet tada ya guro gato karo ang di bala
1: tani wala ka malang niya ginambalan galing agi dito eh na kaya ginambalan
2: oo ang ginanamin ko sa iya kag ang gin-explain ko siya nga sir next time hindi mo ko pagamuna kay nga pwede mo man lang mahulat nga mag break time ko kagulaton kag ang balon isuksukan na lang ng imo nga may blazer
1: exactly.
2: Ko that time
1: mo bastos,
2: yes gindug nabastosan gi kuya that time niya eh kay ti way kuya na anad ginamuya ko na iya mo rapa-rapan kay ti damo ka tinulok sa kon pero na ngayon man sa sako na pasensya galing kay ti hindi ko gid malipatan nga eh tapos ang jending after na muntukar, bao, Diyos ko, nangagad inom, bao nag-inom-inom, manang yung sexy di amuna. Oh, nahubog ang client. Saan nahubog na ang client?
3: Wow, ka-perfect.
2: Ang talenfi namon, mga katropa, wala pagi dyan na hatag sa amon niya.
3: Eh, masin, no, nasa ikatuan.
2: Katropa, yeah. Madi, wala pagi dyan na hatag. Samantang, ang ano na oras, sa last stress sa kagawin, managat-chat na ang akon, nga bantay dalan sa akon eh. Nga diin ka na, ano na ni oras, sabi ako, diin naman ko ng hapit-hapit. Iyawan ko yasi, ya, uriba, ya, mad siya, baging dulong ko yasi sa balay nila. Tapos, ang ako naman yung upod ni isa, tokar, hubog, manti ako na lang yung isa, ang driver yung upod, yung dulong sa balay nila. Bawas tanga gimbantaan na lang sa kabana ya kay wala ya pagidya ginhatag ya ang PF namo niya kadamo niya sa ila ya nagginamo na ya amo na ya ako yung kuha ko gito yung TF kuya kag nagpuli kuya ako niya ah.
3: Grabe na mga amo nagaling nga taon no? Oo yung kabakabaka tapos ya pa ulaton niya kaya
2: umiyara ginaya kay nahubog sa san sige katanga-tanga sa ako niya gamo amo na sa ako mga ba kagwapa gidya bala sa imo nis mo amo hindi naman bala hindi na ni amo ti ako, syempre, ginapakisamahan ko man siya. Kati, wala, ya, pag inatag ang bayad sa amon mo. Ang bal ni katropa nga, Borgos Darelo, gin-add ta ka, ma'am, sa FB Kitty ba? O kadasig mo niya bala sa iya?
3: Kitaya na yun. Sipat.
2: Kasipat niya bala mata sa imo, di ba lang? Nag-iban nga, maka-judge sa ton kung magbayo-bayo. Ta.
3: Exactly. Oh, grabe, kapila ko ganda na experience, actually. Nga, grabe. Binila bala, ang basihan nila sa isa katao, kung paano na lang, kung ganong panglawas ton, kung ano kadako, sang imo na hinaharap.
2: Oo. Kagisa pa ako, yung proudly ko yaha nga mo niya, kati asset ko niya mo, kagisa pa, kadamu-damu, isang babae, yung nag-handom nga magdagko, yung mga iba niya, gapa.
3: Breast augmentation.
2: Oo, yes. Mm. So, may ga, ano pa gina, ano, gapalubong na.
3: Ano na gapa, ano na gani? Nalipat ko.
2: Nalipat mo ko. Basta muna, o. Oh, te iba niya gagasto. Paya kami, ha. Nang gifted na kami pag-abot na raiyat. Iyo, tadlungan niyo mga balakis. Aman, nulok-nulok sa amon. Kito kalain. Bisa na kami tuod. Gakadlo-kadlaw lang kami na. Pero, di ba, may ka-offend na tatuod. Nga na-read naman ang mind nila. Ano na yan? Ginapaminsar yan sa akon. Pero mo lang ito yung gusto mo. Yung superpowers, no? Ang makaread sang mind. Ako, kay kung gusto ko, kung may superpowers, kung gusto ko kuha ng invisible.
3: Nga man, may ano kami liliwang ito.
2: Parang gusto ko magkanto sa amo na yung lugar, yung mga katunok ko sa Paris. Paris ni Piso, gali.
3: Paris. Kung Paris, gali sa plaza. Nag-teleport ka na lang.
2: Oo na. Invisible. Masulod ko yan sa bangko. Mangwa ko to mga, ano, mga papelis nila. Ang ikasyam ko nga pamakot sa imo. Ano? Akong ang ex mo, mahimo nga prutas, ano siya nga klase sang prutas kag ngaa?
3: Ang ex ko, mahimo prutas, ano siya nga prutas kag ngaa? Pakasakon, ano siya? Dorian.
2: Nga, Dorian.
3: San ka damo? Na ba nagambal? Bala nga kabaho? Bala damo, mangyabon gusto magtilaw.
2: Ay, ala to. Oo, oh, diba?
3: Kumbag...
2: Oo, grani, tuod ka, bisikan ka baho. Ay, kauyon ka man asang Dorian na.
3: Siyempre ako hindi.
2: Ako man hindi man. Ako hindi.
3: Ito ko sa curiosity, hindi lawan ko man.
2: Kaya mong sabor.
3: Lawayan ko. Hindi ko magawin pa.
2: Ako, kung prutas ha, siguro mahimo siyang akuan nga. Man. Hindi ko may imagine kado.
3: Kada mo kabi prutas.
2: Kali, hindi ko gid siya mapariho sa prutas. Sa sapat, guro, pwede pa.
3: Hindi, gid siya maano. Pa-compare sa tanong nga prutas.
2: Sa sapat, ya,
3: sapat
2: pwede.
3: Sapat
2: lang, pwede. Sapat.
3: Pati ko sa sapat, hindi. Ano ba yung sapat?
2: Oh, sapat, duduhido. Tapos ayan, kaya bayaan niya lang kung wala pa alam.
3: Agay. Imposible. Wala mo lang ka sexy.
2: Charot lang. Ikaw wala saksi. Kagin sa una, wala kong diin. Tayo wala nagpaka-Gigi.
3: Kasi,
2: di ba? Di ba? Pero sa liwat mga katropa, magabalik na lang kami ha. Mamati kita anay sa gamay nga pahinumdom. Kaya pagbalik naman, mabasa naman taliwat sulat. Kung ma-advise naman taliwat nga upod ang aton katropang Katie ha. Siyempre, dirilan sa inyong paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod katropa mo. Exciting!
3: Yes!
4: X. FM 103.9.

0: pabalatian gamit ang Health Analyzer Machine sang Yes to Health and Wellness Center na hamtang sa A. Young Building, Yulo Street, Iloilo City, tabok lang sang DFA. Yes to Health and Wellness Center, bukas Domingo, tugtog Biyernes.
1: Ako gusto ko ni sa Mola si Mom. 24 years old sa ako. Policy ang strip lang muna. Basta, produkto ni Remilito. Oy, tama, ipag-tibo. Santon Plus Gold. Santon Mensi. Santon Kasimik. Makabuli di kalawas ka tao.
2: High blood nga ini or hypertension bala? Na-consider ni nga rich man's disease? Kalabanan sa ko na gina-high blood kag may hypertension yung mga manggaranon lang. Kasi lamang lang pirmi maka-afford magbakalit son. Ang mga pigado iya sa una ito gabang lang kag okrang ginman tinerto sa uma.
3: Pero may mga hypertension nga yara sa mga pigado nga kung kisa wala na balaan Doc Nelson. Okay, mostly sa mga tao labi pa kung pigado kita bisan may ginabatyag kita sintomas na sa hypertension pero ginadinay naton okay ni kaya ko pa ni. Amo na kung kisa may ara mga kautura naton nga yara sa uma na abutan sang ilang nga stroke nagka problema kay wala gali mabali nga mataas ilang blood pressure. Kaya ang pag-sige man kaon sang mga maasin or
2: maalat
3: mga pagkaon, isa na sa kabangdanan man kataas imong blood pressure.
4: Yes, so, kay kung gisa, Dr. Irwin, ato ka nagit sa bukid, ang kararuton bala, kararuton mga root crops, damo dito.
2: Sumuran ka na?
4: Sumuran ka, dahil amun sa banwa.
2: Bailuhan mo sang?
4: Uga.
3: Uga, tinabal.
4: No, nga, maayo diyan niya, ariya, okay, bailuhan kung giniginam mo pagpuli sa bala. Ano dala mo? Niginamos ko di. Halos sa atong makauturan subong gataas ang blood pressure. Sa una mo na yung balisa Rizel. Sa una yung mga manggaranon lang naga problema sina. Pero subong niya, pati ang mga pigado naga problema sina. Kaya nga, kutan awon mo ang komunidad subong anong kinalain sa granon ng pigado subong sa pagkaon ha? Wala na sila masyado kinalain. Kaya nga akong pigado gakaon man to sila at matambok ng pagkaon. Gakaon man sila matikaon ng mga pagkaon.
5: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subong na. Santon Plus Gold.
6: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyag ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santon Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ng lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health.
4: Subong panahon man Sir Jusel, makita nato natong mga kabataan, gapungko na lang, tagaan na rin mo pagkaon. Hindi na halos sila maka-exercise, na sila makagawa. Nga di daw wili sa cellphone. No. It's a high time subong, no? Hindi sila kapainit sa adlaw. Hindi na sila makakuha sang vitamin D na kinahanglano nila nga mag-protection sa ilang lawas, pabakon sila mga tulaan, protection sa ilang heart. Wala na inaki nga mga bata subong, hindi na halos magpainit. Hindi kakita bata subong nagpainit. Hadlok na sila kaya nga, so TikTok mo mag-itong kuya karon lauay ko. Oo. Di, muna sa atong mga kauturan subong, i-encourage na ito na itong mga bata. Inom sang Santon Plus Gold Premium D3. Nga ah, malayo sila sa balatian, pinaagi sa pag-inom sina. Una, mapunggan ilagana nga hindi sila magsigi damo kaon sa mga pagkaon, which is mapunggan nga hindi magtaas ang blood sugar, hindi magtaas ang cholesterol sa ilang alawas. Kag number 2, mag-inom sila premium D3. Nga ah, wala man sila expose sa adlaw subong paano nila makuha ang vitamin D3. Kuhaon nila na pinaagi sa pag-inom sang Premium D3.
5: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
7: Ang akong sakit dysmenorrhea, naay gihatag ako ang classmate nga Premium D3. Lami na kaya kong tulog o concentrate sa ako ang pag-eskwela.
5: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
4: Pero pinaka-the best kinaupda naton sang Santon Vitamin C. Pag may Santon Vitamin C, Doc Erwin, kompleto na ang imo kinahanglan sa imong lawas.
3: Yes, no, sa mga kauturan nato nang aton nga Santon Vitamin C non-acidic. Mo ni siyang vitamin C nga hindi makapahilab sa aton tiyan. So ang aton nga Santon Vitamin C is a natural ni siya kag non-acidic.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline

0: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
2: X. XFM.
3: FM.
4: Mga katropa, X

0: mga pinalangga ko nga katropa. Alas 5:42 na sang hapon mga katropa, kag ini nga oras ginadulong sa inyo sang Turbo. Siyempre, iniya nga suplemento ya kung gusto mo pagidyang nga magdugang ya ang imo nga libido kag maggabi pagidang imo nga performance pagabot sa bed scene. Ano pa yung ginahulat nyo? Hindi nyo na ya pagipalampasa ang Turbo nga suplemento ah. Kaya nga itong Turbo mga katropa gawa sa maca at clavowasca ng mga natural herbs ng mga ingredients para ma-enhance ang libido sa katawan kag ma-improve ang performance sa mo niyang maka 12 rounds kagid dia sa imo yang asawa yate din kapada ay nga sa Turbo wagas ang lakas isabi kagid eh sa Turbo wagas ang lakas. Wow, medyo palapit-lapit ang tabi ang mic tamadi sa imo. Sige, guyuda lang, di mag-doko ah. Guyuda lang. Kay nga, para magbati aon, gid ba lang imo nga tingog. Pero actually mga katropa ng si Sexy D, kuno hindi na lang kuno mag-read sang message nga padala sang aton katropa, kay ang aton katropang Katie may ara siya gusto nga i-share sa aton nga about sa iya nga friends, kag gusto niya nga si Sexy D ang ma-advise. So pamatian ta ang aton mga katropa, ang aton katropang Katie mga katropa, kung ano ni ang iya nga problema nga gusto pa-advisean kay Sexy D. Be?
1: Yes, Sexy D, thank you so much. So, sa subong gali, nagkadtoy ko diungod si mo kay may isa ta ka friend nga grabe gid ang problem. So, ang problem niya about ni sa mga toxic family culture, kumbaga. So, ang ako ni nga friend, itago ta na sa pangalan nga Tago. So, ang friend ko ni, gahin na nakit ni Diyang Iya, yung tagipusoon.
0: Nalilaw mo na sino itong halan niya.
1: Kaya wala ko, kasi wala pa-mention ko sa kanya. Hindi. Kaya gusto, anonymous, kuno mo hindi gusto sa pangalan niya.
0: Pangalan, so, na lang, ano na siya, boy or girl?
1: Girl.
0: A girl. Pangalan, sa si Bibingka.
1: Oo, si Bibingka na lang. So, si Bibingka ni, isa ni sa ka-girl nga ang past siya sa muna is nagbusong siya. Mm. So, pagbusong niya, nakabangon siya. Wow. The same time nagbalik sa eskwela, nakagraduate sa. Mm. And ginimoy, kita ng tanan. Pag nakakita mo sa laki, nga mas mabaton sa balakay, ginbayaan niya itong iyang previous or past iyang ex. Mm. So, ari, ang mga pamilya, yeah, daw amuting wala, yan naka-move on. Every time na lang yan makita na yan si Bibingka, permi na lang yan ginasukmata na about sa past. Yan, actually happy man si Bibingka kung din siya subong. Ang balanda sa mga malain, or isukmatan sa ti, ano na tong ex mo? Or ginambalan siya sa mga, daw hindi na bala dapat ba ibigkas doon sa aton nga program. Siba, di malain.
0: So, kumbaga do below the belt ang ginapangambal sa iya.
1: Below the belt na, kag daw hindi na namin. Subos, hindi sa past pabala, kag gina-brought up, kag gina, kumbaga, gina, pululihan siya libak sang unya family man nga mismo amo man nga familya ang ga-ask help siya like financially or anything bala nga kung may problema siya man gyapon ng kadtuan.
2: Sige, tagam na ka mama.
0: Pati bali ang anong kinanlan mo nga advice?
1: Ang kinanlan niya nga advice kuno is anong imuon niya? Gusto niya na kuno nga hindi na lang sila bala makita ay forever or i-save niya ba lang relationship niya pa sa mga mo na klase nga pamilya sa XD or hindi na worth it?
0: Pero sa ako na katropang Bibingka. Bibingka to, itagoon talaga sa Bibingka. Pero kung ako, do what you makes happy. Kumbaga, go, ikaw, hindi mo sila ipagsapakon niya. Kahit so far, subong niya ang family. Ta, amo na ginaya subong niya ang ga-judge mo compare sa iba nga tao, di ba la? Ti, kung diin kaya nasadyahan niya katropang bibingka, dito kaya, kag hindi mo yung pag-take negative kung ano ang ginapanghambal nila. Kaya ti, nang tuod, mandakag sa hindi ang mga naagyan mo sang una, pero ti, hindi ka na nila yung mabasa. Kumbaga, nanging part na sang kabuhi mo yung, kag syempre, kag damo, manguro ang na-learn mo da sa amo na ang mga lesson nga nag-inabot sa iya nga kabuhi.
1: Exactly. Kag amo na ba ako siya? Nga kung ano man yung ginahambal, si mo, go on with your life, especially nga nakita mo naman, ikaw man gyapon ang pangayuan nila galibuli
0: yes.
1: At the end of the day.
0: O, diba? Ang ato niya pamilya, yakisaya, makahambalan niya, way na iaga paminsar, kung masakitan tayo or hindi mo ang ilaya, makahaboy lang sila. Ya. Pero ti, ikitaya ang nakakilala sa kaugalingon ta hindi iya sila, diba?
1: Exactly.
0: Diba? Nga, mungkis, aga judge na sila sa ato. Pero, amo na ganyan balila, don't judge the book by its cover. Kung mo, biskan utod mo pa na, bisan ako, ganyan utod ko.

0: Ba? Kaysa sa magsige sila yung kabantay sa imo nga ikaw busy ka man ganit pinangita ka kwartada o. Kung diin ka man di kalabot ya, wala na nada sila, out na nada sila ya, di ba la? Nangyara ko gani sang una, gani kilala nga, hindi ko lang pag-mention nga siya, gani schedule by schedule, pag ito yung iya nga men niya, pero ti, nang sa ulihi, nakakita, yun siya bala men, bala nga deserve, bisa pa lang, ginuna yan siya bala, pero so far, why pa man sila bata, nga duwa, pero ginuna yan sa ate, nag-agi siya kumbaga sa pait man nga pagpangabuhi naging nag-abot na siya sa point naging kapital yun na ang lawas niya pero at the end of the day diba nakakita mo sa gyapon partner nga naman palangga si iya diba la ang muna gani mga katropa kung diin tabala subong kag kung anong sitwasyon ta permanente lang na iya kapati ka man da permanente lang gid niya todya hindi niya but silingon niya nga karyos na bi nang ara ka subong sagwa do si sino ka tinga asta mintas ara kada sagwa hao di bla hindi man asta mintas may kwarta ka hao hindi man di bla temporary lang na iya kong bagaya masigok taway naman tanan datis hindi naman tanan pidi ka kadala to datis to sa langit to di bala amo na gani nga enjoy life lang gid dia kay nga away ta kabalo life is too short na gani ang balnila amo na nga hindi tanan na ipagsapako ng mga toxic na
1: dayang kanila binagid nga gatigulang natakag sila tigulang naman
0: Mainom ko nito, bigla. Palayo ka nalang gidya sa kung diin, kaya nga ga-take positive, daya nga ano, daya yung mga unwind ka daw kung ano. Hindi mo nalang gidya yung pag-atubangon ang mga pamilya mo nga muna. Kahit sulit-sulit man ka muna, giyapon ka, tropang
1: exactly.
0: Bibingka.
1: Kag kay bibingka, ang mambal ko lang is kung ano man ang goal mo, daka kaya focus sa own mo yung priorities in life, sa own mo daka family, kag heal yourself thoroughly. Hindi kaya magsapak sa mga negativity, kag open lang sa mga wounds mo from the
0: yes,
1: past.
0: Yes, correct, Gid. Kasi mga plastic-plastic, mantang mga pamilya, man mga kuno abi concerned bala sa imo.
1: Nakiki?
0: Yes, nakiki-cheese gali, di ba? Concerned kuno abi, pero pagtalikod mo, mamunyo siya niya, kaya mo, nabinyo lang tanya mo ito, wala kaya ba? Diba? Ka-relate ka na. Yes, ka-relate. Hindi ko na iya. Harap lang namin namin pag-atubang bala kay gali. Pang jending gali. Pag talikod, ginayayibunil ka na to. Gali sa istorya. Gali niya. Abi mo kung ini nga mga pamilya, dami kong makapatay lang ni mga katropa, mga istorya niya. Ay, dugay. Nakuro na shigok. Guro sa istorya.
1: Talabaw ka na ang tinanok.
0: Ay, dude. Ginaiya. Anyway, sa muna gani ang bako sa'yo, makatropang bibingka. Padayon lang yan sa kung ano kaya subong kag kung nasadyahan. Kaya, pabayid sila hindi na pagsapak ka. Ikaw may advice ka man si katropang Katie?
1: Ako yan, para ang advice ko ya kay katropa, bibingka, kung ano man niya ang pananaw nila si mo, kagang point of view nila about si mo, mas mayo gid ya nga kung ano man yang philosophy mo, kag point of view sa life, dra kaya stick, kay imo, ginaya life, gyapon, by the end of the day, imo managyapon ang sundon mo, kag imo managyapon kagalingon, kag kung ano man ang ginahambal nila, hindi mo na yung mabago, pero tanan, yung controllable mo, yes, sa self mo, nga makontrol mo, dra kaya focus, kay kung ano man yang ang ginabanumdum ka iban, ang ginamba ka iban, hindi mo niya makontrol. But, muna, one step at a time, kumbaga.
0: Yes, Gabi. Kumbaga, giho ka lang yan sa giho niya. Don't mind them, ba? Diba? Kaya ikaw managyapon ang mabaton sa consequences kung sa lagid man na yung giho mo.
1: Hindi
0: diba
1: managyapon nila.
0: Ikaw managyapon ang mas-struggle. Diba? So, why not? Nga kinanlan mo pa yung mga sympathy nila or opinion nila ya sa imo yung life. Ya, kaya ikaw mo niya ang gapangita bugas kung paano ka nakakaon. Ba? Diba? Diba? Ikaw yung gabayad mga bills mo niya sa imo. Diya balay. Hindi mo yung kinanlan niya ang ila yung opinion niya. Grabe, no? Pero, sa subong daan nga chimpo, ang tawo yun sa tamaan kay inito niya, giinit mo ng mga baba nila.
1: Imbes mo pala huwag sila. Kinungangan mo yun nila.
0: Oo, imbes nga mong panot brush to sila, kapag mamabugnawan, masag toothpaste ang baba nila. Baho. At ito yun sa piyak, yahoo nagsaylo, yakang nagpinainit, to yakang to mag-ilinaway, gani, hindi man mag-inuha. Balang grabing chismisana, bala, naman dyan ding, bala may inaway na to sa piyak. So, matanto ang isa, hindi na mag ako ang isa, kaya ang humble tuya ko nung sa isa. Ang muna ba lang, grabe, gid sila sa chismisanay, pero kung magpira ng kahanay na, wala na, puro na nagpalanago, ang away sa ako no kabalo yung nga do ang natabo do bag-ulan sa balabog taw haw.
1: No na shock ka kaya. No bisan siya na ginalit na.
0: Oh, di ba? Pero may siya kabalo nga to gin chismis all the way niya kung di na to yung nagpakalabot. Yeah, ayam.

0: Bot na lang get sa kanding ni Bangs.
1: anyways, may ara kapag gusto da nga itamyaw katropang Katie or mo share mo man sa aton da katropa ah.
2: Wala naman so far. Thank you gid sa pag-invite sa akon sa dire sa XFM Bacolod. Katropa mo, exciting.
1: Yeah, syempre. Welcome na welcome. Kagidiya ka kung gusto mo pagidiya magbalik ya. Galing do feeling ko dumadudla. Kagigagin libre mo yung sa sex ed sa pamahaw. Do kada ko. Akabigatin gid sa ngaton katropang Kate, mga katropa gin libre ako yung pamahaw gala ba bla dai nang liog ni Chris.
2: Wala pa na 1/3 ang libre actually ni sex ni nakon kay sex ed sa libre sa akon. Hindi niyo pa siya lalak.
1: Kasi siya mo mas tapumahaw. Ya, grabe. Kaya gulpig ako stretch ang liog ni Chris mo. Ikaw lang naman naman. Baka pala, alok. syempre. Actually, mga katropa, si katropang Katie, Tais Kumari, kumanisa, kagniga ko gini sa'yo since high school pa ko. Galing, Katie, wala lang kami nigaup da na, Katie, tungod ka, kahatman sa ako, nang walang hatpat, magiging, kainit, yung nagainit, ang chimpo. Ang muna ganyan, ba ako, kaya tsak, naging instinct ko, hindi ko mag-stibless, gain, hindi ko mag-revealing, subong ka, feeling ko, sexy, hindi ka na mega, kung ba, tsak to, gini sexy, hindi. Kaginot, gani, ade bala. Black Beauty, kag idol ko gid niya nga kunyo, mega wala labot ya nga Black Beauty ni siya, brainy pag gid ni siya. Bergs daray laha, ikaw agin add mo sa bawo chat kasi madugo gid ilong mo di sa iya. Kay English show niya kaniya. Anyways, mga katropa, asta na lang gid kami diya nga duha ni katropang Katie niyo ha. Boss la ina man nga ang aton nga pagachismisan. Akag syempre, salamat gid sa inyo nga pagunay na naman sa subong nga po. Kag salamat man sa aton nga guwapa-guwapa nga guest na si katropang Katie, no?
2: Thank you so much.
1: Siyempre, kung hindi tungod dyan sa iya, wala pa diya kachismisan. So, buging buhi mo naman ang akon nga programa, so buong katropang Katie. Kag siyempre, welcome na welcome. Liga mo diya sa XFM Bacolod Station. Siyempre, dali lang sa inyo nga paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod. Katropa mo?
2: Exciting!
1: Bye-bye!
3: XFM 103.9.

0: Pinagalina, Husay,
1: Sanford Plus Gold.
0: Mabili sa mga butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: food supplement from
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System Pain.

Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: heading home na? But steady lang ang South Trip. I-full swing na nakatropa ang sinadya. Kagmusikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kagibang pa ang mga shocking revelations. Extra drive. With Mommy G and James King. At XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby.
1: XFM time, alas 6:18 na sa gabi mga katropa. Mayo-mayo gabi sa inyo tanan. Ini ang programang Extra Drive. Lunes sa gabi, alas 6:18. And of course, katropo, kaupod yung subong si katropang James King. Gabi sa Mayo 11, 2026 mga katropa. Kitingad daw sa Lunes, Mayo 11. Grabe ka daw mo sa mga hitabo mga katropa, no? Labinagid dito sa Kongreso, sa Senado. Sa mga hitabo, so iniya, taga natin ka mo sa update mga katropa, no? And of course, tugay-dugay, mahatag bang kita sa gidugang pang mga detalye, kumahog kita sa isa ka channel kung sa DNA makahatag sa mga latest update, parte sa mga itabo sa karoon, sa Kongreso, dito sa Senado, sa gina pa lang adaan, ibaloan natin mga katropa, nga grabe ang natabo, no? Dito pa lang sa, no? Sa Kongreso pa lang mga katropa, no? Pag-impeach kay Vice President Sara Duterte, kung sa DNA 255 ang nagboto para ma-impeach siya, no? Mayara sa 26 ang of course against impeachment, no? Kag mayara man siyang nag-abstain, no? Kag karon i-transmit na ini ang ining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga katropa, no? Dito sa ano, sa Senado. Kag aton man na ibaluan mga katropa dito pa lang sa Kongreso, nakita na si Anay House Speaker Martin Romualdez kung sa din nag-attend siya, no? Kag sa butuhay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, no? So i-transmit sa karon ang ining impeachment trial o galing dito naman sa Senado ang itabo naman mga katropa, no? Gin-oust si Senate President Tito Soto. Kag si Ronald nagkaroon ng nagbulos sa iya, no, sa vote na school 13-9 mga katropa. 13 ang nag-vote para ma-oust, ma-stand si Senate President Tito Soto III. Kag siyam naman mga katropa ang nag-against dira, no? Dua ang nag-abstain. So formal na nga nagpungko bilang bago nga Senate President ining si Senator Alan Peter Cayetano mga katropa. So muna nga katabusan mo, no? Nakita naman na po na nato na pag-attend ni, ano, ni Senator Bato de la Rosa mga katropa. Kag nakita naton ang natabugin niya, no, sa CCTV ginpagwa kung paano ginlagas si Senator Bato de la Rosa, kung paano siya ginpunggan nga hindi makasulod sa Senado o galing kay nakasulod siya. Kag nakita naton kung anong natabo dito, anong naging mensahe niya. Pero ang nga natabo naman of course mga katropa, no, may bago nga Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Muna karon mga katropa, no, bantayan nato na masunod pang ano, pero later on matag kita sang update, no, mga katropa, no. And tutok lang kamo sa programang Extra Drive. Kaupod niyo sa karon si katropag James King. Ang ini nga programa katropa, ang Extra Drive, kag ang paghatag nato sang update sa inyo sa hitabo sa Kongreso kag sa Senado. Kung sa diin daw ginabantayan pa gid noon ni kay nagwaman ulpot man ning si senator Trillanes mga katropa, kung sa din nagambal nga may aras siya kuno sang kopya sang ginatawag nga warrant of arrest, no, sang ICC sa kay senator Bato de la Rosa. Pagpungko naman dayon ni Senator, Senate President, bagong Senate President Alan Peter Cayetano, inpa-imbestigahan dayon mga katropa na amuning natabunga do paggalagas, no? Pagpugong kay Senator Bato de la Rosa. Sa naibalaan mga katropa, madugay nga na nadula sa Senado, sa Senate tungod sa iyang absences mga katropa. Si Senator Bato de la Rosa kagkaroon na nagpakita siya, madamo nga nang nagpamangkot nga kung ano ko nga ako nung nagpakita naman siya dayon. Kag katropa, amo nang itabo sa karon, no, sa aton pugsod Pilipinas, sa Kongreso, sa Senado, sa Bilog Pilipinas. And tutok lang kay magatag kita sa mga live update sa inyo. But anyway, ini nga programa katropa Extra Drive. Kaput sa katropa James King, kinadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ang produkto nga Ultimate Trio naton, ang Santon Plus Gold, ang Santon Vitamin C, kag ang Premium D3 Soft Gel Capsule. Ang mga produkto nga sarang makabuli para sa inyo kay lawas. Mga produkto nga sarang makapugong o makaprevent sa mga balatian o kung masakit mga katropa. Like cancer, pag diabetes, kag ano pang mga malalang masakit. That is why, kinanglan nato nini, produkto sa Yes to Health Incorporated. No? Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule. Kagbada mo pag-iit ng mga produkto nga available sa mga butika sa inyong lugar, produkto sa Yes to Health Incorporated na pinag-iit no, dito sa ato na Yes to Health Store. Pagbalik naton, dugang pa ang mga detalye mga katropa sa itabo sa atong pungsod Pilipinas. Dire lang sa inyo katropa station XFM 103.9 Bacolod.
0: Extra

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Hi, ma'am. Good morning. Bill nyo pala, ma'am, sa kuryente at sa tubig.
3: Hi! Bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
4: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
3: Salamat, Han.
5: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
8: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
9: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-take time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
10: Turbo Food Supplement for Men.
6: Gihimo sa maca o clavuasca.
10: Usa ka herbs
6: na gatabang og boost sa pagtaas sa libido
10: sa mga kalalakinan
6: o kababainhan
10: o gahatag o kusog
6: o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Sister Pain.
14: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom usang Sister Pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuon sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
17: Ako gali si JC, Head Security sa isa ka mall. Nakatilaw ko sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sa kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. De, diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
16: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
18: Extra Drive.
19: XFM.
18: XFM.
19: Impeachment coverage.
18: Impeachment coverage.
20: XFM time. Alas 6:31 na sa gabi mga katropa. Kapo nakatutok sa 103.9 XFM Bacolod. Kagyari kita subog, kapon si katropag James King, katropang Edsa, sir. Kag subog, mahatag kita update mga katropa. Subog yan live sa karon sa Kongreso. Ang pila ka mga mamalita nga nag-komento. Parte sa hindi nga hitabo kung sa diin sa tunay baluan, may aras nag-vote again or nag-vote para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yaras sila sa mga 255 mga katropa. And sa karon, kaupod ng inyong katropa station, 103.9 XFM Bacolod, maghahatag kita sa update sa Senado. Bulos-bulos na mga katropa. Ibaluan man natin karon kung anong gagkatabo dito sa Senado. Pero subong sa Kongreso. Engineer?
21: Ang magsasalita rito at magpagtitiwalaan ng taong bayan, unahin naman sana ang bayan bago ang sarili. Maraming salamat po, Mr. Speaker, for the time. Thank you. God bless.
22: Majority Leader.
23: Mr. Speaker, I wish to recognize Representative Isidro T. Ungab of 3rd District Davao City to explain his vote.
22: Honorable Isidro Ungab, 3rd District Davao City, is hereby recognized.
24: Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I have been a congressman since 2007.
0: And this is the first time that I experience a time limit for interpellation, so only 3 minutes, pareho lang sa explanation vote. Yet I would like to thank the speaker for giving me a short extension. Pero sa totoo lang, Mr. Speaker, I have more than 100 pages of questions for interpellation. Dalawang page lang yung nabasa ko. But
1: don't worry, I'll be generous to you today.
0: Your Honor, let me read my explanation of no vote. I voted no, not to excuse anyone from accountability, but to defend the integrity of impeachment and the fairness of our own process. Let me briefly explain. First, the case we are sending to the Senate is not the same case the Vice President was asked to answer. On March 16, she filed her consolidated verified answer to the Sabalia and Cabrera complaints after the committee had already declared them sufficient in form, substance, and grounds. Only after that did the committee bring in a new supplemental affidavit from Mr. Madriaga, expanded testimony from Antonio Trillanes, detailed AMLC figures running into billions, and NBI DOJ cyber and documentary evidence. All of those April additions are now woven into a single consolidated set of articles, but the respondent was never formally invited to amend her answer to address that expanded case. We strengthened and reshaped the charges, yet we never reopened the door for her to answer them. Second, two verified complaints have effectively been turned into something like a new complaint. The Constitution says impeachment must be initiated by a verified complaint. Sabalia and Cabrera did that. They allege misuse of confidential funds, bribery, unexplained wealth, and destabilization. But the consolidated articles go further. They merge and they relabel the grounds into broad patterns of abuse, import specifics from Madriaga's supplemental affidavit, Trillanes' annexes, AMLC transaction patterns, and NBI transcripts, and then present a new unified narrative of sustained corruption and command responsibility. On paper, this House still invokes Sabalia and Cabrera, but in substance, we have a different post-April case. The Vice President has never been asked on the pleadings to admit or deny that consolidated, expanded version. For me, that combination, changing the case after the answer turning into complaint, two complaints into a new consolidated narrative, and doing so on a selective evidentiary base, creates a serious risk of denial of due process and grave abuse of discretion by this House. I believe that if this impeachment is challenged before the Supreme Court, these very defects will be the center of the arguments against us. I repeat, my no vote is not a judgment on guilt or innocence. It is a judgment that this particular committee report and resolution do not meet the constitutional standard of fairness and notice that impeachment demands. We could have required the committee to confine itself more strictly to the verified complaints and to give the respondent a formal chance to answer the consolidated articles before we voted. We chose not to. For those reasons, and out of respect for the Constitution and for the long-term credibility of impeachment as an instrument of accountability, I vote no, Mr. Speaker.
20: Majority Leader. Mga katropa, alas 6:37, gatong oras sa 103.9 XFM Bacolod. Ang inyong ginapamatian subog sa Kongreso, mga katropa. No? Para sa kambal natin kagina, bulos-bulos lang. Ito natin agakatabo sa Kongreso kag sa Senado. Sa karon, kung ang Senado naka-recess pa na sila mo o naka-standby sila, so they gin-suspend pang plenary session for now. Pero lang taon natin kung anong latest update. Once nga maka-proceed sila or makapadayon sila mga katropa. Pero sa subong, ang ginapamatian nato na no, ining explanation sa mga kongreso, no, mga congressman nga nag-vote yes o kung nag-vote no, no, sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
22: By the Secretariat, a correction in the result of the nominal voting on the House Resolution number 989 that the body earlier adopted. The correct result is as follows. Affirmative 257 instead of 255. Negative 25 instead of 26. And abstention remains at 9. In view thereof, let the records reflect the said result. Majority Leader.
2: Mr. Speaker, I move to endorse to the Senate the resolution setting forth the articles of impeachment together with all the annexes pursuant to the rules of House on impeachment proceedings. Further, I further move that the Secretary General be directed to prepare and transmit the same to the Senate for appropriate action in accordance with the Constitution and the rules of the House.
22: Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. The resolution setting forth the articles of impeachment together with all annexes is hereby endorsed to the Senate.
2: Mr. Speaker, as soon as the articles of impeachment are transmitted, I further move to furnish the respondent, the complainants, and the counsels copies of the committee report and the resolution setting forth the articles of impeachment, including its annexes.
22: Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. Majority Leader.
2: Mr. Speaker, I move to suspend session until tomorrow, May 12, 2026 at 3 o'clock in the afternoon.
22: The session is suspended until tomorrow, May 12, 2026 at 3 o'clock in the afternoon.
20: Katropa, munang nabatian natin latest no, sa Kongreso no, kung sa diin na may correction sila ginatag kahit earlier the report 255 ang nagboto no, sa impeachment para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. And naghimo sila sa correction mga katropa nga 257 no, sa bagulatong na lang nato na batingan 26 mga katropa ang nag-vote against kag nagpabilin na siya mang nag-abstain mga katropa. Bagulan nato na batingan nga daw gin-suspend ano ag ining meeting mga katropa sa Congress hasta buwas alas 3 sa hapon. Sa karon kung aton nga lantawon ang kag-check kag Senado mga katropa no or sa Senate no naka-standby pa sila sa subog once nga maka-resume sila maghahatag man kita sang update sa inyo mga katropa. Alas 6:40 sa gabi inang inyong extra drive sa 103.9 XFM Bacolod. Pagkabalik kita mga katropa no pagkatapos lamang sa pila ka mga pahanumdom.
3: Extra drive. Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang paggagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
4: Mabibili sa mga butika.
15: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santol Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santol Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
24: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
25: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
24: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
26: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo. Food Supplement for Men.
27: Ako si Joe Maris, ako construction worker. Always bugatong trabaho pero bisag kapoy, always nagyapo na yung time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Bilid kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo nung yung kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
26: Turbo!
5: Food Supplement Ferment.
6: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
5: Turbo, Food Supplement Ferment. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking kitipan ni Lilo. Sa ako sa center agent. Burmig, ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay na ito sa akong sang Sis the Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
10: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
12: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
28: Ako gali si Grace ang silay. Sa nga discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, unilandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious di ko ngadaan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix na gina ko.
29: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
30: XFM.
31: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Xanthan and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026
32: extra drive.

It's a fun time. Alas, 6:52 sa gabi mga katropa. Kini ang 103.9 XFM Bacolod sa programa Extra Drive. Atag lang kita ito sa mga updates mga katropa no, sa inyo no, with regards sa Itabukagina dito sa Senado. Pero kung iatag natin sa inyo mga pangalan mga katropa sa mga senador no, kung sa diin ato bala pag-oust no, pagbulos ni Senator Alan Peter Cayetano no, sa kay Senate President Corona ni Senate President Tito Soto mga katropa no. Yari ay mga nag-vote mga katropa no. May aras ang 13 ka mga ano, 13 ka mga senador no ang nag-vote para by slant si Senator Tito Soto III ni Alan Peter Cayetano, kag siyam naman mga katropa no ang nag-vote against no sa pagpahalin sa kay Senator Tito Soto. Ari ay mga 13 ka mga ano nga kabalukit ang ini mga mabakod ng mga aliado sa Vice Presidente inapangunan ni ang 13 ini sila si Senator Pia Cayetano, si Senator Ronald Bato de la Rosa, si Senator Francis Escudero, Senator Jingoy Estrada, Senator Christopher Lawrence Go, si Senator Loren Legarda, kag si Senator Amy Marcos. Ang mga ari pa, Senator Rodante Marculeta, Senator Robin Padilla, Senator Vicente okay, alas 6:53, balikan natin ang ato ng ano ang bed natin mga katropa no. Okay. So, ang siyam naman mga katropa no nang nag vote against sa pagpahalin sa kay Senator Tito Soto muni day Senator Bob Aquino

13 ang nag-vote para sa kay Senator Alan Peter Cayetano, mga katropa. Ang muna itong na-mention natin kagina sa pag nabilong man sa 13 si Senator Mark Villar, Senator Camille Villar, Senator Jovel Villanueva, Senator Robin Padilla, Senator Rodante Marcoleta. Ang duha ka mga nag-abstain si Senator JV Ejercito kag si Senator Juan Miguel Zubiri. Sa karon mga katropa, no, ang natabuman nga pag block pagpugong kag daw sa natabungan lagsanay katropa kung sa diin makita sa CCTV na daw nadasma pa ining si Senator Bato de la Rosa, no, Ronald Bato de la Rosa sa pagsulod niya sa ano, pagsulod niya sa Senado, no, para sa pag sa votation tani, pero nakalaga siya, nakasulod siya mga katropa. And isa pa ni mga katropa, no, ang ginsight na actually, no, sa contempt ang natabunga pag-block sa kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa pagsulod niya sa Senado. Napagwa kadasig, no, mapagwa dahil nag-CCTV. Oh. So ang naglaot, again pa, site na in contempt mga katropa, ag-imbestigahan ninyo. Sagwa naman mga katropa, may baluhan nga, sanay baluhan ng mga law firms, ha, ang urgent nga naghatag sa manifestation, o nag-file siyang urgent manifestation sa Supreme Court para sa ginatawag nga immediate judicial protection ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa anuman nga warrantless arrest, no, sa ICC rendition. Sanay balaman gagwaman sa ano nga nagpakita man dito si Senator Anay Senator Trillanes kung sa diin nagauyat siya kuno sang copy sang arrest warrant para sa kay sang ICC sa kay Senator Ronald Bato de la Rosa mga katropa. So asta subong on standby sa gyapon ng plenary session, no, suspended ang plenary session kagina na ibalo na nato na buwas pa ma-resume sa liwat, no, ang kongreso. Alas 3 ang hapon. Sa subong niya, I'm not sure kung mag-proceed man or may makita kitang ano. Kay sa subong niya, daw suspended pa ang plenary session sa Senado mga katropa. Pero yari kita, ang inyong katropa station, padayon nga maghahatag pa sa update sa inyo mga katropa. Balikan lang nato, no, si former Senator Antonio Trillanes IV mga katropa. Kung sa din niya ginaklaim yan eh, no, na may aras siya sang copy, sang kopya, sang warrant of arrest sa International Criminal Court o kung ICC, batok sa kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kagina, nagpakita si Anay Senator Trillanes, no, ginpakita niya sa media, sa mga reporters, ang kopya sang arrest warrant. Kung sa din, ambal niya, ini ang na-issue na sa 2025 pa, tagligad tuwig, kag na-transmit sa Philippine Center of Transitional Crime, ukon PCTC, no, sa karon, no, gindala niya, no, no timing tanan mo. Timing tanan, timing ang timing sa Kongreso, timing man sa Senado, timing man ang pagwan niya, no, ni Anay Senator Antonio Trillanes mga katropa. Nagpakita siya sa Senado kag nagambal nga pwede niya kuno pwede kuno no pwede kuno i-arrest na yon ni si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ambal niya nga ICC warrant of arrest against Senator Ronald Bato de la Rosa na issued sang November 2025 kag again transmitted sa Philippine Center of Transitional Crime. Sino pa sa kay Antonio Trillanes, mga katropa, na senador, nga si De La Rosa, posible kag pwede ma-aresto sa sulod sang Senado, iba bisan pang in session, no? Parehas man kuno sang natabusaya sang tuig 2018 kung 2018. Ang Department of Justice, apang ang Department of Justice, mga katropa, no? Nagdistansya sa sining ginpagwa kag statement ni Senator Trillanes, mga katropa, sa ginastawag nga supposed arrest warrant na gin-issue sang ICC batok kay De La Rosa. Suno pa sa departamento nga wala sila na baton sang anuman nga kopya o kon tinaligar nga warrant, no, inang
ang statement naman na nahalin sa Department of Justice na spokesperson Attorney Polo Martinez. So, masadya na yun. I'm sure madamo nakatutok kag nagpamati sa karon. Labinagid o nakatutok sa karon sa Senado kag sa Kongreso. O galing sa sumuning mga oras, mga katropa, parehas na, no? Ang sa Kongreso, ya, buwas pa na ma-resume. Tay, ang Senado, ya, way patakabulo kay on standby pa karon ng Senado, mga katropa. Sa ilang plenary session, okay, suspended pa. Pero manang latest, mga katropa, no? Sa inyong katropa station, 103.9 XFM Bacolod. Sa karon, kabalo kita, nga daw mix, no? Kag sari-sari ang komento, sari-sari ang opinion sa mga sa atong pungsod, no? May aras ang against, no? Sa impeachment sa kay Vice President Sara Duterte. May aras naman ng daw luyag ma-impeach siya. Antawon nato na, kay daw sa jagid ni. Masadyagid sa Pilipinas. Alas 7 na sa gabi, mga katropa. Kaupod sa Gyapon, si Katropon James King para sa programa nga Extra Drive. Ang ganing programa, ginadulong sa inyo sa aton nga mga healthy nga mga kape. Ang aton nga Santon Plus Coffee Mix. Ang aton nga Premium D3 Coffee Mix. Kagang Santon Gold Coffee Mix. Kasarap mabakal sa mga butika sa inyong lugar. Sa mga drugstores nationwide, parehas ang Mercury Drugstore, South Star Drugstore, TGP, Generica Drugstores, no? Sa Sincere, din sa Negros, mga katropa, Sincere Drugstore sa Negros Grace. No? Available ang inyong mga produkto. Mamangkot lang ako mo. Para sa kompleto pang malaklon, magbisita gid sa aton nga Yes 12 Store, Tamtang Tara sa Maylizara Street, Sakop, sa Barangay 39, Bacolod City.

0: exciting, bro.
1: Samsung Plus Cold.
2: Landa Baga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Sandon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Sandon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Samsung Plus Cold. Ang kape ko, Samsung Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sandon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years, kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat nilang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang balbay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sang anami kag benepisyo sa paggamit sang Sandon Gold Coffee Mix.
11: Ang bago nga Sandon Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwa pa pa, e may arani sang gluta kag collagen. Ang Sandon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
10: Sandon Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Sandon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Help stores nationwide. Kag mga drugstores lapit sa inyong mga lugar.
12: Nga, XFM, kid, how?
13: Kay pagbuktaw ko, balita din mo.
12: Nga, XFM, kid.
14: Ay, nami ang music, ah.
12: Nga, XFM, kid.
14: Ay, kula ka lang ang music, magkatapos bugtaw ko, blama, yara ka sa mga balita, blama, sung nami, bigit sa mga DJs nila, kag,
15: wala sang konkreto nga sabat. Kag, wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, kaka-X. Simply,
12: may how, kid, dapat.
15: Enjoy lang.
12: Nga, XFM, kid, how?
16: Timo!
17: FM 103.9 Extra Drive.
18: Heading home na? But steady lang ang sound trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Kag-musikahan.
17: Extra Drive.
18: Extra Drive. Music, entertainment, trivia,
17: kag-ibang pa ka mga shocking revelations.
18: Extra Drive. With Mommy G and James King.
17: At XFM.
18: Extra Drive.
17: Let's call it a day, baby.

Axe of Time, Alan Shannon is in the webinar sa gabi, mga katropa. Kamu ang nakatutok sa Extra Drive na programa. Kau po si katropa ang James King. There is 103.9 XFM Bacol. Well, kaginaya, nakahatag kita sa update, informasyon sa Itabo, Siningadlaw, sa Lunes, mga katropa, sa atong pungsod na pinagin sa Kongreso kag sa Senado. So sa subong yan, kaganapan, gahitabo, padayon, may mga vloggers na actually na naggagawa sa dalan, nagaprotesta, kag nagapamatok sa, you know, sa nakabimbin nga daw aresto ko, no, para kay Ronald Bato de la Rosa. Okay, sa karon mga katropa, padayon pang tensyon, no, kag sininga Mayo 11, pagkatapos ang mga pila ka mga NBI agents ang wala actually ginpasulod, no, sa Senate premises tungod sa itabo kay atutusya, no, tapon ko no mo kwaon ko no si Senator Ronald Bato de la Rosa, mga katropa, no. And sa karon niya makita ang pila ka mga NBI personnel, no, gina-check ang kada mga salakyan nga nagagawa sa Senate premises sininga gabi, mga katropa. So gina-check, ginalantaw kung sa dito posible mag-agi, no? Sinabantayan mo. Sinigita buso mong, no? Madamo ang may harap para sa mga komento kung makita nyo, mga katropa, no? Madamo sa mga tao nga, damo man, naibaluan parte sa lay mo. May mga nagambal nga hindi ko no dapat, no? And kung paggambal mo nga ang ginpagwa ni Senator Atty. Trillanes nga dapat nag-PCTC, no, nga nagpagwasang ano, nagpagwasang arrest warrant daw sila man mga personnel, hindi mga ano, hindi mga taga NBI o kun sino man da, dapat mga mismo ang PCTC. Eh, pares ang nambal natong kagina, mga vloggers, supporters si Senator, supporters ni Senator Ronald De La Rosa ang nagtambong, no, sa guwasang Senado, sa Senate, mga katropa. So ngayong gabi, nagpakita sa suporta para sa kay Senator Ronald Bato De La Rosa, no, pagkatapos ang sininga heightened security sa area. Gina-check ang iba ng mga protesters, nagsinggit pa nga Marcos, magnanakaw, no? Pagkatapos ang sininga na witness, no, hasta subong nga nagasakap ang tensyon, mga katropa, no, dito sa Senado. Kaya yun na naman, mga katropa, mga alas 6:30 natigayin nga makasulod si Attorney Jimmy Bondoc, no, sa premises ng Senado kag siya karon nang magginpresent ang iya kaugalingon bilang isa sa mga legal counsel ni Senator Ronald De La Rosa. Kag muna gani, ginatingwa nilang mapunggan ang inikuno nga unlawful arrest sunod sa kay Attorney Jimmy Bondoc. Oras, mga katropa, alas 7:23 sa gabi sa 103.9. Mapamatian nyo kami sa Gyapon, mga katropa, no? Sa 90.3 kag sa 96.7 ang inyong katropa station. Sa subong niya, kautong pagkapot nyo si katropang James King, nag-jump kita. At the same time, gatag ba kita sa mga balita, information, update, mga katropa, no? So, update nyo ko hasta alas 8 sininga gabi, mga katropa, sa Extra Drive. Gusto lang nato na i-congratulate ang mga nagadawg sa ato na, no? So late makita nyo ang na-upload na nato ng ilang mga ano, mga winners nato na, no? Ay kung kisa medyo siyempre sa edad nila, mga katropa, kalabahan ng nagadawg sa mga sa ato nga promo ang Santo na next sa Family Bulibong pa-premyo, mga katropa, no? Ining mga senior citizen kag makita natin nga deserving sila kay mostly ang mga kalabanan sila nagagamit mag-gituod. Ito siyempre kung maka-entra kabi, kung wala ka nagagamit, kung wala ka nagabakala. So gina-congratulate natin sila, no, sa mga nagligad. Kagina, aga latest ka na ano natin, mga katropa, no, si Sir Albert, no, Tubas, no, nakastory natin. So nabantayan man ang testimony niya, mga katropa, no,
kaginangan nagabaton siya sa 3,000 pesos. Sining Friday, sino naman ay hanag para sa aton nga weekly draw. Ako mo na, hasta pa na December, ini mga katropa. No, ang weekly draw naton kung sa din 3,000 pesos ang pwede nyo madagan sa aton nga Santo and XFM libo-libo ang papremyo. Well, sa grand draw, about 50,000 pesos man lang, katropa. Ang pwede nyo madagana. Hindi man lang na. Sa grand prize natin, 50,000 pesos. Second prize, 30,000 pesos. 20,000 pesos naman sa third. Kag mayara ka ta, napulo ka mga consolation prizes, nga tag 5,000 pesos, mga katropa. Yun. Kani tutok lang ka. Hulog lang ka mo sa inyong mga entries. Pwede nyo ihulog dito sa aton nga Yes to Art Store kung sa din ka mo gabakal. Kung sa mga butika ka mo nga nagabakal, mga katropa, no? Kung lapit ka mo sa aton stasyon, mayara kita dito sa Dropbox. Kung lapit ka mo sa Yes to Art Store, dito ka mo hulog. Pangitaan nyo si Miss Angela, mga katropa. Again, para naman sa kompleto nga pamalaklon sa, of course, produkto sa Yes to Health. Para sa mga na-mention natin kagina, kag-aari pa, mention naman natin ng aton nga Vision X Plus. Hindi naman nag-sarang makabulig para sa inyong malabo nga mata. Kung kamo may katarata, may glaucoma, Vision X Plus solution sila. Kung may araka mo sa 3D. Kung luyagin naman nga ma-enhance ang ninyong libido sa lawas, mga katropa, well, sa batera ng aton nga Turbo Dietary Supplement. Kaupon sa Gapon si Katropag James King. Iniag 103.9 XFM Bacolod.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Uy! Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka, mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka. Santone Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
3: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
4: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: Premium D3, ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parias mi may mga work, halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, gitry, wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving. Turbo lang ang exciting.
7: Yahoo! Turbo Food Supplement for Men.
9: Gihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
11: System Pain.
12: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlaw na akong trini, hindi ka malikawan ang sakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nag-take na akong lalas sa System Pain para diri-diritso ang trini.
11: System Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! System Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.
14: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
15: At upa, may bago na nga Santone Gold Coffee. May gluten na kag-collagen. Impabasko kag-miss skin panamit pagit na nga pagwapa pa. Mag-Santone Gold Coffee ka na. Look younger na, healthy ka pa. Ano pa ang ginahulat nyo? Mag-Santone Gold Coffee ka na, mga katropa. Dali na, try mo kag-inumon mong ini na coffee na bago subong sa Santone Gold.

0: Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yester Health Stores nationwide. Tag mga drug stores na pinsa inyo mga lugar.
1: Mga katupa, exam!

0: Extra Drive.
1: XFM Time 7:52 na sa gabi, mga katropa, kadasig sa oras, no? Palang tayo na naman binibuhas, mga katropa, abang hitabo sa ato nga pungso. Well, bantay-bantay lang ka muna, tutok man, para sa mga balita, kagipormasyon, mga katropa, entertainment, music and entertainment. Well, sa inyo katropa station, 103.9 XFM Bacolod, mapamatian man kita sa 96.7, kag 90.3. Salamat kamadamo sa inyong pag-upod sa inyong gabi, mga katropa. Buwas na naman, no, bantayan nyo, dugi-dugay, ang programa or the Troy to Soy and Company para sa programa ga Phone Pal. Salamat kamadamo sa katropan James King, nagpasalamat sa inyo, pero nagambal, nag-remind sa inyo, hindi magkalipat para sa inyong kain lawas ang mga produkto sa Gastro Health Incorporated. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 Softgel Capsule. Ang aton nga Santon Orang Vision X Plus, kaga ang aton nga Turbo Dietary Supplement for Men. Para naman sa mga kape naton nga makabuligid sa inyo, makabuligid, makapatunaw man sa mga bukol-bukol na tubo sa inyo lawas, ag makapatahong pa, makapagwapa sa inyo, katropa, ang aton nga Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kagang Santon Gold Coffee Mix, and Santon Plus Herbal Tea naman para ma-improve ang digestion, sasta pain, kahit anong pain, sarang makabulig sa inyo sa sasta pain, mga katropa. Santon Plus Herbal Oil para gusto nyong ma-relax ang mga stress ka mga muscles. Of course, para balikawan ang mga skin allergies, magtahumpagid, maghamis ang kutis, magamit sa clear skin, kag Santon Plus Herbal Soap. Salamat ka madamo, buwas naman kita bagob na lang. Ako si Katropan James King sa 103.9 XFM Bacolod.
0: Extra

0: FM 103.9.
1: Mga sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The secret of health. The secret of health.
2: Kung gapapayat ka, gapaniwang, the best time nga pag-inom sa Santong Plus Gold naton is before meal. Kaya nasupress niya ang imong gana para hindi ka magkaon sang madamo. Sa muna sa itong makauturan, kung hindi ka mo gusto nga mag-tambok, hindi ka mo gusto magtaas masyado ang timbang niyo ang pag-inom sa Santong Plus Gold before meal. 30 minutes before meal, inom kasi na. Kaya nga, pag mag-inom kasi na, ginasupress niya yung ang imong gana, hindi ka dali magtambok. Pero kung gusto kaya nga gapadako mo niya lawas mo, pwede mo siya inom after meal. Na, ang kaon mo, and then after sinaya, nabusog ka na, after 30 minutes sinaya, amo pa pag-inom mo sa Santong Plus Gold. The same ang benepisyo makuha mo, ang kalilain lang nila kung unahon mo, nag-suppress lang ang gana mo. Ang Santong Plus Gold na ton, namin is inom mo na ton, 2 to 3 times a day.
3: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santong Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santong Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide. Santon Vitamin C.
2: And then, inom gid vitamin C. Hindi gid ninyo pagpabay eh, ang adlaw nga hindi ka mo makainom sa vitamin C. Ang vitamin C makuha mo lang naton ina sa mga prutas sa mga utanon, most especially sa mga green leafy vegetables, at siyempre sa mga oranges. Pero masyado kalaka ang mga tao nga nagasigi kaon sang mga oranges subong panahon tungod sang kamahal sini. So ang vitamin C mo nga kinanglan, hindi mo gid makakuha Doc Irwin. So nang himuon mo, baka ka na lang sang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Oh. Sa mga bata, Doc Nelson, hindi makatulon sang kapsula. Pwede ligit siya kakason sa kapsula, ang iya tuunod nga powder, itimpla sa alabaab nga tubig, amo ipainom sa mga kabataan. Labi na sa may mga kabataan nga may ga-infeksyon sila, like ginahilanat, ang mga bata gagmay ga-tubo ang mga unto, ga-terminal sila ga-sinat-sinat, Doc Nelson. Mga buligin na ang pag-take sang vitamin C in a liquid form, kay ibutang na siya sa tubig, tanggalon sa kapsula.
5: Premium D3, ang mas ginpabaskog na vitamin D3. Ang premium D3 isa ka functional supplement na ginpabaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang premium D3 mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga iniyang may aral sa dako nga mabulig sa pagpabaskog sang aton immune system agud magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang premium D3 adlaw-adlaw.
4: Talking about sa protection sang ton nga lawas na pamatudaan sa mga eksperto, Doc Nelson, nga ang may pinakamataas nga antiviral property diri sa ato sa Pilipinas is the VCO,
2: yes.
4: Ang virgin coconut oil. Sunod sa pagtuon sa atong science department sa Pilipinas nga ang VCO ila nakita nga once ang tao mag-take sang VCO, malayo sa pag-develop sang mga virus, hindi lang sa COVID-19. Ang langit-git kasi na sang pag-intake sa mga suplemento nga may BCO.
2: Yes.
4: Ang premium D3 naton, hindi lang BCO ang ara-dira. Hindi lang vitamin D3 ang ara-dira. May ara pag-git sang moringa. Tatlo kakombinasyon nga ginhimo sa soft gel. Samiya nga po to sina in a form of gelatin nga halin sa vegetables. Friendly sa aton nga stomach. Pero kung gusto git ka, nga halin sa imo ba-ba, iya na maproteksyonan pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imong stomach, imo na nga sangon mo. Kay dira pa lang pag pinitrate dira sang oil, sang BCO, moringa, kag vitamin D3, iya na na nga amat-amaton, pamatay ang mga kagaw pagkato sa imong esophagus, pagkato sa imong stomach. Kag hindi lang dira, Doc Nelson, sa mga pagton, ini nga kombinasyon sang tatlo, amun siya ang pinakamanami nga panglaban sa mga pag-develop sang viruses, pag-develop sang cancer cells sang aton nga lawas. Amun na nga kung ang tao puno pirmi sang vitamin D3, BCO, kag sa moringa oil, kung pirmi siya ka-intake sina, malayo siya sa pag-develop sang cancer. So, muna niya ang 3-in-1 subong, nga in a liquid form, makabuligid protection sa aton nga lawas, once nagainom kita sang premium D3.
5: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
6: So, ba't siyang pag-inom ko sa premium D3? Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas, nga nagtawhay ang akon nga dukhan, kaluyan lang nga nadula na nang ako nga ginabatyag.
5: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
7: Arena Plus welcomes Derrick Rose to the family. History reminds us that champions don't just play the odds, they rise above them. Feel the thrill, play smart, and be part of the sports community at arenaplus.net. Arena Plus, the Philippines' best sports book. Awarded by Sigma Asia Awards 2025. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Visit www.pagcor.ph/regulatory and keep it fun at pagcor.ph. Arena Plus welcomes Derrick Rose to the family. History reminds us that champions don't just play the odds, they rise above them. Feel the thrill, play smart, and be part of the sports community at arenaplus.net. Arena Plus, the Philippines' best sports book. Awarded by Sigma Asia Awards 2025. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Visit www.pagcor.ph/regulatory and keep it fun at pagcor.ph.
8: Nababayagpa sa anong sulok ng mundo.
9: Luzon,
8: Visayas,
10: XFM Cebu,
11: XFM Bacolod, sa XFM.
8: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. XFM. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: May ninja ka sa tinubuan lang na parang nulal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon nag-maintenance po ako lang Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
3: Kasi si Lunasio sa una, ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyant, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginaatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
4: Wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, ah, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
7: Kabagyan!
6: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang.
6: Tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
7: na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
0: System pain.
8: Mas gari, saka service crew. May harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang karisis na nagtumara ko sila. Badyag ko dahil wala nang sakit ang ako.
0: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Le, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagresyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: XFM.
11: Arena Plus welcomes Derrick Rose to the family. History reminds us that champions don't just play the odds, they rise above them. Feel the thrill, play smart, and be part of the sports community at arenaplus.net. Arena Plus, the Philippines' best sports book. Awarded by Sigma Asia Awards 2025. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Visit www.pagcor.ph/regulatory and keep it fun at pagcor.ph.
12: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: X.

0: Music ah.
1: XFM kid.
0: Ay, wala ka lang music magkatapos magkakabla may arap mga balita lang sa amin mga DJs nila kan.
2: Wala sang konkreto nga sagot. Wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X. Simply
1: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
1: Nga XFM gid how.
3: Timo.
2: XFM 103.9.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na worm.
0: Samphone Gold Coffee Mix.

sa XFM and Mindanao now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. XFM. Sa Bacolod 103.9 XFM.

secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break.

0: Kabaga kaglutod sa pagbiyahe, alit kita nga mga driver, mag-inom isang Sistapain.
1: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
2: Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Woo!

0: 21 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting.
0: Masadara nun ka, makibot yung ginaya. Gintuduhan pag inabing earphone, no?
1: Ay, correct.
0: Nano ka subong, ado, wala kayo subong nga costume-costume, ha? Lalaki ka naman?
1: Naubos ang tinta sa ngakon nga eyebrow.
0: Sabi ko, naubos ang tinta sa lukos nga may ata.
1: Ah, correct.
0: Bati ko kuno nahulog ka sa duyan?
1: Kagapon to. Mahalang kayo wala na bidyuhan.
0: Nga ka nagdaga sa duyan na.
1: Hati lang ka.
0: May wala mo. Amo na ako nga ang wala ko kasakay sa duyan.
1: Ba?
0: Oo, wala labot na daw gina vertigo ko.
1: Oo.
0: Dudagi ko na yan sa duyan, magsakay ko daiya.
1: Amo na gani, kay na-outbalance ko gani kagapon.
0: Kay gani? Kay na-outbalance kay?
1: Langka.
0: Welcome to Nantanan nga XFM Radio Station ni Boss Rem sa Bugos. Nga NIR Kagpanay Island, babatian kita sa mong Sabakolod. Via XFM Bacolod 103.9, 96.7 kag 90.3 upod ta si katropang
1: Chris
0: Juderi.
1: Pabalo-balo mang kamo pa.
0: Sa Kabankalan upod ta kag naka-tune in ang ato ng mga katropa via XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Winston
0: Rudel. Oh,
1: amo na kaplangga ko. Amo na kaplangga ko sa imo. Wala mong hindi na pabalik.
0: Sa Kanlaon, nabatayan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: Libiron
0: Shooty Boy.
1: Oh, kita ko. Paano ko naman perfect ang test kaya wala ka mga babalo-balo.
0: Sa Sagay, mabatihan kita loud and clear sa Bugos ng Northern Negros Occidental via 87.5 MHz kag sa Star Cable Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29. Halin sa Star Cable sila Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, kag Escalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Iloilo 100.7 upod ta si katropang
1: Alec.
0: Correct.
1: May pa si Alec. Bayan yan.
0: Consistent.
1: Oh, kaya hindi ta kaya pagbulagan. Makatila ko agis ang akong bingka.
0: Ya bingka nga may lakot nga luy ah.
1: Ito, amo pa lang ko nakabati.
0: Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Jan Ray.
0: Kalibo.
1: Kalibo. Kalibo.
0: Kalibo. Wala ka naman yung dumdaman.
1: Noel.
0: Ha?
1: James Dean.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Noel. Gin mo yan. Chak. Sa Rojas Capiz, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5. Upod na si katropang
1: John Ray na ginaiya
0: Neil. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3. Upod na si katropang
1: Noel, Noel, hindi.
0: Are you sure?
1: Noel.
0: Final answer.
1: Noel.
0: Kuya Jay Panagsagan. Sila sakto mo?
1: Isa lang eh.
0: Congratulations!
1: O sila ito si Shamin?
0: Ha?
1: Si Shamin na pa-Y.
0: Ah, basi siguro straight naman ni ano Subong.
1: Sa gaston si Mana, guro.
0: Ni si Noel naman Subong eh.
1: Oo, gani.
0: Oo.
1: Hindi nga, nagambal ka nga si ano.
0: Pintrahunta ka bala sa GC, bla. Ay, hindi na, mabalaan mo na ako kung sino ka-duty.
1: Dapat lang.
0: Hindi, ang purpose yun, ha? Kaya para mag-December, bala, may ara kita sing katropa Christmas party. Makilala mo tanan ng aton nga mga partner kada gabi nga mga technician.
1: Gani man.
0: Masaulo mo mga pangalan, mga Noel, Alex, mga muna bala, Rodel. Hindi lang mga taga-Bakulod, kabant ka lang kaganlaon. Pati ang mga taga-Ruha, sa aton ligis lang pang Amigohon, Kalibo, Iloilo. Na sinugin man ang type mo sa ila, taga-Negros sa kong taga-Panay.
2: Ambot lang ah.
1: Basit mangimon bala si Rodel.
0: Hindi ato o, danong araw sa'yo mo kasing-kasing.
1: For the meantime lang ha.
0: Oh,
1: for the meantime oh, wala. Oh. Si Rodel.
0: Nga nga daw may araw reservation nga for the meantime ha. Nga may reservation na for the meantime.
1: Pwede man kumaulam sang iban?
0: Ha?
1: Pwede man kumaulam sang iban.
0: So bali, ano kagali?
1: Alpote. Ano ba tawag mo sina?
0: Ano ka? Katleya kayo dyan gali? Katleya di papait. Katleya di papait.
1: Katleya na kaktos pa.
0: Sa bago sa mag-intra, pwede yung mga tawag XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: And 0915-831-1431. 0915-831-1431. Mabalik pa ang phone pal. Opo nyo, si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na, loy-loy pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Back to the music on your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo?
1: Exciting!

0: Claus Herbal Soap.
1: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Manami gin.
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabe gain. Kamutol, testing mo bala. Kampiyong gijan, Turbo.
3: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.

0: 47 minutes after 9 o'clock. Balik na sa phone pal. Upod nyo si katropang Troy Tisoy.
1: Tag si katropang Dolphy Langka.
0: Guwapo na, luy-luy pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Ini ang XFM, katropang

0: maganda po sana man sa. Ang phone pala programa, ginadulong na sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Kaya ginadulong man sa aton sa Santon Plus Gold, makabulig sa tanan ng nga sa prayer sa sari nga balatian, Santon Plus Gold.
0: Si Jan Regal isa mong duty si Iloilo. Sabi ko si Alex. Sala ka eh.
1: Sala gani zero.
0: Sala ko paglantaw, lihin sabi ka type mo. May caller to sa line number 2. Good evening.
2: Good evening, Claudia.
0: Bababayo
1: wow.
0: Tayo.
1: Hi!
3: Si Madam Rose na.
0: Sino ne?
3: Madam Rose.
0: Ay, abot na. Goodbye. Si Rose ne? Si Rose ne?
1: Oo.
0: Naglain niya tinugaw. Nabalbalan niya siguro ligadadlaw. Nabalbalan niya siguro ligadadlaw ay.
3: Base nagabutan niya sa gulo sa rapulan.
0: Alam, nagdaog ka? Nagdaog ka, Rose?
3: Nagdaog ka?
2: Huwag
3: din ang daog. Ay, bot.
0: Ah, babay ah.
3: Hindi, wala kasali ah. Hindi madayon ang kasal.
0: Wala. Wala sing kasal nga may matabo. Oo. Oo nga, nga nakatawag naman liwat si Nanay Rose. Ano nahidlaw ka sa amon nga mga ngalangala? Ha?
2: Hindi ka nangawang. Nalingawang mga tinodwa ni Dong.
0: Gadugay ba lang ang gadugay? Ganamit kami ng ganamit, no? Kung sa Tagalog bala, habang tumatagal?
3: Lalong sumasarap.
0: Oh. Oh. Ikaw, Binanay Rose, sabi, para sa Kidulpo, ah. Ah?
2: Oh.
0: Ah, yak. Oh.
3: Palawiga bala?
0: Amo na bala, ah.
3: Na?
0: Kabe?
2: Ah.
0: Yak. Kadurger. Lain na ganyan ugayong sa mga edad na adult, no?
3: Oh,
0: sa mga hubinon pa, no? Kaya kung si Sinang to makaugayong gani, lain ganyan?
3: Si Sinang pa yan.
0: Kaya itong taga-kabankalan, pagkit ba lang nga si Ninya?
3: Mm-hmm.
0: Grabe, pag ito yung mga ugayong to, matyagan mo, ugayong pa lang. Do, ginagusab ka na mo.
3: Si Ruby, pag ito ba lang isa?
0: Kagi ka na, Dot, maging gusab ka.
3: Naging gusab
0: na. Nakambar ko, oh.
3: Secret.
0: Ikaw na Nay Rose, kagi.

0: Oh, ako naman, wala pa ganito
1: magandang ako yung adaan.
0: Nanay Rose, araw ka rin ba?
2: Bakit?
0: Ha? Tinanong mo ba?
1: Oh, ako naman ha.
0: Oh.
1: Nanay Rose?
2: Yes,
1: Araw ka ba?
2: Bakit?
1: Araw-araw, timo nga.
2: Of course, Red. Red?
1: Ano?
0: Yes?
2: Itapakot ako sa inyo, ha?
0: Oh, sige, ipapakot naman. Basta kaya na lang ni Malama. Sige, go ahead. Basi ko, mabukya ka dayo na.
1: Ano lang pabakot-pakot mo?
0: Pila premyo ni? Pila premyo?
2: Ikaw
0: papakot gani pagdua daog ko. Ikaw ba wala mapapakot?
1: Oo, ikaw mapapakot. Ikaw manggapon mo daog.
0: Na, nuna yun, wala kang hindi ka perdihan. Maka muna. Ano? Ha?
1: Ano?
0: Kung mapakta naman?
1: Ano ko no?
0: I-treat yata ko no pa Hong Kong.
1: Wow, tuod!
0: Kung hindi mo na madayon makulkugan ka ginamo na.
1: Pahiwitan dagit ka.
0: Sige. Oh sige, shot. Oh, shot ah, shot ah. Sino una ang imo pamangkutan? Si Dolpio na ha.
2: Sige,
1: Oh, sige, ready.
2: Go. What happened? Ino ko na si Kalibo.
1: Ano?
2: Ano? Iloilo, Kulasi, Kalibo.
0: Ano ang matabo sa Kulasi, Iloilo, kag Kalibo? Amo na?
2: Oh,
0: What happened kuno to Iloilo?
1: Iloilo,
0: Kalibo, kag ano to?
2: Kulasi, Kalibo.
0: Iloilo, Kulasi, Kalibo?
1: Iloilo, Kulasi.
0: Oo. Iloilo, Kulasi, Kalibo.
1: Kulasi.
0: Ako kabalo ko.
1: Letter L?
0: Ako kabalo ko, masabat
1: ano,
0: ah.
1: Ano?
0: Ha?
1: Ano?
0: What happened to Iloilo, Kulasi, Kalibo?
1: Oo.
0: Oo. Ikulab. Makulab ang Iloilo, Kulasi, Kalibo. Right or wrong?
2: Hindi.
0: Ay? Dali lang si Dolpo naman.
1: Kulasi,
0: Iloilo, Kalibo.
1: Iloilo.
0: Hindi na ako kaupod sa Hong Kong.
1: Letter L gani.
0: Amo na sabat mo?
1: Ha?
0: Ano sabat mo, Dulpi? What happened to Iloilo, Kulasi, Kalibo? Sabat.
1: Tanan ang letter L.
0: Chakto?
2: Tapos?
1: Te?
0: Ara ko nung tanan letter L. Okay, no? Chakto. Tapos? Chakto. May kulang pa?
1: Kalibo. Ano to ganyang isa?
0: Ay, ang buta doli. Anon pare sila ganyan. Iloilo, Kulasi, Kalibo.
1: Letter O.
0: May L ko no kag O.
1: Oh, insakto?
2: Ano?
0: Sakto, sala.
1: Insakto, hindi.
0: Sala. O sige, ang sabat ano?
2: Ang sabat? Hindi ha. Pag na hindi ka makasabat, di ay. Si Lulu, Kulas, Kalbo.
0: Si Lulu Kulas Kalbo ko no.
1: Di ako naman ibabati-batian mo. Panamili mo ba?
0: Sala kita aton gano'n yan no. Ano mo na ibuabi dyan? Amo ni Bi? Nanay Rose, ano abi ang imo nga joke kay ka old school na katama? Balaan mo nga mga millennials na kami subong. Sino sila nagtudlo si imo kay sulok-sulokon ko? Oh, may ara pa. Basi may chance pa kami. May ara pa?
2: Ano?
0: Oh, sige.
1: Ano na?
2: Kung magdungo anay ang sinis ka dulo, diin ang duro patay.
0: Aham.
1: Ano sa ling mo?
0: Kung magbunggo anay ko ng sinis ang motor, diin ang damo patay.
1: Ang ambulansya eh, PP50 mo.

0: motor lang gani kay series.
1: Din damo patay.
0: Oh, sa motor ukon sa series.
1: Sa patyo.
0: Do hindi na top date siya joke sa bunga dahil lang gyud ah.
1: Insakto hindi.
0: Kung magbungguanay ang series kag motor, diin ang damo patay. Siyempre hindi kita magpili sa series kay damo. Kay damo na naiya may masakay mo.
1: May masakay.
0: Sige ah, motor ang akon, motor. Motor ang akon sabat.
2: Sala.
0: Ah, ano man ang sabat?
1: Teh, kung diin sakto. Oh, okay. Itreat mo ko sa unto. Tingnan ka na kitiyo patyo. Diyay mo pati. Oh, teh.
0: Mayo di diyan mga tigulang itindihan.
1: Teh, itreat mo ko sa ungkong.
0: Ha? May ano pa? Bukodamo man sila. Ubusan na na dayon, be. Oh, ano pa kitang isa?
1: Katapusan na lang na.
0: Oh, sige.
1: Oh, katapusan na lang. Pakot-pakot, ha?
2: Oo. Kung nagdalagan ang jeep, ano ang guma ng wala gadalagan?
1: Ano?
0: Kung gadalagan ang jeep, ano kung nung guma ang wala gadalagan?
1: Ang kapundo nga jeep, eh. Hindi, sakto hindi.
2: Gadalagan, ay?
0: Ha?
1: Gadalagan ang ano?
2: Gadalagan, ay? Si ano nga guma ang wala gat?
0: Gadlagan?
2: Ang part ka guma ng wala gadalagan.
0: Ang part ka guma nga wala kuno gadlagan? Kung gadlagan ang jeep, ano kuno nga part sang guma ang wala gadalagan?
2: Oh.
1: Ang interior ya?
0: Chakto ay.
1: Galibot gyapon.
0: Ang wala guro gahulag guro ko maglagan ang jeep, lagagiyo. Amo na ganing sabat ni Dolphy kung magpundo ang jeep.
1: Ano nga gumang wala gadalagan?
0: Kung magpundo ang jeep.
2: Sala.
0: Sabat.
2: Reserva.
0: Ang ano?
1: Ang ano?
2: Reserva na. Simple, reserva.
1: Ah, ang reserva ako, no? Ang reserva nga guma.
0: Ay, oo, ang backup.
1: Oo.
0: Oh, isa na lang yun, hindi na lang kapagpulotsun sa sininga time, ha? Nimbala. Daw ginapinabuang-buangan mo kami niya. Uy, kakabalo na nairo sa kami nga doon, nakaagi na buang, tapos buang-buangan no pagid kami. Oh, ano pag isa?
2: Aga, ano center kasan?
0: Ano ang center kasan ko no?
1: You?
0: Correct.
1: Correct, hindi.
2: Ano sabat mo?
0: You, letter U.
1: Letter U.
2: Okay.
0: Hindi kami ya pagpaagi kay buang kami nga da.
1: Hindi ka di mabu- hindi ka di manawag buwasa kay Martes. Kusog ang gahom sa mga buang.
0: Oh, sige na nanay. Nanay Rose, greet na da kay Balda ang joke mo sa amon. Ha? Go. Go ahead.
1: Oh, sige na.
2: Oh, sige. Ngayon na nga gabi ito sa akin na cousin, si Ala Marcin, Dilipot Marcin, Akal Marcin, kagalla si Anit Nadino, hindi sa mapasan. Nga sa mati, hindi ako na gabi at 24 hours, hindi ako nagambal, hindi ka na kala ako na i-greet na ako sa truy, hindi sa mati ako.
0: Wow! Salamat! Nanay Rose?
2: Yes?
0: Hindi ka na magliwat-liwat. Hindi ka na magliwat-liwat sa joke mo, ha? Oh, ginpasakayan ka lang naman actually sa bunga gabi. Tiga na. Nanay Rose, salamat
1: mga gabi.
2: Toy!
0: Oo!
2: Toy! Balik mo sa kuno, walang kapalit.
0: Piolo Pascual?
2: Oo.
0: Sige, ay play ko ng walang kapalit ni Piolo. Ah.
2: Nag-try kay
0: Dolphy. Wow! Wow. Lang, pabatiya kami ang anong tunos ang walang kapalit, be?
2: Troy?
0: Anong tunos sinasang walang kapalit kang tahabe?
2: Ang ano ba yung tutulog ako, wala kapalit ako.
0: Kung hindi man dumating sa atin ang panahon, huwag mo lang akong ipagpalit. Na, kahit anto na sa imo kapair,
1: kagto man na ikaw kaganir.
0: Nanay Rose, madamo nga salamat. Mayong gabi, bye-bye. Yes! Salamat. Thank you, Nanay Rose.
2: Bye-bye.
0: 1 minute after 10. And nagapalay ng phone palupon nyo si Katropang Tritisoy.
1: Kasi Katropang Dolphy lang ka.
0: Ini ang XFM, Katropa mo.
1: Exciting.

0: Konting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Science and Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen
1: the Savage. Science and Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
3: Ang kape ko, Samsung Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Samsung, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: Gasal.
1: Perte ka, hyper ba?
0: Gasal, laman ng mga tigol. At gawa ka, ano, naruto, naruto. Pabasko ka inyong immune system pinagi sa pagtumarsang santon vitamin C, ang pinaka-the best nga ascorbic acid para sa aton nga ikayong lawa. Syempre, with Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kagara man ang Santon Plus Mangosteen and Malunggay Capsule, pinaka-epektibo nga herbal food supplement para sa may mga bukol-bukol, sis, kag tumor.
0: Ang mga Yestrel products ni Boss Rimilito, uy, sarang mabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Yahoo! Bukas na ang amon linya, XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793
0: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. Sikat-sikat na gitkunuya subong ang XFM.
1: Hindi, nagdiyama pong ka.
0: Oo, kay Ara, gitkuno si Dolphy lang ka.
1: Oo. Oh. Kung si Nanay Rose pa, araw ka ba?
0: Bakit?
1: Kasi sikat ka na. diba?
0: Ngayong gabi kay Solomon Antonio, Charmaine Garcia sa Concepcion, Iloilo. Ngayong gabi man sa family de la Cruz nga nagatagay, watching from Cadiz City, aling kay Mark June. Ngayong gabi man kay Angel Gerald Lifardigno. Ngayong gabi, happy birthday ko no kay Toto Valdizon Escalada, nagapamati sa program nyo, Troy kag Dolphy Lunker.
1: And happy birthday man sa kay Francis Palermo.
0: Kay Gatlin, mayong gabi, watching from San Jose Antique, Visayas. Shout out naman dyan. Ah, Arnes Toto Val. Happy birthday, Toto Val. Nga birthday pa rin ni Animal ni.
1: si Dodo, ito wala nang ganyan ka mabatya na. Ano? Wala ka mo nagdayunay. O kung wala ka na sa tsansa kay... Ano?
0: Kay Katropang Joy. Yeah. Ba, naisa naman siya. Line number one, good evening.
2: Hello?
0: Hello? Elang. Elang Dolpa, kay base nag-inarte ato ng cellphone. Ah, wala. Gin, ano niya? Gin butang niya?
1: Sige.
0: Daya lang. 0915-8311-431.
1: And of course, 0912-0076-793.
0: Oscar Matigayon, mayong gabi. Kay Zach Dailan, sang Takuling Bakulod, mayong gabi sa imo, Zach. Kaga Jonald Bala, last na lang a caller, PWD Troy. Chris Ivan Luz, mayong gabi, shout out kay Pio, kag kay Marlene, Boss Rex Rivera, kag Jay Vince Reta, shout out sa girl nga taga Bacolod na tawag sa akon, kaso kagab ilang nagtawag, why na pa-request Troy Multo, ha, mapaaswang-aswang sa sikat yung manabing kanta subong sa Multo.
1: Oh,
0: Cup of Joe.
1: Hindi ka gusto sang sigben.
0: May ara man na, di ba? Ang M16. Ah, ano na kayo? Si Junior Kilat kanta sila sang sigben mo.
1: No something.
0: Oo. Tapos, mayong gabi man sa mga naglantaw sa TikTok, Troy Tisoy Official, kay Prince, kay Gillian Adrian. Damo di sila doon. Sino pa ni? Si Denver, kag si Maria Juana, kag kay Janelle Jan Tumao. Yun, manang aton nga mga viewers sa TikTok kag sa FB Live.
1: Wow, may gabi kag salamat kin sinyo tanan.
0: Ay, ano na niya tabo sa aton nga ano? Sa aton nga Pungso Dolphy.
1: Yes.
0: Nga doka garot na gid diyan.
1: Man. Si ano na dayon gid man ang impeachment?
0: Oo, daog sa madayon ang impeachment based sa boto sa Kongreso, pero may ara pa man Senate ang proper gid.
1: Nande,
0: ano boto mo? Yes or no?
1: Sa impeachment.
0: Oo.
1: Hindi lang kung magambala.
0: Abstain.
1: Mabstain ang kuhan.
0: Mayong gabi, line number one. Mayong gabi!
1: Sino ni Palihog?
3: Oy, natin ka, Troy.
1: Sino ni?
2: Bernadette.
1: Sino ko, no?
0: Lucky, tingaw mo, tas nga alam mo si Bernadette.
2: Bernadette kung gab eh, Bernardo kung aga.
1: Ah, okay.
0: Paloy ka man, pre.
1: Pre. Pre. Pre.
0: Pre, paloy ka man. Paloy ka man, pre.
2: Pre.
0: Sabtabla na mo mangkot bala, pre. Antes mga pre. Paloy ka man, pre. Ha? Ha, lalaki ka? Si Dolphin ang paloy.
1: Mugaya ko na pre, nugay ko na pre, lawglawog sa ngamos na pre, ha? Kagpaliog ng pre, hindi ko pa agawi lalaki pre. Sindi ka?
0: Kag kung magkita na, ikigam mo ni Dolphin pre, sigurado kung ikaw pa una talikod.
1: Bernabe pangalan mo? Taga din ka Bernabe? Taga diin ka.
2: Diin Ray ni Ray.
1: Si?
2: John Ray.
1: Si John Ray. John Ray sang?
0: Si John Ray naman sa kuno.
2: Taga Prayuso.
1: Sagay?
2: Pabrika.
1: Dingin pula? John Ray sang barangay pabrika. Ding ka na sa pabrika kay taga pabrika man ko?
2: Ano sa may program?
1: Sa din? Purok?
0: Purok River Bank ko, no?
1: Purok River Bank. Ah, Freedom?
0: Sa... Oo, ah.
1: Ano ang hiligay nun sa Freedom, Dol?
0: Kahilwayan.
1: Paghiliusa.
0: Uy, hindi, uy!
1: Di na ka. Dara ka sa Purok. May Purok Freedom, Dol. Hindi pa na familiar sa ako ng Purok Freedom. Inambal mo, Dol. Yung binto kayo mo, John Ray, ah.
2: Permida
1: ka balik-balik si Dolphy sa pabrika.
0: Get eh.
1: Miguay ka mo gani ni sino to gani iselis sino kay Dolph?
0: Si Ernesto.
1: No, miguay ka mo Ernesto, no?
0: Oo.
1: O galing ka wala na subong si
0: Pare.
1: Lolo mo si Ernesto? Ha?
0: Lolo mo to, si Ernesto?
1: Dokuging ka pala, John Ray.
0: Ay, pila ka gramos ang naubos mo. Gusto mo suplayan pa ka?
1: Anong kinakadlaw mo naman ko at pala kami kung lolo mo si Ernesto?
0: Yes, oo.
1: Lolo mo?
2: Ibalik lang lolo kaya.
0: Napungol lang karoon. Taro nga bala.
1: nga katawag si John Ray. Ano tuyo ni John Ray? May ara kay pa-endorse na mapadlagan kagawad?
2: Gusto ko magpadlagan kaya kapitan. Gusto ko yan. Nakasang-hybrid ko.
1: Kapitan o kung-kupitan?
0: Dali, ang gidlak.
1: Hindi pa na pag-ilaw speaker mo cellphone. Kaya kalaway mamatian. Hindi ba tion tarong?
0: Dali, ang gidlak laro. Why ita nga duwa?
1: Oo.
0: Pila ka gramos na ang idagdag ta.
1: Para na, wala na ka loudspeaker?
0: Ano?
2: Wala na.
1: Tingundi ka klaro?
0: Eh?
1: Oo.
2: Ayaw ko tanin.
1: Anong iayo mo? Hindi lang kwarta, priya. Kaya wala kami kwarta, subong.
2: Kaya mo ko na ni Bugans, di?
1: Ang mayari? Pila ka kilo gusto mo? Pila ka kilo?
2: Ang pagbaha.
1: Ha?
2: Ang pagbaha. Pinaguruan lang.
1: Balaan mo ako.
0: Bago niya.
1: Pila na edad mo ko no, John Ray? Kaya daw namian si Dolphy si Mutingog ko no. Nakuhit na di ako nga no. 28. May miga ka na? May miga ka na?
2: Amo na ganit rin yung palapit ko ni sa inyo, true.
1: Hindi ko na nga, Nay, mang nubya kay kamahal pa subong ka, kagamugamo subong sa aton nga, ano, dlagan sa pamulitika.
0: Gani?
2: Abala si Dolphy kung nakabot na pension, di pa ko ganit mamiga.
1: Ah, kung si Dolphy ang piliyon mo, wala ka ginihang pun sa iya.
0: Wala.
1: Ang ID niya lang ginihang available, senior citizen lang.
0: Pange, bro! Pangitaan ta midyos. Oh, tiyan no.
1: Mapati kami. Pamati bala na ibala John Ray. Mapati kami kung seryoso kagid bago magtakop ang amon program, masaka ka dire kay paron ko kamo ni Dolphy bala kay interbiyon ta kamo live.
0: Totala, kamo lang sa pabrika.
1: Malapit man lang may motor ka man, di ba?
2: plano kung ganit kami mga pi sa kapiyan ni Ariel galing kay Diyos.
1: Sa din ng kapiyan ni Ariel man?
0: Dili ka nalang pag-api sa
1: ang mugerya
0: mo di kapi.
1: May santon kami di.
0: Dili, ako ang cart-cart na, ang cart-cart.
2: Oh,
0: tidiri ka lang saka sa kadamo di kape di sa amon pili ka lang may Santon Gold Coffee Mix,
1: may premium,
0: may Santon Plus Coffee Mix. Sus kadamo di saka na di ah. Kadugay si may motor ka wala.
2: Hindi ka na paglupotan sa kape na.
0: Ay ang kagago yan.
1: Kuya, pan ko ni sa karon mo.
0: Kaya ako mabulong ka ni pre.
2: Okay.
0: Mabulong ka ni, madula imo pagkakulang-kulang. Ha?
1: Ano?
2: Pray.
0: Ha?
2: Pwede ko na-entra sa programa nyo, boss. Masaka ko, boss.
0: Subong gani!
1: Subong gani! Kung hindi ka di, subong magato.
0: Break na ka mo.
1: Hindi ka kabimbang sa akong. Te, ano?
2: Pa,
1: ha? Paula, to'y mo pa buwas yan nga.
2: Wala na ko di short code break. Nalipatan ko.
0: Abis kan magkahublas ka pa. May problema.
1: Wala na problema, ha?
0: Oo. Wait ko ito, mga idol po. Galing ko magluloy.
1: Mugi, Jaya.
2: Troy.
0: Ah?
1: Ano?
0: Troy.
2: Dahil sa ano din, eh...
0: Ah, but ah, ang tanan mo nga pangayoon, magkadto ka di gani ihatag namon.
1: Oo.
0: Live? Live?
1: Kaya ano, gusto mo?
0: Nakay para may haram ako, isuri-isuri ako na sa mag-agab la, kay tuparon ta mo ni Dulpi kung bagay ka mo. Dali na.
1: Well, wala la, but sina, magbimbangan, ay tanga duwa.
0: Oo.
1: Bidyon pa ni Troy.
2: Dalang,
1: ano?
2: Ano? Dulpi, ano, kamali mo ni ano gusto mo?
1: Ha?
2: Ano, naman ko si Dulpi? Ano tong dalma na gusto mo? Bako, tiyang pension na gusto ko.
1: Tiyan mo na gani nga bimbangon mo ko anay. Eh?
2: Ano gusto?
1: Hindi pa naklaro si mo? Ano?
0: De masaka ka gusto mo?
2: Pwede, basta tubo.
0: Kanto na di, akadamo pa sa imo'y surya. Kaya manahon ako kay ilak ko itong pertahan sa dalawa. Ma-plug ka number o kung makanto ka di subong?
2: Plug na, may number 3.
0: Oh, sige, plug na, go ahead. Eh, i-describe ba na yung imo ko galingon para sa mga girls nga nagapamati at nagasagay?
2: Sige. Sa mga city girl na babahin kang sagay, kadi, iskalante, tukon sabihin ka man na purga-purgo ka mo, isend nyo na yung number nyo, i-kuha nyo ko, i-message nyo ko, or i-tag nyo ko sa Facebook.
0: Ba?
2: 0991-7488987.
0: Sa pa?
2: 09-09-91-74-88-987. Troy, kita ito na, boss Troy.
0: Hindi ka mo mapadala-dala siya tigong ganami, ah, kaya hindi niya sa gwapo. Saka di, pasado, alas 9 kaya, rin na kami di. Past 9 o'clock, rin na kami di sa babaw, pair,
1: ah. Oh, nugay ka, ano ah? Hindi ka na magbalik-balik sa rugby, kaya total.
2: Asa na,
0: boss? Asa launa ka, alas 4 sa kagahon, ah.
2: Ayos, ah.
0: Fire.
1: Eh, okay, ah.
2: Yan. Don't yan daw. Ano mo lang, planax mo?
1: Basta, ang ambal kung si mo, kay Kobo may konsumo ka na gidman,
0: planax.
1: Nugay ka na rugby? At hindi ka.
2: Robo.
0: Lamat. Lamat, John Ray.
1: Turbo.
0: Thank you, John Ray. May gabi. Bye-bye. Lain-lain pag-inapang meet lang mo. Amol gini ang pagsaka mo nga madayon gid nga masulok-sulukan ka gid namon. Isulot na di sa ano?
1: Ha?
0: Stockroom.
1: Amo gid eh.
0: Pero maupod ka hindi.
1: Ha?
0: Maupod ka sa stockroom hindi.
1: Basta nagtao ng pagka.
0: 10:34 padayon ang phone palupod si Katropa Troy Disoy.
1: Kasi Katropa Dolphy lang ka.
0: Ining XFM Katropa mo.
1: Exciting!

0: 103.9.
1: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
2: Nadala sa kumpel sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time, hindi ako nakakapasok. Pero nag-take ako ng Saan Tone Vitamin C. Magaan na pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Reince Orbe.
1: Saan Tone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Joy Javier. Nabutayan, gigusang una. Kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakal man ko. Kanami, kitbala. Kay Batyag, tugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, gigit ko sa akong ubra. Tiluhin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May sampung kag vitamin D3 ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty Salon.

0: Show, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Ako si Sarah sa mga

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
2: Namamayagpan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
5: sa XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: Sample Plus Cold.
2: Ako si Weng. Matagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
3: Sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee.

0: mabibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Walang araw na di ako nahihilogin pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Ihimo sa baka o klabuwaska. Usaka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
7: Ako si Danny, isa ka bus driver.

Parang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: 103.9.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosson, isang call center.
1: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Xanthan kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte Bacolod. Hili ko gitmang pangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar, gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Xanthan kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Xanthan Plus Herbal Oil. System Pain.
6: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
5: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili
5: sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
3: Xanthan Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Xanthan Gold Coffee Mix. Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Xanthan Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: Nga, XFM, kid how?
10: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
9: Nga, XFM, kid.
10: Inani ang music, ah.
9: Nga, XFM, kid.
10: Ay,
11: wala ka lang music magkatapos bukta ko. Mayarap ka sa mga balita. Wala ka sa mga balita. Wala ka sa mga DJs.
12: Wala sa konkreto nga sa lahat. Wala sa katumbas nga rason kung naka-X.
13: Simply
9: may how kita
12: pa enjoy lang
9: nga XFM gidhaw
14: timo

0: 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
3: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
1: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: System pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Ganyan, bago ka maglalaan, palaki na dating kung akong lalisa. System pain para diro-diritso ang training.
5: System pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
8: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
9: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
10: Luzon, XFM,
9: Visayas,
11: XFM Cebu,
12: XFM Pakolor sa XFM,
9: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: Fungi, bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan, gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng mauna ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen-gen or pass.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag-vitamin D3.
5: Ako si Divine Queen's problema. Ako gitsang ina, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kaya namin kit, kaya wala ko gina-insomnia. Kagman namin man ang ako yung bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Sakit ng katawan?
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
7: Santon Plus Herbal Oil,
10: talagang maaasahan.
7: Santon Plus Herbal Oil, system pain.
11: Edgar, saka service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangang salamat sa system pain. Tatlo pa lang kamisis. Nang tumara ko siya, matyag ko dahil wala nang sakit ang ako.
7: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
13: Santon Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix, sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: 103.9.
1: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold.
2: Islamista po, Sandoval. 23 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santo Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santo Plus Gold. Kung kayo po ay may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
1: Epektibo sa anumang uri ng sakit. Santo Plus Gold. Santo Plus Coffee.

0: mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
2: Magvision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng rin.
9: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
9: Bili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
13: Nga, XFM, kid how?
14: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
13: Nga, XFM, kid.
14: Inan yung music, ah.
13: Nga, XFM, kid.
14: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Wala, may arat ko sa mga balita. Wala, so, namin, bigit mga DJs na lakad.
15: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
13: may how kita pa.
15: Enjoy lang.
13: Nga, XFM, kid how?
16: Di mo!
15: XFM 103.9.

0: 103.9.
1: Gagawa ka ba na palaging puyat at pagod kahit nasapat na ang tulog? Alam mo ba na ito ay posibleng humantong sa atake sa puso at stroke? Ang panganib ng sakit sa puso ay mataas sa mga taong laging puyat at pagod. Ang pagtaas ng stress hormone tulad ng cortisol ay makikita rin sa mga taong laging pagod at laging puyat. Nakita rin sa mga taong ito na mas mataas ang blood pressure, mataas ang cholesterol, mataas ang blood sugar at matataba. Lahat ng ito ay may risk factor ng sakit sa puso at stroke. Mag-Santon Plus Gold. May sangkap na ampalaya na nagpapababa sa fat o cholesterol level ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagpapababa rin ng sugar level ng katawan. Kaya ito ay all-in-one capsule para hindi ka na palaging pagod at puyat. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Akala ko simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
5: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag binabat job ko sa akong heart. Ipaligaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa wakang kugid, patsyag kugid na relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
4: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ako po, TSL kompletado, balong antike. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan sa sakit ng katawan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: System Pain.
12: Ako Galiciardio, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na cease the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
13: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mabili sa mga butika.
16: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
17: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
18: Katropa, yari na mga Yes to Health products na pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan, ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
19: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
20: Luzon,
19: Visayas,
21: XFM Cebu,
22: XFM Bacolod, sa XFM
19: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: Proteksyon ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
2: Santon Plus Gold.

0: bibili sa mga butika.
1: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
2: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang

0: itong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
1: Oh, pre no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
0: Oh, sakto pre oh, naiduol na butik ka diri sa tuang barangay.
1: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido, sa mga kalalakinan o kababainhan, o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Assist the pain.
4: Ako si Hyder, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang assist the pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
2: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
6: Centro, kamsa, bullseye.
7: Department of Agriculture,
8: kamusta naman?
7: Ayon ha?

0: FM 103.9.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Ako si Janice Uro, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sundown Vitamin C.
1: Sundown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcio sa una, ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake isang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabilis mo na. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Chronic pain.
10: Ang sakit.
9: Mag-assisted pain.
10: Muscle fever.
9: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain. Mag-assisted pain.
10: Tanggal ang pain.
9: Fast and safe.
10: Assisted pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sister Pain.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
12: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: Nga, XFM kid how?
14: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
13: Nga, XFM kid.
15: Inami ang music ah.
13: Nga, XFM kid.
14: Ay,
16: wala ka lang music magkatapos bukta ko. Wala, mayarap kayo sa mga balita. Wala, so, namin kayo mga DJs na lakad.
17: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
13: may how kita
17: pa. Enjoy lang.
13: Nga, XFM, gidhaw.
18: Tingin mo!

0: pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult a doctor. Ibilis sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: Namamayagpan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod, sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: strong pain, fast and safe. Yeah! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mabuti ka. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbis, siya ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Kapahubin pa sang nabon.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Lynn Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung bibi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung bibi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Si halos isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put the plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-zin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Pagdugod sa nawadlaw ko pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Redder. Among gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix.

0: ng music ah.
1: Nga, SFM kid.
0: Ay, wala ka lang music mga tapos mag-talk up lang, mayarap kayo sa mga balita. Wala sa amin, mga DJs na lang.
2: Wala sa konkreto mo sa lahat. Wala sa katumbas na rason kung naka-ex. Simply,
1: may how di dapat.
2: Enjoy lang.
1: Nga, SFM kid how.
3: Tiki mo!
2: SFM 103.9.

0: FM 103.9. Sampled Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika. Sanford Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Sanford

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Pagpipili sa pinakamalapit na butika sa Nunukan.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akon heart. Ipanikaw akong caffeine. Pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawuan ko gid. Patsyag ko gid na relax akon kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
8: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald. Bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
12: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
13: Luzon,
12: Visayas,
14: XFM Cebu,
15: XFM Bacolod,
16: sa XFM
12: and Mindanao with more than 50 strong nationwide.
13: Sumasa inyo
12: on air and online.
13: XFM Network Philippines.
12: Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mabuti ka. Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Please, sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa warm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na warm.
0: Sanfon Gold. Coffee

0: yung music ah.
1: Nga, SFM kid.
0: Ay, wala ka lang music mo. Tapos magkakot lang, may arat ka sa mga balita. Tapos ang aming bigit sa mga DJs nila.
2: Wala sa konkretong sa
3: kag, wala sa katumbas nga rason. Kung naka-X.
2: Simply,
1: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
1: Nga, SFM kid how.
4: Timo!
2: XFM 103.9.

morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad Sang Bacolod! Good morning, good morning, good morning! Mga katrapa, welcome, welcome sa itong programa Dria sa Exciting Pilipinas! Siyempre, kaupod niyo si katropang Wendell Balinario! Mga katrapa, sumongyang adlaw sang Martes! May 12, 2026, no, mabago na naman ng mga papagood vibes ang ato niya nga i-share sa inyo mga katrapa. At the same time, mampukaw naman kita. Oras at ng subong aga, alas 4:44 na. Sa mga wala pa nakabugtaw, mga katrapa, no, subong yanga. Aga, baw, amat-amat na muklat. Kaya nagamat-amat naman ang mga katropa sa Guayasang silang dugidugayang aton ya adla. Kagating mga katropa subong man ng adlaw yasang Martes sa May 12, 2026 no, sa may mga birthday dira sa nag-celebrar. Sige na kadlawan, subong yung adlaw. Ma-advance sa tadaan, greet sa ila sang happy, happy, happy birthday! Ang inyong mga handa bala, ready na? Kamusta ang inyong dragang mga bulsa para siniyang bulan sang Mayo? May bilin pa bala o kon? Nagahiwit-hiwit na lang. Diba lang? Salamat mga katrapa ng happy, happy birthday sa mga mag-celebrar sa ngilakadawan subong yung adlaw sang Martes. And subong man, May 12, 2026, mga katropa, nga ito niyaga. Highest forecasted heat index for today. Naglabot mga katropa sa 42 degrees Celsius. Mga katropa sa liwata, 42 degrees Celsius. So, kunyara kita sa danger level, mga katropa. No? So, te, babe, muon tagad inom tubig at the same time, paimunong sa mga balay ninyo dira or sa inyong mga olubrahan, hindi na magsagi agang yung sagwa, no? Kung hindi lang man importante. Kay mga katropa ba, init-init niyo, 42 degrees Celsius ang ito na highest heat index, di ba la? Especially, subong ginapatigayon pa, dire sa syudad ang presa ang mga katropa. So, hopefully, ito ma-adjust man, no, ang mga activities para sa mga kabataan or indoor games para hindi sila maiyawan. Samtang mga katropa, ang aton manag subong nulakat sa panahon. As of 2 a.m. today, May 12, 2026, ang low pressure area ang ginatawag ng LPA-05B ang ginamonitor sa Corona do, sulod sa Philippine Area of Responsibility o PAR, mga katropa, ang unlikely to develop na into a tropical depression within the next 24 hours. So, kung ala do, ano na, nagkamaya ang posibilidad ng maging isa kabagyo, mga katropa, sa sulod sa 24 oras. Pero mga katropa, tino, stay updated sa lakas ng ato panahon. Sa kanlaon update and of course sa mga katrapa sa mga balitaan at riyas at ang istasyon XFM Bacolod. Para sa ito na alas 4:48 na 4:48 in the morning and of course mga katrapa live the live kita sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Saliwata live na live kita sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Siyempre mabati ang makita sa inyo yung mga tag sa karadyo. Ara kita mga katrapa sa 96.7 and 103.9. Sa radio frequency radio dial at akin sa FM Bond sa inyong mga tag sa karadyo sa liwat sa 103.9 and 96.7 XFM Bacolod. Na hindi na maghuya-huya nga mag-comment down sa itong nga live stream subong sa Facebook, mga katrapa. And syempre,
Pwede ba kita malantaw sa inyo yung mga YouTube channel? Look on kita sa YouTube, live stream man kita sa YouTube mga katra. Para kita ya sa XFM Bacolod 90.3. And of course, atong mga katropa dito sa Ilayani, Cruz Fair, Cruz Fair. Oo, kay Cruz Fair, good morning. Abal niya, good morning langga, pampa good vibes lang this morning. Ah. Oy. Pampa good vibes, good, ano? Good morning. Kay Geno, o kung Gino. Marie Trans Palma, good morning man. Geno ni kay E. Gino, Geno Marie Trans Palma, good morning. Oras na to, alas 4:49 na mga katropa. Siyempre, padayon lang sa pagpamati. Dari sa ton niya programa, Exciting Pilipinas, sa ton estasyon XFM Bacolod. Siyempre, kaupo din niyo sa liwata, si katropang Wendell Balinario. Sa mga katropa, tada sa mga mother dear, tatay dear, all over Negros Island region. Ikon bilog iya nga probinsya sa Negros Occidental, bilog nga Pilipinas. Good morning! Welcome, welcome, welcome, welcome na! Ah, doon din ang pag, ano, pag sunod sa mga tinigang ninyo da, no, ti amat-ama ton taladira mga katrop. Sa mga nanay, dadira, good morning. Sa ilang kita sa lina, tarahing aga, pabugtaw, nagapanilig na sagwa. Mayong aga. And sa tanan naman yung mga katropa natin. Sa mga katropang drivers natin, katropang SG, kung mga security guards, dira, nga galisan, o kaya nagapamatigid sa ato, nagamonitor sa mga aga. Good morning, good morning. Arawa, samtang nga nagahiwata o kung nagahikot. Kamusin niyo mga lobrawan rin sa mga aga mga katropa. Sa bayan tasang musika nga makapagana sa inyo. At sa ito, makahatag sa good vibes. Dari lang sa Exciting Pilipinas sa XFM Bacolod. Na-miss niyo ba lang mag Angelina? Mga katropa, arawa, Angelina aga pa.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Santo Gold Live Testimony.
2: Ang hindi ko, siguro po ako, hinali po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingin ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santo Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
1: Mambibili sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santo Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santo Plus Coffee Mix.
1: Santo Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. Vision X Plus, marami na ang natulungan.
4: Ako si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Malabo ang

0: paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako'y saka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-free time o extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner o exciting life.
3: Turbo Food Supplement for Men.
5: Hihimo sa maca o clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
3: System Pay.

Good morning! Nagbabalik sa inyo mga radyo! Good morning, good morning, good morning! Mga katrapa, welcome, welcome liwan sa programa natin, 3's Exciting Pilipinas! Good morning! And of course, kaupod nyo sa gihapon si katrapang Wendell Balinario sa tondriya nga pampuka ko naga nga programa! Dari lang sa XFM Bacolod. Oras natin, oras! Alas 5:05 na. 5:05 in the morning. And syempre live na live kita sa gihapon sa atin nga Facebook Live. Kung sa live stream natin, sa official Facebook page natin, sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Good morning! Sa mga wala pa nakabugtaw sa bunga aga, pero may mga alarm clock man na sila. Oh, good morning sa inyo dyan. Ari ay ringon na pagkita nga nga alarm clock this morning. Hindi kapag hindi magbugtaw. Good morning sa liwan sa inyo dyan, sa mga nagatutok sa aton subong, sa aton yung official Facebook Live, sa aton yung live stream, and sa mga nagatutok, nagamonitor sa ilang mga tag sa karadyo. Good morning, good morning. Sa liwata live man kita nga mabatian. O kung mabatian man kita sa inyo mga tag sa karadyo, mga katrapay. Hara kita sa aton radio frequency kung radio dial. Nga 103.9 and 96.7. Sa liwat sa 103.9 and 96.7 XFM Bacolod. Kamusta mo ang inyong pag-kiki-ayaga pa sa itong mga musika? Kamusta? Kamusta? Ang inyong mga bugtaw? Nagkapangwala ka mo na bala muta? Pagkagising, muta pa. Kaya ba nila ganun? Usually bala haw, no? Ang mga kasabihan sa mga katigulang. Isa sa una nga, nagtulog ka daguro, may muta ka pang kakuhaon. Especially isang bata, pakita nga hindi na magtulog. Kamu na, sa una, biway ko gatulog. Acting ako, pretend lang. Actingan lang, you know, I'm sleeping. Galik kay pagkalumbos ka, isa kamata. Nadumduman ko, ginaginimutaran ko ni nanay kung mamisok ko or mamuklat ko. Pero as actress as I am, wala, lagi ko nagmuklat. Oh, kaya ma-feel ko pa nga may landong kung wala ari pa ni si nanay. Hindi ko talaga muklat. Pero nagbalik man sa ako, no? Malilandan. Kaya wala ka tulog sa una ko. Wala ka nagdako. Tulog na aw. Tanay, nagtulog na lang ako sa una. Anyways, mga katrapa, welcome sa itong programa diri sa Exciting Pilipinas. Sa mga katrapa natin, good morning sa ilaya ni Marivic Jory Castine. No? Kung Marivic Jory Castine, good morning. Mali, good morning from MJC Metal Stainless Fabrication and Services sa Felisa, kuno, sa Mom's Chapter. God bless. So, good morning kay Mama Marivic John. And of course, sa mga Mom's Chapter, sa mga taga Felisa, pagdirawa. Good morning sa inyo and God bless you all. Sa kay Jessica Gonzalez, good morning man. Mayong aga, gidra sa inyo, ma'am. Kay Mama Elvira Gilugo, nag-monitor naman sa aton. Good morning, good morning. Sa kay Ella Marie Matino Gitorma, good morning man. Sa kay Kenneth John, good morning. Ariwa sa kay Romy Aldamar, nga nag-monitor naman sa ato. Ang balya, idoli, huwag ko may shout out sa pamilya ko sa barangay. Mailom ko no sa Baguio City. Ang balya, pamilya Aldamar ko no and Psycho Family from Tagaytay City ko no, Cavite. Salamat, salamat man. Oyo, shout out rin sa inyo sa Cavite, ah, sa kay Romy Aldamar. And of course, sa Aldamar Family and Psycho Family dress sa may Mailom, Baguio City. Good morning! Bugtaw na kamuda! Sa ila ni... ni Hans Christian in Gada, good morning man. Ang balya ko no, bago lang gin ko liwan nakagwa ko no sa iyang news feed. Ang balya, for how many months nakalabay yung mangin ko no liwan sa news feed niya. Good morning ko no, hidlaw gid sa ko no sa akon mamati. Abo! Good morning, Hans Christian in Gada. Good morning. Salamat sa pag-monitor. Sa kay R. Nice Irida, good morning man. Sa kay Crossfire, kung kay Crossfire, fair, fair, pag ina-pronounce ko, it's Crossfire, gali iya.
Good morning. Hambali niya di kagina. Mapa-request ako nota ni kanta. Nga Falling Slowly into Forever by Soft Rock Ballads. Kaso waay pa ko di musika, ti. Was goro, ano? Thank you so much. Kaya ba sa mga ibang ka pa lang ang kanta? Charot lang, wala na kita oras. Pero sa mga first gap, ha? Pwede ka magka-pa-request. Sa inyo mga kanta nga ito, na i-play dito sa programa natin. Ang mga, numandabi, mga medyo baskog. Para mabugtawan sila ng mga katrapa pips natin. Sa kay, Ella Marie Torma, good morning dira sa mata ko. Yeah, Ella. Good morning. Sa kay Toto Roger Bini Montere. Ano Bini or Bine? Ano ang problema? Gito mag-pronounce mga pangalan. No? Kay different names, different pronunciation. Toto Roger, good morning. Mayong aga, dira sa imo. Sa kay Reggie Mar Matias II, good morning. Manawal niya. Pa-shout out nang sa taga UP na napugday maayo sa kainit subong exam naman next week. Ay, may huhuho pa. Huhuho. Good morning, dear Reggie Mar Matias. And of course, sa mga taga-TUP, ako na Technological University of the Philippines. Nga kainit. Ngin ko na ko paang, no? Aga pa paang tukod. And about exam naman ko na nila next week. Oy, good luck, ha? Sa inyong mga exam, lapit na lang daan graduation naman sa iba, no? Itoda mo na yan. Yeah. Go, go, go. Sige, Jairush, good morning. Mayong aga. Kay Romy Aldamar, thank you so much, man. And of course, sa mga nagpamati, isa lang sa ilang mga tags sa karadyo. Good morning sa inyo dyan sa mga security guards dira, sa mga SG, sa mga katropa natin ng mga nag-aobra sa BPO companies ng iban bago pa lang pauli sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga puloyan. Good morning man sa inyo. Sa mga halin sa lalagawan, o kung iba na pagkato sa Olobrahan. Good morning! Good morning man sa kay Sir Francis Norsho. Good morning! Ambalia, good morning katrapang Wendell. Tips what time nami mag-study. Uy, mga yun siya tips. Eh, sir, wala ko galing ka-study. Charot lang. Sige, sabto, tara, dugay-dugay, Sir Francis Norsho, ang imo yang pamangkatanon sa itong programa dari Exciting Pilipinas. What is the best time ko, no? Para nga mag-study o kung mag-tuon. Oh, sige, based on my experience, sir. Sige lang, taong tanakaroon mga katropa. Based on my experience and based on the study. Studies, damoon ta. Aras natin, 5:12 na. Tutok, tutok, tutok na mga katropa. Siyempre, sa itong yung official Facebook page ha, sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kaya subo nga aga, ato na ipakita sa inyo ang aton nga TikTok and video. Aton pa, pa-good vibes kun aga. Ini mga katropa ang makahatag sa aton sa mga good vibes, mga trending ini nga mga videos sa TikTok nga aton iga present sa inyo. Present, ipakita. Oo mga katropa no, sa inyo ipakita naton sa inyo ini ang mga trending subong nga mga pinasahi nga mga videos nga dapat ninyo makita na kung malantawa. Are you ready? Live na subo nga. Aring walan taon ta sa atong official Facebook page. Hindi nyo mamabatian. Hindi nyo mamabimakitaan sa radio. Mabatian nyo lang. Aring walan subong ila. Inagin nyo no, mga, ano subong, mga, what do you call this? Mga effects. Mga AI effects. Or mga pa-effects. Sa mga, ano yan, sa mga social media platforms. So we have effects abi sa mga filter. Kung sa Facebook and Instagram, etc. So sa, ano mo na, for example, sa TikTok, damo sang effects. Pwede ka games, pwede ka change your face up, pwede mo imbutang si Marian Rivera, imo tsura, or si Manny Pacquiao. Para sa'yo, alaban ato. Eme. Pero diba, like, aray pagid, hindi lang subong tsura, pero meron mga amazing na ganyan mga effects. Pero like, diba, ma-enjoy taman siya in a way kung gamiton to siya sa insakto. Saka malo pag ita magamit, di ba? Sige, para ma-enchidihan nyo sang lubusan. Ang ato niya nga, TikTok and video mga katropa. Ari na! TikTok ka na!

0: diba? Nakita niyo na mga katropa. Ang effects, may train-train, tapos nga sakay-sakay man siya. Pero simentado lang ginaya ha, kay ano na iya. Na ano lang gid bala ng... kumbaga filter lagid. Tapos pwede ka lang ka ano, no, kasulod-sulod. Grabe na gidang ano subungnong technology ang AI. Imagine na, nang gaamuha mo ka na, tapos galigigda lang siya. Pero do, ang gwa, kasi ano, do mga, amo na kahapos naman sa akin, i-deceive subong siyang artificial intelligence and sa mga through effects nga ni. Kay kasabi ka namin na bala, no, hindi mo na need mag-edit, gid. Way back, no, sa high school ko, pati picture, ya, hindi yatanan maka-edit. Only few can edit. I'm one of that few. Kami. Pero to, oh, ano, dutay lang maka-edit ako sa una, gina-islan ko ang tsura ka mga classmate ko sang tsura ka mga artista. Ako, sa classmate ko, ang kabalo mag-edit, siguro, ano, duha lang kami or ako lang gano'y isa. Diba? Subong, you don't need to. Nga, like, mag-manually edit. Like, there are mga applications nga you can download and then maklik-klik ka lang. Automatic na. Diba? Like, simple as that. Amo nakahapos, pero imaginable. Pwede mo maging magamit sa kalokohan man o. Yan yung mga videos, bala, no? Di. Or para lang yan sa good vibes. Di pwede, gid. Ah. Pero, di kung, ano, dira bala, kung gamitin mo yan sa mga malain niyo for fraud or for panginto, etc., tilaw ay naman niya. Pero kami isa pa ginisala ginahambal na kainitinat sa kablibutan kaya ka-contribute kaya gasagi ka AI. Gasagi ka gamit sa AI. So nagainit ang kalibutan. Ano? Kaya amo na subong ilang ano nga ginahambal or trending online. Kaya mga katropa, nagainit ko no tungod nga tigag-use kita sa AI ang satellite o sa babaw nagka-cause ang dugang kainit. Kaya ang mga radiation dyan ang ozone layer ta sa babaw tungod sa mga kung ano-ano dito nga ti. Nagainit na nga, nagainit ang aton nga tiyempo. Bawas talakayo, tanabala nga nagainit ang panahon tungod sa AI. Oh, te. Anyways, oh, maka ano kita, ma-enjoy kita sa hindi nga mga filters sa TikTok kung iban pa. Enjoy ta, aste. Hara naman na, anong tadabi, hindi na mapunggan niya ang pag-evolve sa artificial intelligence sa hindi mga technologies and this effects or filters, etc. So, enjoy ta. Just, you know, we just need natin maging responsible as a user no, sa hindi nga mga accounts or social media. Tingin mo, unta lang sa nami or sa insyakto. Hindi lang paggamiton sa pagpanginto or nga mga hilabot sa ibang nga tao. Right? All right. Di ba lang? Nasyakto kagit.
1: Wow! Puwerte!
0: Mga katropa, subong naman. Do, oras na ito na 5.17 na. Alas 5.79. Subong ito padulungan ang pamangkot ni Sir Francis Norsho. Ang pamangkot niya, abi, anong best time para mag-study? Kamu na yung ano. Based on my experience, danay ha. Sa ako na niya, danay. Based on my experience, abi, matuon ko kung lapit na lang. Kung lukpan na bala na, wala pagtuon ko. Char, wala ko gatuon, guys. So, ang iban, ang mga unhealthy habits, wala nga, like, matuon kung lapit talaga. Mga 1 hour before, guro mo na pagtuon. hindi na amo. That's why, ari, ihambal ko sa inyo kung ano ang dapat obrahon kung gusto mo magtuon ng, like, effective learning. Mga katrapa, hambal sa mga studies. Kaya dapat, magtuon ka sa time, hindi, wala sa isang time, gida, sa totoo lang, there's no such perfect time niya nga like dapat alas size. No, hindi mo na. Ang imo isipon dapat, matuon ka kung sa diin, feel mo nga ang imo nga brain, amo na siyang pinamuka focus nga time, amo na siyang time nga feeling mo, ready ang imo nga brain nga mag-absorb sa mga learnings. Kung diin, meaning ang brain, ma-feel mo ba lang ang utok mo tawhay, kag di maka-focus ikaw. So, depende sa tawo. Meron isang tao, yung ati, ang ilay ang pinaka daw katawhay. Isang ilang pamansar, nga daw feeling lahapos magtuon sa ilara sa mga 6 a.m. to 10 a.m. Especially, ako sa una, doon namian ako magtuon kong aga, kay doon ka fresh bala, doon ka bagubugta, ka daw lakas ang ibang gina panumdom, tido hapos magsulod. Sa pinsar mo ang mga tulunan. Pero kis, sa tutod lang, gatoon man ko late at night, kay doon ka, o kung tuyo ka na bala, doon naga, absorb man siya. Depende lang sa tao. Ang iba naman yung mga katrapati sa hapon or iban sa gabi. Pero ako na gani, matuon ka kung ano no, kung diin mo feel ready ang imo nga brain. Kaya kung hindi na ready mo brain, biskan ano pa na oras, hindi mag-absorb ang imo dira ang mga tinunan. Kung ano pa nakabasa mo, dahil susulito mo lang nabasa ko muna twice, thrice, hindi na siya Japon mag-ano no, mag-sulod. Importante, dapat ya, nga ang pinsar mo is relax and willing to learn. Kung nakabaga, pukayan mo dana, hindi ka man magtuon nga, like wala ka agad pahuway, wala ka tulog, kaya hindi mo na mag-sulod sa imo nga brain. Dapat gani, ang nabi ang ano bala state sa imong mind. And dapat hindi ka man mag-ura-urada nga like matuon ka da for 9 hours. Hindi man. You need to have a breaks. For example, 5 minutes nga tuon tapos 30 seconds nga break or 1 minute break. Depende si mo kung ano dang gusto mo pero you will take a break para nga hindi ma-yawan ang utok mo, di ba? And at the same time, ako gani, dapat magtulog kagid. Dapat tulog kagid. Kaya kung hindi ka magtulog at hindi ka kapahuay, hindi na magana man na nami ang mga paminsan. So kay Sir Francis Norshaw, depende sir no, sa tao. Pero mas nami, mag-uro ko na aga. Kahit pinakabutan, hindi ko diin na mas focus yung mga brain. Hindi ko na aga, though relax and focus ka so far. Hindi ba nang bagong bugtaw kagid? Kahit hindi ka man nakaroon ka kapasa din. Sige, thank you so much kay Sir Francis Norshaw ang nag-put dire sa programa naton sa Exciting Pilipinas. Oras na to, alas 5:21 na. Balik kita sa musikahan. Arigo, diba na na-amaze ko sa ngagin, ano ko na, chili chat siya ni galing iyang title. Nalipat ka, bago lang ka ba lang. Chili chat siya ang title. So magpatayon sa ating programa mga katrapa, hindi niyo pang iya. Dahil sa ilokang yung mga radyo, patay lang sa pagpamati. Ari atang mga musikahan. Enjoy, enjoy. And magabalik pa kita dari lang sa Exciting Pilipinas. Ariwa, Chili Cha-Cha.

0: nagbabalik sa inyo mga radyo, mga katropa. Good morning! Oras na ito na lang 5:30 na. Gago lang nagnasang oras mga katropa, no? Sa ito nga mga nagpamati. Good morning sa inyo sa ilan ni Kian Sadio. Nagpasalamat kita sa mga nagamonitor sa ito sa bonga aga. Sa ilaya ni Francis Norcio. Good morning. Nagalantaw sa kuno subong live sa State University of Northern Negros. Good morning din sa inyo. Sa kay Rando Verdad de los Santos. Good morning man. Kay Annaline Rose Villaflor. Good morning. Sa kay Tortola S. Melvin. Good morning man. Na mayong aga man sa inyo. And sa mga katropa naton ang nag-monitor gida, no, sa ato niya sa ato ng official Facebook page. Good morning man sa inyo. Sa ilayani Francis Norcio, nagpa-thank you siya sa ato nga ginhatag advice, no, sa study tips. Sa kay Neil Pedrosa, good morning. Ambalya, monitor lang siya kuno sa may 7th Road. Good morning. Dining ayon niya 7th Road, sir. Mayong aga din si Mr. Neil Pedrosa. Sa kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning mana. Sa kay Solomon Antonio, good morning sir Solomon Antonio. Ambalya, good morning katrapa Wendell, watching live from Pontevedra, Capiz. Good morning. Good morning din sa inyo, ah. Sa kay Maria Sol Holito, good morning man. Mayong aga man, kuno, no, from Barangay Handumana. No, good morning sa mga taga-Handumanan dyan. And sila ni Ma'am Elvira Gilugo, Jessica Gonzalez, good morning. And kay Mama Rebecca Jory Castina, mayong aga. Huwag na kita sa oras mga katropa, no? Tikitain naman kita buwas. Dari lang sa tonya programa, nga pampukaw kun aga. Dari sa exciting Pilipinas. Thank you so much kita sa mga nagupod sa aton. Kagati mga katropa, di nyo na pagliso pag inyo mga radio. After this, magabulos ang aton The Secret of Health. And dugay-dugay naman, para magbalita naman kita mga katropa. Mga balita sa lokal, national, and international. Ikaw po naman si katropang Franz Andrew Burgos. Thank you so much sa liwat mga katropa. Halong sa pagbiyahe, inom na mga tubig, put your sunscreen. Kaga, ingat-ingat everyone. Salamat, happy Tuesday! Good morning!
1: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.

0: pinagaling, pinahusay, Sunfold Plus Gold.
1: Mabili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang panggalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunzone kag Vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: may migraine man kamo, amo ni dapat kapinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-sister pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Mag-sister pain.
7: Kamkarang pain.
8: Fast and safe.
7: Sister pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sister pain.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Samsung Gold Coffee Mix.
10: Ako si Clarice. Nagapangita agad kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
11: Good thing
10: may Samsung Gold Coffee Mix.
11: Maluwas sa manamit game.
10: May free collagen.
11: Ang guta tayong kapa.
1: Samsung Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na.
1: Lalakas.
7: At gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
12: Mga katupa. Exciting.
13: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
14: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
15: XFM 103.9.

0: ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Kumusta mga sugi nga mga tagpalamati? Iyari naman kita, nagapanong balik sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa diin kita magahatag sa inyo sa pila siri ka mga praktikal ng mga pamaagi sa paghalong sa aton sa dingalawas at pagbulong sa mga balatian kag kung paano na ito nini mahimo malikawan pinaagi sa mga natilawan na ng mga food supplement nga aprobado sa aton FDA ukon Food and Drug Administration. And of course, padayon na no, aton sini nga paghatag sa inyo sini sa nga dugang nga mga ihibalo pagdiskubre na ton may angot sa mga pamaagi sa patag sa naturopathy. Kay suno pa sa mga eksperto sa naturopathic medicine, the art of naturopathy, a natural cure, balance, and wellness, it will ensure. Kaya siyempre, hindi man madula. Pero may sa aton talakayan, gaupod di dani ang mga suwestiyon na ton, pinagi sa mga kalanon, mga ilimnon nga dapat aton likawan. Kung gusto kita nga madali mag-ayo sa aton sini mga balatian, kay base pa sa konklusyon sa mga pagtuon, we need to eat well to heal well. Sa kinandan, iniang inyo, Certified Naturopath Practitioner, Dr. Leo Amos, ululupod naman kita sa sining episode sa aton sining pagpangalagad. Ato naman, diskubrihon ng isa naman kapamaagi sa pagpaayo sa aton sining lawas. Ano ba lang nagakadapat naton himuon? Ano ba lang mga nagakadapat naton likawan? Agud mapabilin nga mabakod ang aton sini pamatyag kag aton sini kalawasan. Nga abalakin ang lanon gid naton. Nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton sining lawas. Gina siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod na ton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. May analogy kita mo pag-abot sa pagkaon bala? Kasubong para sang traffic flow. Halimbawa na to sa traffic flow para mas mahapos nga ma-intindihan. Huna-hunaon naton nga ang aton sininga digestive system. Ang aton sininga tiyan, aton sininga tinae, kasubong sa isa ka-highway. May ara sa nag-aagi, dira nga mga salakyan. May magagmay, may tsaktuhan lang, kag may dalagko. Ang mga magagmay nga ini, halimbawa, binaton sa mga motorsiklo. Ang mga motorsiklo, madasig na sila iya. Pwera lang sa mga kamote driver, madasig man madisgrasya. Ang balsang kilala. Ang kilala naton kung hindi ka balumag, banak-banak kag maghalong. So, ang mga prutas, ginahalimbawa naton inisa, ginatawag mga motorsiklo. Nga man, gagmay sila, kag madasig sila nga matunaw. Ang mga utanon naman, tikasubong nisa sa mga salakyan, like mga SUV. Abi, tsaktuhan lang ila sininga kadakuon kun sa salakyan. So, kasunod inisila sa mga motorsiklo. Nag-unang motorsiklo, nagsunod ang mga SUV, kag ang protein, kag ang fats as sini, halimbawa naton sa mga trucks o kung mga trailer trucks. Mga dalagko, kag mga hinay ni sila iya, magdalalagan o kung maghulag. So dapat amuning pasunod naton ha, ang prutas, una nga man, mas madasig sa matunaw. Ang veggies, kung ang mga utanon, among isunod naton sa, ginatawagin, una naton, ang mga salad or prutas. Pagkatapos, ang protina kagang fats amon ang pinakaulihi naton sini nga kaunon. Kung unahon naton ang fats, unahon naton sini karon ang protein. Tapos isunod nato ng mga mas madasig sini matunaw like prutas kaga utan ang matabo sini nagakastak sila sa aton sini nga at yan may traffic jam kon sa highway pa nga matabo kaya ga-resulta sini sa pagbuntod sa aton sini nga yan pag-aslom sa aton sini nga tutunlan kag iban pa nga mga Thomas nga mabatsagan naton tungod sa sala nga pagpasunod naton sa mga pagkaon nga ginasulod naton sa aton sini nga lawas. Kani mahatag kita sa inyo subong sang general rule of food order. Kung ano ba lang pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga mangin beneficial sa aton sini nga tiyan kag sa aton nga ikaayong lawas sa pangkabilugan. Number 1-3, dapat ta antes kita magkaon, pero optional ha, pwede kita makainom sang tubig 15 to 30 minutes before meal naton, before pamahaw, before panyaga, o kon before panyapon. Ang purpose nyo sini gina-prepare ang aton sininga digestive tract, kagina-hydrate ang aton sininga lawas. Balan mo kinanglanon manimo ang fluid para magnami condition sa aton sininga tiyan, mabuligan ang aton sininga digestion. So, ang gina-suggest aton sini, pwede kita makainom sang tubig, pero mas manami kung ang gininom naton yung tubig is maalabaab. Hindi sing cold, o kon hindi halin sa refrigerator, o kon hindi sang may ice nga tubig, kundi ang warm nga water or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo mag

0: sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santo Gold Herbal Tea.
1: Kadamo sini naka-feedback sa ato na nga kanami gisang ila sini nga pamatyag tapos kaon kung makainom sila sa Santhon Gold Herbal Tea antes magkaon. Pero ang iban sini doon di pagidiyawan sa dugno kanami gid iinom pagidliwat tapa init-init tapos sa kaon. Ang iban sini ang ginahimo nagainom isa ka cup before magkaon mga 15 to 30 minutes. And then pagkatapos sa man kaon 15 to 30 minutes may iba nagainom tunga lang sa cup, may iba nagainom isa liwat ka cup. Kinagapanami niya sa aton sininga digestion. Tungod siya sininga mga sangkap, magluwas pa nga may masustansya, ininga malunggay, may turmeric, ininga anti-inflammatory, kag may cinnamon, ininga nagabulig bulog balanse sa aton sininga blood sugar. Kaya problema naton balansa aton sininga mga tagpalamati, kapin pa sa may mga imbalances sa ila sininga blood sugar. Kanami lang sa pamatyag kung mabusog, pero pagkatapos nila kung may sugar crash gani, gulpi lang, magbatyag mansang palangluya. Pero sa nagainom sang Santhon Gold Herbal Tea, bulo balanse lang ang ila sini nga pamatyag. Di mo nang ginarecommend na to na antes magkaon 15 to 30 minutes before pamahaw, panyaga, manukon panyapon, pwede ka mo makainom sang Santhon Gold Herbal Tea or kung maalabaam nga tubig, depende sa inyo sini nga preference. Pero mas bintaha ang kung may Santhon Gold Herbal Tea, kami ang nagabulo balanse ng adaan, gwardya ng adaan sa aton sini nga blood sugar, kaya nagabulig pa sa panami sa aton sini nga digestion and absorption. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani, ah, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gid naton din na pinagi sa supplementation and then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban gani sini nagatinaa so kung may imbalance sa blood sugar nagahina ila sining immune system pabalik-balik nga mga gidatawag balatian sila sining kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw pero makuha man nato dinhi nga mga benepisyo kung gainom makita sang premium D3 capsule ining Santhon Gold capsule a premium D3 capsule kag Santhon vitamin C sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sanay sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. Atubang lagi ni sila kung tabok lang gini sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang kalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa DFDA yung Food and Drug Administration. Pero kung gusto ka mo iya magpahapos pagid, pwede lang ka mo maka-order online, pwede ka mo maka-shopping online na no. Dira sa ilas rin nga TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ilas rin nga official store Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ilas rin nga mga product. Then pili lang ka mo dira kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini at tagsa-tagsa ka mga panimalay.
2: Ako si John, problema

0: Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: And then, number two, ngay sunod naton sini, kundi before kita magkaon, though optional, pero manami kung mahimo naton. Ang aton sini nga pagkaon na sa mga solid food naton. Dapat may ara kita sa ginatawag vegetables o kung hindi gani, prutas. Pero ginarecommend naton kung mahimo, kung prutas, prutas lang. Kung utan, utan lang ang aton sini nga kaunon. Gaman, kahit kung kaunon naton ang una ang prutas o kung ang utan na mas madasig sila nga ma-digest. It only take 30 minutes to 1 hour para sila sini ang ma-digest kagka kinanglanon man naton ng enzyme. May mga prutas nga nagaangkon sang enzyme nga nagabulig pukaw sa aton sini nga digestive system, especially sa aton sini nga panunaw. Like for example, kaon kabisang luto nga kapayas. Ang papaya nga ini may papain. Enzyme niya siya, no? Nagabulig man aid sa aton sini nga digestion. Halimbawa, may raw ka nga salad, sabi ka ron, may kamatis ka, may pipino ka abi, lettuce ka abi, kagsing kamas sa abi. Pwede mo na sila mamix. Kaya mo nang unahon ni mo, kaon. Pero kung magkaon ka kapayas, di kapayas lang. Kung magkaon ka abi pineapple, magkaon ka paho, o kung magkaon ka saging, amuna na sila. Hindi mo lang pag-imix sa vegetable. Pero kung halimbawa, mag-salad ka, raw abi nga salad, tomato, cucumber, lettuce, singkamas, pwede mo na sila mamix kag unahon ni mo ina kaon. Kay manami gid kun makaon mo na siya nga waay pa sing unod ang imo sini nga tiyan. Pagkatapos hulat ka kun gusto mo gid no nga masunod mo gid ang giningaton sini nga gitatawag maayong pangginawi sa pagkaon. Kinanglanon mo gid sa nagakaigo sini nga tiempo lang galing, pero tama kada kun benepisyo sa aton sini nga lawas. Wait ka naman liwat 30 minutes. Pagkatapos sunod mo naman nga dapat kala noon, cooked vegetables or soups. Ang mga sinabawan dira, ukon imo sininga utan, kung ano man ang utan imo sina dira. Gentle lang ni sila sa aton sininga stomach. Kagang purpose sini, kay kinanglano na ton magdugang sang fiber sa aton sininga tiyan. Kag para nga ma-hydrate man ang aton sininga tiyan. And then mabuligan man para nga ang aton sininga tiyan hindi mag-uhan ha, sa sunod na aton sininga ibutang pagkatapos na ton na kaon sini. Halimbawa, abi, may ginisa kabi dira nga utan, may petsay kaabi, may munggo kaabi nga sinabawan, o kon may linaga kaabi nga okra, o kon ano man nga utan nun ah. Amo ning isunod nimo sa raw na vegetables nimo, amo ang cooked vegetables ukon sinabawan aton nga utan ukon aton sininga linapuhan. Something.

0: available in your nearest drugstores.
1: Balik kita diri sa aton sininga nga pagpasunod sa aton sini mga ginakaon. So diri na kita sa main meal na ton. Kay pag-abot gani sa aton sini nga pagkaon bilang mga Pinoy, kanon gina siya kag may sudaan. Gutom balon, may protina kita kag may carbohydrates. Kag kun nga ang kinanglan na ton ang tsakto nga pagpasunod da sini kay ini sila ang mas madugay nga matunaw sa aton sininga. Siyan, kag kinanglano na ton may nauna gidito sini nga fiber. Pero dapat man na ton nahuna-una-una nga dapat in moderation man o kung hagan-hagan man kag hindi madasig ang aton sininga pagkaon. Ginasuggest no ang mga mamagaan bilang protein sa aton sininga lawas, kasubong sang tofu, kasubong sini sa mga beans, sa mga nagakaon na bisang itlog, tiyan mo na makakuha makita dira sang protein. Sa mga nagakaon sang isda, piliyon nyo ang mga isda nga may himbis kung mahimo. Kaya nga aton sininga carbohydrates, if possible, kuhaon na aton sa kamote, especially ng yellow nga kamote, kag ang purple nga kamote. Ang sababla nga saging, pwede man aton ni na makuhaan sa aton sininga carbohydrates. Pero kung di malikawan nga makakaon kita sang kanon, kung puti, hagan-hagan nang. Pero gina-prefer na aton o kung gina-suggest na aton nga kamusining magamit sang brown rice o kung black rice o kung unpolished rice bilang source sang aton sini nga carbohydrates.
0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
1: And then lastly no sa aton sininga pagkaon may ara pagkita sininga kalanon masunod sa aton sininga protein kag carbohydrate sa aton lamisa amo ni ang gitawag fats kun may mga fats kita dira nga dapat naton kaunon kay nga man may mga fat soluble vitamins kita nga kinanglanon ta ang good fat para nga maabsorb o kung maproseso sila sa aton sininga lawas. Otherwise, hindi maayo maabsorb sa aton sininga lawas, hindi maayo maproses, di kasayang lang sa benepisyo sa aton sini nga lawas. Di ang fat sinidri, isa sinidri, amo ni ang virgin coconut oil. Ang ibang sini nagagamit actually sang gataman, sang niyog. Ang ibang sini nagakaon ha, pagkatapos nila, tapos na sila carbohydrates, tapos na sila sinis ang protein, nagakaon sila sa mga kulukuton, bala, mga nuts, mga seeds, kagiban pagid ano bilang source sang ilas sininga fat para maabsorb.

0: sa mga nakatilaw na damo ang nakasaho sang ginatawag Sunthone Gold Herbal Tea pagkatapos mansang kaon. 15 to 30 minutes antes sa kaon among pag-inom sang maalabaab nga tubig o kon maalabaab nga tea. Amo ning Sunthone Gold Herbal at tea. Kaya mabuligan kita para sa atong sininga sugar spikes and sugar crush tapos sinisang kaon. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Sunthone Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ah. Kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa atong sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagihimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide din naton din na pinagi sa supplementation and then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban gani sini nagatinaa. So kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sa immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sa ila sininga kalawasan. Inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man naton din nga mga benepisyo kung nagainom magita sang premium D3 capsule. Ining Sunthone Gold Capsule, a premium D3 capsule kag Sunthone of Vitamin C sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dire ka mo sanay sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. Atubang lagi ni sila kung tabok lang gid sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabuk lang man ni sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad gag epektibo nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa FDA, yung Food and Drug Administration. May nagapamangkot sa aton ano, siya do kinanglan gid mag-dessert pagkatapos sa kaon. Kamo ning kalabanan eh. Hindi kompleto kuno ang aton sininga kaon kun waay sing dessert. Ang sabat sa ni, no. Hindi ta kinanglan ang dessert pagkatapos naton sang kaon. It is not a nutritional requirement. Nakaandan lang ni naton niya nga pagkatapos kaon, mangita kita sang dessert ang ihambal ganin sang iban siya. Psychological lang na, Doc. May punto. Kaya nga aman, hindi man siya biological need naton. Hindi kita maano kung may kita sang dessert tapos naton kaon. In fact, kung kaon ta ganin sang dessert sa mga matamis, pagkatapos ni mo sing kaon, nako pag niyang chansa sini nga mag-aslo, mangimo sini nga dyan. Mag-acid reflux ka, magbuto di mo dyan, kagiban pagid sini nga mga resulta tungod sa hindi husto nga pagpasunod sa aton sini nga mga ginakaon. Kung hindi naton nini mapasunod sang husto, isa sini nga posible nga mga resulta kung halimbawa hindi husto ang pagpasunod kag hindi husto ang aton sini nga pagkumbinar ang isa sini ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Kung halimbawa hindi man naton mapasunod sang husto. Ilabinagid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna naton ng mga makalamay, ginuna naton ng carbohydrates, ginuna naton ng mga mamantika o kung masebo ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ang aton sini nga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon, hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungkol hindi saktong iya sini nga pagpasunod. And then, ang isa pagid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Tungod hindi husto ang aton sini nga pagpasunod. Pero once nga mapasunod ganin nimo, dali ka makabatyag sang kabusog.
1: Gusto mo ba ng

ka. May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig, ha, para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyo sa problema sa blood sugar tungod sa wrong combination, sa gitawag poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency resulta weight gain and obesity. Ang isa nga masuggest na kung sinisa inyo, among kombinasyon sa tatlo ka mga supplements.

0: segmento para kita sini ang protektado ha, kag mabakod ang aton sa defensa batok sa nagkaroon lain niya baratian, tugas ang infeksyon, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, vitamina, kag mineral sa aton sa lawas, Sunthon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthon Vitamin C. Try niyo bala, i-combine ining tatlo, kasi kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga, ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humila ang iyong immune system. Uminom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Suntone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton. Kinanglan gi kita sini ang may suplemento. Kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga vitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utang ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man kon kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ay, labi na gin sa ibang dirang mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Ang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede gin himuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikayong lawas.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Suntone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Pero sa mga kasunod sa aton sa nga programa, curious gid ining coffee nga ginahambal naton nga may pinasahi nga benefits. Ining cafe ba lang nga may isoflavones, isa ni sa ka phytoestrogen para sa mga may hormonal imbalances. Sa mga kababaihan dira nga may mga ara na sa ginatawag stage sang pag-menopause. May mga menopausal symptoms. Bisan pa mainit, ginatugnawan. Ang iban sini, bisan matugnaw, ginainitan. Ang iban sini, nag-irritable. Ang iban sini, hindi maintindihan ang ilan sining pamatyag. May isa ganit ka ba na itong siyado ka? Ang ginidiya ko na lang, kada hindi ko maintindihan ng asawa ko, baklan ko na lang sang Suntone Plus Coffee Mix. Kaya nag-akalma siya, kaya nag-anami. Yan sining mudo kung makapangapi siya sang Suntone Plus Coffee Mix. Kaya nga man, may isoflavone siya gani. Isa ni sa ka-phytoestrogen. Personally, sa mga kababinhan niya may mga hormonal imbalances na. May anti-cancer property pa ni gani eh. Para sa bone health naton, para sa heart health naton. Kag may lecithin man ni siya para mabalanse man ang aton sa cholesterol. May ara kita dira sa ginatawag problema sa memory, like medyo nagahina naton sa ninyo memory. May benefit man ni lecithin. Kag nagabulig man ni siya para nga ang aton sini nga bilog nga sistema sa lawas mabulo balanse. Especially kung protein ang aton sini ginapangita para nga magbakod ng aton sini nga lawas, magpagsik man ang aton sini nga lawas, mabuild ang aton sini kaunuran, may ara man siya sang plant protein. Ang ining Suntone Plus Coffee Mix kay may sangkap siya nga soya powder. Pwede sa kabataan, pwede sa pamatanon, pwede sa may mga edad-edad na.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Suntone kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo Ili.

0: Coffee Mix Premium T3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May cellphone ka, Environment T3 ka pa? Mabibili sa mga butika. Premium T3 Coffee Mix.
1: Pero kung gusto kaya sang real coffee nga sabor, real coffee sini nga aroma, pero suabe ang iya sini nga efekto kung imo siya mainom, masa diyo sa imo, pwede ka mag-try sa Premium D3 Coffee Mix. Nagabulig pabakod sa imo sa nga immune system. Ang vitamin D nga daan nagabulig sa para ma-absorb natin sa ang calcium. That's why nagapabakod sa aton sa nga tulan. Mood regulation. Nagabulig man ha, panami sa aton sa nga modo. That's why sa ibang dira, manotis niyo bala kung laba, nag-aaburido ka mo. Try nyo expose bala sa silak sang adlaw. Mabuligan ka mo nga naganami ang matamat ang inyo sa nga modo. It is because of pag-activate sina sang vitamin D3 sa aton sa nga lawas. Nga pwede na ito na makuha kung ginainom natin ang premium D3 coffee mix sa kada tasa nga ginainom mo nga premium D3 coffee mix may sunshine vitamin ka nga ginainom. Ang manami pagid sini kay kun halibwa may mga imbalances ka mo sini, kun imbalance inyo sini nga blood sugar, sa may mga diabetic dira, mga insulin resistant dira, amo ninyo sini problema eh. Ang pampatamis o kun hindi na ganing iban sini magtilaw sa mga kinalamayan kay nagakabalaka nga mag shoot up ang ila sini nga blood sugar. Pero manami sini sa premium D3 coffee mix stevia ang gingamit sini nga pampatamis. Natural nga pampatamis, hindi makadisturbo sa balance sa imo sini nga blood sugar, kag hindi man makadisturbo sa acid sa imo sini nga tiyan, kaya hindi kalamay ang gingamit nga pampatamis as sini.
2: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sa mga nag-inquire gali sa ato, ano, kung open ko no ang Yes to Health Wellness Center. Actually, ila sining clinic hours dira, kung office hours dira. Halin Domingo, open na sila hasta Biyernes. Alas 9 sa aga, nagabukas na sila. Pwede ka mo din na makakadto, kung makapakonsulta, no, kung ano man ang inyo sining concern sa ikaing lawas. Kapin pa kung may mga results na balaka mo sa inyo sining laboratory test. Taas inyo uric acid, taas inyo cholesterol, may mga fatty liver disease ka mo dira, taas inyo sining blood sugar. Pwede nyo gina madala dira. Kaga ikon konsulta sila sa ring alternative medicine consultant. Kaya tagan ka mo sini sa nagkakaigo nga giya kung ano ang makapaayo ha, sa inyo sini kinabatyag, kung ano nga mga food supplement combination ang ihatag niya sa inyo, kung ano ang mga dapat nyo likawan para madasig ka mo maumpawan sa inyo sini nga mga balatian. Kagaway man ka mo sa kabalakan pagabot sa bayad sa konsulta kay libre ang ila sa dira nga consultation. Pinagi sa ila sini nga alternative medicine consultant at yung bintaha pagidira kay kung kinanglan ano yung mga food supplement readily available na mismo dira sa Yes to Health Wellness Center. Hindi na kamo sini magkadto pa sa layo o kundiin pa magpinangita sa mga susuplemento ngayon yung sinikinahanglanon kay available na dira tanan-tanan sa Yes to Health Wellness Center. Nahamtang ni sila sa A Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gini sila sa Iloilo Midtown Hotel.
3: Para sa mga

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Kabayan, nadugangan naman ang aton sining mga ideya sa aton agiri sa aton sining pagpangalagad, sa aton sining paghalong sa aton sining ikaing lawas, pagbulong sa mga balatian, kagun paano na ito na rin mahimo malikawan. Sa kinandan, ini ang inyo certified naturopath, a practitioner, Doc Leo Amos nga nagabilin, aton lawas halungan, antes pa man, mangin ulihi ang tanan.
0: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Sample Plus Gold.
3: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako minom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Nabibili sa mga pedikal.

0: talaga. Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, gali. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Ako po, TSL komplikado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Samsung Plus
3: Herbal Oil. System pain.
6: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sahit sakit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Santon.

Center. Mga balita nga una mo babalaan. Diri mo babalaan. Express. Balita. Labas. Kag-exclusivo mo na sa kapinang isaginti kong kapwesa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news from Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag-karoon, yari ang inyong mga newscasters.

0: News. Express Manila.
1: XFM Time, alas 6, 17 na may aga siyudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kag-considering kaman sa buong bayan sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Adlaw kita sa buong mga katropasang Martes, Mayo 12, tuig 2026. Kagsubong aga kami ang inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinari.
1: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Ikadulong namon sa inyo mga katropang makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kag iban pa. Sa mga nagamonitor dira subong sa aton sa ilang nga mga radyo, ang XFM Bacolod. Pabatian nyo kami mga katropa sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. Kag sa Northern Negros XFM Sagay City, sa radio frequency naman nga 87.5. Kag sa Southern Negros XFM Cabancalan City, sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa XFM Canlaon City sa Negros Oriental, sa radio frequency naman nga 98.5.
2: Mga katrapakit naman ang malantaw sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita may araman sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat, mayara na kita sa official streaming app nga mas ginpahapos pagin sa inyo ang pag-access sa tanan nga mga istasyon sa XFM Philippines. Bangod mga katropa, sa inyo nga mga Android phones, pwede na ninyo ini ma-download nga libre sa Google Play Store app. Pangita nyo lang ang XFM Radio Network. Mga katropa, ma-access na rin ninyo kagbabatian ng kapin 60 ka mga on-air stations ng XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas, to Mindanao.
2: Mga katropa, kita ang mayaraman sa text line na dari sa itong istasyon na XFM Bacolod. Ang gato nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:19 na, mga katropa, atong padulungan ang mga pangulong dinalan sa lokal, national, international, kag iban pa diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa mga balita diri sa lokal,
0: Express Balita. Local news.
1: Itabo sa Senado kag Kongreso, nagbungas ang reaksyon sa mga negrosanon sa sistema sa politika sa Pilipinas.
2: 5-day work week, igabalik na sa nga simana sa Bacolod. Pila ka mga lokal nga gobyerno mahimo magasunod man.
1: Banago kung mainit kabagay sa baabas ng bulkan ang namutikan. Apang sunod sa FIVOX, wala sang kabalakan. Kag para sa ating mga headlines sa National News.
0: Express Balita, National News.
1: PDP hindi magbaton sa mga politiko nga nagsuporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
2: So, ka mga Pinoy Cruz, ang MV Hondios iga-quarantine sa Rotterdam sa The Netherlands.
1: Kag para sa ating mga headlines, international news.
0: Express Manila, international news.
1: Iran, nagpanginwala sang oil leak sa oil export hub.
2: World Health Organization, ginklaro nga hindi bagong COVID-19 pandemic ang hantavirus.
1: Kag para karon sa ating balita sa sports, kampanya ni Alex Ayala sa Italian Open nagtakop na matapos malutos sa round of 32.
2: Sa ito naman balita sa showbiz, mga katropa, Vice Ganda, ginako nga kun kaisa. Iya na mismo kwarta ang iyang ginahatag bilang premyo sa noontime show nga Showtime.
1: Kag para karon mga katropa sa itong balita espesyal, topod si katropang James King. Ibaloon ta ni mga katropa, no? Kay isa ka babae sa pungsod Ethiopia nagbunag sang quintuplets. Alas 6:21 na, inyo nabatay ng mga pangulong dinalaan sa lokal, national, international, kagiban pa. Kaginigin na dulong sa inyo mga katropa sa Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
1: Alas 6:21 na kag mga katropa, atong padulungan ang mga kaundaan sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: May boto nga 257 pabor sa impeachment, samtang 25 ang no to impeachment, samtang may 27 nga nag-abstain. Ini ang resulta sa kapol nga butuhay sa House of Representatives matapos masabit ang report sa Committee on Justice. Nagatagpasang ila rason ang pila ka mga mamalida sa ilang nga boto. Kalabanan sa mga mamalida nagapati nga bastanteng balasian sa pagpahalin sa kay Vice President Sara Duterte bangon sa iya mga ginsupak nga kasuguan nga mong ginhimong articles of impeachment. Nagtapos ang session pagi sa pag-adoptar sa bilog nga kongreso ang resulta sa butuhay kay Iga Submit Gileon sa Senado ang nasambit nga report. Base sa kasuguan, obligasyon sa Senado ang magporma sa bilang senator judges sa impeachment court nga tukuron.
2: Senado may bagong liderato. Senador Bato de Rosa nagpakita sa Senate session agod magtibukon sa pagtibong kay Senator Alan Peter Cayetano talos kay Senator Tito Soto. Apang wala sa pag-ilis sang Senate President ang eksena, nagsulod sa session hall si Senator de la Rosa kag nagbutang sa bendahe sa tudlo bangod sang iya pila sang ini ang nagpalagyo sa kamot sang NBI nga luyag magdakop sa iya samtang nagapasulod sa Senado. Nagtaas ang tingog ni de la Rosa sa nga nagasiling harassment ang ginhimo sa iya kag wala siyang respeto sa Senado. Nagapati si De La Rosa nga hindi siya dapat madakop bangod yara na siya sa compound sa Senado. Gina-question si niya nga yara sa Senado si Anay Trillanes nga nagasiling nga may bit-bit nga warrant of arrest halin sa International Court angot sa war on drugs nga kaso upod kay Anay Presidente Rodrigo Duterte. Ang hitabo kahapon sa Kongreso kag Senado nagbunga sa nagkalain-lain nga reaksyon sa pumuluyo. May nagapati nga magadugang ang kagamos ang politika sa Pilipinas. Ang iba nagasiling nga hindi sakop sang immunity sang Senado ang warrant sang ICC kay hindi ni sakop sa kasuguan sa Pilipinas. Si De La Rosa nagapabilin sa Senado samtang ginabantayan sang tropa sang NBI.
1: Ipabalik na sa Bacolod City Government ang normal nga 5 kadlaw nga trabaho matapos nga untatan ang gipatuman nga 4-day work week sa syudad. Sa interview kay Mayor Greg Gasataya, iya ginpahayag nga ipagwa subungan law ang executive order para sa opisyal nga paguntat sa 4 kadlaw nga trabaho nga una ginimplementar bangod sa krisis sa presyo sang gatong. Sunod sa alkalde, nakaistorya niya si John Vic Remulla kag nangin kabayan ni sang ilang gintalakay. Dungan pa ni Gasataya, bangod sa pagnubos ang presyo sang gatong, kag bangod madamo nga mga transaksyon kag obra sa City Hall, ang wala gilayon matapos tungod sa limitado ang adlaw sa trabaho, kag nagdesisyon ng lokal nga pangulohan nga ibalik ang normal nga 5 ka adlaw nga trabaho. Sunod pa sa alkalde, sugod sa maabot nga Biyernes, may regular na nga trabaho iwat sa mga opisina sa syudad.
2: Gin klaro sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon FIVOX nga bangod sa superheated plume nga nakita sa crater glow kon banaag sa bulkan Kanlaon kag wala sang may lava flow. Sunod kay FIVOX Director Dr. Tereseto Bacolcol, madugay na nga mayara sang mainit nga volcanic gas ang vulkan sa tupang tuig 2024 kabangdanan nga nag-invisible ini sa mata sang tao bangod sa current conditions sa ash emissions kag intensity sang init gikan sa Kanlaon. Ang panibakol-kol, ginalakipan ang superheated volcanic ash sa water vapor, sulfur dioxide, carbon dioxide, hydrogen sulfide. Mainit ang abok ang mataas ng temperatura nga nagalabot tubtob sa 500 degrees Celsius. Ginpahayag man sini nga wala nila sa gihapon na ginadula ang posibilidad bangod ara sa gihapon sa alert level 2. Ang volcan Kanlaon sa diin nagapadayo na pagsaka sa magma bangod sa may pagbanog sa edipisyo sa Kanlaon kag mayara pa sang volcanic unrest sa karon.
1: Hindi na pagdayon ni Congressman Javier Benitez ang tuyong House inquiry sa natabong atubos encounter sa baylo nagapanawagan sa kalinong kag pagidait. Ang mamalida sa ikatatlong distrito ang sadto nagpahayag na tuyo niya maghingyo sang inquiry agod may baluan kung bala ang natabo isa kaliti mo nga encounter o kon isa kamasakera. Sa Nebuloan, 19 nagkalamatay, kusa rin ang pila sa ilang mga sibilyan kag foreign nationals nga katapos ang human rights group. Sunod sa bata nga Benitez nga pakamaayuho na lang nga ipanawagan ng kalinong bangod hindi manami nga nagapatsyanay ang kasubong ng mga Pilipino. Nagapanawagan nini sa pagbalik sa sabag sa gobyerno sa mga utod nga nagtalang sa banas bangod sa ilang sayop nga ideolohiya.
2: Ginpahayag ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya ang iyang rekomendasyon kay Police Colonel Eugene Prebadumia bilang City Director para sa kompirmasyon sa iyang appointment sa nasambit na posisyon. Sunod sa alkalde, nakita niya nga aktibo ang pagbulig ni Prebadumia sa syudad, ilabi na sa pag-assist sa dalagkong mga events, pagbabaskog sa peace and order, police visibility, kampanya batok sa droga, kagpagpatigayon sa mga patrol, kagpaglibot sa nagkalain-lain niya areas sa syudad. Dugang pa ni Gasataya, isa sa mga rason sa iyang rekomendasyon na among hindi lamang taga-Bacolod ini, kundi may bugos ka dedikasyon sa serbisyo publiko kag seguridad sa komunidad. Ang rekomendasyon yan isyo tinalikdan ng Huwebes, samtang ang kompirmasyon naman sa appointment bilang city director nagwa sa tinalikdan nga Sabado sa Mayon, Huwebes. Sunod sa alkalde, iyang ginalauman ang padayon nga mangiin serbisyo ni Prebadumia kag commitment sa pagtrabaho kag pagsiguro sa peace and order sa kag responsibilidad sini sa syudad sang Bacolod.
1: Pilason ang apat ka mga persona matapos ang ginpangbuno sa sulod sa balay sa City o Balugo, Barangay Magalyon Kadre, Banwa sa Moises Padilla, gabi sa Mayo 9. Ang mga biktima ging kilala kanday alias Itik, 34 anyos, alias Vic, 31 anyos, alias Juan, isa kami naroon de edad, kag alias Jeff, 29 anyos, samtang sospek, ging kilala sa kay alias Emil, 30 anyos, sa ilusay mga residente sa nasabit nga lugar. Sunod sa kay Police Major Ryan Villasario, ang Chief of Police sa Moises Padilla, PNP. At is matabong insidente, ginapatihan ng mga biktima na nagainom sa sulod sa iyang abalay, sa ilang abalay, considering may natabo nga pagbaisay sa itong nga sa sospek kag biktima. Duga pa ni Villasario, sa sulod sa sospek ang balay sa mga biktima kagilayon ng sini, naging pangbuno. Considering lunsay na nakaagom sa pila sa nagkalain-lain nga bahin sa lawas ang mga biktima. Sa karon natigayang nga madakpan sa kapulisan ang sospek kag magapangatubang sang nagakaigo nga kaso.
2: Pilason ang isa ka persona matapos nga gintiro sang wala makilalaan nga sospek sa Porok Palma, Barangay Kumaliskis, Banwa sang Don Salvador Benedicto kaagahon sang Mayo 11. Ang biktima gin kilala sa kay alias Mike, 37 anyos, kag residente sang nasambit nga lugar. Sandag sa investigasyon sang DSB PNP, nabatian sang biktima nga ginahaboy sang bato ang iyang abalay kag ilayon ini nga ginlantaw. Ginaligar nga hinali na lang nga gintindakan sang sospek ang pertahan kag ilayon nga gintiro ang biktima. Nagagom sang pila sa nawalang gabaga si Mike kag padayon ini nga ginabulong sa isa ka ospital sa syudad sang Bacolod. Samtang ang suspect gilayon nga nagapalagyo padulong sa wala matumbod nga direksyon matapos ang natabo nga krimen. Sa karon nagapadayon ang investigasyon sang kapulisan angot sa motibo sang krimen kag pagkilala sa suspect.
1: Pilason ng isa kalalaki matapos kang ginlambos ang iyang abayaw sa sityo Lutsan, Barangay Kamindangan, syudad sa Sipalay, sang Mayo, Jess. Ang biktima ging kilala sa kay Alexander Jaime, 49 anyos, isa kamanguma, samtang suspect ang kilala sa kay Hilario Sison, bayas ang biktima kaglun sa mga residente sa nasabit ng lugar. Sa recent investigasyon sa Sipalay City PMP, upo din ang magduha sa balay sa suspect. Tubtob ay nagluntad ng komosyon sa itong asenduwa, apang gilay nga nagkuha sa binangon ang suspect kaging labong biktima. Nakaagom sa pila sa biktima siya na wala nga guya, kagabaga apang gilayon nga nagpalagyo ang suspect padulong sa wala matumod nga direksyon kagindala ang biktima sa ospital nga sa karong ginabulong sa syudad sa Bacolod. Sa karong nagapabilin nga at large sa suspect kag nagagawa sa investigasyon sa kapulisan nga hinubog ang motibo sa krimen.
2: Napasaka na ang kaso nga paglapas sa RA 10591 o kung illegal possession of firearms and ammunitions batok sa lalaki nga nadakpan matapos mabaklan sang armas luthang sang Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG sa Barangay Mandalagan, syudad sa Bacolod sa tong Mayo 7. Kumadumduman ang suspect in kilala sa kay alias Mark, 35 anyos, kag tumandok sa Banwa sang Valladolid apang temporaryo nga nagapuyo sa Barangay Bata, syudad sa Bacolod. Sunod sa kay Police Major Rujon Darrell Nigos ang tagpamuno sang CIDG Bacolod, nagapadayon sa karon ng investigasyon kung may kaantana ng sospek sa pila ka mga shooting incidents sa syudad sang Bacolod kagin paidalom sa verification ng armas kag cross matching sa mga bala kag armas nga nagkuha sa sospek ka. Dugang paninigos sandig sa ilang investigasyon si mana na nga nagabaligya ang grupo sang sospek ka kung sa diin ginapatihan ginaprenda ang armas luthang para gamiton sa pabulong kag sa karon ginahibalupa ang dugang detalye sa posibleng ginhalinan sa mga armas luthang.
1: Ginpasiguro sa Bacolod City Government nga ginatagan man sa nagakaigong atika ang mga concern kag kinanglanon sa padayon nga PRISA National Games 2026 sa syudad. Sa alkalde, lagip sa ginatutukan nilang pagbutang sa generator set pagpamtang man sa dugang tubig kag internet connection o kon wifi sa mga venue kag belting areas ang mga delegado. Ginpayag man nga padayon ang koordinasyon sa lokal nga panguluhan sa mga organizers agad masiguro ang maayo kag komportable nga pagdumala sa mga delegado. Atleta kag mga bisita nga nagatambong sa nasabit nga kompetisyon. Paday mga ginamonitor sa syudad na sitwasyon sa tagsaka venue agad malikawan ang anuman nga problema nga mahimo makapekto sa dalagan sa presa events. Madumdumaan ni sa atleta ang na-injury matapos mabuka ang basin samtang nagagamit ini sa isa kabiliting school. Patay naman ang inampang magatakop pa sa maabot nga Mayo 15. Alas 6:32 na mga katropa ang inabatian ng mga kaundaan sa balita sa lokal. Lagi nang ginadulong sa inyo mga katropa sang Santon Vitamin C.
3: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
1: Alas 6:32 na mga katropa at patulungan ng mga kaunda naman sa balita sa National.
0: Express Balita. National News.
1: Ginanunsyo sa Partido Demokratiko Filipino o kung PDP nga hindi sinipagsuportahan o kung panugutan ng mga politiko nga nagasuporta sa impeachment case batok sa kay Vice President Sara Duterte na magpadalagan sa idalom sa ilang partido. Sa isa kapahayag sa partido, ang mga nagaboto pabor sa impeachment hindi mahimo na magsailo sa PDP kag ang mga nagaboto pabor sa impeachment mahimo nga i-blacklist. Bisan pa nga ang PDP mahimo magsuporta sila karibal ng mga kandidato. Gipanindugan sa partido nga hindi ini isa ka pamahog kundi isa ka butang sa political accountability batok sa ilagin siling politically driven impeachment kontra sa vice presidente. Samtang gipahayag ni Vice President Sara Duterte nga isa na siya ka presumptive candidate para sa 2028 presidential elections matapos ginanunsyo ang iya plano nga magpadalagan.
2: Gipahayag sang kampo ni Vice President Sara Duterte nga ila lang i-monitor ang plenary deliberation sa bangod sa pagboto o kung nagboto mga mamalida sa kaso nga impeachment batok sa Vice Presidente. Sunod kay Attorney Michael Poa, spokesperson sang Legal Counsel kung Legal Defense Team ni VP Sara, wala na sila physical nga magtambong o kung nagtambong pa sa plenaryo. Kag sa bahilo, ila na lang i-monitor ang resulta sang pagbotohaya. Gipahayag man sini nga hindi sila maghatag sang espekulasyon kung bala malabot ang required ka 1/3 vote o kon 106 votes ang gikan sa 318 ka mga miyembro sang kamara agud mapasar ang articles of impeachment sa Senado.
1: Ginkumpirmar sa Department of Migrant Workers nga magapaidalom sa quarantine sa Rotterdam, Netherlands ang 38 ka mga Pinoy seafarers nga sakay sa cruise ship MV Hondios na natapikan sa hantavirus antes pa nga pagadalon na balik sa Pilipinas. Sino kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, apat ka mga crew members ang ipadala na sa Netherlands sa Domingo, Mayo 10, samtang 20 pa ang magasunod. Ang nabilin nga 14 ka deck kag engine crew magaupod sa barko pagkato sa Rotterdam. Sino kay Health Secretary Tedder Bosa, 42 days ang quarantine protocol. Kaguna nga ipaidalom sa testing ang mga Pinoy crew antes panugutan nga makapauli.
2: Nagpaandam ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PHIVOLX nga posible magtaas ang aktibidad sa Bulkan Canlaon sa masunod nga pila ka adlaw. Sa kasunod sang padayon nga pagtuhaw sang crater glow kon banaag sa crater sini. Sunod sa isa ka advisory gikan sa PHIVOLX sang crater glow ginatugas ang superheated volcanic gas kag mahimo nga isa ka patimaan nga ang magma malapit na sa crater. Nga mahimo nga makatugas ang mas mataas nga level sang unrest sa bulkan. Ang una nga tiona nga ang incandescent o koda kasana gagikan sa buho sang bulkan na record sang gabisang Mayo 10 sunod sa Canlaon Volcano Observatory. Mahimo ini nga nagakahulugan nga ang alert level 3 posible para sa bulkan kagiyara pa sa karon ini sa alert level 2. Nagpandaman ang PHIVOLX nga sa tiona nga maglupok. Mahimo ini nga magkatugas ang pyroclastic density currents, ashfall, lava flows kag iban pa nga mga delikado nga volcanic hazards. Sunod man nga ginahugot man sa karon nga ginadumilian ang pagsulod sa 4 km permanent danger zone samtang ginapanugyan na naman ang mga lokal nga panguluhan nga maghanda sa posibleng pagbakwit.
1: Ala 6:36 na. Mga katropa, inyo nabatihan ang kaundahan sa mga balita dere sa National. Kaginigin na dulong sa inyo sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
1: Ito na padulungan mga katropa, makunda naman sa Balita International.
0: Express Balita, International News.
1: Again, panginwala sa Iranian Oil Terminals Company ang mga report tuhoy sa ginaligar oil leak malapit sa Karg Island, nga isa sa mga nagapangunang oil export hubs ng Iran sa Persian Gulf. Ang mga report nagabot pagkatapos nga ang mga laragway sa satellite nagpakita sa dako nga pag-ilig sa langis sa kadagatan sa nagligad ng mga inadlaw. Ipaig sa chief executive sa kumpanya nga nagpatigayin sila sa may idiid nga inspeksyon sa mga storage tank, pipelines, loading facilities, kagtanker sa lugar apang wala sila sang may nakita nga sinyalis ang oil leak. Ipaig man sa opisyal nga ang Marine Emergency Mutual Aid Center o kon MEMAC, isa ka Regional Marine Population Monitoring Body. Wala man sang na-record nga oil leakage. Dugang pa ang mga grupo sa Iran gin report nga nagpatigayon sang dugang nga mga field inspections kag laboratory testing. Pagkatapos nga naglapta ang mga report apang wala sila sa nakita bisan ang pinakagamay nga agi sang pagkaula sang langis.
2: Direkta nga nagpanawagan ng World Health Organization kasi direktor ko ng World Health Organization Director si General Tedros Adhanom Ghebreyesus sa mga residente sa Tenerife sa Spain nga magpabilin nga kalma angot sa pag-abot sa MV Honduras cruise ship nga may kaso nga hantavirus. Sa iya mensahe, ginpahayag ni Tedros nga hindi dapat ipaanggid ang hantavirus sa sitwasyon sa COVID-19 pandemic bangod manubo pang risgo sini sa publiko. Ginako sini nga seryoso ang understrain sa hantavirus matapos nga napatay ang 3 ka mga pasahero. Apang ipasalig sini nga wala sang bisan anuman nga mga pasahero sa barko ang nagapakita sa karon sang sintomas. Inatag ni Tedros nga may hugot nga plano ang Espanya para sa pag-evacuate sa mga pasahero sa diin dalon ang mga ini sa industrial Port sang Gradadelia sang direkta nga ibalik sa ilatag sa mga pungsod nga hindi na kinahanglan pa makigangot sa publiko.
1: Alas 6:39 na mga katropa, inyo nabatian ang kaundahan sa mga balita sa international. Kaginigin na dulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakaw sa mga butika.
1: Nata na padulungan mga katropang balita sa sports.
0: Express Balita, sports.
1: Natapos ng kampanya sa Filipina tennis player nga si Alex Ayala sa Italian Open matapos na pierde ni kay world number 2 Elena Rybakina sa round of 32. Nagtako pangampang sa score nga 6-4 to 6-3 pabor kay Rybakina kung sarihin ipakita siningiya makusog ang serve kag madasig nga opensiva batok sa kay Ayala. Sa piyaksang kapierdihan gidayaw sa gihapon si Ayala bangod sa iya abilidad kag determinasyon batok sa isa sa pinakamaayong humalampang sa women's tennis. Ang Italian Open ang isa sa pinakadakong tournament antes ng French Open. Gani dako ining eksperyensya para sa lamharon nga Filipina tennis star. Ang balita sa sports, ginadulong ini sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
1: Ato na padulungan mga katropa, ang balita naman sa showbiz.
0: Express Balita, showbiz.
2: Mga katrapas, ito naman balita sa showbiz. Mga katrapagin na ako ni Vice Ganda, mga katropa. Nga kung kaisa mga katropa, iyan na personal nga money o kung nga kwarta ang ginahatag bilang jackpot prize sa isa ka segment sang Showtime, mga katropa. No? Kung sa diin nga ini ang nagahatag sang mga kludaan, mga katropa, para yasa nasambit nga programa. Kahit mga katropa, kung kisa mahibaluan nga ang nasambit nga programa, naga pangkuan isang cast, no, depende mera nga mga group of singers, group of single mothers, mga amusan ng mga katropa. kagati sunod sa iyang staff mga katropa kung sa production staff ginahatagan mismo clue ni ni Vice Ganda mga katropa ang nasambit yang nga mga players sa nasambit nga games. For example, kung do hindi kasabat mga katropa, ginagaan niya gid chance no taga kalambot nga ni sa fifth chance na ginahatag niya o kung ginahatagan niya sang clue para nga makuha gid ang jackpot prize, especially kung makita niya mga katropa nga kaluluoy kon kapigado sang nasambit niya nga mga a player. So, kisa, kahit alos gani kisa every week mga katropa, may nagadaog sang jackpot winner. Ang jackpot winner, gada tilambot 100,000. So, kisa, agali iya na kwarta mga katropa, no? Ang iya nga ginahatag bilang jackpot prize. Sa muna nga tig, pagusto siya hatag clue, no? Pagusto siya hatag sang answer o kung ginakutek na lang mismo ang isang bata sa mga player, mga katropa. So, muna nga ang naging pahayag yan ni Vice Ganta matapos siya makuton nga grabe siya maghatag clue. Kag kung nagahatag bala siya, mismo kalin sa iyang wallet. So, ang isang bata, yes na yes, mga katropa. Ang aton nga balita sa showbiz, ang ginadulong sa inyo sa aton mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Pangatong nga Santon Plus Herbal Soap ang makaprevents early signs of skin aging. Hindi man ang makapaputigid sa aton yang mga panit mga katropa. Namin man gamiton adlaw-adlaw sang bugos nga pamilya. Madulagid ang germs kagamoy sa inyong alawas inang Santon Plus Herbal Soap. Siyempre, may isa pa makita kahabon mga katropa para naman niya sa mga mahilig sa glutathione. Kojic plus gindugangan pagid sa virgin coconut oil. Gidimpon sa isa kahabon sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
1: Alas 6.43 na mga katropa, ang ginabatian ng mga kaundahan sa mga balita sa lokal, national, international, kaiban pa. Kaya mga katropa, antes kita magpadulo sa pagtamyaw, ang mga produkto sang Yes to Health. Katropang Wendell, sa diintan mo bakal.
2: Mga katropa, bakal ang itong mga produkto sa itong mga Yes to Health store sa siyudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Iniman ang babakal sa mga butika mga katropa sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, and TGP. Ma-order man online, search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
1: Sa mga katropa naton dira nga naga-monitor, good morning sa inyo pero dali lang gid no sa mga nag-celebrate sa birthday subong May 12, happy birthday.
4: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
1: Oh, happy birthday mga katropa, no? Wow. May 12 na. Pero sa mga katropa naton dira nga nagatutok subong, good morning da sila katropang Wendell.
2: Yes, good morning sa ilaya ni Jessica Gonzalez sa Maayo Kagano.
1: Yes, good morning.
2: And thank you so much sa ilaya dira yan ni Sir Francisco Norcio, good morning.
1: Good morning.
2: Sa ila ni Ma'am Elvira Gilugo, good morning man. Sa mga katropa naton, ano, sa ila man ni Nung Jojo Dira, good morning. Sa ila ni Ma'am Marivic Jostre, good morning sa inyo dyan. Sa mga moms katropang France, sa chapter, good morning sa inyo. Kag
1: yes.
2: Sa mga katropa man naton, sa ilaya ni, ni Ma'am Shirley Arevalo, good morning.
1: Good morning.
2: Sa mga taga-handumanan, dira sa ila ni Ma'am Maria Sol Colito sa handumanan, good morning. Sa ilaman ni Marivic Jory Castin, gali sa ilan nito ang sa Moms Chapter sa Felisa.
1: Ba,
2: good morning.
1: Okay.
2: Kag sa mga Moms Chapter, dira, sa nagkarain lang yung barangay sa siyudad sa Bacolod, good morning. Sa ilaya ni Sir Leopoldo Cesar
1: yes.
2: Martinez Jr., good morning man. Kay Jessica Gonzalez, good morning kay Ma'am Lia Lombrado, kay Ma'am Andodra, Shirley Arevalo,
1: yes.
2: Good morning. Salamat ni Ma'am Melanie Martisano man, good morning. Mayong aga sa inyong tanan.
1: Salamat sa pag-upod. Kaginatamiyo, tadagaling JCT Munch Refreshments.
2: Mm-hmm.
1: Dara sa May Central Market, to nalabayan, at sila kapong gasigabong tada. Good morning, dara, no? Sa mga mapisan nga nagabantay, kagabaligyaw, kay Rosana Filomino, kay Lia Inamno, kay Sir Satoy, no? Kay Magicor Dilima. Good morning dra sa inyo, no? Dra sa JCT Munch Refreshments. Dragon mismo sa may, ano, dagating nga dalan naman. Sa may dalan Bonifacio, ano, dabala mo? Ang, ginabutangan sa mga baligyaan, dabala mga isda, aratas la, no? Ito dalan Bonifacio na dara. Tupong sang, Sintroplex, dabala? O, dra nga dalan, tupong, da, no? Good morning dra sa inyo. Salamat, good. Well, hindi ako nuliso-liso ila radyo. Good morning sa inyo, ano?
2: Ayo.
1: Salamat, Geda.
2: Wow, ka-perfect!
1: JCT Munch Refreshments, no? Good morning na sa inyo. Sa mga nagpapangapidra ka nagpapamaho may agas na nana. Sige mga katropa, alas 6.46 na. Patay lang ang mag-upload sa pagulog sa inyong mga entries, ha? Kaya para sa ito ni Santo na XFM libo-libong pa-premyo. Week number 10 na kita mga katropa sa mabot ng Biyernes. Siningas ma na. Sino naman ayan maswerte nga tagdaog sa 3,000 pesos cash mga katropa. Dahil sa pagulo sa inyong mga Santon Gold Capsule. Nga Santon Gold Coffee Mix. Kag Premium D3 Soft Gel Capsule kag Turbo. No? Isulod nyo na sa puting envelope ang blister pack. Sulatan sa pangalan, address, contact number kag pagapirmahan. And also mga katropa, ihulog na sa pinakamalapit ng mga XFM stations sa inyong mga lugar. Kay ang Grand Draw. Surprise pa ng date sa Grand Draw. Basta padayon sa pagulog mga katropa. Makadaugin ka mo sa Grand Draw sa 20,000 pesos cash for the third prize. Second prize, meron sa 30,000 pesos cash. Kag ang first prize, makadaug sa 50,000 pesos cash. Meron sa pulo ka mga consolation prizes kag makadaug sa 5,000 pesos cash each. So ito mga katropa, padayon sa pagulog sa inyong mga entries sa Santo na XFM. Libo-libong papremyo. Mga katropa, standby. Hindi nyo napagdis sa mga radyo ninyo kaya magabulos ng bulusay. Ako po si katropang Erwin Salinas. Sa liwat, kami ang inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagaugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, XFM News.
0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabut ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
9: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
11: Laging bitin! Ibalik ang baksi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
10: Oh, yes!
11: Turbo Supplement for Men! May maca at lakas!

0: kusugan, isa ka profesional boxer. Sa agad ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaking nagating kung akumula isa. Sister Pain para garo-garo-tso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: The Secrets of Health.
1: Kaabala kinahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Gina siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw now sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables o kon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kon may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why kina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.

kung hindi naton dini mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magdi-resulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings, kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarila inyo baratian, tugas sang infection, tugas sang pagluto.

Ang next ni is anong accountability, anong responsibilidad sa nga suspect ni? May kaso pa ba lang dugang ni? No? Tanaon ta ni Black karon mga katropa. Samtang gilangan ang anta ang pagpanumbalik ni katropang France. Kung sa mga katropa, dugay dula sa. Sige lang, dugay-dugay, base makabalik naman siya. Alin dito sa La Castellana to check mga katropa sa mga nagkakalatabo sa dito sa nasambit nga banwa. Amo na yung nabalik-balik sa Napolcom na kon. Nga ang aton nga drug bypass operation dapat plastar man ang aton nga Malagas Kapulisan sa pag-preparar sa mga subject persons nila. Ang una, ginalantaw da nga ginapahayag nga may gakatabo nga parusin eh kag matabo gid, no? Because nag-assume kalabanan, ga-assume ang police naton, ang authorities naton na whoever will be the subject for this operation malapit sa malapit may armas kag hindi sa malayo nga magbato. So mo ning mga bagay, okay na kung madakpan mo siya diretso, pero kung madakpan mo sa gani katropa nga nagapulo panago kay mabato, may tendency basibla malastra mga kapulisanta ti training kag ang proper conduct mo na sa mga drug bypass operation daw. Amo ning ginahambal sang ano ta sang PNP sa ato Napolcom as precautionary sa mga untoward incidents during the conduct sa bypass operation. No, galing ti hindi ta malikawan mga katropa sa mga panahon katulad sini. May ara gid sang ano, may ara gid sang mga resistance abi, no? Oras naton 7:59 mga katropa sa aton nga pagpanglagad sa aton paratuntunan diri sa Bullseye. Katuan ta pila ka mga update pa naton karon sa pagpanglagad naton. Sir Lloyd Davales may aga, the trouble between the Senate and the House of Representative the Philippines for today, no? Updated kuya kay Sir Lloyd ho. Ginpabaloy ako. Morning Sir Lloyd, kumusta ka muda? Halong-halong ta ha, hindi magpatial sa init kay para hindi magtaas ang BP. Hindi magtaas ang aton blood pressure. Oh, di ba? Ano sa inyo mga katropa? Ha? Sa likod sa pangkinag-ualga, lunta di ho, preparasyon naton sa aton barangay Neske Elections, Ara Japon. Wala na ni, hindi na ni. Sa mga mapadlagan, ako sa inyo, preparar na kamo. Kaya hindi na ni matatapan ang postponement sa eleksyon sa barangay Neske. Kayo ho, matabunan na ni, may impeachment na. Dumudamo pa sa ginatalakay subong senado. Ako sa inyo, sige-sigihon nyo na pakapikapin nyo sa barangay. Ako sa inyo, kanto na ta para pulo pang musta. Lapit no? Isa naka, lapit November. Pagka November, may eleksyon na. Dahasig lang ni. Sa mga barangay kapitan ta. Sir Kenneth Yung, good morning. Mag-amo ni Dungan Damo, mga tropa, body cam, SWAT, Padilla, hindi sila magsalig kay nagid kay mabato. Subong next mission is new strategy. Morning Sir Kenneth. Maulan ko no karon sa hapon na na-confirm na ni sir. Tutuod na ni nga maulan karon sa hapon. Timayo man kung mag-ulan-ulan karon sa hapon para magbulo-basa-basa man palibot ha. Bulubugnaw man ang aton nga tagab ihon makatulog kita sa insakto. Oh, di ba na? Oh, sige lang, no? Sir Kenneth, maeleksyon taya. kadto tayo sa mga barangay, kadto tayo sa isyo sa mga barangay. Tapos, tanawang plata, porba, di pang gobyerno nila eh. Kung anong plano, kay kung istorya sa mga plano-plano, mga kandidato sa barangay. Sus, daw sobra pa rin plano nila sa presidente daw. Damo pa rin sila plano ya. Damo pa rin sila iya sa mga proposal. Ngayon na blang kong kisa daw, hold yung kalibutan. Ang mga probinsya sa mga ano ta, sa mga kapitan kaysa mga kagawad ta, sige, improve tagid ang aton nga health services, buligan tagid ang aton pumuluyo para makaangkon sang libre nga hospitalization. Wow. Kung si kapitan naman pa mga balod, sige, kinahanglan pa abad siyon ta aton ekonomiya,
no, ma-invite ta sa ano, ma-invite ta sa mga investor.